0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
2: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
3: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksoondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borges Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.

0: PH.
1: Gloom G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Gloom G Fiber Prepaid na.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
6: Oras, alas 8:05.
5: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
7: Magnum 45.
6: Manabot ang mga adyun ng chairman sa Committee on Social Services sa Konseyo nga si Konseyal Janjan Rodriguez kinsa uyon nga idili ang online games sa kabataonan pila ka edad. Niaspikas niya si Konseyal Janjan Rodriguez. Sir, may buntag.
8: May buntag, Magnum June. May buntag, Magnum Aileen sa Tibok, Cagendior. May buntag.
6: Sir, onse mong nakita ang rason kung ganong angay nang idili ang online games sa atong kabatanunan nga gakamatik na ito karong magdumailan na ay bata magkakaagi-agian ako nga tutugin ka siya yung cellphone ba?
9: Oo.
6: O niya o gimong
9: agawan mag
6: oo, mura na kamuhang iwa na kamatikon o tao bitaw nga
9: igimong pag inambawian magdumdun magubot ka
6: oo, mag-alboroto na so na nagpanginangdan Konseyal siya mong paminaw.
8: Yes, no. Magulat kita, gikan sa National, kita uyon kayo ta na iwala gyud una ang si kaning social media, any social media platform including TikTok kana mga YouTube. TikTok, gani YouTube. Na nauna na ang atong Australia, no? Gikan last year, November last year, they had already a law na magbawal sa 16 below kung gamit og any social media. So grabe gyud kani kita din ni gulat po ta gikan sa National kung unsa ang ilang mga balaod na ilang iduso kay ako uyon kay ko na iwala gina, no? Kay bisod kayo dili nimo masturya ang bata kay tungod tuara sa games, tuara sa YouTube si tanong videos niya. Grabe ang influence diha magdumjud magdumailin. Grabe gyud pag influence naa gani karon naa sa National na karon ga propose na sila na ay mga certain games na ibawal daw pero murag temporary raman na magnumjud busod ako tanan yun games, no? Tanan yun any form of social media na iwala yun kay grabe ang YouTube ang makaapekto sa mga bata gani kaning sa social media pod kadi atong mga Facebook naapod sila access so naapod dito musulod ang atong mga cyberbullying gabullying pod naapod so mo ka na iwasan na nato kay Louie kay ibalik yun nato ang anong sa una kinaraan magdumdum na namudula sa gawas patentero lakag-lakag ana ba kay karon to ana dito sila da now kanang exposure to the extreme kaning screen time sa social media sa games sa mga bata can affect also ang ilang brain growth no kaning pag dako sa ilang brain o kaning ilang knowledge kay makita nimo ga-delay ang kaning karon ng generation tungod anang mga games.
6: Gina-imagine ako mag-Eli, no? Gagunit ka gadget, nahimong naa ka sa bugnaw nga lugar, mato ka sa gawas, mag-init-init ka dito, magpatintiro ta dito. Di ba? Murag, posible pa ka na may tamo kining Konseyal. Basig na yun ay pamagi ka murag dili kayo malayo siguro sa online na karong mga panahon na kung sitin na natas modern ng panahon kaysa mubalik na dito patintiro magbika-bika ka dito.
8: Lahig yun pagdum John ang kinaraan nato na pagdula-dula sa gawas kaya nga no naapod ang pag-exercise no?
6: Okay.
8: Karon lisod na good kayo kaya kita ni mo more of our kids are obese na po sila anyway wala sila katabili sila exposed gani ang ilang social interaction sa mga tao wala na pud kayo. So naragid sila tutok kagid kay sila sa games now that will affect the kaning child's brain at the same time wala na pud sila dili na pud kaning ilang usay ang respeto gani wala na gani kanang sa mga adults kay tungod lagi ang nara sa games niya masuko pagyud na kuha mo rin end of their lives na kuhaunin mo ang ilang phone, mura mag-wild, mag-tantrum na. Dahil na ako'y makita gani, mga paglagot ko magdumdum sa ahay mo, lakaw man tag gani sa likit kay, gani mga food court, o ganing uban ng mga dagko na malls diri sa Dakbayan, maglagot ko kay kanang naigagmay bito ng mga bata na imbis na pakanon, o lagi na pakanon na, pero na ay kaning laptop or kaning phone nasa tubangan kay para makakaon. Dili ko ganahan gud ana magdumdum. Kaya ako mismo ako na ako'y duha ka bata, wa gina ko sila gi paano sa phone. Kaon gyud, dili pwede ana ba? So mao ka na uyon gud ko na iwala gani. Grabe gud last year pa. Grabe akong pamugos na kaning dayo during our interviews na dili gud ko gusto, gusto na ako na mawala gyud ang kaning social media labi na sa to minors kanay na exposure.
6: Now, ang edad, pila edad natong i-imposar na to sa pila nga pangidaron, kay di mapun malalis nga bisan pag tiguang na, magaka-influence sa gihapon magdumalin.
9: Uh-oh.
6: O sa'yo di naman nung na pila ba edad ang ato mismong lugar?
8: Dito ta mo awat magdumdun sa Australia na 16 ta, 16
6: okay.
8: Years old. Mm-hmm. Kaya pag-abot magdun sa 18, na iuban ka college na po, na iuban fourth year senior high, no? Kanang nanapod sila, kanang kinanglan na nila mga gadgets po, kaya dagan biya mga thesis, mga research. So, nata din sa 16. Ang crucial yun ya, bang doon yun 16 years old below because kanang 16, mao pa pagtungtong ng grade 11, grade 10. So, mao ka na na kinanglan bantayon pa na sila magdumdum. Kaya ako mismo na ako yung grade 11. Kana yun, na limited time gani na mo sa ako asawa na may limited time na hawid na may among what you call this among cellphone na mo alert siya pag sakto na ang time sa bata.
6: Mm-hmm.
8: No 34 hours lang per day. Mm-hmm. Pagka oras, pero I know sa uban man gyud na sobra gyud, no, gani na uban na ipahulam pagyud sa ginikanan ang ilang cellphone dito sa bata, so wala na parental control. Kaya sa ano man, inahan man o samahan man na cellphone. So, mo ka na 16 years old below yun ang atong gusto may tabo magnum June, magnum Aileen.
6: Sir, di ta makahimog local nga balaod, ana? National yun?
8: Dili pa ta makahimog. Kung naay national na, ayad ay tamo adopt magnum June.
6: Okay.
8: Oo, na balaod.
6: Okay. Kung siya, buta sa bot nga, kung ugaling na rin national law, huwag na pinginalan magpasar patag local law, na ready mo sa magpasar og balaod kun kinahanglan.
8: Yes, no, yeah. Automatic man gina magdumdum kun naay balaod na, automatic man we have to also adopt it, but naatay certain pwede pud nato na ipakusgan gyud nato ang balaod do through our ordinance sa city council. Uyon man sad nato tanan, nakita man nato ang flow pud sa among 21st city council, tanan sila uyon ana sa 16 years below.
6: Okay, Consul Janjan Rodriguez, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
8: Salamat, Magnum June, Magnum Aileen. God bless ka na itong tanan.
6: Nabati ninyo mga isyo ng chairman sa Committee on Social Services sa Konseho, Consul Janjan Rodriguez. Sa atong pagpadayon, mga igsoon, ang Magnum Radio padayon naglusad sa Magnum Operasyon Tabang para sa mga biktima sa sunog, dakong sunog sa lapasan, kagyan di uro, niya ito maging adlaw. As of kagahapong adlaw, ang Magnum Radio nagbalamposon sa pag-raise og pila na ba? Basta yung nagpabilin karon nga pledge, mao kining gipasalig ni Mayor Carrick Suoy nga magpadala og 100,000 pesos. Wa pa madawat karon, ha? Wala pa?
9: Wala pa siguro magdum siya.
6: Di po rin posible sa nangita pa.
9: Masin na, okupado lang siguro.
6: Oo, kapiki lang sa pagpadala.
9: Oo.
6: Basi karong adlaw na ana na.
9: Oo.
6: Dala na ni padungdungog ba? Kaya padala na mayor.
9: Ato lang pong iapas na marag birthday man karon gud sa iyahang asawa man siguro magdun.
6: Ah, birthday siyang asawa.
9: Oo.
6: So basin og mura na nig magsilbing birthday gift ngatos mga nasunugan.
9: Oo.
6: Imbis nga siya mo hatag.
9: Ay, dili day birthday. Anniversary sa ilahang kaminyoon.
6: Ah, anniversary sa ilang kaminyoon, ha? Oh, wedding anniversary.
9: Oh, wedding anniversary, okay. Na Magnum June.
6: So siguro kabahin ni sa ila mismong pagsaulog.
9: Basin.
6: Paghatag og 100,000 pesos.
9: Oo.
6: Paagig tabang para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog.
9: Mm-hmm.
6: Tanaw na natong sa instruction baka cash by panghatag nga to. Diretso kay 100,000 man eh.
9: Oo.
6: Pila ba ka mga ano? Pila ba ka? Butang talang 200 ka mga pamilya.
9: Mm-hmm.
6: So, mintag 100,000, so pwede tag 500.
9: Tag 500.
6: Tama, no? Kung ang instruction sa mayor, cash ihatag.
9: Cash ang ihatag.
6: Kaya kung dili, ang ating hanon ang palitag items, punya dayon, atong ipadala dito sa evac center para maapod-apod-pod ang mga biktima sa nasgutan ng sunog. Doon na siya ay planes daw sa Tencel Construction. Masinang ulit na pang Tencel. Basura karong panahon na mag-uwali, no? Mga siguro mapadala. Mura og 120,000 pa rin planes as of kagabi. Basig karong adlaw mapadala na kini, no? Wa pa nilabot niya itong cash on hand nga miabot og pila ganito. Miabot og 90,000 magdubailin. Miabot og 90,000 ngadin ang 85,000 ani napalit na og mga nagkadang items kagapon adlaw matong ikadang batch of donation gipadala kagapon adlaw. Ang unang batch matong upat ka boxes nga isda. Anang buntag sa iyo. Ikadua matong worth 85,000 various items di ko na malitok tanan kay dagan kayo ni worth 85,000 na i-cash unha na bilin nga 5,000 idugang nato sa pledge nga 120,000 kining kang Mayor Clarice Oyo o kining saya sa Tencel doon na tayo 125,000 nga nagpabilin pa wapas na itong kamot ng 120 kay pledge pa man ang 5,000 may nasa mong kamot karon na bilin. Okay, salamat sa tanan nga mga matinabangon nga mi contributor og tabang para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Si Magdo President Blanca, Magdo President, unsa may kasamtang status karon sa mga biktima sa sunog karon diha sa duha ka mga evac center?
0: Sa Magdo no, ato nakita gid karon Magdo, actually gikan ta dito sa area gid sa nasunogan, balen po ta di karon sa lapas uno Magdo John, dahil napagilibutan ang mga evac center. Mao gyapon no, plastada gyapon sila Magdo John, nagyapon sila sa mga tent karon. Unya ang uban kasagaran ila nang gisugod-sugod Magdo John gitaraw ta gayna.
6: Okay.
0: Pangbungkag nila Magdo John katubit ang mga nagbarog pabitaw nga mga gamay nagud kay nga haloblak, pila na lang gud Magdo John tagahawak ta man siguro nako nga haloblak nga nabilin. Pero imo lagi ilang ipush gamay magdudyon bungkag na siya magdudyon di na gidigon ang mga haloblak no kay mao mo gidi pagwas mo gud gamay ang nagkalayo makuan gid siya mahuyang magdudyon so ang uban karon ila na gyud bagi balbag na gyud ingpit magdudyon dahil ila nang gibutang-butangan magdudyon lugar ang ulang pipila kay basin og kabalo nagalagi magdudyon kay kaning iriya di mangudbud ning ila so ila na daan magdudyon gibutangan nag mga markings nga kini dinini ako gidi siya oh mao ni ang duluna mo ni ang nasuruan na ba kay base magdudyon og nayuban manglapas na inoon kay di na magdudyon mo makita ang magdudyon halos karon ang area gyud mismo kung asa gyud sukod sa imo mismong balay kay nahawan magud siya hurot gyud pagkasunog magdudyon ang kiribang uban ila na ang sukod-sukod na raan no ang ilang mga duluna sa mga area mga asa gyud magdudyon ang ilang mismong kiribang area sa nasunog inoon kagapong adlaw na kung kalipay po nila uban lagi ang kiribang nahatlan sila isda pamahaw nila magdudyon nakakaroon nakakaon naman po sila ginatiman pagdudyon sila pag-ayo sa barangay pinagi di ubo sa lugar magdudyon sa panguna di ba naging kapitan Julito og Semer huwag sila pasagdi magdudyon karong mga panahon niya ang usalang sa ilang mismo magdudyon kaya nahatlan naman to sila kagapon ng magdumradyo atong first batch nga pagkatod lugar sa ilang mga inabang pasalamat sila pagayong magdudyon kaya dagan kay kiuban gilid taon nga wagi mga tapa kiribang mga gamit tapos sa lawas na gilid taon so mutong pasalamat sila pagayo pinahatan gilid sila sa kinibang mga hinabang so karon makita na itong area
6: okay.
0: Din yung magdudyon maurag apo no naan sila sulod sa ilang mga tent ang ilang uban nga mga pamilya uban nagbantay din sa bata ang kinibang mga kinikanan then tuwa po ang amahan karon sa area gyud magdudyon sa mga balay nga area gyud nga nasurugan dayon ang mga estudyante absent pa gidin taon magdudyon no kay wala pa magdudyon taon sila hingpit nga gamit sa pag-eskwela moto na iuban din nga wala pa gidin taon sila magka-eskwela siguro pero sulod semana siguro magdudyon makatunga na sila nakasabot naman ang mga magtutudlo labi na kay nasayot naman sila nga nagi mga ilang taon nga mga estudyante nga nasurugan din mismo sa Little Cebu so at least nga ang ila lang magdudyon nga gipahibalo naman ang mga magtutudlo kasi mga sunod semana kung makayumayum na sila makabalik na lugar pagtunga katong mga bata magdudyon so tama tungi mo nga grabe kayong sunod-sunod nga sunog ikan dito magdudyon sa may ilang area ni Magdumailin sa Makanan Carmen halos na po din sa may kinibang lapasan ambag na po dito sa may Iras Kaswagan gahapon so ampo lang tahni ni magdudyon nga wano tayo sunod nga may tabo din sa atong dagbayan
6: okay.
0: Kailuhin taong kay sila no hassle kay kinabuhin nila nga nara sila din sa covered court inoon private man sila, no, maka-private na sila, semi-private kini ila mismo mong area, kaya diawat ka niya tugit sa mga previous pang masunugan, loy kayo sila kayo magbalik lang diya mismo sa karton, balik lang din sa mga covered code, makita na to kung mag-ilis gani, mag-dunyod, diligid ka rin, halos sila makaliyok-liyok mga privado, kaya wala may tent, but karon, pasalamatan ini kay Adinis at Dagbayan, nagi mga tent, kung na mga sunog, nagi ma-provide niya tent, kaya si private lang lugar, nga area nga sila dito, pwede ka mag-iukas baka kaigang,
6: okay.
0: Pwede sa ka mag-ilis, makatago, way makakita sa imo tod, kaya naman sila sa mga tent nga na-plastar na karong panahon na. Kaya no, ang senaryo, labi na itong pagbisita kanila, pasalamat sila sa Magdum Radio, gabi ang ilabis mong pagdaig, pasalamat tod kay dagang tao nga nagpabot silang tabang gihatag ka na to, huwag ato na sa natunol din ni kanila karong mga panahon na. Kaya sa location Magdum Presid Blanca, sa balita o servisyo, Magdum Radio.
6: Salamat Magdum Presid Blanca Narukad sa Evac Center, sa Duhaman ni Kamay Evac Center, sa Atarug Bayan, o sa Dapit yun mismo na sunugan, ang gitawag o Little Cebu, Agura Lapasan, Kagendioro. Diin, kabutsyag nga dulag 200 ka mga pamilyang apektado.

0: pinili sa mga UNTV. Ito nga diin na, hindi mga panahon na, aduna na mga pipila ka mga official na to sa nagaling bahay din sa to sa Northern Mindanao. Pero ang mga gobernador, wala pa nang abot mag-June o gagaliman sila si City Mayor Orlando Clarick Suya, si Congressman na Bambi Mano, Congressman Dordan Suwal, Congressman Maxi Rodriguez, Congressman na kaning Rufus Rodriguez, this Governor Julie Troy, no, ang mga daadin niya na nabuyo doon sa sentro ng bahay sa Tungsyudan o ang mga residente po mismo sa Tungdakwet, ang atopong kino talang tao, baka di ba ang itahap po mga lingkuranan karumang panahon na makita pa ni mo din karon sa ito ang mag-live mag-jun, okupado na halos ang mga kaning lingkuranan na ginisignan sa gikan sa Misamis Oriental, Danao del Norte, labor representatives, farmers and fisher folks, mga estudyante, health sector, sa tourism operators, napunin po na si Buong Asia, kanang region mag-June, na ay mga representante yun, mataga probinsya, o mataga local, o mataga kanil yung mga syudad, no? Din sa ito sa kanila region. Ang nahisgit ang kalihukan mag-June, na pagkuha lang po na, nag-briefing na po na, so, sa di madugay, pag-asugda na gini, ang declaration ng quorum, unya, pasiugdahan ni Governor Henry Waminal, mamapoy ito ang Regional Development Council Chairman. O gayahang kisgutan, no, so, sasama sa mga buhdan, pagkira mag-lunjun, ang atong kahusay, kalinaw, ekonomiya din eh, sitwasyon sa mga infrastruktura, ang atuwa po, nakabutang naman din po mag-lunjun nung kaling pipila ka mga talking points po nila. Pero usa sa mga gipasigar po, sa intro ani mag-lunjun sa yahang matod pang paghatag sa report, sa State of the Region Address ni Governor Waminal, isip RDC Chair, ang pag-underscore sa Northern Mindanao sa economic gains o development achievement. O nakip ganit po mag-lunjun, iya pong i-recognize din niya mga kalambuan sa Lagindigan Airport, Bukidnon Airport Development Project, o ang mga logistic hubs po din sa Mindanao, nga naka, Northern Mindanao nga nakatabang sa paglampo sa itong ekonomiya. Dayon, later mag-lunjun, aduna po iya paghimo sa paghatag o pag-ila sa mga nahimo, mga outstanding na mga individuals din sa ito sa rehiyon o nagigan sa nagkariyang probinsya. Like for example, sa ito po mga sectors lugar sa mga mag-uma, mga IPs, tapos sila din o sa sports school mag-lunjun o kaya naapon ang ito po ng mga kaning estudyante nga mag-uha lang po ni Daog sa kaning-kaning gihimo nga kaning sa Agusan Resort nga palarong pambansa. Dayon, naa din ni mag-lunjun na ito nga kita nag-line up na sila, mga nanulod na mga VIPs kay na may entrance karon po nila mag-lunjun sa mga VIPs kaning mga official sa naganiyang mga local kaning offices sa LGUs na napanin po yung mga official po mag-lunjun na gikan sa kaning mga buatan sa gobyerno. Nanakaroon si kaning Sir Frederick Yao, gikan na sa kaning si Mayor, nana siya din niya ito nakita, nigawas na, naanap po na yun ang naapod na ito mga regional directors.
1: Doon na ba sila bisita, magdumaji, nga gikan sa national? Example, gikas Malacanang baka, doon na ba?
0: Oo, yes, magdumjun na naa, karong kaniga buntaga, sa Secretary, atong Sapa, lagda, si Sapa, lagda na yung magdumjun, dahil na siya din later, ilauman na yung presensya mo abo, dayon, naapod na ipunta sa kaniga, ato apod na ipunta mga regional directors, dayon po, hindi niya mag-lumjun na si Governor Waminal ng sunod na, tama ko sila ay ilahang kaning entrance, no? Silang tanan. So sa ato ang na-monitor na din, he, na sila si Governor Waminal, o bukan pang Governor po na mag-lumjun na din sa ato sa Northern Mindanao, mga regional director, si Saplag Tameo, wapa na ito nakita ang iyahap presensya, pero siya ang kaning dignitary yung mag-lumjun na giya, kaning imbitar nili po nahisitan ng kalihukan, mo yung nagahugot ng siguridad ang kipatuman. Mora mo makita sa atong area mag-lunjun ng kaling mga pasuguday, ng mga regional directors ni sila, o ka si Governor Waminal mag-lunjun ka nang kay Surya po nagtalikod.
1: Okay.
0: So, araw sa taon, maghatag na siya siyang report kung sabay na himong estado sa itong rehiyon na sa di madugay mag-lunjun na itong masayran kung nagpadayon mag-lunjun po ang paglampo sa ito po dahil sa Northern Mindanao. Ilagay na sa iskitaanan po no, sa kanina pag susi na ito sa ekonomiya, sa ito pa rin po nga turismo, sa ito pa rin siguridad, o uban pa ang sektor mag-lunjun na ilagay na kaya nakahiusam at matod pa ang RDC Region 10 karon sa pag tambong yun po nining usa sa mga dakong kalihukan din sa to sa rehiyon yung ipaigan sa mga USTP sa Maysiam Recto Avenue Lapasan Barangay Lapasan ng ato nga dakbayan nga mo po din

0: Salamat magdumaji gikan sa kining USTP Gymnasium. At kining ipagayon nga ika-145 nga RDC meeting nga ipayon din sa ato nagpayan. Karon sa ato Magnum National gikabalakan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang magakurat nga shooting incident sa Tacloban City nga mikalaw sa kinabuhi sa tulo ka mga tinunan. Mato ni Veronica Kitty Duterte, anak sa kanhi Presidente nga mismo nga iyang amahan ang nagbukas sa mga hisgutanan ug ipadayag sa iyang tumang kagool labi ng mga bata ang nalabigit sa krimen.
1: Actually, he was the one who brought it up last week in a phone.
2: Aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer. Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post sa aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels na aray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient na ani sila 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresetahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko ang Life Extension. Salamat kaayo.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
2: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CD and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive

0: In the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita magamping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga ginili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, gamohinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Tanang bills, Jukarun!
9: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated.
6: Sa elementarya, bata wa matuman, may galang atong nahuman nga kurso, kay niya man ta may gala sa radyo. So, nagkinanglan og reporter ang Magnum Radio, mga igsoon. So, kung ikaw usa ka four-year graduate, may gala, dalikat din eh. Aron, may gala, dala na ang imong application letter, imong resume. Kay basin ikaw na ang sunod, mamahimo may galang usa ka magsisibya tungod kay kami may gala sa kataas na sa mga edad, sa kataas na sab sa amo na serbisyo may gala, muabot pagid ang panahon nga mag-retire kami labi na sa among mga pangidaron karon. So gikan kadamo rugar kamo sab ga mga bagong tumutubo, kamo na sab unya ang mupuli dinhi kanamo. Okay, so kay wala may bugamot ato ni kalibutan may gala. So gikan kadamo usab nga kasamtangan karon nga ga-broadcast sa IRE, sa sunod nga panahon, kamo na sab, busa, katong gusto may gala nga mag-reporter, may gala, mamahimo kang sunod na usab nga maglingko din sa IRE. So kung ikaw walay trabaho, submiter sa imong application, din may gala sa CBS Magnum Radio, kanang kinahanglan migdugang mga reporters. Wala na gikinahanglan may gala nga doon na ka-experience. Kami na ang magtudlo ni mo. Ang importante may gala, disidido kas trabaho. Kinahanglan may gala, duna kay with good work attitude. Dili ka ng trabaho lang or ka na bang ganagana lang. Dili ka na bang ang dedication sa trabaho yun ba? Muna mong kapangitaon may gala. Okay? Kana sa reporters. Nagkinahanglan sa may gala sa Magnum Radio o news writers. Mga news writers may gala. Ang qualification, di same gihapon, graduate may gala sa MASCOM, DIBCOM, journalism, political science or any related courses. As long as 4 years course, graduate ka. Related by gala, aning trabaho. Related by gintanan. So, ang gikinan na to, single or married, male or female, with or without experience, ay nagkabalakang nga, para mo kayo experience yan. Kana among ganahan, kanang wala pa ka maka-experience, kami na ang mutundo kanimo, imatuto na mo ang unsa among gusto nga makatunan nimo.

Oh, kana may kala sa news writer mga Ikson, ah, babae or lalaki? Bisan asa sa reporter, babae lalaki gyapon, single or married, ah, mga Ikson? Depende lang nimo, ah, may kala. Unya gawas sa reporters, news writers, nagkinanglan usap ang magnum o marketing staff. Sa marketing staff, may kala, graduate lang ka sa bisan unsa nga business related courses. Kung ikaw nagtuo nga kini akong kurso, mura o business related ni. Ah, sige, ayaw naglangan. Male or female gihapon? Single or married mo gihapon? With experience in admin sales, in marketing, mga Ikson. So, kana may gala sa marketing staff. Sa nagkinanglan usap kami may gala o music o production staff. Ang kinanglan nato is kiniabang graduate may gala sa kining MASCOM, DIBCOM, journalism, political science, or any related courses. Mga Ikson, pwede ka. Babae o lalaki, single or married, with or without experience. Kami na mutundlo gihapon may gala kanimo din eh. Isip ay mo kang usak ka music or production staff or disc jockey ba, DJ may gala. Si kaso, diya mismo may gala sa mga preparation sa music nga ato may galang ihalira diya sa iri. Nagkinanglan po may galas Magnum Radio o IT staff. Okay? Sa IT staff may gala, graduate of any related courses. Knowledge in computer, hardware, software, networking, installation, digital broadcasting, other social media platform. Okay? Knowledge in website development, ability to multitasking. So ikaw, kahibalo na kanyana, no? Kung ikaw interesado, apply na sa Magnum Radio. Nagkinanglan sa mga dugang technical staff sa technician may gala. Graduate of any IT-related courses, knowledge in computer hardware, software, networking installation, troubleshooting, dayon knowledge in website development, ability to multitasking. Okay? Kana may gala sa technical staff. Dayon nagkinanglan po may sa Magnum Radio o technical manager. Of course, may gala, ang qualification is usaka electronic engineer with at least 1 year work experience, single or married, male or female. So kung ikaw karon nga naminaw, interesado ka may gala, ayaw na mag-exon sa paglangan kay mulagi na ang gingon, ang oportunidad ba noktok, but once. So ayaw pala biya, pag itanaw ni mo nga qualified mong kung ano ho, kay ini related related courses man kini akong course no man related man eh ayaw na paglangan bira na actually may gala kining trabaho na to sa media pinalahi kini siya sa mga ordinaryo nga trabaho ordinary ni siya nga trabaho pero may pagka unique mga igsoon nga klase sa trabaho okay pero ang importante dinhi is dedicated kasi mong trabaho dili kada bang mura lang basta-basta ayaw. Kada bang ang imong dedication is naagyod, imog yung linyahon may gala, kundi nimo linya. Para kay kanako, mga Ikson, dili gid mi akong linya may gala unta ang trabaho may gala sa pagkasakop sa media. Pero siguro, tuo man ta may galag destiny. Kung siguro ang Ginoo nag-ingon na gyud, siguro nga diha ka. Bisan pag muning ambisyon mo si mong kinabuhi, bisan mapag bao kini imong kurso nga nahuman, pero ang haom kanimo is kini, so dinigig ka. So muna may gala nga kita, bisag sa estudyante pa ta, wala ta mga mangandoy may galang mahimong usa kasakop sa media, wala ta mag-ambisyon may galang makamutingog ta sa radyo, sa microphone, wala na sa tong linya kanito nga eskwela pa ta, pero mula gina mga Ikson nga mo ba nagipasubay sa Ginoo kanimo, amuna nga natakaroon sa radyo. Kay balikon ko may galang akong kurso is dili man ko MASCOM, graduate, dili man ko journalism graduate, dili man ko DIBCOM, may gala. Education lagi ang akong kurso na human, may gala. Elementary education, supposedly, usa ko ka magtutudlo sa elementarya unta karon. Pero, wa dito magtudlo, ni as radyo nakapaingon. So, inana lang may gala, ang ato mga isyong linyas kinabuhi na to. Kung ang calling, ang tawag kanyato, may gala sa kiniabang kapanahonan is dinika, muna dinika. So, muna may gala. O kung kamo din ha, nga gapangitag trabaho, ay na mo paglangan may gala. Dalikyat na mo, pag sumiter na mo may gala sa inyong nga mga kiniabang application letters. Niya may gala, nga itong si Bihas Magnum Radio, kung
asa kamo karon na himutang nga interesado, isubmit lang na may galang inyong application letter with biodata og transcript of records to the manager, Magnum Radio Broadcast Center. Okay? Magnum Radio Broadcast Center, second floor, SBS Building, same Recto Avenue, Cagayan, de Oro City. Kung wala ni mo makuha ang akong address nga gihatag, i-kwadala na, i-review may gala sa atong programa sa Magnum Rapido sa Facebook. Kay Nadia, may gala pwede na i-review, i-rewind mo na akong istorya. Okay? Aron may gala nga makuha ni mo ang lugar hingpit yon nga address. May gala kung ikaw gusto ka nga mag-apply sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Anyway, kana mga igsoon, alam niya ito ay mga trabaho karon mga panahon na may gala sa ato mga kaigsoonan nga nakakaroon may gala gamonitor sa inyong tagatag sa mga nahimutangan. Anyway, may gala sa ito mapragoban, ato lang iparibahin sa ito mga gala nga alang niyang itong mga ga-interest kay hapit na ba may gala ang eleksyon sa barangay. Remember, may gala ugmang adlawa kuha na ta, July na. So, July, August, September. 3 months na lang may gala, gikan karon. 3 months na lang, mag-file na ta sa mga Certificate of Candidacy. Salamat kayo. Kaya murag na ana karon ang ipalir ko kauban me. Ang kantong, kan ko na? Oo, okay. Yes, ma'am. Siguro, ma'am. Palihog, ma'am. Salamat kayo. Mga igsoon, kay yabot na tong para sa atong Magnum Operation Tabang may gala. Mga igsoon, gika na kang Mayor Orlando Clarix Oy nga iyang lagi tabang may gala. Gawas nga yang takna nga kani karon yang gipadala is money ang iya personal nga kwarta na silang pamilya. May gala 100,000 pesos para sa nasunugan. Ang kanto may galang kwan, kanto may galang immediate nga ilang reaction sa kwanto sa city. But kini karon may gala is 100,000 pesos cash may gala. Iyan ay personal sa ilang pamilya mga igsoon ngay tabang di mismo sa mga nasunugan. So salamat kay Mayor Clarix sir. Yan na din ang imong gipahatod nga 100,000 pesos cash may gala para makatabang sa mga nasunugan mga igsoon. Salamat kay Mayor. Hopefully unta nga dugang pa mga grasya o ba sa mong pamilya ang mabot Mayor o hatagag pa untang dugang pang mga panalangin sa Diyos ng mga pagpaambit sa mga grasya uban sa imong pamilya. Salamat kay Mayor Clarix sa imong 100,000 pesos cash tabang sa mga nasunugan may gala. Personal nila nga kwarta sa ilang pamilya. Balikon ko may gala, 3 months na lang gikan karon mga igsoon. Mauna may gala ang filing na sa Certificate of Candidacy sa ISKE o Barangay Election. Kay ang atong calendar of activities para sa election may gala sa barangay is ang September 28, mga igsoon, September 28 to October 5, mauni may gala ang filing sa Certificate of Candidacy. Okay? Mauni may gala ang filing. September 28 to October 5, filing na siya sa Certificate of Candidacy sa magpapili may gala sa kanyang posisyon para sa barangay o ISKE election. Okay? And then, October 22 to October 31, mauna siya may gala ang hamubo lang ng campaign period nga gihatag kanato may gala sa COMELEC. Okay? 22 sa Oktubre hangtod 31. Inanalang kamubo ang official campaign period nga gihatag sa Commission on Election. Kay pag-abot may gala sa November 2, mauna may gala ang election. So, gamay na lang kay mga adlaw. Busa, kamo diha nga gustong mapapili, pag-preparar na mo. Kaya mubo na kayo yun ang panahon. Mubo na kayo. Kay July ta ugmang adlaw. July, August, September. Sa September may gala, mauna ang filing. Kana, pagparibahin lang na to. Alang sa magpapili may kansar kanyang posisyon, din ay may gala sa atong mabot kay eleksyon. Okay? So, kana may gala para sa atong mga kaigsunan, mga gala. By the way, dahil July, nakaisigot patang July 1, mga gala, ang ato mga igsoong karong simanaha kay basin na magtong ato mga igsoon sa kiniabang simanaha para sa ato may galang kanabang People's Day kung adlaw sa katawan sa City Hall ang People's Day may gala karong simanaha mga igsoon is dia ipahigayon may gala sa barangay Carmen. Ganuman
nganong si Carmen man ipaigan may gala ang People's Day, tungod kay mga gala ang atong mayor sa Dakbayas Kagandioro, mag-birthday siya may gala karong pizza 5. Happy birthday niya kang Mayor Orlando Clarix Oy, mag-birthday siya sa pizza 5 na katunong Domingo. Og ang pizza 4 ah, mauna may gala ang pagpahigayon sa gitawag may gala nga People's Day or Adlaw sa Katawhan. Kana may gala, gitunong una is birthday sa mayor sa Dakbayan, ang pizza 5. Ikadua, mausab kana may gala ang pagsaulog sa bulan sa kapistahan isip bahin may galas kaliyukan sa gitawag may gala Dinugan Festival or Dinugan Fiesta 2026. May buntag niya kang Kapitan Kikang Oy na monitor karon. So, ang venue sa ipagayon nga People's Day karong umaabot may gala Sabado is dinha may gala himua sa West City Central School. West City Central School, July 4 na may gala. Okay? So, July 4, Saturday na siya. So, alas 8 sa buntag mag-start ang People's Day. Okay? So, kamong katauhan niya sa may barangay Carmen o sa tanang kabarangayan, pwede kamong mudalikyat niha tungod kay Mona ang adlaw sa gitawag na People's Day. Uban diha ang mayor sa Dakbayan, ang birthday boy. Kay Sabado, People's Day. Pagka Domingo, iyang yung natunong ang adlaw na tauhan niya. So, happy birthday niya kang Mayor Rolando Clarix Oy. Advance, happy birthday kanimo Mayor. O niya, dayon na mulagi na ang naandan sa Mayor, panahon siyang birthday. Mga igsoon is kiniabang kanabang manghatag na siya may gala o mga panggasolina kaninyo nga mga taxi driver. So ang inyong buhaton niya, istipot mo asa ang inyong mga locations. Kaya ang mayor ana during sa iyang birthday, magtuyok-tuyok na siya may gala sa mga lugar nga naa nagtapok kini mga driver kay panghatagan niya og coupon worth 1,000 pesos nga panggasolina. Okay? So, kani actually ganit, di pa unta nato ni Isaba may gala, pero nahinay ka naman nato, God. Nahinay ka naman. So, mga nalantag pa sa Ilos Mayor, mga igsoon nato nahinay ka ni pag blow up may gala. Ang importante niya, kay balo ang tao, unang-una is People's Day diya sa Carmen. Ikadua, natulong man yun, nga birthday mayor. Ang mayor, mga igsoon, mag-birthday about, kapila naman niya nga, ikakwa naman siguro niya, ika-shitin, basta kay shitin, takapina. Pero mula gini, 70 plus ng mayor, mga igsoon, pero ang atong gibiliban kanya kaya wala gay mintinan sa iyang lawas may gala nga kanabang sagad ang tao pagbabutan ng edad nananay mga mintinan supposedly. Mintinan may gala sa hypertension, meaning high blood, mintinan may gala sa diabetes, mintinan may gala sa tanan, cholesterol, uric, tanan-tanan. But sa mayor, wala. Wala mga eksyon tungkol kay sa iyang regular may gala nga check-up. Wala man gid siya super nakita may gala nga dunay diferensya niya, normal man tanan. So mag-birthday ang mayor karong adlaw sa Sabado, ano Domingo, pizza 5, sayang ika 72. Sos, 72 anyos may gala tanawon imong mayor mga igsoon mura magdili pa 72. Pero ang naka-advantage ng gidya kay wala say mga maintenance ba. Unlike mga ganing uban, 30 anyos pa, 40 anyos pa may mga maintenance na. Pero kini siya wala. Unya siyempre, pag inana nakataas ang atong edad, mga igsoon, medyo kuha na ta, kanabang pinili ng atong gakanon. Pero sa mayor, may gala, ang iyang gakanon is, why pili? Kaon ka niyang humba nga magkalinisan, why problema? Kaon ka sabi sa unsa, walang gidili sa iya sa doktor, tungod kay, wala man siya may gala, maintenance karon sa iyang tambal may gala. So, 72 anyos, 72, but normal ang tanan. Uric, tanan-tanan, basta kay normal tanan may gala. Inanag yun mga igsoon ka importante sa kanabang gikan pata ga matuto ga bata pata ba. Kasi katong edad, kinalabang careful lang kita sa itong gakanon. Careful ta may gala, pinili ang atong gaimnon, ang atong gakanon. Aron nga pagabot sa edad may gala, mupaingon nga medyo aksyon nagpaningil ang atong lawas, wala kay problema mga igsoon. Sama sa atong mayor sa atong Dakbayan, 72 years old siya karong adlaw Domingo, pizza 5, mag-birthday siya. Batuwa kay maintenance maski usa.
walay maintenance may gala, walay kanabang walay gidili sa imong pagkaon.

0: Tapos mga junk, mga pagkaon. So sige, inana, may gala. Ang bless kayong mayor sa Dakbayan, mga Ikson, nga giabot sa edad 72 anyos, karong Domingo, but walay maintenance ng mga tambal, wala gintanan mga Ikson, way gipili, way gibawal sa inyong pagkaon, mukaon kami siya kunsa. So sige, atol sa Domingo, ah, atong ipaybalaw lang ni Daan, mga Ikson, kaninyo, mga sugintik paminaw, labi na sa mga drivers, sa mga taxi drivers, o nga gawas nga during sa birthday mayor mo tuyok na mga hatag ng mga coupon worth nga 1000 pesos nga panggasolina kada tuig po na during sa yang birthday magpakaon sa niya sa mga bata nga mga cancer patient ba diya may kala sa liupapo. Actually importante kasi sa katao mga igsoon ka namang magpakaon ka sa imong isig katao ang pagbalik ana ang grasya na grabe mga igsoon sumusin na andan sa mayor during sa yang birthday nga magpakaon niya sa mga bata ng mga cancer patient may gala diya sa mga Liupapo. Advance, happy birthday ka ni Mo Diabior o hopefully unta, tagan kapag taas-taas nga katuigan sa tulabaw magkagagahom, hatagan kapag mayong panglawas o dagan pa unta mga maalagaran ni Mo matamangan ng mga tao na kinahanglan ka ni Mo. Okay, so kada mga Ikson, asa na ta? So lalita nagnaabtan may gala. Anyway, sa tanatang mga suging tigpaminaw, ganda karong gabonitor ka na ito, may gala sa bisanasang sook sa kalibutan, basta may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro, pinagi may gala sa atong live streaming. Bisanasang sook sa kalibutan, mga eksonta mga Pinoy nga nasa abroad, mga OFWs, kung magmonitor ka, pinagi sa atong streaming live, daw susamas ni Akarag Hapon, may gala sa Pilipinas. Kaninyong tanan, nga mga eksonta mga Pinoy sa abroad, mayong buntag. Salamat sa ato mga viewers, may kala karong matagdas kamuntagon yung nakamonitor ka na ito, may gana pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kay kanyong tanan na nakamonitor ka na ito, may gala sa Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dine sa ato sa Nakbas Cagayan de Oro, may gala. Salamat alaikum, maragmaturay, barakato, mapia, mapita. May muntang kanyong tanan, mga eksyotan ka mga Muslim. Mahag sa yaldan yung tanan, just bukid sa itong mga eksong lubad, mga mag-uma sa tanan, kada akarong may gala, das kamukiran. Maupay, nabuntag sa inyong tanan, yadapita may gala sa may probinsya sa Kamigin. Balik tadi sa itong Dakbayan sa Cagayan de Oro, og niya may gala katong kahimtang sa itong lakaw sa itong panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa may gala, hatong ganato mga eksong ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon, karong adawa may gala, nagpadayon nga naa pa nakapikto mga Ikson ang ginatawag nga usa ka low pressure area. Naa siya karon may gala sa kadagatan ni Dapita may gala sa may mas bati area o naa siya sa Gilayon may gala nga mukabat na karon mga Ikson sa 140 kilometers at mang may gala ni Dapita sa mga isla. Within 24 hours, mahimo ni siya may gala usa ka tropical depression or bagyo may gala ang nisgutan mga Ikson nga Osaka weather disturbance karon iyang i-cross may gala ang Eastern Visayas region sa Bicol region, Calabarzon, hangtod sa may Mimarupa or posible may gala igo pag-cross niya sa landmass mahimo na ni siya may gala ang Osaka bagyo con tropical depression. Papaingon siya may gala sa West Philippine Sea ang nisgutan may gala nga bagyo. At ulaton may gala ang pag-asa sa pagdeklara unya mga Ikson within 24 hours posible mahimo na ning bagyo may gala kining Osaka LPA nga naakaroon may gala sulod sa Philippine Area of Responsibility sa Pilipinas. At usang gimonitor may gala tungod kay despite nga naakini may gala ang LPA nga posible may gala mahimong usa ka bagyo, padaan usang may gala ang pagkakusog pa sa ginatawag may gala nga southwest monsoon or ang gitawag may gala habagat. Nga mausay makapaulan may gala Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na tunapita sa Luzon area kay naakaroon diya may gala ang weather disturbance plus sa way West Philippine Sea nadya karon may gala ang habagat nga mo'y nakapakusog karong mga panahon na. So, dili lamang kining LPA ang makapauan sa itong nasod kung dili apil ang habagat o ang ginatawag may gala ng mga localized thunderstorm. Ang localized thunderstorm may gala mao kining mga gitawag ng mga cumulonimbus clouds. Nga panahon sa unto makita may gala, mahimo kini siya may gala ng kinibang dagom nga mao siya may gala makapauan kung hain toa dito may gala kining naskutan ng dagom. So far, may gala, doon ay coming. Usap pa may gala ka bagyo, although layo pa siya sa Philippine Area of Responsibility. Possibly may gala mga Saturday or Sunday, mudool na siya sa Pilipinas, may gala. Di pa na ito madeterminar kung musulod ba siya sa power line or kutob na siya niya, may gala. But hulato na to ang pagpurka sa pag-asa niya na. So far, muna may gala itong intotong kahimtang sa itong lakaw sa itong panahon. So sa mga higayon, kinigapon yung alagans kanginan. Kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido.

0: Dito maglangan may gala sa itong paraguban. Yan karoon itong mga top stories mga headliners. Unahon itong may kalakuluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, kiningabahin na itong kanato may gala ni, Kaga, ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo niya itong syudad. Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, usa may gala ka batanong lalaki ang nakuryentihan dan napita may gala sa may lungsod sa Lubihid. Biktima may gala ang waswerte. Patay! Samtang sa duga mga dagko mga balitang lokal, People's Day kun adlaw sa katawhan kagapong adlaw, diya sa may barangay Nazareth ng atong syudad, mukabat sa 2,279 katao ang naalagaran sa mayor. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasudnon.
1: Magnum, rapido, rapido!
0: Sa mga dagko mga balitang nasudnon, mga igsoon, usaka pamilya, gimasaker mga igsoon, sa hinigugma ni aning inahan sa mga gipang massacre may gala dito na pita mga igsoon sa may Sambuanga del Sur. Resulta may gala usa ka inahan, upat may gala ka mga anak o tulog ka mga anak patay. Samtang katauhan karon dyan na pita may gala sa Maidsa Shrine, kalit kayo may gala ga nag build up sa kadaghan mga igsoon sa gipaygayon karon may gala ga di masabot kung unsa ba kini, people power rally ba kini or pre-rally ba or nagmarcha ba? Basta ka nag-build up ang ginaganon karon may gala diya mismo sa Isa Shrine. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
1: Rapido, rapido.
0: Sa mga balitang international may gala, padayon nga grabe ka sobrang kainit kon heat wave nga nahitabo karon dito napita sa Europe. 1,400 na ka mga tao patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butaga at iskutan karga butaga sa itong paraguban sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Ning adlaw karong may gala nga Tuesday, pizza 30, ting swildo, ting tago karos mga palautang. Sa itong pagbalik, oras mga ginikanan, alas 9 y media.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Masalwika
4: epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala ginuyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagandeoro ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandeoro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Tanang bills, chukarun!
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas, o nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
5: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
6: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Selfie!
10: Panirang doble init ng araw.
11: Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zinc. Double flavors made from real fruit juice. Double refresh zing. Del Monte Fruity Zing. 25 pesos lang.
12: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with some stress. Ganda mo, stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
16: Kung lami og sulit nga kaon ang imong gipangita, DKB Grill and Restaurant, home of delicious anlelechon, flavorful putok bato ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit DKB Grill and Restaurant nga nahimutang sa Lapasan Highway, Colombog, CDO. Connect with us on Facebook page, DKB Grill and Restaurant, the most affordable go-to restaurant in CDO.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas kaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
20: Saan ba nagpunta si kumpare?
3: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
20: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
21: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
3: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
21: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
22: Isang paalala mula sa NGCP.
23: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabahal sa mga butika.
27: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
28: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: GLOMB.PH.
1: GLOMB G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-GLOMB G Fiber Prepaid na.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alas 9:40.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa magigatong Magnum Rapido. Now standby, may gala sa itong mga butang at iskutan karong kabutaga. May gala niya itong pag-uban sa itong matagbuntag na programa. Mabuta may gala kaya ito'y follow-up una mga igsoon. Kining mga nga biktima in town sa sunog na napita may gala sa lapasan ng atosyidad. Kaya sa ito nang ikabutag may gala sa ito nagpadaon ng Magnum Operation Tabang. May gala, nagpadala naman kita dito may gala, and then napailaing batch ka ito ipaabot na usap ng mga tabang. Labi na may gala, kining niya naman din may gala ang pledge sa itong mayor may gala ng 100,000 pesos. Yan ang personal ng kwarta, o niya dahil may gala, nakabot naman sa itong sibihan, salamat kayo na mayor. O niya si Kagawan Alan magsayo usap, ang iya siya nga ipang preparar may gala, nga 200 mo ni ka mga pack mga gala, nga bugas, nga tag 5 kilos plus mga grocery may gala, mga igsoon nga mga lidata nga yang ipang preparar, posible may gala mahatag na karon mga igsoon, mapadala na ni Kagawad magsayo mga bandang alas 10:30 padulong alas 11 sa ato nagpadayon nga Magnum Operation Tabang. Kaya ato man siyang ihangyo may gala nga magpadala na lang yang mga tao aron nga mag-assist kanato may gala pag-distribute na dito sa area. Kaya kung ihapit pa na sa itong sibihan, may gala, medyo madako na itong trabaho. Ikanuha, basing ba langay-langay pa na ito, pag-discarga niya na, why not dito na sa area? Total, toma dito si Magnum Percy Blanca. So, kamukatawahan niya karon sa may area nga nangasunugan, diya sa barangay Lapasan ng ato syudad, pabutan ninyo kay muabot niya karon ang tupa ni Kagawad Magsayo, na diya uban kang Magnum Percy Blanca, kay i-distribute na tanan matagaan og mga bugas kada pamilya, tanan matagaan og mga grocery nga items nga ihatag mga linata para sab nga makadugang dugang sab sa inyo dia no ga rugar while napo mo sa inyong temporaryo karon dia nga gipahimutangan after lugar sa katalagman nga hitabo. So karong adlaw na mga igsoon sa atong padaon nga Magnum Operation Tabang, pero kun duna pa mo ilaan ikadugang pamangala, bukas ang CBS Magnum Radio, aron may galas pagdawat niya na, or kung galing mas preparable ka ninyong idirekta dito, pwede sab, importante makatabang ta. Okay, mabuta lang, kay unsay update karon niya, na si Magnum Percy Blanca, na diya karon may galas sa area, aron ato sa may galang masuta karon niya, ang posible may galang nainadugang mga igsoon, or kumusta baka niya. Samtang sa pikas galay, mabuta sa may galang, kay naasab karon sa area sab, si Magnum Jane Luna, niyang tumitang usa may gala kagipatay ni napita mga igsos talakag. Nga sa diha may gala, tagakugman magunin sila ang kaning lalaki. Unya dahil may gala, nasa rugar uma dito sa talakag, nasa sila gantuan dito ba? Naitabo may gala ng laba dito sa sapa, kining iyang kapikas. May gala, matanun pa. Siya dito sa taas sa punton, kamulong lampas. Lampas-lampas silang uma. Tanaw niya dito sa ubos. Naanda to sa mga bukid-bukid, may gala, diyan taman labas sa sapa, diyan kita maligo, laba pa baka. Na nakita niya nga ay tao dito sa ubos, may gala, sa pika, stampig, ganay nag wasing-wasing siyang motor ba. Then later, may gala, nakita niya pag tao sa ubos, nga mura bang gibirahan naman, may gala, itong lalaki ang iyang asawa. Gibundalan, may gala, mura gisundang ba ang tangkugo. Then later, nakita niya, may gala, itong kay layo, pabalay kayo, paingot sa ubos. So, dagan-dagan siya pa yung usubos. Ikaw pag-abuti ito sa ubos sa location may gala dito sa iyang asawa nga naglaba, nawala naman may gala kang gibitan-bitan, giguyod-guyod sa mga lalaki. Agoy, sa niyang tanto pagpangita niyang tabang may gala, aron makita asa mga giguyod ka to, nakita na may gala hubot-hubad na. Sabton may gala gilugo sa suspect, ayan niya may gala gipatay. Grabe sa niyang manyak may gala, oh. Gipatay niya may gala, gilugos pa. Ang usa may gala ka... Kaniya bang batanon nga babae, Diyan na pita may gala sa may talakang Iriaso. Ang pateng lawas karon gidalanan diyan na pita karon may gala sa ilang parimalay ni Skugman. Pabuta ka na diyan karon may gala si Magnum Jane Luna. Kay gapang rugar normal gina nga mangita ginagustisya may gala ang sakop sa iyang pamilya. Grabe naging krimen karon mga igso, no? Graming pagsulbong sa krimen yun. In fact, dito na pita may gala sa mga kiniabang Zamboanga area. Dito saan may gala, usa kanika health worker, mga igsoon, nga iya saan may galang hinigugma, kay buwag man si Siyambana, ang iyang hinigugma may gala, mo siya miihaw kanila, giihaw silang tanan. Gipatay ang babae, gipatay ang tulog ka mga minor ni edad, ng mga anak, patay may gala, hurot silang tanan, gimasakir. Grabe yung pagsulbong screamin karon bisan asa may gala yun. Grabe yun ang krimen, mga igsoon. Mura magmulat na sa gikadlukan ba? Huwag ikadlukan, and at the same time, gala, mura ba og easy lang ka sila. Ambot nga nun ni mga igsoon karon. Pabuta kay Nadia karon may gala si Magnum Jane Luna. Dias area may gala, dia dapita mga igsoon Skugban. Kaya itong sa tao ni may gala karon ang unsi ka tibugang manghitabo yun. Nga, wa pa mungin magdakpi may gala kanin suspect kami lugos o ipatay may gala sa usa ka batanong babae. Kalabutan na may gala, standby lang nga. Samtas, pikas kamay, pabutasan may gala. Tungod kay ato sa nang ipo ay monitor karon may gala. Dito sa Manila karon mga igsoon, why nagdahom may gala ni aning wala may gi-applyan lang ka permit may gala. Pero naon sa mga igsoon nga karong sa buntag, kalit pala nag-build up ang ginaganaw sa mga tao may gala diya sa Insa Shrine or sa Insa yun mismo may gala. O ga gikabot yang batin pa may gala nga ang maong ginaganon sa mga tao mausad may gala ang nagkapa trigger nga bidagan pagayang tao karon na may gala diya karon mga igsoon sa insa o gani man mga igsoon sa pagsira niya ni may gala girespondian sa mga pulis kaya di naman makagaya mga sakalan tungkol kadagan ka sa mga tao. Now ang nitabo may gala libo-libo mga more or less may gala mga 10,000 ka mga tao sige pag build up karon may gala diyan napita karon may gala sa may kiniabang ilang yukupan actually may gala ang libo-libo ka mga tao karon mga igsoon na diyan palibot sa Insa People Power Monument may gala o diyan mismo sa White Plains sa may northbound mga igsoon karong mabuntag gipasira na may gala nasiragin ang traffic tungod dalan may gala tungod sa kadagang kaistao. Wala man yung mga Jesus plano nga doon na sila'y rally niya kay Maon. Wala man po'y rally, may gala ka nagsingita. Daghan na kanyang mga tao, may gala, gabi dagsa. Diyan karon may gala sa area. Gani mismo may gala ang ato mag-insakpas kapulisan. Gikan mismo may gala sa Quezon City Police District. Gikabot niyang bato pa may gala nga sa walang expect inanakanagan ng tao nga nangabot karon diyan may gala. Nag-build up at nagkanyang mga tao. Mga igsoon na girespondihan karon may gala kay gipasira naman ang mga dalan karon diya may gala. So ang nakaroon diya sa itsa pulos ng mga pulis na kayo. So kabahin may gala sa gipasira ng dalan karon diya napita may gala sa Insa Shrine. Ang Insa Ortigas Service Road kanang northbound diya may gala. Sirado na nakaroon diya. Dayon ang Insa Ortigas Flyover. Apil na may gala ang Insa Ortigas Flyover North og South. Apil na may gala ang White Plains Avenue sa eastbound, may gala sa westbound area. So, naakaroon ng dagsang ang pagkadagakas pulis tungkol ka nagsigigadagan ng mga tao. Wa kabantay ng Malacan yung ani. Wa labasira to ilang may galang mga barikada-barikada. Kaya murang galusapan ng Malacan yung may gala pang nagay mag-rally, automatic barikada nila sa mga alambre. Amot karon na to, nataon ba kanila ng mga alambre may gala nga naamay nag-build up ng dagang tao karon. Kinisab siya may gala, migawas po ni siya ang mga katauhan. Sa diha may gala nga si Buing Rimulya Kanyanto, may gala, ang iyang giingon mga igsoon nga tungod lagi kay init magkay politika lagi may gala, diya karon mga ismo sa Manila, na Kanyanto may gala, kung pa, paminawon mo mga igsoon si Buing Rimulya, ang ato may gala nga ombudsman, matod pa niya may gala nga
0: to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
7: Gigutom na ba?

prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang gyud ka sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuy-an nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Oras alas 10 a 9.
1: Time check is brought to you by Store Citio OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, Citio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik na magang pregoban sa itong programa magang itong Magnum Rapido. Now, standby sa may gala kay pabutak itong i-update kamo may gala itong napita sa insa kanag kagrabigin karon may gala ang kadagana sa mga tao na napita mga egzon sa mga insa shrine o didagsag sa dagang mga pulis karon ganing igamitan ng mga bus. Mga buses may gala aron nga dili makamuharang sa mga tao ba? Kalit magbandaghan pag-ayaw yun sila karon may gala nag-rally. Ang ilang singgit may gala maura magyod, we are one! Wala mo sila may mong we are two, we are one, siningkita may gala nga makalilisang. Aksyon ng kabalaka mga kapulisyan may gala kay ga-build up, grabe kadaghan na kayong mga tao karon may gala dunapita sa insa. Wala man is plano, wala man po di gika-report, ugwa man po sila i-permit may gala. Kalit man lang nanungan yung mga katawahan may gala, sukan pagkain ng kadlaon, hangtod karon may gala, pagkadaghan na kayong mga tao. Pabutan na may gala, kato i-update ka mo sa itong kaoban niya sa newsroom. I-check sa nato si Magnum, kiniabang Magnum Jane Luna, kay naasya karon niya may gala sa Palimalay, niyag tong usak ka makaluoy kayo nga inahan, nga gituan may galang gilugos kini, o gipatay may gala, giluba sa usak ka substansyado, na napita may gala sa talaka, kung na nakaroon niya sa barangay Kugman, gidala ni nga itong syudad. Magnum Jane Luna, sa location, go ahead.
3: Guys, nagkaroon din yung meet po, no, sa gihayaan po nga Panimalay, nini nga Big Mama Silina, o sa kadisisyete anos nga inahan na Magnum Money, diin na gipatay dito mismo, no, sa lungsod sa talaka, basically na sa barangay Dagun na Dalakon, bukid noon na gali, kabut siya ka Magnum Money, wapag hapon na dakpa, no, ang naisputan po nga suspechado nga siro ay nga nakita matod pa sa ihalugan nga panamin nga biktima nga mo matod pa hindi mo sa pag-tigbas. Init matod pa ang sunda nga rin usap na makatod kinabugi ang naisputan po nga biktima sa pagkakaroon na Magnum Money na kung may ka-istorya ko na kadali Magnum Money no, ang bana ni ini nagsulat sa tagamay pero una nang kabut siya nga wapag matod pa nila nadawat pa ang autopsy dito sa Magnum Money kay Gingon nga gipa-undergo matod pa nila kininyaw autopsya ang katang lawas kay lagi gamit mong gudya hapon kini harun usab no mapadagan din nila mismo po ang kaso batok niya ito pong si Roy kay kinong duman Magnum Money nga nasaksyan matod pa siya nga bana mo matod pa si Roy ang hindi mo matod pa sa pagpatay
0: Sabton Magnum Jane nga nailhan sa bana ang suspek nga may pipatay siya kasawa.
3: Oo, nailhan niya Magnum Money no kay minaw matud pa siya kay lagi nang laban ng ni Magnum Money ang iyang asawa.
0: Dito sa sapa.
3: Oo, dito sa sapa unya sa diha lugar nga nakita na niya nga gibit-bit matud pa ni ining si Roy ang iyang asawa nga anay kinabuhi ni Magnum Money nga half naked na bitaw wala ni kani nga sininga.
0: Oo.
3: Usa ko lugar ni nos nakapaalarma kaniya kung unsa ni kitabo kay kung panangita na kuyapan ng lugar iya ang partner nganong wala may sinina. So usa ko na diyan ito balakan mo sa dagan-dagan sa nabantayan mo siya meaning sa sport na si Roy tapos matod pa nga gilabay matod pa ni Roy sa spillway ang naisutan po niya biktima moto nga nag kamas-kamas ikaw no ga dali-dali o gagan po nang iha po nga ba na para lugar mo na una siya nga apan dito siya kinabuhi ng mga money no sa diwa lugar nga gitabang pagay siya gidala pa siya dito po sa hospital sa bukid ng provincial hospital sa Talakag apan nag-get po ya umoy ang naisutan po ni Bikima tungod po sa iha po nga mga na patunan po no nga mga tinigbasan po sa iha po nga lawas o ga dali Magnum Money yun pa po natiyo po ang rason no kung ano nga naisimo sini ang lugar nga naisutan po niya si Aroy nagpupodo sa iha nga atawa dito na po sila makainan sa diretso nga logo po Magnum Money kay lagi dahil lang po sila sa resulta ni lugar nga utopsiya itong kadagpuan. O gagali mo, hindi mo naman po pa sa paghatag po ng mga donasyon po mismo po sa maya talakag para po makatabang nga po na kanila. O ba dinan po hindi mo po sa pag-donar kay lagi sa kahapon matutang magdumamani ni abot na napating lawas po rin hindi na. So napag yung mga kulang po magdumamani mo. So din ipagitan po dito nga kompleto nga yung mga bulak. So sa karoon din yung magdumamani ito makita din yung kanabitang ilahang balay.
0: O.
3: Ibot nga lang mo pa ng kining tela nga puti gihimo kitang background tapos itong maobserbaran so wala po yung mga bulak magdumamani na sa itong namatikdan kita yung mga donasyon kung gini karoon magdumamani so mga tuloy na wala po yung mga bitang yung kamatayon Huwag na po nini po mga harangan, ginagi kaya magdumani, nga na yung mga plan, gitaw, sa kama nini, kaya lahat mo tayo pa ni. Ang gitaw, ang dam, hamag na ito, 10 years old, kaniya, doon naman ito siya yung anak, nga 10 months old, kung ang tanahan kayo, magdumamani nyo, so bata, pwede kayo. Naisutan po yung anak ni nini, lugar nga, victim. So, kali magdumamani, hantod karon ron, hapadayon, pwede hapon ng hot pursuit operation, dato hapon nga mga otoridad, lugar nga paglakag nila batok sa mga upong nga kustusyado kay ginatuta palagi po nila ang motivo po sa mga krimen magdumamani no kay galing mismo po si Mayor Renato Silatan Junior si mga rin sa pagpadayag po na sila po dito mapabang alam nga dali makabot ng ustisya na hindi lugar nga pamilya kay lagi hantong
0: ano ba yung reward nga gihatag diba?
3: So hantong nakong karoon magdumamani 15 tabu agit karoon hindi lugar nga kustusyado. Gali magdumamani no ang naisutan isa sa lugar nga luoy po niya nga support sa pamilya kaya yung gamay po dito yung anak magdumamani niya yaha po nga ba na taon po
0: pila anak nila gani? Pila? Pila ka buk anak nila?
3: Isa magdumamani wala wala kong signal mong imani no
0: dayon gamay pa
3: oo 10 months old magdumamani ulit kayo magdumamani niya gali din siya po sa area magdumamani ang mga tingnan po nila sa gawa sa nang pinabahin po na naka-plastar kaya ang kini mo kong ilhap ang gali mong mga dito lang ito yun niya tingnan sa lumon niya sa kinida yung mga preparation po nila sa gawa sa bahin na dunay dance ng plastar para po nyo nga dito po nyo maka-input po ang titila po sa mga tao habit na sila mga manag-usuriya magdumamani nang kita na po rin masunod po rito ba sunod kayo lagi so limitado lang po magdaman nga makasunod kung magpulagi sa area Bitaw so gali karong hapa na po na magdaman eh hindi mo naman po sa pagduha po ng uban ng mga didala nila o mga sulunan po din nga gali nagin po naglaro ganyan nga dili na matutod lang mo to o nga kasi ng uban mga bakit magdaman iba nga yan lagi ba na matutod pa ng pag-unay kaya lagi dito lang mo to ulit daw nga lagi matutod pa nga hindi mo sa pag-unay o sa kamatayan mo ganyan nga sige na pero yun na pong iklaro mo kasi sila matutod pa nga yung hapong nga ba na no pero ako klaro ko ang nga ba na kung unsa visit ang kamatuuran o kung unsa visit ang yakang kung nga nakita sa diha lugar ng itabong po ng maong mga krimen e diha magkaagid ang nakasaksi kapatayo na nangini pong yakang 17 anyos nga yaha lugar nga asawa o gali ko ang yakang kung nga pamilya po din yung mismo hinihatagan po sila po ruga suporta no ilabi natin na nipod na panahon bibigyan lang po nila ang suporta po sa pamilya basin wala po signal magdumani no kay din mo good measure sundo nun sa gamay magdumani no
0: sa sampulis bukid
3: so wala get signal karon mag wala magdumani ang sila ng inform lang taka magdumani pero karon ko to so sulod na tanong
0: pila ka sa mag gani kanang naangkon siyang asawa niya
3: multiple stop po
0: sabi pa ta maka
3: di pa ta makatiwa magdumani no karon sana ta tiyang bali okay
0: sige be kaya atong yang gikuan may gala no nga ba kung asa ba kaning suspect magka si Roy nga moy nakita may gala sa kanibang yang kapikas nga moy mitigbas may gala niya miguyod sa yang kapikas niya nga babae o niya hanto na pakitabang kini siyang asa na kini wala naman ay to arades daplin may gala nagkahubot-hubad na o niya dayon may gala tagka na kay mga samad sos kino kung may gala ay kaluoy ng suspitsado kagrabe naging krimen lagi karon mga igsoon sa itong palibot yun be Magnum Jane sige guhay Magnum Jane luna yun may gala kayo makasulod mga igsoon. Standby may gala sa report karon ni Magnum Island usab may gala pag-update ato na pita mga igsoon sa Manila kay nagkagrabe kikadaghan ang tao karon may gala sa nagrally gani mga igsoon gipa-cancel na karon ni presidente Bongbong Marcos ang iya may galang mga lakaw karon adlaw mga igsoon sa iyang mga itinerary gipang-cancel may gala tungod aning rally karon nga wa sa mag-expect. O kini nga mga lakaw sa or mga matawag ba nato may gala nga mga attendance unta sa mga events nga kanabang tambungan sa atong presidente sama may gala sa inaugurasyon unta sa Manila Bay Project and Presidential Luncheon of Foreign Correspondence Association of the Philippines ug uban pa may gala nga rugar activity niya, gipa-cancel karon may gala kay aksyon kabalakang presidente mga igsoon sa kadagan kay tao karon nga nag-rally karon diay dapita may gala sa Insa Shrine. Og aksyon kabalakang may gala kay wala ba magpreparar tong mga I don't know kung ibang tao na makasal itong mga alambre karon. Pababag may galas Malacanang. Kaya mo manig kadlukan nga basig lusubo ng Malacanang. Kada doon gamay, dako, karali, may galab. Dapat ko, silyado doon siyang ang Malacanang. Abot ito ilang ipabrikit ng mga alambre may gala, nga barikada, o tao na basang katukaroon. Tungod kay wak may nag-expect may galay, dali kadagan ang mga tao, o kini may gala, gikabutyag ang mga membro na kini may gala sa Iglesia ni Cristo. Tagkan kay Megala, bata, tigulang, batanon, tambok, maniwang, pagkadagahan kay Megala, dalag placards. Ang singita ragyan nila, Megala, we are one. Kundina, gyapos, corruption, Megala, kay ambot, wa may makabadlong ni corruption sa Pilipinas, Megala. Kay kunsaba, magod ang tanan. So, di kakaduol sa ombudsman, kay to'y gihimong stopper dito. Di sa kakaduol sa DOJ, kay to'y gibuta ka stopper dito. Di isang kamagkaagto may gala sa NBI. Ito siya, stopper nga po nito. Wala nga. Huwag ikay mahimo may gala. Kutob karagyos pagbagulbol karon may gala sa corruption sa Pilipinas. Kung ikaw mga igsoon, magsingita ka agin sa corruption, ikaw unang presuhon. Ikaw unang presuhon may gala. Sumuna karon nga video, wala naging kasabot ang tao karon may gala sa atong gobyerno. Wala na makasabot. Kagulian, kagubot may gala ang nitabo. So muna karon may gala nga ang pagkuha nila ganig permit magala sa ilang tang ilusag nga rally karon wa magpaibalo. Wala na permit. Wa magani pa nanggit pagkawat kwarta, permit pa baka magala. Be, i-check na pagbalik si Magnum Jane Luna sa location prior dito sa update magala sa rally. Yes, Magnum Jane Luna, go ahead.
3: Sa magdababa nino, ato na invite nito sa gawas na bahay sa Dangyamba na tungkol kaya tiki dito kaya ang signal po dito Magnum Manino.
0: Apik kaya na lang yun. O sige.
3: Agi na lang sa kung magdumani mo pangunta na magdumani yan kaya pekit yung signal.
0: Sige.
3: Sir, paisubo sir sa Magdum Radio, Magdum Jane, dahil nasa pikas niya si Magdum Manny Agustero. Sir, sa isayin sa sir, kung unsag isang yung mukha nga nakita sa diha lugar nga wala pa na itabo o kung itabo na po dahil nga sa nagisikin mo yung mukha nga kapita.
4: Ang ako na ito mga naisulya. Kaya kita na ba hindi yung pinagawa sa pagkakasin ba? Pag-uman na ito, feedback ang asawa mo. Iyang gibuya ng asawa, sa atong pagkakasabi ko, pinatay ko sa sisyenta ko. Hindi lang kakatulog ayaw ko, ano kay anak, naman ko ito natin sa tubig. Ito ang anak ko, hindi ko sa tuwan, biglang gano'n, alis ka. Ako, pinita ko ito, sabi-sabi na, ako, hindi mo makakalit sa tubig ang bata, kasi, isa ko, hindi ko sa tubig. May nilagay na tao-tao,
3: si Roy, sir. Memang nakagilaman ka rin na silingan ninyo.
4: Roy na.
3: Alis nga, suspect. Imong nakita, sir, ba? Nga, hindi mo sa pagdip-dip at yung mga kapikas.
4: Pagdip-dip ka na ko. Diyo, wako kailan ng pangalan nyo lang,
3: sir. Hindi ko siya sinuwag mga pangalan. Alias lang mo siya, sir.
4: Ano ni si Nilinya dito dapat sa ano ang pagkakasyo sa unahan ito sa nakatun niya pero kanang suspect sa kagaran doon sa pagkakasyo sa pagkakasyo na po ang suspect sa pagkakasyo
3: pero sir wala ako ipanaglali sa mga suspect kasi bling nung dancer sa iyahang pagkatay
4: lagi naman mo so hindi nung huwili ko nung istorya sa tao niya. Ilaon po ko kailangan ng tao pero sa kuwan na ko sa inyo.
3: Nakay doon mga pangutana magdumamani?
0: Okay.

0: Sige. Atong kaubay magilang maglumjen lo na direkta dito sa balay may gala na nga gipatay mga igsyon, gi-rape nga o ka babae may gala, gipatay o mag-rape, tigbas-tigbas, hantun siyang kamatayon may gala. Dito karon mga igsyon sa Palacios Malacanang, gipasira na ang tanan may gala nga mga kalsada, access o mga tulay paingos Palacios Malacanang. Gipasira na may gala tungod sa nagkadaghan ka mga taong nag-rally karon may gala sa isa shrine. Nagsigig kadaghan si kadaghan may gala o halos na puno ng palibot nini may gala. Aksyon ng kamalakang Malacanang niya eh. Unsa may pasabot niya eh. Makanaog makatakata siya. Kalit na nga sa walay pagpanahid. Itsita sa ato si Magnum Island Akurin may. Mubo ang report. Unsa na update ka ito na pita sa may insya. Human ang pag-build up sa kadaghan kis tao may gala. Nag-rally nga damha may gala. Katong white ribbon. Wagi murag way imik to may gala. Bisag ribbon na lang wag yun. Ang white rin nakaplagan. Nga rally. Karon, walay ribbon-ribbon na ni may gala. Way ribbon-ribbon na. Diretso na. Kadaghan kayo. I-check tadi. Magnum Island sa mga location. Go ahead.
1: Magamani libuhan ka mga giingon nga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang nagtipok karon dito sa pipila kabahin sa kauluhan. Dili, actually magamani, dili lang yun sa EDSA. People Power Monument ang maong grupo to kay doon ako di ang grupo magdumani nga nag-rally karon dito sa may Liwasang Bonifacio sa Manila. And usakin sa magdumani nga gikakulat yun ang kon mismo ni Retired Elmo San Diego ang head of Quezon City Department of Public Order and Safety na nakulat po sila kay sayo kayo magdumani.
0: Nangadlaon man, nangadlaon.
1: Oo, nangadlaon. Sayo kayo dito sa kaning EDSA, kaning White Plain, dito na may EDSA. Kaning daghan tayo, libuan ka mga tao. O doon na bagay mga bus, lagi pang atang, tuwa sa dalan magdumani.
0: Daghan kayo mga buses.
1: Oo. Gibuti ang pagka wala permit, ang gutan po nga grupo nga nag-rally sugod kaganihang alas 6:30 sa buntag. O gani, gibundakan pa sila sa kusog na ulan magdumani. Nagdala lang ng mga payo. Wala gihapon sa biya. Taliwala pa man sa pagbundak sa kusog na ulan. O may ilang isinggit magdumani nga kanapuporta sila Kansitor Rodante Marcoleta. Kaya lagi magdumani, may gawas manggunto sa pamahayag ikan sa ombudsman nga karong si Manaha gilauman o posibleng mapamakasuhan.
0: O, kasi siya man ang nahinog kakaso, imbes kasi kunin noon, Joel Villanueva, ang mga may hinog, karon ni balik pagka hilaw. O, si Marcolita nang saan nahinog?
1: si Marcolita, posibleng matod pangkasuhan o plunder, karong si Manaha magdumani o kung dunay warrant na magawas, dakpon po siya gilayo na magdumani. Muli ang usa sa gitumbok nga rason, kung nga kaning gitawagan ni nila magdumani nga emergency rally. May ilang gitawag dito emergency rally. Okay, kaning magdumani walay permit lagi, walay permit iyan pa ang KCPD, walay permit nga nakuha sila kaya kanang maglali magdumani kinahanglan mo agi pamampot sa kapulisan mahibalo sila ang ilahang local government unit. Wala kaya diretso man o tipok dala sila mga bus. Yung karoon pong mga panahon na magdumani, medyo distant kamay dito sa may Ortigas flyover, naglinya ang dagat ng mga bus sa Iglesia ni Cristo magdumani.
0: Mga bus ka mga blue? Sky blue?
1: Lain na kulay. Katong sky magdumani, puti mo nakita katong nasa karsada. Pero ganyan flyover, kasi ng mga kulay na yellow, na pink, na puti.
0: Wala gitawag di colores na.
1: Oo, naglinya sa magdumani, naagit sa flyover sa Ortigas. Okay. Nga mga bus, nagkikabutihan ko ng mga membro nila sa Iglesia ni Cristo. Sa sinugdanan pa lang magdumani, wala to na may tunugin sa pagini na grupo. Pero
0: why na kayo na, unsa na grupo ni? Din letter ni Balawan, mga INC din eh.
1: Sa itong magdumani na kumpirmar dayon nga kining grupo din ni mga membro sa Iglesia ni Cristo nga kauban po ni Senador Rodante Marcoleta.
0: Okay, tira si Marcoleta, usap mo niya ka membro sa INC, di ba?
1: Yes, magdumani.
0: Na pila ba niya sa kamilyon? Pila kamilyon ba niya sila nga mga membro ba ya? Labi na kung magkaiusa ko, sige noo ko. Puno ang kadalanas Manila niya ni.
1: Yes, magdumani. Gani kay gisa ang kapulisan sa QCPT. Mibutyag sila nga manabana daw nila mga 9,000 ka mga tao lang.

0: dito, pero daghan po lagay ngon magumani nga dili lang 9 mil ang mga tao wala
1: ang 9 mil dito because kato lang isa ka kanto dadabi kay bisan asa nga kanto naman ni sila naggimok naman dagan kayo.
0: Oo, magumani. So, ato lang balikan na ang kanilang information nga nakuha magumani, dili lang kay...
2: Atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mang TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga magabutika.
4: Besh, nabi ako naka-sex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
12: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas 10:45.
13: Selfie. Time check is brought to you by Del Monte Fruity Zinc.
12: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 10:47, gara kumusta mga ngayon itong antaran. Welcome sa pregubang din sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Ato may galang Magnum in action, karong lawa may gala. Adaw karon nga Martes, pitsa 30 may gala sa bulan sa hunyo, tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: Katabusan na may gala sa bulan sa hunyo. Ugma may gala hulyo na. Sabay may tabo may gala sa bulan sa hulyo.
0: Magnum in action.
1: Mura dunay dako may gala, muna itong gingon laging...

0: Ta makatag na may gala kay na lagi mo buto lagi. Di ba? So muna sigbalik-balik lang kita na the end is near mga igsoon. So ma di na ta makatungod ng aning sitwasyon sa ato nasud karon. Dili na to ma-predict may gala kay ang unaw na sa lahi. Mao na ato permita mangandam sa mas linog may gala, bagyo guban pa, may pambagyo mabantayan pero kini ang kahimtang may gala sa ato nasud. Dili ta maka-predict may gala sa sitwasyon tungod lagi kay giingon lagi nila nga corruption grabe. Unya balaod may gala, wala na may gala tusunda. So mao na may gala nga tungod ini nga sitwasyon, dili na to matagan ma-predict may gala ang pagitabo karon sama nining naitabo sa EDSA dito sa EDSA People Power Monument, dito sa Liwasang Bonifacio. O nini may galang rally may gala naitabo. In fact, dinhi sa ato sa Mindanao, doon na po yung musunod nga posibleng dako gyapon nga rally sa tibuok Mindanao mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Muna may gala ang pinakalitis balita may gala karon labi na ko isgutan ta ang kaimtang sa panahon. So lagi may gala kay binaloy, palagi nila binili ay manis balaod, wa na may balaod kasundon. Ang balaod may gala, kung sa'y gusto may gala sa gobyerno, mo'y masunod, bahalag din na sa pinasubay sa balaod. So mo'y may gala nga daghan ang gawas, ilabi na kining dito may gala sa kaluhan karong panahon na. Kumusta, kumusta, may ngutong italan, mga nato may gala nga namo sa may panglawas. Ilabi na may gala sa atong makaigsunan, ilabi na may gala sa mga nagsunod, may gala kanunay din sa atong tulong manon.
1: Magnum in action!
0: Salamat magpadayon sa mga kilala sa ato mga salamat magpadayon sa naan at mga pagpasalamat sa atong labang makagagahom. Salamat ginoong Jesus Kristo, salamat Diyos Amahan, salamat Diyos Anak Diyos Espiritu Santo sa maghihatag na mong laing adlaw o pagkatulpo ka na mo nilinglaing ka doon ginoong ay mong kaming kitagaan sa laing kinabuhi. Uban sa mga minahal sa kabuhi, kinabuhi, samo sa mga kauman sa mong sibihan. Kami ginoong mag-ampo ka na naingaw tayo mong kaming panalipdan, iiwas sa disgasa katalagman, iiwas kami sa mga taong dautan o gatagay kami ginoong kanunay sa kanunay kalina o sa mga palibot ginoo. Ilabi na sa mong nasud karong panahon na. Ginoo, magunsa kami, kapo sa pinagi kanimo, among isalig ang tanan na ginoong Yesu Kristo. Ginoo, mo sa pangyada kanimo, nga unta imong ihatag, nga unta ang among nasud magmalinaon, unta ginoo, ang katarong maugay magpatigbabaw, o gamoy mudaog batok sa mga dautan karong panahon na. Kaya sahit kami ginoo, nga daghan ang mga dautan nga naos palibot, o kami ginoo, magampo, nga unta ang katarong, o gang dautan ginoo, mabuntog sa katarong ilabi na sa among nasud. Ginoo, salamat sa mga kabasog sa labas yung maghihatag din ni kanamo. Ngumasab kami mag-ampo ang unta ang mga nagbasakiton nga nakaroon sa regalang tabananan. Ayuhon mo sila sa ilang mga balitiyam. Sa ilosap kami ginong isusaw mga salangan ni Mordekin mo. Ingumang kami alam sa lungatos mga kasala kanamo. Kinintanam kay pangayapin ay kang Kristo. Imong bugtong anak buwig na gari. Hato sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Maingotos na na sa itong mga kaigsunan.
1: Magnum in action.
0: Maga nakurat may gala kita. Nakurat punta kay kini may gala aktuali nag-rally. Kadlaon na ngabot ni niya luoy kay mga pulis murag mga piso may gala ang pulis ito kay wa man sila makabantay kay wala gi report nga mao ni may galang may tabo sa EDSA dito sa dito may gala sa Liwasang Bonifacio guban pang bayan dito left and right may gala kasagara atong white ribbon na march ang rally mga igsoon murag diha man siya sa tubangan sa EDSA kini na may gala sa EDSA niya dini po sa left and right man ni sa Picas paingon ka din sa Kisun man ni Maygala, ni Spikas, it's sa mga po na, nada ang mga tao, ada ang MRT, kanyang train Maygala mo agi na mas tunga, pero ang mga tao nagtipok Maygala, diya sa nasangpit nga lugar.
1: Magnum in action!
0: Oga, muna ito ang gimonitor sa Maygala, karong panahon na kay sa mga sitwasyon Maygala, si Presidente Marcos Jr. Maigso, ang atong Presidente, doon ay kalihukan ta niya sa Osaka, kiribang Osaka kalihukan Maygala, doon ay kalihukan Maygala nga yung taatinan niya, ilabi na kining kuano kining fukap mga igsoon kining foreign correspondent sa Association of the Philippines siya may gala ang guest unta so wala niya tanang mga lakaw may gala sa tong presidente karong adlaw kanselado mga igsoon
1: magnum in action
0: tanang schedule niya gipak kanselado may gala ang mga schedule
1: magnum in action
0: so kanselado may gala ang schedule may gala sa rason mga igsoon nga matod pa, tungkol lagi aning wa nila mabantay nga niya ay daghang kayong tao nga ni Dasmag Maygala sa EDSA gubang bayan dito sa dito karon sa Metro Manila.
1: Magnum in action!
0: Mo lagi ni Maygala, no? So, kini karon muma ni Maygala ang sa tungkol Maygala, lagi ni aning usa sa mga sitwasyon Maygala nga si sa Senator Marcolita. Karong si Mana Maygala, ipadakpo na siya. Tungkol Maygala sa kasong blunder, tungkol kay siya, lugar na kadawat, may gala o tabang para sa eleksyon. O 70 million man to, niya tulo ka tao, nagbahin-bahin, mga kailan na niya. Siyempre, sa eleksyon, may gala, normal man ang anagi mo tabang ni mo, kay mura man ang panahon nga lugar magkinahanglan ka, kay dako magasto. So tungod ba kala kay dunay naghatag niya og kinakarabang donation para sa eleksyon niya mga igsoon, gipailan sa kaso Megalang Plunder. Moabot sa pagkakumailain, kanina man ang rason nila ni Boying Remulla Megalang Ombudsman nga karong simanaha, dunay in fact na resolution niya i-file na Megala sa Sandigang Bayan. So posible ugma sa adlaw prisuho na Megala si Senator Marcolita. Kasi Senator Marcolita noon kay sa Megala nga crime buster. Siya may galang gabistigar sa binuang mga igsoon sa gobyerno, labi na kining kawat, pero siya kang nagbistigar, mauna yung ipapriso may gala karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Mauna may gala sitwasyon na pabinansa na ito mga igsoon, ang pamahayag may gala sa ilang spokesman mga igsoon sa Iglesia ni Cristo, o nga si Mr. Kining si Idril Sabala may gala, spokesman sa INC, tungkol kay kini may gala nga ilang kalihukan, kalit may gala unya dinis ato gimonitor ato ang atong INC dinhi, wala pa instruction may gala nga mugawas ang mga kining ato mga iglesia ni Cristo. Pero ready kun na ito na ila nabati may gala og atong kailang nga iglesia ni Cristo nga anytime ready sila kun na instruction. So sa pagkakaron matud pa kay atong ipadelikitan may gala ni Magnum Angie mga igsoon, matud pa migsoon nga lugar wala pa may gala kinibang wala pa instruction sa ila karong panahon na. Pwede natin manainabi may gala ang mga membro sa INC, anytime sila mga igsoon, kaya lahat man ang ila, pag ingon naman nila, kita na nila. So pag nai-signal mga igsoon, anytime sila may gala manggawas, lawa may signal. So kini, wala may signal eh. In fact, may gala, natalantang NCRPO chief may gala, tungkol sa wala sila kabantay, kaya wala mo kung mga permiturali. Kunya nangabot may gala, kadlaon may igsoon niya, nag-ulana pa. Ang mga pulis may gala, nga wala makabantay, taranta sila. Susloy kayong pulis may gala, wala mga kalo, wala tanan, gipanugnaw. Usa ka rinkot may gala, giilugan o gasilong sa mga pulis dito karon. Tungod may gala, kay ganyan nag-ulana, ang uban, basa may gala, nga wala sila sa nida nga nadala. Kalit man, ang pag-abot may gala sa mga tao, wala kayong nakabantay nga, nakangay ng abot nga baso niya, grabe may gala ang mga tao, ilabi na kining membro sa Iglesia ni Cristo now. Paminaw ta Megala kay mo man sila karon ang nakapakuangyon no nakapakurat sa tanan sa Pilipinas nining nitabo Megala karon ito sa Metro Manila nga nangkawa sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. In fact do na pay uban Megala nga mugawas ini na ay na monitor ato Megala sa mga TV mga igsoon dili man Iglesia ni Cristo pero katong ubang grupo Megala nga lugar wa na malipay Megala sa sitwasyon labi na sa korupsyon. Paminaw ta Megala ang spokesman ni INC spokesman nga si Idril Sabala, doon ay ilang official statement gipagawas, may gala, kalabot nini, nining sitwasyon karon paminahon ta may gala, ang spokesman sa INC.
2: Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcolita ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ang liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcolita ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
0: Alright, so Monto Maygala, no, ang pamayag mga igsoon, ilabi na Maygala sa ilang tigpama ba mga igsoon sa Iglesia ni Cristo Maygala nga si si Brother Idrel Sabala, ang spokesman Maygala sa INC. So kung tanawin niyo Maygala na sa Magnum Live na ito, makita man ninyo, maon ang sitwasyon, although one side lang na Maygala nga kinibang picture sa INSA. Oo, so one side lang na Maygala, pero ang din sa kumpanurong ka Maygala kining kwan nasa left sa right side, pero ang right sa ang left side puno gyapon kay mga tao. Kay kining sa Maygala murag tunga-tunga na nari ang MRT Maygala sa ibabaw kaning Metro Rail kining transit mga igsoon. Kana makita na tong train dia live magunay, makita na tong train, mao na Maygala ang train nga lugar gaagi-agis tunga. Oo, so mao na Maygala ang sitwasyon niya kining usa idsa man ni monument mga igsoon, pero ang iyang atbang ani puno gyapon kay tao. Kanya to sa rally sa Domingo, kanya naman sa Insaragin nga part, niya gamay naman to. Itong na White Ribbon na mga igsoon nga March.
1: In action.
0: Kini Maygala, Diaz Picas, puno kayo. O so, puno ni Maygala. Ito ang pagkitaan to, uglay nga, kung kining lugar, ang gulo Maygala sa kinibang video mga igsoon para makita na to ang ginaganon sa mga tao, ang nidagsang Maygala din eh. Now, alas 4 sa kanlao, noong dito karon medyo kwan siya, ang mga tao na sa tubangan kay di man kay sa init kay daguman dito Maygala sa Manila. So ang area nito karon labi na sa kini Maygala nga Mindula, Sirado Maygala ang Mindula. O kining dia sa Mindula Maygala sa Recto, mga igsoon gisirado ni Sirik Dali, pero ang problema karon dinhi kulang ang pulis Maygala dito sa kaluhan, kulang, pero di makilala nagdaghan kay lugar na di man ni peaceful man ang ilang pagpakita Maygala, pagpabati mula sa murag ganis mayado gis mga tao nga naos sa mga balaos Pilipinas Maygala di naman kasundon.
1: Magnum in action.
0: Bindalo dalo naman mga eksyon ka nabang bali na mas balaod ang balaod ang gahom kana murag na matana. Now na atos ang gimonitor Maygala ang Ayala Bridge, katong Ayala Bridge Maygala, kaling Ayala Bridge usama ni sa katong na mga rally na ay daghang batalyon sa mga pulis nga ibutang diya para di makasulog kay Ayala Bridge ang kilid ani Maygala. Nadia ang usa sa mga gate sa Malacañang. Unya street na Maygala padulong dito sa Mindula. Unya apil Maygala kining Ligarda. O dito kay momenay mga gate Maygala nga mas dali sudlon Maygala lusubon sa mga tao kun na magani mo attempt.
1: Magmo in action.
0: Agibantayan ni ang problema kay mo ni problema kay mismo ang NCRPO. Matod pa Maygala silang dako, wa kay sila kabaluan ni kay una wala magani ang ilang gibantayan kun naay nangayo og kanabang mangayo Maygala og kwan. Kunduna Maygala mangayo og
1: in action.
0: Ini Maygala nga permit to rally wala man. Nakini di naman sila nang mag-permit to rally ni sila kay tao daghan naman kayo. So, mao na Maygala nga siyempre ang inserpio limitado lang pulis kay kanabi to ang nai makita nimo diha sa TV dito man ta Maygala sa Manila Maygala to mga rally. Before Maygala ang rally schedule kay pabalo na rally nga dako, mga a day before, like po sample, ugma ang rally. Karon pa lang, mga 2 days before Maygala, pila ka batasos, batalyon nga pulis, tag 18,000, 15,000. Mao nang pulis Maygala, nga dalon sa Manila, dito atang Maygala sa Malacañang, sa Pultahan, sa Mindula. Unya dito sa kaneng Ayala Bridge, ugasang mga lugar. Amo na kanya, grabe nga babuhay na may gala. Murag lapopas gubat may gala sa kaduang gubat sa kalibutan. Ay grabe lagi kayo nga babuhay niya. Sus, kita na ito, dilika, hait na ba kayo? Unya na pa yung mga ibutang nila may gala nga kining mga container van. Sumaw na may gala, so mag-request sila o sa Region 1, Region 2, Region 3, basta Luzon area, ang mga pulis nito may gala dalon sa Manila para mutabang pagbantay sa palibot. Karon wala man makabantay sila. Wala makabantay. So mga pulis ito, murag mga peace-peace may gala kay pag-abot sa mga nasangpit may gala nga kwan, kining mga realista, gipadagan nito ang mga pulis may gala dito sa EDSA o gubang bahin nga naadi ang mga tao para nga kinibang magbantay. Yaw, aman na yung mga armas taon sila. Agoy, nag-ula naman. Sos, looy ka nun. Nangauga ang gisulom sa mga pulis nga naugala sila lawas nga wagan ni mga pagkaon may gala kay kalit lagi kayo nga niabot ni mga tao.
1: Magnum in action.
0: Siguro sa ilang may gala nga part, doon ay kuhan sila. Kanabang ilang, ang ilang sinuto, doon na sila ay kalihukan may gala, hilom lang ang ilang mga plano. Kalabot may gala nini, kanya ito i-announce man karon hilom. So nangabot sila, hilom sa may gala. Muna nga ang pulis, wagin makabantay may gala sa mga nasangpit nga sitwasyon.
1: Magnum in action.
0: Oh, kita ni mo mga tao rito may gala, oh. Muni may gala, so ang pulis, amo, tabuang-buang pulis, asas nila unahon, kaya ang mga katawahan, may daghan kayo sa nasangpit ng lugar.
1: Magnum, in action!
0: Hinana may gala, anyway, ato lang gimonitor ni kay Tanan may gala, nga Taranta, tala mga TV station, Tanan, wame, nagdaho, may egzoon nga, abot ni sila, tungkol sa kasukugin kay may gala nila, sa gihimo, may egzoon na ni Remulya. Although, kisa may nagbando ni Remulya, wata kabalo, kisa nagbando niya, o niya, mga wagano, mingong, say, plunder nga, donation na niya, pailan yung kaso niya si si Remulya, ano si senador Juan Marcolita, usama siya nga bukal kay may gala batok sa korupsyon. Na siya nga bukal, mo'y papriso may gala, unya gipailag kasong plunder, kawat niya ng plunder. 50 million above may gala ka na, nga kawat kwartas gobyerno ngayon magkawat, mao nang pailang kaso ka plunder. Nasa mo kulay plunder may gala nga tulog kataho, nag-donate niya, niya itong kandidat, 70 million may gala sa iyang kandidatura sa pagdagan sa eleksyon mga egzoon. Niya mga kailan niya, ingon na niya, gatot ng paminaw si Remulya nga, siyempre, usaman ko na yung kapalit, usaman ko na yung kapalit ng donation, di ba? So, murag, ang iyang unahuna, gahunahuna sa nga, aw, siyempre naman na, siyempre, nag-donate sa imo, so, sa may kapalit na, so, plunder na kay nai, nag-donate sa imo. Alaka mo lang, grabe kasuko sa mga iglesia ni Kristo, mga egzoon, kalabot may gala ni ini.
1: Magnum.
0: Pabot may gala, kato ni Tagas, pagtaga, niya ito sa inabiyon, ato ay pareport, bigay itong kawas, malaga, si Magnum Angie, niya, ato sa gitawagan, may gala, ang simbahan katoliko, wala man ang ila din eh, kay murag, muratong ila, may gala, katong kalihukan nila, o tuloy, simbahan may gala, kung ang pare na sila lang, isang pa, o gakwan, kay ang mga tao, di na mamabungga nila, pero ang katoliko, may gala, murag dito sila, kung sa ilang hari-ari, dito sila katoo, o ilang hari-ari, may gala, pro Marcos o anti Marcos, kay dini sa ato may gala, nainetabo may soo, no, nga nung wala madayon ang rally, kaya doon ay usaka, dako nga lugar nga opisyal sa simbahan, mga egsoon, nag-ingon lagi siya nga, although, kinisa dili is katoliko, mingon lagi may gala, nga ako, pro Marcos ko, na, di man ang rally, di man pro Marcos, anti Marcos, ang rally niya, panawagan may gala, batok sa korupsyon, maundang ito, kini nga pagbinuang sa balaon na to, nang usa may gala, mingon ako nga, pro Marcos man ko, so kung dili kung mudayon mo sa inyong kaliukan diha, adi anti Marcos mo kontra ta. Yan ako. Ila na unsa na bataw ni nga aton toyo di man ta maingon pro Marcos anti Marcos. Ang ato din eh magkwanta ampo action batok may gala nga maunda untong corruption unya mapanubag may gala ang mga naghimo sa corruption. Dili ta maantay og pro Marcos, walay pro Marcos anti Marcos ani. Kun dili rally sa panawagan nga ipapriso na ng mga kinsa na mga responsable.
1: Maginana, may gala.
0: Wala magkasinabot, may soon. Kaya ang usan ninyo mga, pro Marcos man ko. Huwag mag-antay Marcos mo. Sa di man yung Marcos ang ato panawagan. Adi, magkuntra na lang taan eh. Nasimbahan ko na.
1: Magnum, in action.
0: Ngayon sila, base siguro, nakadawat o malita gapon kay diehard mag kay may gala. Bisan o ang panawagan, kanang usalang yun may gala. Wala lain. Undangon, unya, prisohon, kinsa ni mga tinuod nga nagimog binuang sa Pilipinas mga gala. Hindi ko ba nagpagas, pagtagas, panaguman din sa itong tulungan itong oras, alas 11:07.
3: That Time Check was brought to you by Presto Creams. Kinsa na?
4: Kuto! Ayaw na pabutan na mag-wide ang imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle. Nana sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyot sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako! Tagang lami ng putahe. Miami! Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul.
7: I-DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
7: O pag-ayos sa bugas-bugas.
6: Akong katul-katul.
7: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Great Samsung
2: Sale. Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Bigala na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nag-anto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka pusino substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong pangluwas. Inom mo tag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
7: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
6: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
8: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
6: Aba eh, ayaw.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Kumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas na kupag-gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Matay ka butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
2: DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nabawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. At DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendioro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
9: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
10: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
11: Oras, alas 11, this is Ice.
12: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
11: Higit na pita sa paraguman din sa itong Tron Miguelato ng Magnum in Action itong oras alas 11.16. Asen Chick Miguelato ng kapan si Magnum First Aid Blanca. Kahimtas panahon sa itong palibot. Karos nagbayan. Magnum First Aid, kumusta ba? Lakaos panahon.
14: Nagkawin sa itong panahon karon din sa itong syudad. Grabe kainit yung kayo. Labi na itong sentro karon. Nagitingit kayo. Magkajol din sa may area.
11: Sa Manila karon ulan naman. Nagadulom kayo niya. Gaulan-ulan.
14: Dini sa ito, grabe ka. Hindi kayo ang atong panahon, labi na kay mahahangad man po na ito ang atong langit karon. Grabe ka tinaw kayo, huwag yung mga gabon o magka nagtabon, magka aling adlaw. Lagi tayo magkita o kasiplatan yung panahon na. Bingap na kita permanente. Pinagpasulabi kitya po ng kainin karon ng ring adlaw. Naniniing ututok, plami kay tulog magritwe, labi na kung naibugnaw ito ang area. Dini sa sito sentro. Kaya makita nga medyo bugno-bugno.
11: Dagkong itong tiyanana. Dako atong tiyanana, mag-proceed.
14: Mao, dito ka po sa mga nagsikwinta, mag-enjoyin. Nag-antag-sikwinta, dito ka kaya. Pero mga baite, napulo ka po sa purang makaya-kaya na. Oo, so gika sa location para sa Magnum in Action, mag-proceed lang ka sa mga serviso, Magnum Radio.
13: Magnum in Action!
11: Alright, salamat din naman. Miguel po sa ngaba. Miguel, pinagin ni Magnum, Magnum First Aid Blanca. Kayo nito sa panahon. Init kayo dito sa Manila. Miguel, makita nyo sa ito Magnum Live karong panahon na. Ang makita, Miguel, no? Ang muni, Miguel, ang itsura karon sa EDSA. O, so, karong panahon na makita, Miguel, unsay nahitabo, Miguel, sa EDSA karong panahon na. So, kan, Miguel, alas sa babutan lang, no? Kay ang atong ipahuatan, Miguel, ang statement sa Malacanang, unsay kaistorya lang ini. Kay ultimo may gala si General Abirin ang NCRPO chief. Wag sila kabantay. Wala isang wala sila kabantay kay una wa man mangayon sila og kanabang kiribang permit to rally. So alas 4 gyud na may gala nangabot may gala kining daghan kayo nga mga tao. Unya bisag asas Manila may gala karon panahon na so lisod lang control. Pero ang ilang lugar, ang hinao sila nga peaceful lang unta, o pwede man nila gusto kagubot, ang ilang lang, murag isabda na ito, pagpanayag, no? Kaya sa pamahayag, may gala sa kining, no? Sa Iglesia ni Cristo, mabati man ito, may gala nga, kwang yun, kining lugar, medyo dismayado sila, kaya usa may gala nga ilang medyo na dismaya sila, nini may gala nga karong si Manaha, ipadakpo na may gala si Senator Marcolita, so meaning ang ginakob, Jingo Estrada, si Marcolita, so muna ilang ika medyo murag ilang nakita may gala nga murag din na ni Maayo. Ano ginana ba? Murag din ni Maayo. Sa rason may gala nga ang tao nga mukunin na ning kamot nga lugar, mabulgar kining mga binuang, muna ipapriso may gala karong panahon na. Agoy.
13: Magnum in action!
11: Kaya ito sa ang inabiyo may kasi Vice Duwepe, wala pa si si Pastor kining Pastor Jeff Bakunga kay siya may presidente sa Cagendio Evangelical Council. Kaya sa ato inisyal may gala pagkinabi ni Bishop Alex Edwabe, karon ko nung sunod simana, mga eksoon, sa nga pizza, pizza size, doon na may gala ay ipagayon mga gala nga usaka Mindanao wide kakiribang tigom sa mga pastors. Aron isgutan nila ang ilang action kabuhaton, tungod may gala nining kakitabo karos Pilipinas, may gala nga murag wala na'y balaon, ang balaon may gala, murag din naman magkakatuman. Diba? So, labi na sa ombudsman may gala nga, kung siya gusto ni Buying, murag siya masunod may gala. Niya, ito nung no, sandigang bayan, uga ilaban dawaton po na may gala, kini mga kasong i-file sa ombudsman, considering nga identified mo kay si Buying, Arimolia may gala, ang ombudsman nga murag gibutang og tuyo niya para mo'y gukod sa ilang kontra sa politika. Naay sala o walay sala, basta kay babag sa ilang mga ilang prinsipyo. So inana may gala dagan. So tanawon ta may gala din eh, kaya mo man ni naka-trigger may gala karon sa sitwasyon. Now, sa pamahayag may gala sa ni Manalo mga ex, ano ni Manalo ni Sabala mga exon, si Idril Sabala, dili sila mundang, dili kru sila mundang may gala o niya dili sila may gala lugar dili sila mundang sa pagpanawagan niya. Permanente sila may gala nga muhimo na sa sama ni ini kana to schedule man to bantog ra may gala sa diagi pangutana mo apil bang ay insi natong rally natong Domingo wala sila timik may gala hilom sila wala dili sila wala ay insi di magapilapil duna na ilang kalit may gala nga kalihukan ng ilang gihimo karong panahon na
13: Magnum in action
11: niya magkaroon may gala si Beato sang si Pastor Jeff Bakunga kaya ay insi may gala pinagi silang ministro mga eksoon ay lang ay insi may gala din eh lugar pinagi may gala sa ilang ilang ministro mga gala din sa Cagayan wala pa instruction nga ilang nadawat karon o kaya ito na magipadilakitan wala pa until wala pa instruction so lahat na pag yun nagwala din na lang sila ingon nga mutingog pa basta kay wala pa instruction so ato sa kipamonitor nito kung nabay mga nanggawas wala man pod so basin may gala bantayan nato ni kay basin may gala gani opening salbo ni siya kining sa Manila unya ang sa mga probinsya musunod lang dayon mo na tong kabantayan may gala kay kining kalit kay sila nga nanggawas hilom sila kay wa may instruction so posible may gala nga human ani nananay mo alugar musunod may gala ang kalihukan kalabot ini
13: in action
11: ini anyway, naman speak kasi niya si Pastor Jeff Bakunga mga igsoon ang atong presidente sa kuano kining Cagendio Evangelical Council. O sabay lang mga move-in karon kay sarasabda na to sa COPA, under man sa Evangelical, karong nga pizza size, doon ay Mindanao-wide meeting sa tanang mga pastor and auxiliaries may gala sa Mindanao kay usa sa ilang isigutan ang aksyon nga nabuhaton nini may gala nga nagkakitabo karon. Na-speakers niya si Pastor Jeff. Ako nga Pastor, President, may gudto ni mo.
15: May gudto, Wagdang Joel, o sa tanang mga suking tekriminaw sa Magnum Radio. Ang numero uno ngay sesyon sa Tatbayan ng Lalawigan, nakipusab sa ito ang mga namunuan sa Magnum Radio, subli mayong udto.
11: Aha. Pastor, no, netong bitsa 28, ang sabtantanga, Cagendio Evangelical Council, wala gito madayon mo kay una, nasabda na ito, nga murag doon ay murag supak, doon na sa'yo yun. O niya, munang usasa na sabtantanga, wala mo makahungat pag-idea, taliwala lugar sa ang uban, doon na mga panawagan sa mga sakop. Now, I don't know, karoon sa may next move ninyo, pagpadayon ba mo, considering na doon na may uban, ay INC, doon ay uban ang COPA, murag, doon ay action po nga matupan ni Bishop Kiribang Edwabe. Karoon nga sunod simana, tibuok mga Bishop.

0: atong gisgutan as of this time, sa day nag-call ka, we are actually in a meeting. O sa kanan sa itong gisgutan, Magdum Joel, kanya to ang mga kalihukan na pagahimo o nunot ining mga pangitabo din isa atong nasod. We've been very active, especially in the call for restoration, prayer, and for national revival para sa atong tibok nasod niya Pilipino nga nagatubang o gilingid yung mga crisis na naguna niini ang graft and corruption o gagali. Wala na natin sa blood pero kung saan dalan sa pamunuan sa kasamtangang administrasyon. Sa milabay ng mga paginabi ni mo kanako, Magdum Joel, I've been telling you that 80% of us na diri sa Cagindeo sa Misolictal are in favor of a rally. No? Di siya rally nga calling for the destruction of this government, but rally for national renewal and national prayer.
1: Mm-hmm.
0: So, karon ang atong panag-isgut-isgutan ni Magdum Joel, we don't stay in one single moment of a meeting. So we keep on having discussion. Okay, this would affect the entire Brethren Evangelical Council. So, careful kayo kita nga, dili kita mabahid politika. So we don't want to be involved in any political color. But yet, as people of the Bible, as people that are concerned of the entire future of this nation, muna na kinanglan yun niya magpakabana. So sa kala sa bakal magtanzian amo pang giplan sa kami sa agyot kami mo pahigayon gusto ka programa dunay mga panawagan. We will pray for the nation, we will pray for the leaders, we will pray for the president, the senator, we will pray for the investigation to push through. So mo niya kung panawagan magtanzian sa dagan sa mga ma-assign aning mga personality na mo'y mangulo sa kaprograma. So, we are actually in the initial plan na posible diyan na tumipay gayon sa Kiosko Kagawasan, Kiosk of Freedom. No? Na dunay programa, dunay mga speaker, dunay mga pag-ampo na itong pag-aimor. As of to this date, Magnum Joel, mo ka natarada na itong konsulta pa sa itong mga national leaders. Sama sa ngayon sa unahan, we are actually sa sa kain nila ng hotel taron and then we are discussing this matter along with our leaders sa Manila, Magnum Joel.
1: Okay, so kanan yung mga leaders Manila, online na sila or naagina presensya nila karon din eh para i-discuss kining issue no kay Mintag Gas Manila, both pasabot dili lang dinisato sa Cagindeoro kundi nationwide kining inyong panaghiusaw niya against gyapon sa corruption no kining unta ang balaod sundon gyud dili nato itipas ang balaod kay uga ang tao dili na mo sa lugar mo subay sa balaod, gubot naman guna, di ba? Dapat ang balaod mo na magiya na to nga mo na ang buhaton. Pero kung imong supakon ng balaod kay lugar gusto nimo ang imong gusto may matuman, aka na, gubot na ng kalibutan na kining paso. Now, but pasabot ba kay Inganay Manila, kining inyong kaliuka, di lang local kung ma-finalize ni nationwide ang inyong lugar kalihukan ng ipagayon.
0: That is correct, Magdum Joel. That is why di ato mga national team face-to-face na kita sa mga berry suites o sa mga conference room din ni. Huwag mo ka na itong isgutan, Magdum Joel. No? That includes, kanya itong panag-isgutan, include niini ang mga Chinese community, the churches, the Filipino-Chinese. So, talking about Filipino-Chinese nga, born and raised in the Philippines. So, including na sila aning maong panawagan. So, in fact, kagahapon naman isguran po kagabi, kinakotubi, initial talks kagabi nga nasuta agad niya, doon nag-rampant graft and corruption sa atong nasa, nga atong nasuta. Good. So, kinanglan nga doon na ito yung mga pag-ampo, mga pag-aimo nini. Mag-dual, kinanggit ako sa ka-prayer rally. So, kung doon naman galitihin mo on nga rally, hindi na isang rally nga ipanawagan ang destruction sa gobyerno o panawagan nga mag-rebuild eh, kundi sa kanikarali nga malinawon na puno sa pag-ampo o pagpasabot sa katawhan na pinagi sa mga pag-ampo, hikapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa itong mga namunuan aron nga makatagamtam kitag kahayag, kagawasan, gikan sa pagpangawkaw. O kining atong mga lideres na na-involved niini, voluntary will surrender themselves diha sa atong gobyerno, Magdum Joel. Aron nga makita na ito, na dili pa mabutan sa Til Grosso ang kaugmaon sa atong mga anak o sa mga anak sa atong mga anak Magnum Doer.
1: Okay, so at least sa kining inyo lugar no mag-schedule pa onya lugar ang inyo rally lang gyud nga kanabang panawagan sa

0: unta ikaw po pero sa imong tanaw pastor ikaw pastor man gyud ka dutlan ba kanila sila kay mura man og gawanay kahadlok sila mahimo sa Binuang kini ko ba mga official do kay nangawala ng kwarta nato daghan na kay kwarta nga nangawala pero bisag usa wa may niangkon gyud wa may niangkon bisag usa ka bang official nga lugar apil sa nini taliwala nga dunay nagtudlo pero bisag usa wala ginangkon nga yes tinuod na no kay kalisod ko mo nang gidawa kini nga kwarta ako ni panghatag sab pero ang nagtabo nabalik kay ang mga nagtugan nga muni ilang himo nga gipanghatla muni gipadala ning kwarta ning lugar ha mao na giulan karon sa grabe nga sumbong nga na kwa lugar gipakaulawan na kay ebidensya tanan no murag ang mga nanumbong karon apil ang mga abogado kato nga ubang gani gipang mao gipagfilean og kaso karon panahon na kalabot ini
1: Yes, before that, Madam Joel, no, ako na si Pebolo nga itong committee karon, aside from people from Manila. We have representative from Zamboanga City, representative from Zamboanga del Norte. We have representative from Lanao del Norte, North Caraga, of Niapod ang Bukidnon na leader. No? So na sila karon, and then Manila. So muna ang tinod din ng gingon, Madam Joel, na... kinang imposible kini kung tawhanon lang no? Na kung manawagan ta na mausab ang kining mga kinaiya ang gawi sa mga tao. But let us remember, Magdum Joel, kining gitawag na ito, divine intervention. Bisag kung sa ulo ito pagpanikamot, Magdum Joel, bisag nindot ka pa magsortidya, nindot pa ka batid ka pa nga abogado, kung walay involvement ang Ginoo, wala di mahimog na kausaban, Magdum Joel. So we need the Lord, and we need the grace of God. Remember, di, as you know, walang imposible magdumdumdumdumdumdumdumdum. Hindi mong minumduman. Si Moses, gitunga ang dagat magdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumd atong importante ini nga mahimo Magdam Joel is that isalig na to ang tanang sa Ginoo, pinagis sa mga pag-ampo, and let God do the rest. So, Ginoo na tayo mamuat na, whether usabo niya ang kasing-kasing sa tao o dili, tugutat na to, ng Ginoo magpaka-Ginoo. Noon kay kita, iya man tang katawan, noon ang kinanglan sa nga mag-ampo. There is no impossible in in prayers. A prayer of the righteous are heard by God. Pag-ampo sa mga matarong, dunggon sa Ginoo Magdam Joel. So dili ta mag manawagan nga magpulita o manawagan ta nga
0: ayo na
1: kabukiran o so dili ta manawagan na Magdam Joel nga namo ginanawagan karon nga mag-rebuild na daw sila
0: matud ayo na lini mayo na ang ato dia peaceful lang no hanton nga madutlan ni kaawa pero amot madutlan magkaawa ni kaban. Anyway, so at least kini karong nagtabo sa Edsago bangbayan sa Metro Manila nga gidagsa man sila kung tanaw di lang siguro INC ni kay do na may mga na monitor to nga di pa ni mga INC ni sakay na ni uban pud aning rally na monitor ba ninyo ni karon kini nga ni tabo dito karon nga pati ang NCRPO si Abirin ang General Abirin ang NCRPO chief wa gi sila kabantay no in fact ay mga pulis looy kayo pagabot dito gaulana ipanagandagan dito sa EDSA asa nga lugar nga tuwa na nangabot ni mga tao para nga at least magbantay pud sila nga walay mahitabo. Unya basa kayo tungod kay wa gid makabantay pero kaning nag-adto dito nakabana na gyud ni kay murag plano din pero wala lang gi-announce kining ilang mga plano kay inilay kadaghan dili sa yon lugar nga magpahibalo ka sa one time kun dili giplanuhan pero wala nila gipahibalo nga muna ilang plano ang mga pulis pod nangabuang sila karon ang ubang gipangtugnaw na kay ang ubang gani walay kaon kay gipadagandagan dito kay oro magbantay. Nangabasa na ugar na po ilang sanina kay karon pa panahon na dito sa Manila kung ano ma, dagong pagyapon karon panahon na ilabi na sa EDSA o gubang bayan sa Manila na monitor ninyo na karon, Pastor?
1: Yes, we are monitoring, closely monitoring this, Magdam Joel. Kay sama-sama kong giingon nga we are located all over the Philippines. So, sa mga kasimbahan niya na. So, balikan ako, Magdam Joel. Kung yun ang may namduman sa first EDSA revolution during the Marcos Sr. martial law. Kaya mong lantawan, murag imposible na mapanaog sa pwesto si Marcos. Kaya he controls the military. He controls everything in power. Martial law. But, ato may namduman, nga napalagpot si Marcos. Sa people power revolution. It was not because of the people around there. It was because of the divine intervention. Tungod ka na, kaya nang lihok good ang espiritu sa Ginoo, Magdam Joel. So if the people, kita nga mga katawan, na gikapuyan na, gisumhan na sa pagpangawkaw sa mga naghupot sa katungdanan. Kahit nung imbawaan na mga buaya, wala na sa kadagatan, wala na sa subaan, kundi naana sa Senado, nasa Malacanang, nasa Kongreso. So muna, namalhin na mga buhay dito, nakaturbata na, nakatiktak na. So kita nga mga yano ng mga katawan, nga giabusaran, giataka ng mga katungod. Kung magkaiusat sa mga pag-ampo, sigurado magdumjol na makatagamtam kita, mahayag na kaugmaon. Kaya kining mga nagupot sa katundanan, mapalagpot yun kini, pinagi sa atong panag-iusa sa mga pag-ampo, magdumjol.
0: Aha. Okay, so anyway, kining Pastor Jeff Acunga, no, mag-apabot at lagun sa inyong lugar, ang inyong resulta ng inyong panagtigom karon, ngayon yung gihimo ban sa mga ministro, ano, kanyang mga bishop gapon o pastor gikan sa kaluhan, alayon din yung itong kahimta karon. Magpabot ang tanang, mga itaon sa resulta, yan ang inyong masabutan niya na ninyong katigumang karon, Pastor.
1: Salamat kayo, Magdum Joel, for giving us always the space and the platform sa number one radio station. O akong panawagan sa itong katawan, mag-iusa kita in a non-violence, peaceful movement for a nation that is under God, the Philippines. God bless the Philippines. Salamat, Magnum Joel.
0: Okay, thank you very much.
2: Magnum in action.
0: Inabante, may gala si Pastor Jeff Acunga, may gala, para gumawa din sa ato, tulong paminato, magbalik, may gala, ang pamayag, may gala, no, kaya kining nag-spearhead aning lugar na pagdagsang sa mga tao sa EDSA dito sa ubang pangbayan sa Metro Manila, ang INC, may gala, Iglesia ni Cristo mo'y nangulog din eh. Tungod ba gala sa medyo kanismayado na gidila nining atong panggobyerno karong panahon na?
3: Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marculeta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ang liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marculeta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marculeta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marculeta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
0: Alright, so may gala to, no, itong pamati, may gala ang pamayag, may gala sa spokesman to, no, sa INC nga si Brad Edric Sabala. Oh, kalabot may gala lagi nini nga sitwasyon karon. Ilang kalisbayado may gala sa kano kini nga sitwasyon now. Ato lang imonitor sa may gala ang kaliukan sa INC din sa ato kay wa magyo sila announcement. Para ani gapon may announcement. So basig mukalit lang ni ikadua may gala ani sa daing mga ubang mga evangelical churches may gala daghang ini labi na ang di whole Mindanao. Kaya doon na po yung action ngayon ang buhato na posible next week. Murag sabay may gala mo suporta sila nina yung mga susama ng kalihukan. So sakto itong ingon ni Pastor Jeff Acunga nga. Kaya ito sa EDSA, di ba? Primero, hinahinay man ito. Hantol nga ni daghan na tao. Daghan nga daghan. Hantol may gala nga. Wala na yun eh. Layas may gala yun ang pamilyang Marcos niya ito.
2: Magnum in action.
0: O kaya mga tao, siyempre, hili sa yun may gala nga magpatungang kasdalan. Mahana ka niya kung tanaw ni mo nga murag dula-dula lang ni, di ba? O so dili sayon may gala nga layo kayo balon ka unya biyaan ng trabaho kung kini may gala dili seryoso ang ilang may galang panawagan nga maundang ang corruption unya unta ang balaod may gala sundon ang insakto inaunsa ba ning balaod may gala pa si Buing Remulla pang na dia why may tabo kato para gawas may gala tong oras alas 11:40 na ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa, tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng uptake. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Party ready? Lechon ready na pod sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Ogon City. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Oras, alas 11:42 na.
3: Time Check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Baito pa kasi para kumain din sa atong atong Miguelato nga Magnum in Action.
4: Magnum in Action.
2: Ato para kumain din sa atong atong Miguelato nga Magnum in Action mga Exxon.
4: Magnum in Action.
2: Kaya kaya ato sa ginabiyo Miguel ay speakers karon linya si Bishop Alex Eduabe sa Kupa. Kaya lugar na sila may gala sa Abdata, murag karong sunod simana. Doon na may gala ang intero mga bishop, tanan, mga pastor sa Ubos may gala, Skupa. Ang magtigom may gala din sa magtigom sila sa usa ka lugar sa Mindanao. Ay doon ako sabay isuguta nila kay kining niyato ni Agi Mangon, wala madayon itong ilang kalihukan. Pero ang Evangelical Churches of the Philippines, may soon, naagid may gala ang ilang kalismaya usab ilabi na nining pangitabo karon labi na sa korupsyon sa Pilipinas. Oo, sumauna may gala ng anong wapa mahuman, ingon pala hindi pa tapos ang laban darling. Kalabot may gala nini. Bishop Alex Eduabe sa Kupa. Bishop, may kutu ni mo.
5: Mayong kutu, Magnum Joel.
2: Aha.
5: Nagkasalamat sa aming invitasyon.
2: Aha. Bishop, kung tayo natin, no? Kaya niya itong pizza 28 tungkol sa kabisig kaya sa mga pastors nato, wala gin mo maka-dion, although mga pag-ampo lang, pero sa nasabda na ito nga, doon ay, usay next move ninyo, nasabda na ito nga, doon ay inyong pigayon nga, usakan ni Mindanao-wide nga tigom sa mga pastors sa kining Bishop Eduabe?
5: Denote ka na, Magnum Joel, kay sa diha nga, gipakatag ang invitasyon atong sa Idsa Rally atong Domingo.
2: Oh.
5: Apiki man, apiki kayo kay Maurang si Manaha. Ibaibalo niya, Maurang Sugula yun. Tumoto nga, nakita namo nga mas epektibo ang tingog sa pagkahiusa din sa Mindanao.
2: Mm-hmm.
5: Muna ka, among ipanawagan ng among mga kauban niya, mga obispo, sa na kami kapunungan, Manong Joel, ang itawag o Mindanao Evangelical Leaders Council.
2: Mm-hmm.
5: O, ilang ko kani sa mga unong karegyon din sa Mindanao.
2: Aha.
5: O mga 30 kasyudad.
2: Aha.
5: Ang mga membro ani, mga leader sa lain-lain nga Pastors Association.
2: Aha.
5: Sa tibuok Mindanao.
2: Mm.
5: O niya, nag-schedule kami o assembly karong July 6.
2: July 6.
5: Lunes, dito sa Pagadian.
2: Aha.
5: Unya, magtapog po dito, mga, doon ay mga 5 kaobispo.
2: Aha.
5: O mga leaders po, mga nanay nagpa-rehistro, mga nanay mga sekwit na ka po.
2: Mm-hmm.
5: Mga leaders. O dito, among isigutan kanyang isyo. Kay, nakita na mo nga, maayo mga itong gibuhat sa mga evangelical sa Manila. Pero murag doon na sila lahi nga tiplada.
2: Uy, ang simple. Okay.
5: Lahi po na tiplada sa taga Mindanao.
2: Uh-huh. Ah, okay. Sibot po sabot nga lahi tiplada sa ila dito.
5: Pareha nga supak sa korupsyon. Mm. Pero tingala lang nag-appeal bang barsa dito ang mga nataga ang balita.
2: Agay, namaw na karon. Oo.
5: Doon na po'y usa dito ka official sa Marines nga iyan kipang saway katong 18 ka Marines.
2: Uy!
5: Ito ang masya nag-marcha dito. Ito na maglahi sa tiplada ni ila.
2: Aha.
5: O na kami, maghihimo kami tingog sa Mindanao.
2: Mm-hmm.
5: O na mag-usa kami dito sa Magadian.
2: Oo.
5: Oh. O amo nang isigutan. O amo i-schedule kanon sa simultaneous.
2: Ah, simultaneous?
5: Oo. So, maura nga oras, wala nga adlaw, tanang syudad sa Mindanao.
2: Aha. Ah, okay. O sumo na ang usang number one na main agenda gininyo sa inyong tigob. Arap ito, Jinsan ba to? Jinsan? Mag-assembly mo?
5: Pagadian.
2: Ah, Pagadian. Pagadian.
5: Oo.
2: Aha.
5: Dito may mag-tigob.
2: Aha. Mm-hmm. Ah, okay. Sumo na ang main agenda ninyo kay, kung saan na matignan nyo dito sa inyo, katong mga dagko ninyo, kay sa itong sabta, murag din eh, murag naagi po ang gabay nga, although sa sabta na to, nga ang inyong, nga ang inyo, nga maundang yun kini corruption niya, mapriso, niya, matagagustisya ang katawan, o manubag kini mga nakadawat o tinuod mangani sa malita. O diba? So, mamanay toyo nini, Subala na kinsa kung ka, ikaw may nakadawat niya, bahala ka sa ka na lining ni mo, so manubagyo ka. Katuring dito sa dito sa kaluhan, inyo dito ng monitor Bishop, unya nakita ninyo nga kato mga members malitag ang dito nang apil ato nga kalihukan na Bishop.
5: Tinood niya.
2: Agoy.
5: Uday among mga kauban nga wala mo apil. Tuwal taga Manila, wala mo apil.
2: Awa mo apil.
5: Kabantay po sila.
2: Ah, okay. So, mumbot pa sabot. Nga, although, kita, bisang pagnamo sa inyong sa simbahan, nag-muna inyong lugar, inyong inyong tahas o nga mga bishop mo diya, pero di ay tanan lugar, ang uban, matinta siguro gyapon nga, di gini tanan pareho sugunahuna, di ba? Kay, naiubang gini nga matintal gyapon siguro, kay, lugar, lahi man ang dagan ato, mutong gamay rin kay siguro ang nangapil ato, tungod atong ang uban, nga mga members malitagang, ni apil ni Sagol man atong nasangpit nga White Ribbon March, di ato nga Domingo.
5: Tinood, Maglong Jewel, di ba na nga kami, ang amo sa among mga leaders din si Kagay de Oro, ang amo malang ang hostisya, ang natagahan lang yun, o higayon ang klaro, limpyo nga investigasyon, ma-expose yun unsa ng mga korupsyon nga nahimo. Labi na itong 18 kamarines na isulti sila na ilag yung ipang-distribute.
2: Oh.
5: Dapat ibistigahan di ka to, klarohon ka to, di ka to pwede tambunan. Kaya 18 to sila nga ditahan nila ilang kinabuhi.
2: Oh.
5: Nga ana nga sa pag-tugan nila. Mm-hmm. Kaya ganito pong mga nilan nga mga congressman o senador, dapat sila sa ipa-imbestigar po nila para nga mapamatudan sa nga wasilay sila.
2: Oh, so, wala man.
5: Dapat open lang. Oh. Kay wala sila sala na pamatudan man naman yung ebidensya na. So, ang ato lang naalay kagawasan sa investigasyon.
2: Aha. Ah, okay.
5: E para, oh,
2: sige, Brian.
5: Para nakaroon niya ang Iglesia ni Cristo. So, nag-react na sila kay si Marcolita.
2: Imbis mo no, mo isugay mo investigar sa korupsyon. Oh, mahal na ipapriso. Nabali.
5: Gilisan siya.
2: Oh.
5: Ano ang nag-ilis? Mutabon.
2: Adi, ang nag-ilis mo nga si Irwin Tola, si Irwin Tolfo, apil siya sa na-mention nga dito kay siyang balay gidala.
5: Oh, apil man na sila. O na nga, Juan, dapat ipyan ko nila lang pangalan. Di na to sila hukman nga nakadawat yun. Pero ilang papatudaan? Hindi nila
2: pong
5: investigasyon. O, klaro, ebidensya.
2: Mm-hmm.
5: So, katong mga, si Marcolita, na mimbro man sa dakong pundok sa iglesia, ang iglesia na sakitan sila, kay karon na gasuhan naman ni noon, plunder.
2: Awin in this week, automatic na para kang Jingo Estrada, kaya naman ko na yung resolusyon na, dito na na dayon pagkabos ng Bundesman automatic ang mugawas din ang warrant of arrest ano dito sa Sandigan Bayan. So mugawas din ang yang warrant of arrest na, so nakop na rin siya, posible gani ilang estimate mga either Huwebes o Biyernes. Muna na dakpon gid siya no, kanya Nobel Band recommended siya kay Planderman ang kaso ang gifile kang Senator Marcolita.
5: Mo na gani reklamo sa spokesman sa iglesia nganong kasuwa man siya Plunder. Nagkatong kwarta nga gisuta, di ba to kwarta sa gobyerno?
2: Oh.
5: Man to sa campaign funds man to siya.
2: Oho.
5: Nganong giplander man para lang ngayon dakpon si Marcolita.
2: Oh, kaysa nabati na to si Boying Rimulya kagabi eh, ang ombudsman nato ay tanog napabasak tong ingon pa niya nga lugar kwa to kini nga apil ganito mga naghatag sa iya, murag kasuhan sab kadua unsa man kunoy kapalit to, naghatag sila og donasyon. So, unsa man kuno'y kapalit ato, so, sigurado na. Muna ipasiyan ba nga ang kapalit, ay doon ako si kapalit, ato nga ihatag nga inabang lugar sa iyang para gamiton sa iyang eleksyon, kay national position man iyang daganan.
5: Maulagay na. Ay pa man kapagawas ka na nga. Sa diha nga, marag, galutaw na ang mga kabatuuran, sulti na ang mga testigo, kapagawas ay ka na mga inana nga pagdakong.
2: Uh-huh. Mm-hmm. So at least kamo diya Bishop murag tungod ani nga sitwasyon karon nga murag mi lugar na ang bend the law kining pagbali is balaod murag mo na inanda na to karon unya kining mga tinuod nga nangilabot sa kwartas katawan murag ayahay sila karon. So mo na nga kamo mismo sa inyong grupo na alarma sa mo ani sitwasyon karon kung magpermanente na lang ni siya Bishop mo ba ni ang inundang ano nga inyo na sang giseryoso ni nga nagay makita nila nga pag lugar kasuko nas mga tao tungod aning sitwasyon nga unta dapat street lang para at isundo lang ang balaod.
5: Matinood na Maglum John, ang ato malang ang limpyong hostisya o mapatunod lang sa depende sa ebidensya nga ipakita. Ipasulti lang na sila tanan. Unya, di sa di ta maghukom sa atong kagalingon, di na ta manaway. Atong tugutan ang hostisya mo hatag sa paghukom.
2: Aha. Okay, so balikan ako do Bishop no kaning Alex kaning may tungod sa gyud lagi nimo nga dito sa Manila dunay daghan ang ulam mo apil human nakabantay sila nga lain naman eh. So putpasabot nga bisag sa inyong hanay diha sa ato mga evangelical churches di gyud tanan lugar murag magkasinabot gyapon pagabot dinhi sama nini Bishop
5: duna tinuod na kay sa mga evangelical na may kagawasan sa mga desisyon sa simbahan, grupo, dili sama sa Iglesia ni Cristo nga usa ra ka mando sa taas. So, tanan, na, ang evangelical na may kagawasan sa mga desisyon pag timbang-timbang.
2: So,
5: depende lang sa magkauyon.
2: So, mula gina, no? Kahit doon ay, dila ta mag-mention, pero niyatong niyagi, murag doon ay mga naniga po nga simbahan nga wala gin sila magkasinabot kay doon ay usang nga nagsupak, niya dako man siya, o niya nagsupak siya nga, murag magpasabot siya nga pro Marcos ko. Kung kamo mag-antay mo, adi magkontra ta, murag nana ba, pero usala ang kaklase nga simbahan. Lugar ang usa pro Marcos, pero mula ginanggingon na ginila nga, dili man ta pro Marcos, pro Duterte, ang ato niya antay ta sa korupsyon o gabinuang na kay pro Marcos man. So, mula gina itong gingon nga ikalugar nga nasa simbahan, bisag naibalo ka sa hinangal, mudapig ka sa mga buang, buang, sab ka. Kumuna, may tabo. Anong dito nga nga ito, grabe ng tao sa panawagan, nag-ampo nga mausap niya doon uban, nga ilan ang yapong gidapidan ang kanang dili maayong binuhatan sa usa ka tao, kining Bishop.
5: Lagi, so, ilan mo ko ng desisyon mo na ilang pagtuo nga mo insakto. So, ato lang tayong tugutan niya po, total, ang Ginoo, hostisya man po.
2: Ginoo
5: po, may pa lutaw ang tinuod ni hostisya.
2: Aha. Okay, so anyway, so Bishop, no, at least atangan talaga ng inyong tigom karon sa tanan ng mga lugar, mga bishop o mga pastors sa mga kanagwan sa mga simbahan karong umabot pichasays. O gadya, may bawaan ninyo ang final nga decision niyo sa inyong move dayon nga buhaton kalabot ini.
5: Oh, tinuod na magdumtiel og salamat kayo na tagamay mi panahon maka istorya pud ni og makahatag mi sa among mga hunahuna sa para ni ini.
2: Aha. Okay, thank you very much sa Bishop Alex Eduardo Miguela sa Kupa. So salamat Bishop, may ngudto nimo.
4: Magnum in action.
2: Okay. Inyabate Miguela si Bishop Alex Eduardo Maigsoon sa Cagendoro kining pastors auxiliary. O mo ni Miguela, no? So, napo ila sa Tibok Mindanao na kining ila. Ang ila, Miguela, nga buhaton, maugya po, sa kining buhaton sa Iglesia ni Cristo na ilang kalihukan. So, ang delikado ani mga Miguela, muna itong kakabalakan, kung ang ilang mga, o kini sila magkausalan eh, musabay po ng Katoliko niya, musabay kay, wala naman, no? Bisang asa ka mulingi, mao naman yun ang ila, ang hustisya, sige lang, hustisya. Unya magmausa ni Maygala na grabe ka na kayo kinaghanggi kayo bisag asa ka mulingi dia ang manggawa sa mga tao. So siyempre kini Maygala seryoso na gini siya nga pangitabo dili na gini ingon nga teotia o Maygala kay dili sayo naging matukas dalan pagagwago ka Maygala kung wala ka Maygala wala kay purpose dia, di ba? Sama nini karong naitabo sa Iglesia ni Cristo. Naidon sa Katoliko kay murag kalmado man ang Katoliko. So mulugin na Maygala kay mura kung sa'y dako ito, mura'y sundo na ito. Ito no, ang ilang mga dagko dito, nakaibalo ba sila sa sitinood ng sitwasyon? Kaya iyaman lagi, ang matupan ni Bishop, iyaman o baruganan na ang pangutan na niya, sila, mutuo ba sila nga na'y corruption sa Pilipinas? So, mutuo ba sila nga na'y justice sa Pilipinas? Na, di ba? So, mo na. Kaya justice mga igala, para sa mga tao nga biktima sa corruption.
4: Magnum in action!
2: Kaya may sa mga igala nga tinood na justice na'y corruption. So ang next mo, ang pangutan na ana, mutuo ba siya nga dapat taga-gustisya? Kini mga tao nga nabiktima sa kawat sa kwarta. Sabi sa ko, nakadi mo mga munong Ang uban may gala, lahi ang ilang dagan. Kaya siyempre, kana malita may gala, muna init kaya nga isyo karon. Tungod sa malita, mantayan kina magso, no? Kay sa mga susama ni ini, labi na kay murag na pattern may gala nga kinsa to'y dagko, mo dapalan gin mga igsoon para mo to'y mo lugar dito makabutoy mag, siyempre, ikaw sa, like po sample, ha? Like po sample lang eh. Diyakas militare, pulis, isa ba na mga dagko diya nga murag saligan nila, unahon gito may gala pagpadapal. Ano lagi sila, matod pa?
4: Magnum in action!
2: Kaya mo mo to'y magkuman, pag-iun niya nga, monebuaton, sugot, putong uban, may gala, bisan o tanong nila, hiwi man eh. Pero delikado sila, panangtango sila sa trabaho. Nya mo na may gala nga moto silang unahon kay mo man to'y maghatag sa kuman. Now, mo na problema may gala kung na'y mga binuang, dili yun may gala ni mo makita ang lugar justisya para sa katawan kay ang mga tao, mga eksoon nga mo na'y gasaligan nila, apil naman may gala sa nakadawat o malita.
4: Magnum in action!
2: Mo na may gala ang sitwasyon na kinikaroon, no? Simbahan na. So, Iglesia ni Cristo may gala mo nakaroon. Ganina pa itong gimonitor. Wagi ragirog may gala, nidagha naman noon. Kasi siyempre kito bang alahe pa nangabot. So, kaganina katong nangabot may gala, initial to siya nga nangabot. Ang uban may gala ay hapa nangabot. Now, sa pamayag may gala sa ilang spokesman nga si Idril nga sa bala, kul ba ito mga eksoon, kaya mato palagi niya nga, kini mga gala, lugar na sila, kanabang gingon nila nga, muhunong, dili sila muhunong, niya di sila magpakahilom, but po sa but, dili sila muhunong, panayon sila. Meaning nga, kaya ito, schedule naman sila may gala nga, asig kita, karunta din eh. Hinana, paguman mga eksoon, paguman, wala kayo, human naman ang schedule nila. Na kana may gala, ito kasi but po sa but lang, dili sila muhunong, og dili sila muhunong may gala, og dili sila magpakahilom. Kaya kung dili sila muhunong, meaning continuous ya. Meaning puli-puli ang uban. O sige, humanami din eh. Kamuna sa abdiya dia.
4: Magnum in action.
2: Mao siguro na ano nga sa Manila, sila yung nag-una. Pag-relax ito may gala, probinsya na po may gala ang lugar musunod. So pag humana na, balik na po sila may gala sa Manila. So continuous may gala. Ya dapat musakay na puning kaninga sa mga evangelical churches. Naghan na bagyapon kanila sila. O diba? So, wapay labot yan ang mention na itong Katoliko na. Ang Katoliko, sigurado naman na. Pare na mga may gala dili gusto.
4: Magnum in action.
2: Pero mga tao nga nas palibot, talaw ba mga pare, wala sa mga kasinabot, kanun ay nakadawat, like kung nooga, malita. Although, hindi pa yan nila, hindi sila mo to nga, nakadawat itong malita. Sige lang, hindi sila mo to, kanun ay nakadawat. Nalibintan na si Padre Shano may gala, kanun sa Cebu, tanawa gani. Diba, so muna may gala ang usang
4: Magnum,
2: lugar makita may gala kalabot din. So ang ato lang diya, peaceful lang lugar, magpadayag lang unta. Diya may gala, kaya kining pagtunga ni mo diya, bahalang maglingkura ka lang, nagpadayag ka na sa lugar, nagpadayag ka na sa unsa may gusto ng lugar, labi na kining maundang ang korupsyon. Oh, so muna may gala, kaya atong ipadalikita na nga insi din eh, wala mang yun. Wala agad may gala, so wala pa instruction sa ila, kaya insi ko ni lahi, all for one, one for all for one man sila. So, karon may gala din sa ato, kahilumilo mga ANC, pero tanaw ta, posible may gala nga kinimuning unang move nila. Sigurado, may song kanina takay balo lagi. Base kining sa probinsya, musunod na lang din eh. Ang ilang buhaton mga igsoon.
4: Magnum in action!
2: Okay, tanawa na ba na hebaloan eh. Wagay may kurat, wagay may karong buntag nga na nag-rally dito sa Manila. Kose na nag-rally. Lagi sa inyo si Magnumani nga, grali Manila, itzay ko nga, ato naman ang Domingo sa dili ni, karon ni. Alas 4 sa kadlaon na inangabot mga eksoon, inahinay nangabot sila. O niya lugar nangabot alas 4 sa kadlaon. Walay announcement, wala sila permit, walay permit. Ultimong pulis, wala kahibalo. Manade mo abot mga eksoon. Nadini sa ato mo itong kabag-gabag sa Tamaygala nga, ato nga gusto may bawaan ang area.
4: Magnum in action.
2: Gusto na sa ato may gala may bawaan ang lugar, sitwasyon may gala din eh. Wala gin may gala. So, wala pa instruction. But pasabot, nagpaabot pa sila instruction. Kaya pa man kuno. Kaya automatic naman na, pag nailang kaliukan, pag signal na, gawas na na. So, wala pa instruction muna ito nga atangan nga posible kini. Nga dagan may gala, lamay-lamay ni siya. But pasabot, una lang ni, opening salbo ni siya. Basig na pa yung musunod ani mga igsoon kaya paspas bang kaya ang dagan.
4: Magnum in action.
2: Na, wala itong ingon lagi may gala nga, di ba, kanyang mga ingon may gala nga, dita mong kumpiyansa ka na lagi kabuto. Sige, tag ingon nga, takabalo siya may tabuog man. Eh, kanyo, naagyan may gala. Manay ko nga, diinis niya siya, diinis niya ka lang. Diinis niya nga. Di siya, enda po sila diya. O, manapot sila. So, inana, may gala, dagan. So, dita ka balo, unsa pagay, mahitabuan eh. Magmonitor lang kita may gala, kay kita mismo, gangangala, tapirme, kay mubuto man lang. Diba? Inana ka ron, ilag yung pukson siya, mauna yung bantayan. Karon may gala nga simana, kay gabi eh, matupan ni Ombudsman Buing Remulla, ngising-isip pa siya may gala, murag malipayan siya nga nag-announce nga, dakpuno na si Kwan. Malipayon sa Maygala nga nag-announce Maygala nga nanay resolution Maygala kang
4: Magnum in action.
2: Bato ka senador kining Remulla ano ni senador Marcolita nga dakpon siya gipailan sa kasong plunder kay nakadawat sa Maygala dunay donasyon nga iyang nadawat panahon sa eleksyon.
4: Magnum in action.
2: So ina na ngayon siya nga muna nga winin ni Sue karong si Manaha. Doon na kuan siya, doon na warrant may gala siya mga eksoon sa kasong plunder. O, muna kina ho, gabi eh. Malipayon siya nga nag-announce pa may gala nga na ipadakop na may gala si Marcolita. Na kini, na-anticipate kanila ni nga kini nga sitwasyon may gala, muna may tabo. Ang presidente sa Pilipinas, wala na kaya mga activities karon, cancel tanan. Kay ilang gimonitor may gala ang sitwasyon karon. O ilang gimonitor sitwasyon kay wala magdahom. Presidente gani schedule wa magdahom. Muna nga kami kapangita may gala usay tubag sa Malacañang ani. Kampis basta ang presidente karon gi-cancel na tanang usay kaliukan niya kay nagmonitor sila may gala niini karon kay hadlok man. Kay base ko pining salbo ni may gala niya na pay mosunod ani. Mga pasyonal lang ni mga igsoon.
4: Magnum in action.
2: Na kana karon. Dabe. Kung ilang gid may gala ang ipadayon pugso nila nga ipadakop kay si Marcolita. Kamon na lang magsabot niya sa may tabo kay wapagani ginakop si Marcolita naana sila din eh karon samot may galag imo ginang dakpon na kasi Marcolita may galag sinador magpadakop man sige magpapriso siya kay sabay mahimot iguwang nagod so dakpon siya na kana may galag nga kinigani wapas sa dakpa murag nagmaymahay lang yung taon kini mga ANC kay nga ano kining taon na ningkamot nga mabulgar unta kini mga kawatan. Maana mo na yung may galay ipadakop nga wama sa nangawat. Ang mga kawatan nga yung gibulgar, nahimo may galang nga malakuan sila karon, swerte sila, safe sila, kay protektado sila mga eksoon. Ang tao nga yung bulgar, mao may galay ipadakop. Ang mga tao may galang nga mo'y nagtistigos, mo'y ipadakop. Ang mga tao nga ilang, mao may galay itabo na, ang atong tanga, kining gihimo ni Buing Remulla, kay ang ba, nagtuo nga, gigamit naman kini siya, dili unta nila ipadayon. Kana bang ayaw lang yun sa pugila sa ninyo kanang inyong warrant of arrest dia kanang inyong ipile sa ombudso sa sandigan bayan nga kaso aron mapares sa kanjing kustada ayaw lang sa mas may pa ihold na sana siya ayaw lang sa ipadayon kay wa pagani gidakop nanunga na ang daghang kay mga ANC.
4: Magnum in action.
2: The more may gala kung madakpan siya. So nga to dia nga unta lugar walay nani kay daghan namang musakayan eh, labi na kayong uban, medyo, wanigin malipay may gala kay, di mo ka na may gala, ingong palagi nila nga, donasyon lang o niya, plunder, ang plunder mo ko sa itong sabdan, imanta bright may gala, pero nabasa po na itong balaod niya, sa plunder nga balaod, lugar ang tao may gala, nga official sa gobyerno, mapailan na kasong plunder mga eksoon, kung ikaw nakakaw-kaw ka o nakahilabot ka kwarta, nga iya sa katawan, bining sa gobyerno, nga nagkantidad may gala, 50 million pataas. Wala may ngayon ito nga o itagaan kag donasyon kay kung itagaan kag donasyon niya plunder na hurot mga politiko may gala priso. Wa may politiko may gala nga di itagaan may gala o donasyon matag eleksyon. Ay sos ginoo ko.
4: Magnum in action.
2: Wala may gala. So kana may gsoon mo yung nakabikil pag ayo. Na kung ilang ipadayo na disgrasya gin may gala mas daghan mas lugar dili makontrol nila kini nga sitwasyon. Dili na gin makontrol. Kung ang tao na pila kamilyon na manggawas dili makontrol may gala nila. So, it's better nga, kanang ilang mga hinangal, nga ipadakop may gala si Marcolita tungod lagi kay matod pa, kinibang nakadawat siya o campaign fund sa during election, ilan na nga i-hold nila na, unya, para nga way lugar na mugawas pa nga dugang mga tao, ilabi na sa INC.
4: Magnum in action.
2: Mamanay ito, kabalaka ang INC may gala, kay seryoso na ba na sila pag may mugawas?
4: Magnum in action.
2: Diba? So mo na may gala ang usa ka batay. Anyway, ito i-monitor ka po may gala, no? Kaya kini nga sitwasyon, dili ka kumpiyansahan may gala, ilabi na mga igsoon, kaya nag-una-una na sila, niya na kato si Bishop Eduave, na po ilang lihok may gala nga sila magpa-diktar ito sa ilang mga dagko dito, maghimo sila silang kagalingon nga liyok against Gapon's corruption o ginibinuang sa itong mga official sa gobyerno.
4: Magnum in action.
2: Sa ito, Braga, Mastro Miguel, itong oras, alas 12:07 na.
1: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
2: Carby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Carby Acevedo Optical na sa Everest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa like sa Prince Supermart, Balingasang Bisamis Oriental.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform, o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabanya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
7: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
8: Tungod sa nagpadayon nga tensyon og panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco One.
9: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
10: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabasa ka butika.
12: Tanang bills, chukarun!
13: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: GCash G-Bills.
15: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
16: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
18: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
15: Life Extension Vitamin
14: Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
14: Life Extension Vitamin D3.
19: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
20: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Oras, alas 12:19.
3: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once makilawan, dili gyud malimtan.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
22: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International, Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas sa 12:20, kala kumusta may ngod na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Unas Magnum Lokal City Fire District na katala sa mas taas ng insidente sa sunog sa unang semester. Kanong tuwig ang kuintandi sa Milabayeng Tuwig sa itong Magnum National. Iglesia ni Cristo nagpadala sa ilang suporta kang Senator Rudante Malcorita sa itong Magnum International. Grabe nga kainit sa Italia. Mikalasal sa dagang kinabuhi o mga wildfire sa itong Magnum Business NFA. Makadawat og 125 o 124 milyones pesos nga pundo gikan sa Japan sa ato Magnum Entertainment. Actress Barbie Imperial nakurat sa iyang bill sa kuryente sa ato Magnum Sports sa Golden State Warriors sa Glarao nga kuhaon si LeBron James.
22: Magnum Noontime News.
2: Mga igsoon, kumusta mayong udto karong adlaw-adlaw karon nga Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
23: Og Magnum Aileen Acurin.
2: Og karon sa literas ng Magnum Lokal. Masagatas ang ihap sa mga insidente karon sa sunog sa Dakbayan. So kanya itong Enero ng tuig. Kini kung itandi sa samang period sa Milabayeng Tuig. Madulpani City Fire Marshal Superintendent Rinante Luruno nga naa sa 138 ka mga insidente sa sunog karong tuiga sa maong period kung itande sa 116 lamang sa Milabayeng Tuig. Ilugang pa ni Luruno nga pinagadagan nini ang structural isundan sa grass fire nga 30, vehicular fire 13, post o ravis fire nga tagsiyam.
24: So June, so ang total nga fire incident sa atuang syudad sa mag-January to June, 138 fire incident. Out of 138, 47 ang panani ang kaning open fire, 30 ang grass fire. Compared last year nga 13, so nagtaas ang grass fire. Ang structural is 85. Mas kwan, mas taas ang karon nga fire incident sa ato ang kwan. Ang pinaka factor ang pinaka nakakwan ani ang grass fire.
2: Ang payag ni City Fire Marshal Fire Superintendent Rinante Luruno.
23: Aproba na sa Regional Development Council kon RDC ang gidos
0: Social Development Committee nga tunan ang adolescent cohabitation. Lakip na ang epekto ni inis katawan. Kinihuman na tala sa Philippine Statistics Authority kung PSA Region 10. Sa tuwing 2020, nga dulang 40,000 ang nagpangidiron sa just anyos nga to sa 19 anyos ang nag-ipuna. Mata ni Jaime Rafael Pagyo, Private Sector Representative o Co-Chairman sa RDC 10, nga kinahalan kini aron masulbad na ang maong problema.
1: Agencies to provide protection and rehabilitation while penalizing responsible adults. To address this and in response to the request of Governor S.J. Romualdo of the province of Camiguin, the Northern Bukidnon State College, or NBSC, in partnership with regional agencies and universities, proposes a study to examine its root causes and impacts on youth and development. Assistance from LGUs in Region 10 is requested, particularly in facilitating field operations, coordinating with their respective barangays, and ensuring access to relevant local data and key stakeholders to enable provision of enumerated.
0: Ang pamayag ni Jaime Rafael Pagyo, Private

0: necessary, as a matter of fact, we also consider yung mga needing still the aral program in the high school. So we do not only apply, implement, execute the aral program in the lower stage, lower key stages, but also in the higher stages like key stage 3, high school.
1: Agapayag, the Dependent Assistant Regional Director, nga si Federico Martin.
2: Miangko ng Cagayan de Oro City Water District ng COWD nga doon na sila kakungon ilabi na sa serbisyo nga doon sa ilang mga konsumante. Matad ni Vanessa Chu, Assistant General Manager for Administration, Finance and Commercial Services sa COWD, nga dagan silang madawatang reklamo gikan sa katawahan apan di tanan ilang matagang kasulbaran gumikan usab sa kakungon sa ilang pundo.
3: Among giangkon, we acknowledge nga aduna kami mga kakulangon o kinahanglan i-improve sa amuang services. Nami mga complaints nga gakadawat, as much as pwede na mo maayom-ayom, pwede na mo ma-address amo kanang gahimuon, but there are really issues o complaints nga nakinahanglan na gyud o mga bag-o nga proyekto. And so that's our 10-year development plan nga gipakita. So sa sulod sa napulo katuig, starting 2026 until 2035. Ang amuang giplano is makatukod kami og mga proyekto nga nag-costs of about 9.3 billion sa sulod sa napulo katuig. And we cannot do that with the current financial situation that we are having at the moment.
2: Ang pamahayag ni Vanessa Chu, Assistant General Manager for Admin, Finance and Commercial Services sa COWD.
1: Ako na may kailangan sa tulakaw sa panahon.
4: Magnum Weather Alert.
1: Pinata may kailangan kalaw si Catherine Asunto, pag-asa weather forecaster. Sir ka, Ma'am Catherine, maing odto ni mo. Yes, Ma'am Catherine, maing odto.
5: Sir, maayong odto sa mga suking tigpaminaw. Update sa itong humanitary na low pressure area. Yung latest location nasa coastal waters sa Romblon, Romblon. Kining low pressure area, dako yung chance nga ma-develop ito yung tropical depression within the next 24 hours. Pero diri sa ito sa Mindanao, din ito directly affected ani nga low pressure area. Diri sa Mindanao, tibok dapit, makasinati sa panalagsang pagdagong na ito na sa mapanganurong nga kalangitan, may chance sa mga isolated nga rain showers o thunderstorms na dumating hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Pinaingat ito na sa kasarangan nga hangin, magagitan sa habagatan, na ito na sa habagatang kasadpang direksyon. Ang kadagatan, hapsay, na ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 25 to 31 degrees Celsius. Kalating summer time, 12:28 sa Udto. Kini si Catherine Asunto sa DUSD Pag-asa Mulugan, maayong Udto.
4: Magnum Weather Alert!
1: Alas sa 12:27 na.
4: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pilagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimod siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa iyong rehistro. Paggawas ninyo,

0: Inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili ka mo magbasol. Busa, add to na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
6: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, kalang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Magnum Noontime News.
13: Alas 12:31 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nabaliguro karon sa Iglesia ni Cristo kon INC nga dili sila muhunong sa pagpangayo o gustisya alang sa mga Pinoy nga gikawatan. Kinibisan pa man ang dakpon o bilanggo si Senator Rodante Marcolita nga usa sa mga nangusog nga manubag ang nagpuluyo sa pagkitak o sa nakitak nga korupsyon sa gobyerno. Mato ba ni Brad Edwell Zavala, antik bababa sa INC nga dili sila magpakahilom nunod nining pagyatak sa gipangayong ustisya sa katawhan.
14: Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
13: Ang ipayag ni Brady Duel sa bala sa tigpababa sa Iglesia ni Cristo na nini, midaghan o gidagsa sa EDSA ang libuan ka mga realista nga gingong membro sa ANC nga nagpalayag sa ilang suporta kang Marcolita o nga nagpalayag sa ilang panawagan batok sa nagitak nga korupsyon sa gobyerno. Karon murag gipatawag ang atong EP chief o PNP chief sa Malacanang Magnoma Island, no? Murag red alert ba?
15: Naka-full alert. Naka-full alert karon ang atong PNP Tibuok Pilipinas.
13: Tibuok Pilipinas.
15: Joel.
13: Oo, Tibuok Pilipinas. Apil na din sa ato.
15: Apil na din sa ato ay full alert sila karon.
13: Kaya ang atong presidente, si Marcos, murag usay mga lakaw niya karon, kansilado tanan.
15: Oo.
13: O, cancel tanan. O niya, ang mga kadaguan sa PNP, AFP, tuwagi, patawag niya.
15: Wala, manggod ng kapangandam yun ang atong kapulisan dito sa kauluhan.
13: Manong okay, Joel. Ako maglumaylin, ha? Katong dito ta. One day before, pati nga, ako mag-iobserva, nangabot na lang itong kuasa manigikan sa kanser sa Region 1. So, daghan kay Region 1, Region 2, Region 3, basta kay Region na bilong sa Luzon. Muto yung nangabot sa dito, Mindula, asa nga lugar nga dito sila gipaatang para libutan ang Malacanang. Kano, wala man yung makabantay. So, bot po sa bot, nga katong dito nga murag mga piso in town, nga basa, muto yung mga pulis sa NCRPO lang. Kulang kayo ikumpara sa kalagas mga tao. Kaya huwag mamabantay. Ultimo, ang MMDA huwag kabantay. Tanan, huwag nakabantay. Bisa kang pulis huwag makabantay. Nga maabot sila, di ba? Kininaghan kayo niya, nakadaghan,
15: di ba? Sila Magnum Joel. Kaya naunhan, manggod sila Magnum Joel. Wala oh. Sila na-expect na maitabo to siya. Kaya wala may good na ngayong permit.
13: Ay, kasagara magudani, ang Iglesia ni Cristo, pag doon na sila ay kalihukan, ilan ang i-announce mga one week before kana sila ay kalihukan. So, mabantay yan, ha? Kaya wala man. Ito, itong na 28, ipungutan na ito na ito, ipadoan na ito ang INC na nabay ilang kalihukan sa wala may kalihukan. So, wala po sila ito. Pero, naday hilom nila nga ilang gihimo karon unya din sa ato gipadelikat na to ang INC kay pon dili Iglesia ni Cristo wala pa kuno instruction nila subot pa sabot na instruction pero wala pa ini abot para nila karon panahon na maglumailin so atong atangan nino kay tanaw ko murag siguro duha ka adlaw tulo ni kadlaw ni mag papuyo na sila diha sa INC guban pa maglumailin
15: sa atong kapulisan karon Magnum Joel kay katong mga bus dito kay wala man gyud na ka pull out gipang tulod na lang nila sa mga pulis nga mapadaplin ang katong bus kay nakakos magud siya grabing traffic karon dito sa kauluhan
13: Magnum Joel ipanulod wala na driver nangawalan driver
15: ay siguro kay rally siguro dapat na poy mga gipang dakop then do na poy katong nagay toy murag kasuhan Magnum Joel kay nang dapat matud pa og pulis during ato sa pag atubang ni
13: gyud asuna kung nay gipang dakop na mahurot makanilag dakop ni kini kadaghan kayo so kani kay bantayan gini ha kay nabalaka ta ni Magnum Island nga mag-trigger
15: niya pero wala pa yung statement ang Malacañang Magnum Island lauman nato nga karong taw-taw siguro magpagawa sa pamayag during sa press conference si Attorney Claire Castro ang pala sa press officer kay para po makuha po nato ang natubag kay maski magani ang kining ubang mga ahensya Magnum Joel wala pa pero dunay mga panagtagbo karon like sa PNP o katong uban pa nga mga law enforcement agency usually kaning inani yung tang incidente si DILG secretary John Vic Rimulya magpakita man na mo pay usa natong gihulatan Magnum Joel kung unsa ba ang ipagawas pod nga pamahayag gikan sa DILG
13: okay ang usaan ni nga nakatrigger katumang ipadakop na karon si Mana si Marcolita kag paminaw ni Mus Buyeng gapon murag malipayon sa kayo nga karong si Mana ha gawas na alam, magawas na lang nanay ko niya resolusyon na ni. So, amoy saka sa Sandigan Bayan. So, nanay, iyang warrant ani sa plunder. So, pumunta na siya. Unsa nga kuha ni kaso gini na. Sa akatong na donasyon nga iyang ginawat. Kaya kuha na siya. So, inana kasimple mo na kasuko pa kayo sa Iglesia ni Cristo.
15: Dugang Magnum National, may depensa ang Office of the Ombudsman sa gitakdang pagpasakag kasong plunder batok ni Senadoro Dante Marcoleta karon si Manaha. Mato ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga nasulod sa plunder ang kaso ni Marcoleta tud kay wala niini gideklarar ang 75 milyones pesos nga donasyon sa kampanya ni atong 2025 elections.
16: Gusto ko rin naman po na ulitin no, yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts no, na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage or kickback, no? Itong mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds, no? So talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder.
15: Ang pamahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
13: Samtang duga balita na sunod ng pagawas o pamahayag karon si Senator Randy Marcolita. Humahan ginunso sa Ombudsman ang pagpasaka o kasong plunder. Bato ko niya sa Sandigang Bayan karong si Manaha. Matuban ni Senator Marcolita na nasayon na siyang buhaton kini. Kadangad to kaniya apan kung mabilanggo man kini, diligyapon kini rason nga muhunong na ang iyang pagservisyo sa katawhan, ilugang pa sa senador nga nagtuo siyang planado ang tanang pangitabo karong panahona.
17: Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Tamagat po yung 2 ibon sa 1 putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan.
13: Ang payag ni Senator Rodante Marcolita. Alas sa 12:39 na karoon sa Atong Magdam International. Dito sa Italia, katusan ka mga tao ang nangamatay. Agad sa gikabalak ang mas mugrabi pang wildfire o na-disturbo nga kung na-disturbo na sa matag-adlaw nga kinabuhi sa Europa ang record-breaking heat wave karong panahon na. Subay sa report 22 ka mga syudad sa Italia ang ipaubos sa heat warnings sa gikan sa Bolzano sa norte o Palermo sa southern island sa Sicily. Samtang sa Batikan, ang mga pilgrims ipinagamit na sa paypay o payong aron na mapalandungan ang ilang kogiliyong gikan sa kainit atol sa Minsay sa Angelo sa ni Popa Leo XIV. Gawas ini, ang Croatia Weather Service nag-issue na usab o grid alert sa pipila ka rayon o sa Adriatic Island. Daga mga bombero ang nagtinabangay ng mapalong usab ang wildfire. Una ni niya, dagang Balkans ang nakasinati karon sa grabing kainit sa panahon. Din ang temperatura mabot sa 30 degree kung 35 degrees Celsius sa nagaliang bahin sa Croatia, Serbia, Romania o Hungary.
18: 35.
13: Murag-muro man na ato, natural man ato na, nga, lima. Sa ilang, murag kakamatay na sila. Init na ka sila na.
15: Init kayo sa ilang magandang.
13: Okay, sa ilang natural nila, murag pila man,
15: 23 to 25.
13: Oh, 25.
15: May kanang ilahang panahon sa summer na siya magandang.
13: Init na kayo sa ilang. Pero kanin 35, samot na ni. So, doon na pag-iuban dito nga niya, buhot o 45.
15: Ilang temperatura dito magandang Joel? Dili ang usaka sa banchinko.
13: Murag
15: yun, yung pinakataas nila is 25 lang.
13: Oh, niya karon 35. So, murag kakabuang na sila ni. Grabe sa mga ilang panahon.
15: Sa Venezuela, misa ka pa sa 1719 ang mga nangamatay tungkol sa sunod-sunod na kusog na linog sa mga nasod. Kinunot sa nagparahing search and rescue operation sa libuan ka mga taong nagpabiling missing o nalukong sa mga nahugnong kambalay. Maote ni George Rodriguez, leader sa Venezuela National Assembly, nga misaka na usab sa kapig 5,000 ang samaraan o dulag 16,000 ang nawadaan sa Pinoy-anan. Hisa nga nagparahing pa ang kusog ng mga aftershock nga nasinataan sa Venezuela taliwal pa man sa nagparahing rescue and search operation.
13: O gano'n sa itong Magnum Business, muragbibo naman kayo dito sa naghanak kayong pulis. O, niya muragiabog nila ang mga naglali.
15: Oo. Ang problema na. Ng Magnum Jewel, saan ka nila pag-abog? Pagkanagkan, manggit ka ayaw.
13: Dito muraga, dinakpanay.
15: Sa ganina, nabasa na ko Magnum Jewel, banabana nila mga 11,000, pato ha, mga alas 11,000 daw. Ka mga tao. So, ang milambigit sa naisigutan
13: ng mga nagrally, murag ipandakop karon, daghang ipandakop karon. Ng mga nagrally, mga iglesia na nagipangpusasan.
15: Tapos Magnum Joel, naapod paingon dito si kang Congressman Mike Defensor.
13: Uh-huh.
15: Muya tong nakitaan.
13: Oh, tanaw nimo dinhi daghang ipanggapos karon, gipang hiktan sa mga pulis. So kini nga sama nini Magnum Island, tanaw ko murag mas delikado. Kaya peaceful lang rally, although ang sala na nila
15: wala sila permit.
13: Permit.
15: Oh.
13: Wala abot ha, kay katauhan naman ni sila. So kini nga dagan mas mo-trigger ni siya. Kini nga dagan kay gidakop naman niya ang uban gipanghikta na. O, so makita may gala no mga kini nga sitwasyon karon sa kaluhan gipandakop ang mga nagrally dito karon ng mga iglesia ni Kristo. O, so ang uban nagpadakop lang pod. So unsay may tabo kanini kay wa man mahadlo kunya daghang kay pulis nga ilang gitulod ang mga nagrally. I don't know, giabog siguro nila. I don't know kung sa metabo ato lang i-monitor kini nga sitwasyon. Ogro Miguelas to Magnum Beses, mukabang sa 124 milyon pesos ang ang madawat nga pundo sa National Food Authority NFA gikan sa gobyerno sa Japan kini alang sa pag-upgrade sa ilang grain quality testing system sa tingwa nga muminos ang alkanse sa post-harvest. Subay sa report adunay kinatibuk ang 184.2 milyones pesos ang gigahin sa mga proyekto. Diin 124.4 milyones pesos ang gikan sa Japan International Cooperation Agency kung JICA o 59.8 milyones gikan sa gobyerno sa Pilipinas. Yun ang tulog katuig nga programa gikan sa 2026 ngadto sa 2028 ang mag-modernize sa kapasidad sa NFA sa green post-harvest processing pinagi sa pag-upgrade sa product evaluation system kung PQuest. Isairaan nga ang maong inisiyatiba, itagda nga mag-upgrade sa laboratory facility sa NFA Central Office uban ang regional laboratory sa Cagayan Valley, Western Visayas o sa Davao Region. Hatong Forks Street, ang usaka US dollar, nagbalor karon sa 60 pesos, 22 centavos, Canadian dollar, 43 pesos, o 9 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos, o 83 centavos, Australian dollar, 42 pesos, o 18 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 90 centavos, Korean won, 3 centavos, ang euro, 69 pesos, 96 centavos.
15: O karan sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni actress Barbie Imperial ang iyang kakurat human makita ang bill sa kuryente sa bulan sa Hunyo. Sa iyang Facebook post, gipadayag sa actress ang iyang kadismaya tungkol sa kadako sa iyang bayronon. Taliwalang kanunay siyang ana sa trabaho ug talagsa lang magpundo sa iyang kondo. Mato ni Barbie nga siya lamang usa nagpuyo sa iyang kondo ug halos matag-adlaw wala siya sa pinoy-anan. 12 ngadto sa 14 ka oras ang iyang taping apan miabot sa kapig 18,000 ang iyang bayronon. Tungod din ni daga mga netizen ang nagkomento nga lamang nag-inusara tungod guys bisan sila wala sa nag-inusara tungod kay bisan si Barbie nagreklamo na. Hisay ra nga una nang nagpadayag sa iyang kakuratang singer nga si Kakay Mitra diyang miabot sa kapig 94,000 ang iyang bayronon sa kuryente. Taliwalang sa mga nanglabayng mga bulan ana lamang sa 45,000 ngadto sa 50,000 pesos ang iyang bagabayran.
13: Okay, mga guys, sa Magnum Sports, balibaran ni Draymond Green ang iyang 26.6 million dollar kung dolyares nga player option nga sinyalis nga nangandam na ang Golden State Warriors sa posibleng dakong kabaguhan sa team. Subay sa report nga kinanglan na sa Warriors ang financial flexibility. Pwede pa rin ang free agent nga si LeBron James o kumplito ng trade alang kang Anthony Davis tali sa Washington Wizard. Gingon na kung modula alang sa Warriors si LeBron James mas ubos nga bayad ang iyang makuha sukway sa iyang duha katuig nga kontrata sa Los Angeles Lakers nga mabot sa 101 milyones dolyares diin na sila lamang ang bugtong makagahum sa maong kasabutan ni Sairan nga ang kwarta dili karon ang isyo kang LeBron James kung galing magdesisyong moritiro o modula pa sa 24th season sa NBA ang basketbolista. Mga eksyon niyo, diba? Itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News. Sala karong alaw, lalo karong nga Martes, Hunyo 30, 2026. So karong itong headline review. Sa itong Magnum Local City Fire District ang nakatala sa mas taas ng insidente sa sunog sa unang semester. Karong tuwig ako itandi sa milabayang tuwig sa itong Magnum National Iglesia ni Cristo. Nagpadayag sa ilang suporta. Kang Sir...
18: Huwag na ay mga transaksyon sa amo nga atua karon sa SM Downtown.
13: Aha. Okay, so ates kini siya instead lugar nga doon na kay medyo ipangutana, imbis nga muana ka diya sa buatan ninyo sa GSIS kagaya Des Carmen, so dito na pwede na dito lugar diya sa kini nga gihimo karon nga service caravan sa ato mga GOCC karon nga buatan.
18: O, sakto na sa Magnum Joel. O, pwede nila buhaton dito na ilahang mga pangutana o ilahang ubang transaksyon.
13: Aha. Okay, so sabta na ito, manager, no? Nga murag dili man permanente, pero ako kam nga niabot sa nana sa itong DEF, Department of Finance, nga magpahigan aning service caravan. Kaya murag na, no, muanhalan diya para kung doon natin mag-inquire, kung doon ay mga gustong masabti diya sa inyong buhatan, at least pwede na diya sa nasangpit nga buhatan. So, man, regular ba nga gabuhaton sa buhatan sa Department of Finance? Kaya murag karumapatang kabati ng service caravan, na ba na pirmi ka na tuigod, Manager Erwin Kasikas?
18: Sa akong pagsabot ani Magnum Joel, kuani siya ang ilahang pagpatigayon ani.
13: Oh.
18: By region.
13: By region. Ah.
18: Oh, so okay. Ang region 10 karon.
13: Aha.
18: Oh, so naglaraw man sila nga madala ang mga serbisyo mas duol ngadto sa katawhan.
13: Mm-hmm. Ah, okay.
18: Tapos naa tanan, murag nahimo siyang murag one-stop shop.
13: One-stop shop, oo.
18: Oh, okay, daghan mang nagkadaiyang opisina sa gobyerno dito. Mm. Kuha manggali ang mga bangko.
13: Ah, okay. Itong mga kining government banks ang atuas po dito.
18: Tuwa po dito, oo. Ang atong igsoon sa pagpamuhat, no? Tuwa dito ang land bank, ang DBP.
13: DBP, oo.
18: Tuwa po ang nakituyo sa PhilHealth, SSS, tuwa atin sila dito.
13: Mm-hmm. So, kompleto gire, no? Labon din sa Magnum, doon ay daghang kay ka dool din kay problema sa PhilHealth na di sila kasulod. So, ito ko ba nga, muraga, tukos ka na ka siguro.

0: kas mga tao muna nga uban na lugar di na kay matagaan ng saktong serbisyo. So kato timing ta kayo no gawa sa GSIS kay ang inyo di murag exclusive na sa mga government employees ang serbisyo ninyo, pero ang SSS murag sa mga private man. Now kumusta to
1: tanan man na ilang magkaserbisyohan bisan kami empleyado sa gobyerno. Kung nag-contribute ng SSS, mahimo gyapon nilang kliyente.
0: Kliyente gyapon. Gawa sa inyo, kay murag exclusive lang sa government employees ang inyo, di ba?
1: Maglong Joel.
0: Okay, so Manager Erwin, kumusta to no? Sa inyo lang abahin sa GSIS, kay GOCC man mo, gikan kaghapon na ito karon. Kumusta ang mga naserbisyohan? Ubay-ubay ba ang mga nakadalikat? Kay kulang mag-announcement ni, no? Dapat unta ang Department of Finance, ilan nang i-facilitate sa mga media para nga makatabang po pag-announce ka na ay service caravan nga ipigayon diya katong mga lugar mo adto dito nga mga kalisod. So pwede na diya ang buhatan. Namay anong pura guwa may announcement siya ang kayong wala kayo announcement yun ang Department of Finance sa servisyo unta nga ihatag sa mga tao. Ilan nga GOCC service caravan manager?
1: Bahin na ng ilahang media exposure Magdong Joel, medyo hindi ko sinati. Pero sa case namo sa Cagayan de Oro, sa GSIS Cagayan de Oro, doon naman gihapon minahimong kliyente kagahapon.
0: Although
1: masabta na to nga gamay ra tungod kay ting opisi naman. Na ang mga empleyado sa gobyerno, di man na maglaag-laag og mall kung ting opisi na. So masabta na mo nga anong medyo mubo ang amo ang turnout kagahapon.
0: Okay, so mas maayo pa itong gawa sa SSS. Kaya ang SSS, nagkaroon makaya nga di siya tamang trabaho, di ba? So, doon sa kanagan po sila mga membro. Anyway, so at least kinisya, masa ba na matagtuig, regular na niya mahitaboan ni, kaya naalaman ni karon, sunod tuig mo pagyapon ni ang mahitabo?
1: Basit malagmit, Magnong Joel, na kuan, nga kada tuig na niya ipahigayon sa Department of Finance.
0: Okay, so mas mayon ta no niya. At least nga to niya kami sa Magnum Radio, at least makatabang po kay daghan biya. Although sa GSIS sakto nang imo nga minus gyud kang inyo diya murag direkta-direkta naman no kang ang inyong mga serbisyo diya, unlike sa uban lugar nga dapat gyud nga naa sila lugar mo magpaibalo para nga maka-avail po sila nining service caravan nga gipigyan sa GOCC. Anyway, so napamay nabilin nga oras ka no kay until 5 o'clock pamali siya, Manager Erwin.
1: Yes, hangtod sa alas 5 karong adlaw, Magnong Joel.
0: Oo, so basig doon na kay panawagan atong pa makahibalo kayo nini nga basig na pa may oras. So 5 hours pa ang pwede pa nila makadalikit sa ilabi na aning karaban kung GSIS magani siya ang iyang concern na Manager Erwin Casicas.
1: Magnong Joel, ako nagdapit ako sa mga employees sa gobyerno na kung makadalikit mo sa SM, naami service desk dito, duyog sa aning gipahigayon nga service GOCC service caravan sa Department of Finance. Ako pong iduga nga iaghat na ko ang tanang empleyado sa gobyerno nga i-install sa ilang mga cellphone ang GSIS Touch app. Ang amo ang digital mobile flat platform para sa mga transaction sa GSIS. Then Magnum Joel, pwede ba ako mag-plug?
0: Sige, okay. Pero yan, Manager.
1: Na ako isa kaklokan. Para sa among mga kliyente sa Claveria, Misamis Oriental, na GSIS Service Desk Team sa Mais Servicio Festival sa Claveria. Palihog na lang i-check ang among FB page sa pizza og oras nga naa kami sa munisipyo sa Claveria. Karong Hulyo na.
0: Hulyo, unsa na pizza na? Unsa na pizza na?
1: Nakalimot ako, Magnum Joel, unsa na pizza ha to?
0: Okay. So at least na inyong dito, murag special lang panahon nga muadto ang GSIS ito sa Claveria mismo sa ilang munisipyo.
1: Kuha na, sa celebration na sa ilang kapistahan man siguro. So naami dito, mag-service desk gihapon ni.
0: Okay, so at least no nga katunguban nga mo ana dia ayaw na diyan na muskulabiria magpaabot. Sila
1: nga magkita-kita ra sa munisipyo pohon.
0: So sila katong i-announce po na para katunguban nga nahibalo katong taga Villanueva na mga taga Claveria dia. So diyan na silang paingon. Para nga din na sila mahinayak pag delicatess ka ganyan, kay traffic na ba kayo?
1: Maupo na akong concern. Traffic yung kayo atong syudad karon.
0: Mm-hmm. Okay. Anyway, so Manager Erwin Nakasikas Miguel, atong branch manager sa GSIS Cagenduro. Salamat din mo, Manager. May ngunto ni mo.
1: May ngunto po, Magnum Joel. Daghan kayong salamat sa panahon imong gihatag sa amo.
0: Okay, thank you very much. Inabati Miguel si Manager Erwin Kasikas Miguel ang atong branch manager sa Buatan sa GSIS Miguel Cagenduro. So, doon ay kitawag Miguel ang GOCC Service Caravan. Doon na pa yung panahon dia. SSS, Pag-ibig, GSIS. Kato mga na ipangutana, query tanan. Ana mo dia kay muhatag sila tubag ninyo mga pangutana. Di na kinala mo at tumo silang opisina. Ato lang yung nalagay Miguel. Dapat unta, doon ay announcement na ni mga 3 days or 4 days before ang caravan para sa mga katong uban makapangandam kay daghan ka din ng kapangabot sa estasyon no mapalaban taon sila nga sir among kwan sa sir galisod mi dito sir sa SSS kasagara gyud ang daghang reklamo SSS ang uban murag wala in 30 na dia I don't know sa kay tabo
2: Magnum in action
0: anyway sa tubag mi kadin sa aton tulong mi gala pikit sa oras pabota lang Miguel no kay among gimonitor gyapon kini Miguel ang rally kay tanaw ko murag di pa ni siya mahuman karon mulamay pa ni kining rally Miguel sa Manila karon para ora. Oo, so tanantag ko sa metabo, kaya ang naglali, Manila pa man, wala pa mang liyok, may gala ang mga nas probinsya, kay Muraga, ilala sa Iglesia ni Cristo, unya kalit man kung kaini, amo na nga, gidali po nila, may gala nga, ino, Muraga, ilang mag ipangabong itong mga Iglesia ni Cristo dito, sa mga pulis, na ayaw yun, kaya nga to niya, peaceful, basta peaceful, pasag din lang, kaya mangundang man, kaya kung inyo nang abog-abogon niya, mga sakitan ng ubandiya, na muna itong gingon may gala, problema na pag-abot sa panahon.
2: Magnum in action!
0: Diba? So, ilabi na kayo sila nga, wak may permit na. E si Tore, mga wak permit. Dakpo na, dakpon! Alanak pa, tanan na nga, pila kalibo niya.
2: Magnum in action!
0: Sige kita may istorya na may gala, pero muna bantay-bantay gin mo niya. Kay ang ligid may gala, gatuyok na ba? Diba? Ang panahon, parang gulong. Muna kitawag sa panahon pa, wither-wither lang. Karo may galang wither, nakapabor sa inyo. Pag di na makapabor, muna kitawag ang hangin. Ilampur na sa pulmuntanan.
2: Magnum in action.
0: Bantayin mo na kaya bantayin mo.
2: Magnum in action.
0: Ayaw kumpiyansa kay lain politikas Pilipinas may gala wither-wither lang. Karon nakapaboro niya nakapasakit mo daghang kay mga lugar mga nangaligsa ninyo. Pagabot sa wala na sal mo dia lumba gimong dagan pagbalay lang mo sa laing nasod kay siguragin nila kagagin mga igsoon.
2: Magnum in action.
0: Ikala pagkakas sa para kumpan din sa ato tulong may kalato Magnum in action yung alakas kainan Magnum Jolacobo sa Balitaog Servisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balitaog Servisyo Magnum Radio.
0: Oras, alauna, 12.
4: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
5: GTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: GTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
5: GTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamasahan ang butika.
9: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butik sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

Hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka, mwah.
6: I-shout out na na. Magnum shout out.
10: Magnum shout out.

0: Kining katang, yatud kanin nyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong di mahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: It's 201 on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of CDO.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahaponon, may gilaan anin balita karong orasa. Giparang kibutan sa Cagayan de Oro Fire District nga luwas ang katawhan, ilabi na sa insidente sa sunog. Mato di City Fire District Fire Marshal Superintendent Renante Lorono nga makabuot kini pinaagi sa koordinasyon ug tabang sa publiko.
5: Uban sa ato ang Bureau of Fire Protection sa ato ang aningkamot namo nga mahimong luwas ang ato ang tibuok syudad pinagi sa programa campaign o ato ang programa sa kabaranggayan nga morning old plan ligtas na pamenan o nga among paningkamot nga uban ang komunidad mahimong fire safety conscious o makiglambigis sa tanan programa sa ato ang buhatan sa Bureau of Fire Protection ato ang malikayan ang mga pangitabo susama sa sunog. O usab, magpasalamat po ko Magnum Junser sa suporta sa ninyo nga pinaginini mapabot ang programa sa BP nga dako dai kayo kaapuhan ang matag isa nga mahimong maprevent o malikayan nato ang maong mga pangitabo ang incident ang sunog.
4: Ang pamahayag ni City Fire District Fire Marshal Superintendent Renante Lorono. Samtang naka-full alert ang Philippine National Police kung PNP human sa emergency rally sa religious group organization sa EDSA dito sa kauluhan, napabilingan na sa ground ang police unit o padayong nakikoordinar ang sa concerned unit aron masiguro ang kalinaw o kaluwasan sa publiko. Mato ni Acting Chief sa Public Information Office o spokesperson sa PNP Police, Colonel Allen Ray Co, nga layon sa mong sitwasyon, nagpabili na pagrespeto sa ilang hanay sa katungod sa mga nagprotesta sa lugar, samtang adunay tulo karalista ang aresto. Human matud pa sa insidentes pagpanakit.
6: Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan at kaakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong ano dyan. Palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagala ang karapatan ng bawat isa po sa atin. Kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan na nabangga, na untog. At meron po namang dalawa pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulis. Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihing malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully.
4: Ang pamahayag ni Police Colonel Allen Rayco, ang PNP spokesperson. O karon sa tong Maggie Miss Hunter, tanda waton karon ang dugang balita kaglabot na sa hinabang nga gitunol ni Kagawad aron magsayo sa mga biktima sa sunog sa Sitio Little Cebu o Sitio Gabukayan, Barangay Lapasan ning syudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 14 for Sid Blanca.
3: Magnum News Hunter.
7: Aron din lahat sa Direct Lapas Udo, Cabot Court ongoing karon, no? Ang pagtawag sa mga pangalan sa mga biktima sa kiribang sunog. Malagi itong i-press ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon. Muhatag siya magdunsing labi na sa Operation Tabang sa Magnum. O tabang siya, muhatag siya og bugas sa magdunsing karon ang gitangapot-apot karon. 5 kilos matag pamilya magdunsing nga bugas plus na apay buhog food nga manok pa magdunsing. Dili karon no, pasalamaton kayo at mga kaigsoonan. Dili karon sa barangay Tulibang Lapasan ang lagi masunugan.
4: Ha? Sa mga nila pagluto magno first day, di ba? Gididaan man sila na pagluto karon na din na kay murag para gyud na kaning synchronized murag dito man sa barangay hall ang pagluto nila magno first day base na sa tong nasabdan pod kagahapon sa barangay administrator Ma'am Ken Ranan magno first day.
7: Problema magunsing kay kaning manok dali ra man sa luton di naman ta kinahanglan magunsing lugar og gribang dako gyud kay sa lugar kawa di na man puy-puy na mo puy sulay mga kailaw mga silingan dili magunsing sa area balay-balay puy dili na sila magluto dili kaning atbang langgaan magunsing dili sila magpaluto or sila gyud mismo ang magluto karong mga panahon na gribang manok buo gyud sa manok nga gribang gihatag ni kagawad alan magsayo pinagisab lugar sa magdumoperasyon tabang yang gagi tunol na karon magdunsing medyo tagahapon na to lagi ang ila magdunsing manpower o ganing manuksap maihatag ayos niyabot na gidini karong mga panahon na so hapit na matapos magdunsing ang pagdisibit tagsatagsagit no ang gihimo karon tagsatagsagit ipangtawag ang pangalan pagtawag si mong pangalan maduol lang ka din sa na may sakyanan o ganila ni kagawad alan magsayo yung nalugong nga papos sa convenience store at grill maduol lang ka din tagaan din ka magdunsing so tawag si mong pangalan ka, dawat ka, lakaw din ka magdunsing. So inani ang senaryo, karong mga panahon na sa mapanghatag sa inabang ikan sa barangay tablo ni kagawad na alan na magsayo. Magikan rin sa itong location, mag-presid Blanca sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat o Magnum 114 First Aid Blanca o karon sa itong Magnum Power Water Advisory. Gipay balo sa COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled service upgrade. Ipahigayon o mang adlaw Miyerkules alas 10 sa buntag, Hulyo 1 hangtod kini Hulyo 2, adlaw nga Webes alas 7 sa buntag, apiktado sa realignment sa 300mm diameter steel pipe o 200mm diameter UFVC pipeline nga apiktado sa nagpadayon nga drainage project Jack nga nahimutang sa Biasong Tinib Road, Barangay Makasandig ni Syudad. Apektado sa hinay hantod sa pagawala sa tubig, ang Tibuok Poblasyon Area, gikan sa Barangay 1 to Barangay 40, Barangay Puntod, Nazareth, Makasandig, o pipila kabahin sa Barangay Kamamanan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert.
8: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa mong ex nga akong di mahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkita-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
8: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With Nostar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Pirmig ang panghihi.
4: Hanap ka pananaw.
3: Ug pagpaminod sa mga tiin.
4: Masin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
7: Mayong balita. Ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Uguban pang discounted ng Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
7: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Kining katang, kaya tut kanin nyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swaks na budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9
2: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga servisyo? Solve na yung problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin ni sa Carmen proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloaded pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches o original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sa sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito usap sa sporting items, sama sa billiard accessories o kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magaldingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubok.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
7: Ina ang kape ko.
6: DTX Coffee Mix.
7: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

Okay dong. Ito na nga minaw sa website www.magnum999.com. Salamat sa iyong pagpaminaw. Maying pagpaminaw sa tanang mga Pinoy nga nakaroon sa gawas sa nasod may gala nga naminaw karon sa Magnum. Salamat sa inyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw mga higala ha. And lakip na sa mga kanapitong mahilig mag Facebook. Pangitalang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updatean mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban. O na siya may gala o sa inyong mga radio set, Magnum Radio 99.9. Sa mga natulog pa karong panahon na, uy, kahayahay sa iyong live may gala, no? Natulog pa manday ato mga Magnum friends karon kay alas 2 pa man, unya, taon-taon ani may gala, mubango na para mag-exercise. Oh, i-exercise sa ilang mga ba kay Ting Merienda naman. Mao na siya mga Magnum friends. Oh. Ito ha, mag-enjoy na sabta. Hangtod sa alas 4 sa kapon.

0: noon mo nang ayaw magbiya may gala kay dagantang ano dagantang lingaw karon nga po nang idalit sa yung tanan mga Magdon friends mo nang paminaw lang gud mo diya may gala no paminaw lang kanunay sa tanang mga Magdon friends natong karon bitong naminaw lang samtang naginusara at least ikaw Magdon friend nga naminaw karon nga ikaw ra usa murag na ang feeling ana bitaw murag na nakikauban kay madunggan man ko ninyo sa radyo. Diba? Murag na na tayo. Nag-uban na tayo mga Magdon friends. Diba? Ano na siya may gala. Anyways, dari sa tayo mga Magdon friends ha, sa atong unang segment ang talagsaong pangutana.
1: Walay personalan. Lingaw-lingaw lang.

0: atong talagsaong pangutana na karong hapo na may gala. Oy, naminaw na gid siya, oh. Naminaw gid siya may gala kung saan itong talagsaong pangutana na karon, oh. Ang atong talagsaong pangutana na may gala, katong panahon nga wala pa ay social media. Unsay imong pampalipas oras? Ato'y balik ka, atong nga talagsaong pangutana. Katong panahon mga Magdun friends nga wala pa'y social media. Di pa uso may galang social media. Unsay imong pampalipas oras? Oh, okay. Ato'y balik pa may gala ha. Ang atong talagsaong pangutana sa panahon, katong panahon may gala nga wala pa'y social media. Unsa may imong pampalipas oras? Sa man magdum friend ba? Nga katong di pa uso ang social media, di pa uso ang internet, di pa uso ang mga touchscreen nga cellphone. Sa panahon nga di pa uso na may gala, unsa may imong pampalipas oras? Sa may mong pampalipas oras may gala para kada bitong malingaw sab ka. Okay? So sa mga gusto mo tubag mga Magdun friends sa atong talagsaong pangutana, itawag na may gala sa 0995-322-6237. Ato ibalik ha? 0995-322-6237. Sa panahon nga dili pa uso ang social media may gala, unsa may imong pampalipas oras? Oo, unsa may pampalipas oras imong Magdun friend? Sa panahon nga di pa uso ang social media. Okay, muna itong talagsaong pangutana. Karong nga po na, so tawag mo ha, 0995-322-6237 or i-text ayong mga tubag. Same number gapon mga Magdun friends, okay? Anyways, bumalik ta ha para sa atong sa inyong mga tubag. Og syempre, lakip na ang atong ano ang latest may gala. Oh, makita tao niya tatawad mga Magdum friends mag-live ta dito sa Magdum Live para sa ano ang latest, okay? Atong oras may gala, alas 3 sa hapon.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 kahaponon. May gayang balita karong orasa. Hugot ang barugana ni Consul John Rodriguez sa Chairman sa Committee of Services sa Konseho nga walaon ang tanang matang sa dula sa online na alang sa kabataan ingon man sa social media. Mato ni Rodriguez nga halos dili na maistorya karon ang kabataan tungod kinakatutok sa video. Gihulat na lang sab niini ang lakang karon sa national alang sa disgutan nga sugyot.
5: Yes, no, magulat kita, gikan sa national, kita uyon kayo ta na iwala yun una ang kaning social media, any social media platform, including TikTok, kanang mga YouTube, TikTok, gani YouTube. Na nauna na ang atong Australia, no, gikan last year, November last year, they had already a law na magbawal sa 16 below kung gamit any social media. So grabe yun, kani, kita din eh, gulat po ta, gikan sa national, kung sa ang ilang mga balaod, na ilang iduso kay ako uyon kay ko na iwala gina no kay bisod kayo dili di mo masturya ang bata kay tungod tuara sa games tuara sa YouTube si tanong videos niya grabe ang influence diha pag influence naagani karon nasa national na karon ga propose na sila na ay mga certain games na ibawal daw pero murag temporary naman to na ko tanan games no tanan yun any form of social media na iwala yun.
4: Ang pamahayag ni Konsehal Janjan Rodriguez, Chairman sa Committee on Services sa Konseyo sa siyudad. Samtang gibutyag ni Palace First Officer Undersecretary Claire Castro nga nakamotor ang presidente President Ferdinand Marcos Jr. dili lamang sa palasyo apan sa mga tawo na apektuhan sa emergency rally nga gipahigayon sa religious group. Samtang nga gibutyag usab niini nga walay nakita nga bahad ang presidente sa nisgutan nga kalihukan ani ang topic sa briefing sa Malacañang.
6: Ganun pa rin, maximum tolerance ang dapat na ipairan at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas.
7: Pero dito po sa Malacañang, may nakita po ba tayo na dahilan para mas maghigpit ng security? Naka-heightened alert po ba yung Presidential Security Command?
6: Nagmamonitor po ang Pangulo. Nagmamonitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta.
7: Does Malacañang see this as a threat, ma'am?
6: Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon nito ng batas.
8: Good afternoon, Undersecretary. How grave is the impact of the rally in the eyes of Malacañang? Why did the President deem it important to or deem it fit to cancel several events this morning?
6: Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact, hindi lang para sa palasyo, kundi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagra-rally at gagamit po kayo ng kalsada, ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman. Ang mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho, o pumunta ng mabilisan sa ospital.
8: Ma'am, yung administration po, paulit-ulit na sinasabi na dapat managot ang dapat managot. How will the administration hold those protesters accountable given na nagrally po sila ng walang permit and as you mentioned, marami pong naabala dahil hindi nagkaroon ng rerouting and other possible arrangements ahead of that rally?
6: Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo provided that your action should be in accordance with the law. So kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas ay kailangan din po managot.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugkaroon sa itong Magnum News Hunter, ang MUMA para sa mag-uuma ipahigayon sa barangay Kanituan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
9: Idapita sa City Veterinary Office ang mag-uuma sa kahayupan sa barangay Kanituan alang sa ipahigayon nga ang MUMA para sa mga mag-uuma karong bulan sa Hunyo, Pitsato sa Digtuiga. Na sa oras alas 8 sa buntag diya sa barangay covered court sa nasangpit nga lugar tumong ining matagaan o igong informasyon kung kaalam ang mga mag-uuma sa kahayupan aron mapalig-on at mapanalipdan ang ilahang mga mananap na pipila sa mga kalihukan mao ang pagbigpulong kalabot sa El Nino o ang epekto niini sa tuwang mga kaumahan ing lakip na ang orientation o aplikasyon sa insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation na uban pa ilay nini ang pagpainom duma nga mga partisipante nga magdala og valid ID nga 2x2 ID picture barangay certificate og residente sa Kanituan ka pagpapatuod nga doon nga ang baka nga nasa barangay Kanituan nga 60 per head para sa magkuha og credentials og uban pang registration number sa o register na naka-register na ba sa RSDSA. Balita yan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Indiques sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras Mengana alas 3:22 na.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik na may gana sa inyong paboritong programa ang Magnum Music Jam. Kaoban siyempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ikembot mo daw, ikembot mga Magnum friends. Those from Baby Dolls may gala, ha? Ikembot mo na Magnum friend. Oo. May baka mo kembot, ya, may gala. Alright, alas 3:23 na. Kaoban pag-iapon ninyo si Mr. Talagsaon hantod sa alas 4 sa kapunan mga Magnum friends on a Tuesday. Happy Tuesday sa yung tanan may gala. June 30, 2026. And katapusan ng adlaw sa bulan sa June mga Magnum friends, ugma bagong bulan na sabta may gala. Humana dahin ang ano, di ba? 6 months, di ba? Humana dahin ang 6 months may gala kay pagkaugma, July naman, di ba? Paspas kayong adlaw may gala. July, unya, pagka August, fiesta. Pagka September mga Magnum friends, ano na pod na? Muna sab na ang panahon ng ting Christmas countdown na sabta. Sa Pilipinas, ragid na may galang pinakataas nga mag-andam sa Pasko bitaw. Mag-celebrate o Pasko kay ang Pilipinas, taas kayo. September pa lang may gala. Ala, nanay, kapadugdungog mga Magnum friends o pinaskuhan. No, di ba? Bisan wa pa ang Pasko, layo pa kayo. Ala, padugdungog na, pinaskuhan ako ha. O, oh, nalagi na may gala na. Saan magiging na nato mga Magnum friends kay nandan man nato mga Pinoy may gala ang inana, di ba? Nandan na itong layo pang Pasko, mga ayaw na. Saan nalagiging na may gala. Ano mo, isa nga itong talagsawang pangutan na karong hapo na may gala katong panahon nga dili pa uso may gala nga kadapitang wa pa internet, wala pa social media, unsay imong pampalipas oras mga gala. Ato ibalik atong talagsaang pangutana katong panahon nga wala pa'y social media, di pa uso ang internet. Unsa may imong pampalipas oras mga Magnum friends? Alright, muna itong talagsaang pangutana may gala ha. Sa mga gusto mo tubag, tawag mo 0995-322-6237 may gala. Once again, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag. Hello, Inday!
4: Hello!
0: Ah, wala gi.
4: Sinalang ko manawang, uy.
0: Ano man?
4: Kain na lang ako na ako.
0: Okay, kung suspect pa lang ka, dakpan diretso. Pinailhan man dayon.
4: Sinalang ko manawang, uy. Manawag man dayon. Napagay ko kao.
0: Ah, lagi. Klaro man sab na ikaw ni. Kaya man... Maying hapon, Inday. Kumusta man si Inday?
4: Always happy.
0: Ay, klaro kayo. Happy kayo kakaroon ba?
4: Ganong, happy.
0: Anong happy man ka?
4: Happy lang. Mahalang nag-uol sa happy ang kasunod.
0: Normal man ganang mag-uol-guol tao sa ay. Di ba na mawala?
4: Abitaw. Lagi,
0: okay.
4: Lagi.
0: Once nga nabuhi pata sa kalibutan, na ganang mag-uol-guol, lipay-lipay.
4: Oo. Oo man, ganang sa lipay-lipay ang guol-guol.
0: Oo, kompleto na siya. Oo.
4: Oo, sumpay.
0: Sumpay na siya may mga Magnum friends. Di ba, Inday? No? Kumusta itong panahon diya, Inday? Init ba?
4: Kwan, nagsagol ang kainit ugang dagom, dari.
0: Ah, nagsagol.
4: Nainit, half init, half food ang dagom.
0: Munang ginaingon nga mixed emotion. Nasagol naman.
4: Mixed emotion.
0: Oo, nasagol.
4: Yan, hindi ay ba ang kagool o kagkalipay. Mixed emotion ka po ng langit.
0: Correct. Ana, gina siya, di ba?
4: Gani.
0: Okay, alas stress naman. Nagmerienda na ka diya?
4: Oh, man na.
0: Ay, ahay kayo, ha?

0: Unsan sa na?
1: Ayaw po.
0: Yan naman.
1: Basin magsakay-sakay po. Nga na may mga kasangkas sa Malunggay Pandesal. Basin isa sa kumuangkas ba?
0: Ano din, makadaot din ng kiss. Di ay, sa isa ramang kakiss, makadaot din na?
1: Makadaot na ko, hindi na mayo eh.
0: Ako bang, ano man, kay ulay toothbrush, ana? Ulay yung panutbrush.
1: Bakit nanotbrush mo sila kay Juan ba yan? Mamaligyan ay Bishop Pandesal dapat.
0: Lagi.
1: Ito ginagyan mo eh.
0: Lagi no, ikaw pilian baka oh. Ng mga ano kanay mong gapalitan, tanaw nimo yang tsura, yang suot, yang kuko ana.
1: Usahay kanang makalantaw ko ba pag ingon ayo ana bitaw din. Makurat ka na lang. Uy, pag ana nimo nga makurat uy, oh, sige di lang na ko ato ano. Nay na na gyud nom ay Gilbert nga makurat ka sa yang kuan gyud ni palit siya nga. Siguro na siya trabaho nga pulingit nung ganyan kamot nung nasa sa talya ka ng mga sakyan na ni Nana.
0: Ah, kana, no? Normal gina siya kay namang ka sa ano.
1: Normal siya, oh. Pero naging masalaag.
0: Oo, naging
1: na. Masalaag nga mga kanang nabuntagan nga pulingit yun. Hindi, matingala yun ka. Oh, hindi mo lang dyan puntagaan kay. Magbayal doon niya, naninitas.
0: Mauman, di ba? Unsao na lang. Ikaw. Dirita sa atong talagsaong pautana, katong panahon nga dili pa uso ang social media, mga kani-internet, unsa may mong pampalipas oras dati?
1: Kuan, TV.
0: TV? Ba?
1: Katong TV nga, kuan, nagkapas pa po sa white color, i-update na din ang color.
0: Black and white pa lugar, black and white, ana?
1: Black and white nga na ay, kuan, na siya ka ng sira-sira, bitaw, nga murag cabinet.
0: Oh, mura siya, aparador, ay, ana?
1: Ay, nana. Oo, oh, aparador. Huwag yun na akong lingaw po. Walay gadget sa una, or magdula, inana.
0: Magdula. Unsa'y dula? Unsa na dula na siya?
1: Kanang shatong, sayon, kaning Chinese garter, inana. Mga luto-luto. O ina na din Monica. Namang ko yung Monica. So magdula ko dito Monica. Muna kong lingaw.
0: Monica nga pambarang. Unsa man na?
1: Dili po.
0: Adi tumao. Amin ang pambarang.
1: Grabe siya ng pambarang. Paborito na ko ang Monica nga kuhan sa una. Blue eyes. Dahil ka na bito. Inigpahigda. Mukwansa. Mubiyong. Patindog. Mubuka din siya. Inana. Kung pakaloy sa bata pa ko. Na ako yung Monica. Nahatag lagi sa kong mama and anay. Muna akong lingaw, mga muneka, sa ninaan, ninana, kana.
0: Karon,
1: dula, Roman, yun.
0: Karon, lahi na yun kay, gaano ba ka, ga-Facebook ba ka, ga-social media, dili?
1: Ga-Facebook, ga-TikTok, ga-YouTube.
0: Uy, ga-TikTok, dahi ka?
1: Sakit pa kayang, ay, nakoy TikTok, pero wala siya download nga mga kuan. Mananaw lang ko sa TikTok nga lain. Kung na makakuan siya ko ba, maka-join po ko, inana.
0: Ay, abi na ako kapangita ka mga macho dito.
1: Ay, wala, uy.
0: Ah, wala.
1: Naaman, pero ipas, binali mo siya naaman. Kaya kasagara na baka ron magdong Gilbert kay mo-offer na ang mga basto sa TikTok.
0: Ah, lagi. Manggawas na ba?
1: Oo, makita. Kasi sa reels. Tingnan mo na nga itong skip na lang bitaw. Kundi ako man siyang ikuan. Kaya ako siyang i-just gun. Ako siyang iputang dito. Para di na siya mo-appear o lahi na dahil yun.
0: Ah, lagi. Kung sa TV, ang lingaw niyo mo dati, TV man, unsa may mga palabas dati, imong gatanawan.
1: Kuan, God's Entertainment, then ah, Cartoon Girl, kana.
0: Kuya Germs kayo.
1: O, Kuya Germs, kana. Dayon, mga cartoon nga, kuan, sama sa kaning Emily, katong Francis Sarah, kana. Muna kong mga paborito, kana mga salida nga mga cartoon yun. Ano mo mong kasagara sa una, mga cartoon YouTube. Dutch Entertainment ba yun?
0: Kinsa mo ang paboritong love team sa Dutch Entertainment?
1: Si ano, si Bina Morales o si Kim Fidelion.
0: Ah. Unsa na siya na group? Unsa na day? Unsa na adlaw na siya?
1: Taga Waves.
0: Thursday group na sila?
1: Thursday group. Then mo po na kong paborito nga group po. Kaya sige naman na sila ka-champion.
0: Kanang kada Sabado nilang programa gyapon, no?
1: Kada Sabado, good na. Then, pag-abot sa mga Sabado, nandiyan na sila ipakontestanan. Pabor ko dito sa Thursday group. Kay Tua dito si ano Manilien. Mga Bisaya, bitaw, nagtipok.
0: Ah, mo ba?
1: Oo, mo'y panatik na ko sa una. Good, kada good sila. Kana, hangto na niabotin silang Julina, niabotin itong mga Marvin. Ano, napag-unasan.
0: Okay.

0: pag-abot sa 90s, nang gawas naman tong ang TV, di ba?
1: Oo, ang TV. Kana na din, daghan na din ang mga kalabas to na, kung yung ko, nalingaw yung ko sa TV sa una.
0: Oh.
1: Kana, nara ko sa balay, maglantaw lang kong TV, nana.
0: Ah, okay.
1: Kasapa na kayong mama, mubuto na ng TV ha, bantay lang ka.
0: Na.
1: Alungon din ako.
0: Oh. Okay, wala may kalingawan.
1: Yan, lubag-lubag sa Magnum Gilbert, lubag-lubag.
0: Oh, lubag-lubag ang pag-change sa channel.
1: Oh, lubag yun.
0: Pati lalo volume. Pati antena.
1: Nag-thread.
0: Oh.
1: Nag-thread ba na Magnum Gilbert? Kigamitan na mong flyer.
0: Na.
1: Lubag ng
0: okay, naputol. Naguba na to yung tuner niya. Katamutang pang-tuyok. Nab, orag-nab.
1: Oh, pang-tuyok yun. Kay lubag-lubag man yun. Lubagon man yun. Ibalik na sa...
0: Naputol.
1: Na, kaya nagkapas-apas lagi sa salida nga. Tiyana sa pikas.
0: Tiyana
1: na sa pikas. Kay... Doon na magyud channel sa una, mura na magyud ang kaning karaan magyud ng kuan kana ibundaga. Then nagsunod ayon ni kuan lunch date sa una.
0: Oh, lunch date. Oh, nakapas pa ka atong ano SST.
1: Oh, nakapas.
0: Oh, kana mga daan kay mga palabas.
1: Unsada sa una ay mas magtipok kami kaysa karon kay mura gablag-blag na mi gumikan sa kanang tungod ni kan sa cellphone mura. Kung pwede lang lagi, ibalikan sa una. Kaya mo abot naman gihapon. Kung may mga sulat, mga abot naman gihapon.
0: Lagi. So, para sa imo, ha, sa panahon nga, no, social media, gika, social media, TV, gika, o mga
1: TV,
0: dula.
1: TV, gika, TV, gika, kay, di hagi na ako makita ang kadaghan ng mga artista, di ako nagka-idol, linanan, mga love teams, ano, inana, yun.
0: Murag
1: panatik yung kuha ng TV sa una dahil after sa Sabado, FJ, oh, si
0: Kana.
1: Fernando, so scrappy.
0: Sabado sa gabi eh.
1: Daghan kay, oh, daghan kay, ano, tao sa balay, dili man manira akong papa kay. Welcome ang tanan, oh, magtipok din mo dito, then regal shopper, then sunod, magsinyugita, then pagbuman kay, wala na. Magsinguli na dahil, pagbuman sa duwa kakalabas, nana lang, ulit sa balay.
0: Tanaw pag,
1: magbibo lagi.
0: Tanaw pag ay to ay sa una.
1: Oh, ito ay si Kuan.
0: Si Inday Badiday.
1: Inday Badiday. Daghan yun ang tsada sa una kay.
0: Malata
1: simple, na. Panatik ni tag-artista.
0: Malata na yung edad, anak yun ba?
1: Dili, sa ito ay pa, bata pag yung kuhana. Pero kay gumikan sa wala tayo social media, sumapokus sa TV.
0: TV rin yun, oo. Huwag may lain.
1: Sa TV, di ko mapokus. Anak yun.
0: Oo. So, dito yung kasa...
1: Yung yun, ang para-paraan gamay nana. Basta mga tiyada sa una kong kumpir na kukaroon kay... Magpangita ko sa unang panahon kay... Matipok pa man ni karon kay... Murag, dili na, nagsalit na lang lagi. Lahi na. Lahi na sa rantiplada sa mga kinaiya, pamatasan, ni nana dito.
0: Mauman.
1: Lahi rin sa una.
0: Lagi. Sige. Salamat kayo, Inday, ha?
1: Oh, salamat po kayo. Thank you kayo sa Magnum Radio. Labi na sa iyo, Magnum Gilbert nga. Nag-inusara na lang yun karon.
0: Sige lang, kayo naman po ka.
1: Saon man yun, di ba? pero ayaw kalainan. Sayang lang yun kayo, no? Sayang eh. Mabibo, mamati rin ko sa iyo kabibo. Bitaw sa mga tao, inana.
0: Lagi.
1: Malingaw ko ba? Sige lang kayo, nalingaw man gihapon. Sige ikaw na lang kayo. Daan man yun ka na kinusara ba?
0: Sige lang, importante, mag-move on na ta.
1: Lagi mag...
0: Bitaw, salamat kayo, Inday! Ano, wala naman si Inday. Sige, line caller ba eh. Hello?
2: Hello, sir. Magnum Gilbert.
0: Hello, kinsan eh?
2: Magandang hapon, Magnum Gilbert.
0: Magandang hapon din. Hapa, kanay hapon. Kinsan eh?
2: Gusto mag-question.
0: Inahid ka may mong radyo kay feedback na ta si Crystal ne? Kano Crystal?
2: Yes, sir.
0: Inahid ka may mong radyo ha? Okay, para dito mo feedback. Asa naman ka?
2: Hello, sir.
0: Sige.
2: Nandito na ako, sir.
0: Nandito ka na. Nandito ako. Ikaw ni Criston?
2: Yes, sir. Magnum.
0: Sige. Unsa may, ano, sa panahon nga wa pa yung social media, unsa may imong kalingawan dati, pampalipas oras?
2: Sa una, Magnum Gilbert, itong wala pa sa ninja kung ang lingaw sa una karaw oh karaw
0: karaw okay
2: dili karaw
0: karaw ra karaw ra oh
2: oh karaw ra dili grip belo karaw wil belo dili bet belo kana
0: karaw oh balo balo gapon sa una
2: sa una rapod
0: karaw
2: mo lingaw sa
0: Lai, karon sauna ga karaw karon kay kuraw na ba? Kuraw na. Bitaw. Murang mong kalingawan sauna Crystal.
2: Kamo na rin beginning karaw gining durog basketball.
0: Basketball na. Ah, okay. So mo na siya dati no.
2: Yes, manung Gilbert.
0: Unsa pa man?
2: Sa una muna ka ng Gilbert, then TV.
0: TV na, mga palabas sa ano, TV, ana.
2: Itong TV sa una na ay ka ng sira-sirado.
0: Napumoy ano, namoy Betamax sa una.
2: Napag ng Gilbert na po, Betamax.
0: Betamax, no?
2: Basta kanugin ng tape.
0: Okay. Sige. Salamat kay Crystal.
2: Karon magunong Gilbert, sa karon nga panahon, akong lingaw, TV gyapon. Pero high-tech na, kining kuha na siya, kining Netflix na siya.
0: Dili TV ng ubo-ubo, ana?
2: Alay mo na magunong Gilbert.
0: Light mo na TV. Alam mo, lay mo dito na TV na. Okay, sige. Salamat kay Crystal, ha?
2: Shoutout ko magunong Gilbert.
0: Sige, go.
2: Akong shoutout ang mga tanang mga OGG sa lapasan. Huwag tanan nga mga Astig 96 nga naminaw karon. See you all soon mga katupa. Marong ilong Gilbert.
0: Alright. Salamat kayo, Crystal. Bang hapon. Alright. TV rigid sa una may galang kalingawan, di ba? Huwag mag-ilayang kalingawan sa una mga Magdun friends, no? TV, radyo, ano sa paman, Minog Radio, kadang drama, muna siya mga Magdun friends kaniya ito, nga kalingawan sa ato mga higala kaniya ito, wala pa yung ano, social media. Pero kay lahi naman mga Magdun friends, kaya na naman yung social media, so medyo nilahi na yung dagan sa panahon mga Magdun friends, no? Lahi dagan kayo na bago may gala tungod sa social media mga higala. Mga ang uban po nga medyo tagasong edad dapat kabalo sa tang unsa nang paggamit sa cellphone may gala no para di ta ma behind okay mga kabataan grabe na ka high tech may gala dapat ikaw sa high tech pod mo apas po ka sa ilang mga hilig mga higala okay anyways hapitang ato oras alas 3:40 na may gala and karong panahon na mga Magdun friends ha diri sa ta may gala sa ano ang latest
3: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
4: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
3: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites, di mapakali.
0: Pag walang chika parang may mali. Okay, may gala. Dari na sabta may gala sa ano ang latest. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Okay, mag-uban-uban na sabta dari sa Magdum Live may gala. Live na live ta may gala sa Magdum Live na mga Magdum friends sa Facebook. Siyempre, ha? Og kaway-kaway na may gala sa mga naglantaw karon sa atong Magdum Live. Labi na karon kay dari na sabta sa ano ang latest. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Alright. And syempre, ang atong chikan karong apo na may gala, ha? Aba, kaila ba mo ani mga Magdun friends, ha? Ato saning ipaduog may gala. Murag kaduog na mo ani mga Magdun friends kay sikat din siya karon sa social media. This is Lance. Oh, kana siya may gala, ha? This is Lance. Muna siyang sikat karon sa social media may gala ha? Si Lance mga Magdun friends. Sato siya ilaon karong hapon na may gala ha. Kaning sikat kayong content creator may gala nga si Lance. Si Lance may gala o si Luis Ann Nagal o mas naila sa pangalang si Lance sa social media 24 anyos may gala ug usa kini ka content creator og estudyante sa veterinary medicine or vet med sa Cavite State University. Ug usa usab siya ka animal advocate mga Mike and friends. Pinaagi sa iyang mga video, naghatag siya og makalingaw og mapuslanong impormasyon kabahin sa mga hayop, veterinary medicine, science, and uban pang educational topics. Gamon sa pag-edukar sa iyang mga viewers, kanunay usab niyang ginapakita ang hustong pag-atiman sa mga hayop o ang mga positibong paggamit sa social media. Gidasig niya ang iyang mga followers nga magtinabangay, magrespeto sa usag-usa o likayan ang dili maayong pagkumpara o pagkadaot o pagdaot sa ubang mga content creator.
5: Nakakasad din po na parang pinababa din po nila yung mga content creators na nasa entertainment side. Importante ang educational to tap your brain, and importante din po ang entertainment contents to tap your emotions and your heart po talaga. Sana po let's all respect them. Pwede naman po sumuporta nang wala pong tinatapakang iba.
0: Motopay ang ni Lance Maygala ha. Yeah, dapat dili compare ang iyang mga content sa ubang mga content creator. Okay, na may entertainment, na may saya, like sa mga Mike Dun friends, diba? More on educational lang iya, may gala mga topics. So, ang uban, sayo-sayo, online. Respetuhan daw na ito, may gala. Oh. Di ta mag-compare-compare daw matod ni Lance, may gala. Diba? Niyatong Hunyo 17, 2026. Nakabot sa iyang Facebook page ang 2 ka million ka followers ha katong June 12 pa ni make that June 17. Pero karon ni abot nag 5 million viewers may followers niya may gala 5 million something may gala ang iyang mga followers. Sayang mensahe sa mga supporters iyang gipadayag ang dakong pasalamat sa walay hunong nga suporta og pagsalig nga iyang nadawat. Nagpadayon si Lance sa paghatag og inspirasyon pinaagi sa iyang educational og positibong content nga maoy hinungdan nganong padayon siyang gigugma og gisuportahan sa milyon-milyong Pilipino online. Muna siya mga Mike Dun friends, ang sikat ka ayo karon may gala nga content creator nga si This is Lance. Muna siya, tanawag ganyan mga sa social media may gala. Halos iyang mga videos na dito mga Mike Dun friends. Dagan kayo galantaw. Huwag dagan na po sa mga followers karong panahon na. Diba? Diligid sa yun may gala may mong usa ka content creator. Ilabi na kung gusto ka something kadang naagi kay kaugalingong style. Uban mangod may gala ng mga social media kanang content creator may gala kay ilan namang gaot-awaton kung sa ay unsay naa dito sa uban. Kinakopya nila bitaw nila may gala ang maong content pero lahi ang vlogger, di ba? Content creator. Mas tiyada gid do, nakikaw galingong style sa imong mga videos may gala para mo gain kag mga followers. Kay imagine may gala si Lance June 17, 2 million na siya. Paabot karon naimo ng 5 million may gala ang iyang mga followers, ang iyang following, ha? Dagan kayo! Tungod na sa iyang mga topic sa iyang social media, sa page may gala nga Lance, ha? So, muna siya mga Mike Dun friends, ang latest karon sa usa ka sikat nga content creator sa Pilipinas. Kung sa bisan sa buong mundo mga Mike Dun friends, kay makita magyapon sa dito may gala, ha? So, muna siya may gala ang latest karon. Siyempre, ang atong isigutan din matagadlaw, laylay may gala, laylay mga Mike Dun friends na ay sikat sa social media, sikat nga music, sikat nga celebrity, sikat nga couple, o uban pang mga trending videos may gala nga pwede na itong hisgutan sa anong latest may gala ha? Matag-adlaw na siya. Live na live ta sa social media sa Mike Dun Live. Mukha na may gala. Live na live ta sa Mike Dun Live karon. So i-like, i-follow, i-share nyo may gala ang atong video karong hapuna para sa anong latest karong hapuna mga Mike Dun friends karong Tuesday. Anyways, kini si Mr. Talagsaon mga Mike Dun friends. para sa ano ang latest.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalikan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
12: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law. Ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
14: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masalikan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nabawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
11: Music Jam.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Alright, balik na may gana sa ato nga programa gyapon ng Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Alas 3:56 na di atong oras may gana. Paspas kayong oras mga Magnum friends. Paspas kayo may gana. Og happy na tama goodbye mga Magnum friends sa ato nga programa may gana. Ha, mo nang tuloy-tuloy lang mo sa pagpaminaw diha. Okay, happy na tama goodbye, okay? Sa ubang pang wala pa nakatubang sa atong Talagsaon pangutana, may gana atong Talagsaon pangutana katong panahon. Nga wala pa yung social media may gala. Unsa may imong pampalipas oras. So, sa panahon nga di pa uso ang internet, mga social media, uguban pa may gala. Unsa may imong pampalipas oras. Oh, na itong mga Magnum friends nag-ingon. Lantos lag TV, gatanaw o mga salidas TV may gala, mga daang salida, ano ito? O uban pa. Muna ilang may gala. Datay caller, hello.
4: Hello, good afternoon, Magnum Gilbert.
3: Yes, may hapon kisan eh.
4: Si Rolly,
3: alright. Sige, unsa may mong pampalipas oras sa una, Rolly. Nga wala pa ay social media.
4: Sa una, kuhaan good ka ng radio, radio kay nagpag-bukid man sa Claveria. So, lingaw na kayo ng radio, Magnum Gilbert.
3: Radyo.
4: Yes, o kanang mga kung di daw kanang batire nga kanang radyo kanang everyday nga batire natin na kaya sa una.
3: Ah, okay. Kanang baterya nga ibutang sa radyo, cassette, ana?
4: Yes, o.
3: Maminaw
4: na kanang itong handumanan o kaawit sa minanang daw.
3: Mga drama, ha? Mahilig din kang drama sa una di ay.
4: Wala pa magiwa kung din Magnum sa una.
3: Ah, wala pa. Magnum. Pila edad din mo karon di ay? 40 plus naman ka, di ba?
4: Yes, so 49.
3: 49. So, 49. Ang edad din mo nga naka-Magnum, I think, Magnum is, 15 years na.
4: Yes.
3: 15 years na. Then, next year, 16 na sab. So, taas sa sabang, kumbate. So, mula yung mong kalingawan dati. Minaw, radyo, drama, ano lang, musika.
4: Kay kuhan man niya, kanang namagin niya sa farm, kay katong akong papa lugar, na may umang lugar. So, nanda lang. Trabaho, pagkuman sa pagpahulay. Radyo, regina, mura gina, kung wala pa magiging ang TV, masang bukid.
3: Kung papilion ka, Rolly, katong dati ni mong kalingawan o karong bagong mga pampalipas ng mga mga butang?
4: Kuhan kining gudindot sa gabon tong taon na nga kanang kalingawan ko. Kaya itong ang focus para ko, may nagkag drama na mga programa lugar sa radyo sa una. Okay naman kayo kung karong lugar na labi na ganang social media. Usahay ka ng paghatag yan po ka ng bitong gubot usahay sa utok sa dito kang scan ba, sige kang siri, scroll na. Tagan kay, tagan ang usahay na ka ng mga negative na kayo nga ang bitong pangunahunaan ba sa tao. Labi na ka ng isang po lugar. Kaya apel-apel mo kuhan ng content creator lugar. Pero bago ba? May pagay mga
3: palo. Vlog-vlog na lugar karon.
4: Oo, niya. Kuhan po, tungkol lang sa Sintong Tanaw. Takto mo yung mga itong vlogger ngayon ang kuhan karon. Dili ka. Dili bitaw ni mo. Kana bitong alertin itong iban niya ng content creator. Nga kuhan kay. Upahay ang atong ang mindset mo. Kung makakita o glaing mga vlogger. Mag-create ang mind nga. Ayun, yung po na ako. Huwag na kayo idea, pero ang ba, katagal, awaton lang yun.
3: Awaton lang, oo.
4: Oo, niya. Para sa ako, laghan kayo yung mga disadvantage sa social media.
3: Ikaw, sa may mong content, sa mong, sa mong page?
4: Yung kuan nga ng kasagala, ano mo ba mga, for example, mga kuan lugar ko ba ng mga word, kaya namin sa mga word of God, sila?
3: Ah, mga Bible verses, ana?
4: Oh, pwede sa niya. Kung kuan ko, mag-grill lugar ko, dapat po yung sa akin ng mga murag joke, ano lugar, o, kaning, sahay, kining, sa, i-relate ako sa kong real life lugar na, medyo tatang ida din siwas at siwas sa iskila. So, murag na yun, pa, sa uban.
3: Ah, okay. So, muna imong, muna mga sulod sa imong page karon lugar.
4: Oo. Okay. Tapos, seryoso, tapos joke, ano, depende
3: sanggol na. Kompleto na lugar na ay katawanan, na po'y seryoso, na po'y religyoso. Ano, lugar ang dating, ano?
4: Oo.
3: Ah, kompleto na. Pila na yung followers ron? 1 million na?
4: Wala. Wala na magaling na. Kurang po lang. Ito mag 3K
3: pa ba siya? May na lang. At least na kay 3,000. No, di ba? Sa pagkamangita ng 3K followers.
4: Kuhan na ka na. Ang gudan di. Ang kuhan di ay ang content creator eh. Hindi na magiging ang luwal ang basihan niya lang. Halos kada adlaw na kita i-upload o parang grabe kit mong kuan dil dili man gyud na siya ihan kaayo.
3: Okay.
4: Consistent lang gyud na.
3: Basta na lang kay ma-post dito ng ano para di pod ma-absent imong mga videos ba so, sa kadlaw at least na kay ma-upload ana.
4: Okay na may na may kita ay kuan ni Mita. Okay. Pero siya kung imong pangutan na nga sa
3: una rin ko. Kanang ano, dating mga radyo, ano lang, oh, TV, ano, oh. Ano ng mga kalingawan. Okay, sige. Salamat kayo, Rolly, ha, sa imong pag-join sa itong talagsang pangunta na, ha?
4: Okay, salamat.
3: Okay, sige, bye-bye!

Amo na may gala, ha? Daan, mas ganaan sila sa karaan kay Waka ayo, ano, di ba? Medyo kanang, kung tanaw na ito karon, medyo ano na, toxic kayo ang dagan sa social media, dagan kay mga fake news. Makita niyo mga brutal na kayang mga pangitabo may gala diya sa internet, sa mga online site, o uban pa. Itong uban may gala, dito lang sa karaan pang mga panahon, di ba? Anyway, sapat happy lang ta kanunay! Wala tayo kong oras may gala. Masunod na si Magdum Angel Sado para sa Magdum Reports, mga Magdum friends. Salamat siyang pagpaminaw. Ugma mag-uban-uban gabot na samang takna o samang CBN may gala. Dinilamang sa iyong number 1 FM station sa Cagayan de Oro, Magdum Radio 99.9. Kinilamang syempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco One.
2: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yud tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabay niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
3: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue. Kagayan de Oro City.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: VTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa VTX 500. Kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
11: Magnum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
9: Kining nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Oras alas 4:15 sa hapon. Mga gala, kumusta na yung hapon ka natong tinaan? Welcome, welcome sa itong tulubunan ng programa, ang Magnum Reports.
11: Magnum Reports!
8: Dining at lawa adlaw karon mga higala, ang Martes, Hunyo 30, tuig 2020, sahis. Katapusan nga adlaw mahigala sa bulan sa Hunyo nito iga. Dali ra kayo no magwalid na punta sa tuwa pa din pong mga kalendaryo. Lahi na po pakli na santa. O gamagahimo na po din ta o mga adlawa sa pagsugat sa bulan sa Hunyo nito iga. So kumusta ang inyong wrap up no sa tuig o sa bulan na sa Hunyo tuig 2020 size? Okay ra ba? May ba inyo ang mga gipangabate din ha? Wabay mga na heartbroken? Wabay mga kaning memorable po nga mga panghitabo nga nagasakit sa inyo pong kasing-kasing? Unta no? Okay ang tanan ang inyong hapong ipangbati memorable tungod kay nalipay mo sa bulan sa Hunyo ning tuiga. Ingon sila ang bulan sa Hunyo. Usa sa bulan sa pagpadayag sa gugma kay daghan yun kayo ang magamin niyo ni ining bulan sa Hunyo. Unta okay gid pud mo. Niadto pong mga lovebirds nato din ha. No, mga extension daw kuno ni ang bulan sa Hunyo sa bulan pod sa Pebrero. Maying hapon sa itong makaigsunan din ang nakatutok sa itong tulungan ng Magnum Report. Sa maying hapon sa itong makaigsunan din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Din na po sa mga nanimuyo sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental. Din na sa mga provincias Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin, Mapa, Paminaw. Din na sa inyo ha. Maying pagpaminaw po sa itong mga kaigsunan nga nagbunitor sa itong tulungan ng Magnum Report sa nakinigbahin din sa ito sa nasud o sa kalibutan. Kaya marungog kita, bisag-asa, bisag kanunsa. Basta ano na lang yun mo yung internet connection mga higala. Why angay ikabala ka? Pwede gid kayo ninyo paminaw ng mga programa sa Magnum Radio. Sa ito ang official Facebook page, ang Magnum Live official website. www.magnum999.com. Oras alas 4:17 na. Sa itong pagpanag-uban, sa itong tulungan ng Magnum Report, sa ito ang pagpanag-uban karong hapuna. Inyong yapong masaira ng mga police reports, hospital reports, developmental news. Uga na sila si Magnum Hunter 19, Metro Kamagtulan, o Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, alang sa itong duha ka oras nga programa. Mga balita po ni Magnum Hunter 16, Chinterina Enriquez, siren po nato unya. Sa itong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports, samtang modernization po na sa BFP at ang atangi kay balita po na ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
11: Magnum Reports.
8: Oras alas 4:18 na sa hapon na sugda na tumahigala ang paghatag una sa iduha sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa dumadag kong uluhan sa balitang lokal, City Fire District nakatala sa mas taas ng insidente sa sunog sa unang semester karong tuiga kung itandi sa milabay nga tuig. Oras alas 4:18, Governor Henry Wominal sa Misamis Occidental, kinsa kasamtangan ng Regional Chair sa Regional Development Council Region 10, Gipasi Garbo. Ang padayon nga pagsaka. O paglambo sa ekonomiya din sa Northern Mindanao.

4:19 bisa hapon sa itong pagbadayan sa itong tulubadong Magnum Reports. Ato sa po din po nga tagag pagtagad ang lain pang mauluhan sa itong balitang na lokal. Kay paghunhod sa krimen, natala din sa ito sa Northern Mindanao. Base usab sa report kaganiha din sa ito apong RDC Full Council Meeting. So sa Sora po mga higala, giabutyaga ni RDC 10 Chairman o Chairperson misamis Occidental Governor Henry Waminal nga gikan sa tuig 2025 hangtod sa karong nga panahuna miubos gyud pod ang kaso o, sa mga ipangtutukan nila no mga higala nga mga krimen kay nasa 8 focus crimes sa tong PNP. So pinaagi din ni pag-ubos sa krimen nakaaghat po nino og kumpiyansa ngadto sa mga mamumuhunan nga dinhi no mubugbog negosyo sa tuwa magtukod og negosyo sa Northern Mindanao. Oras alas 4:20 sa hapon na dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal. Northern Mindanao nakitaan nga aduna po'y trend sa sayo no nga mga nag-ipon-ipon o sayo nga naghimo sa pag sulod sa kaning kaminyon. Base sa report po sa PSA. Alayon ni ini ang RDC Region 10 mohimo og pagtuon aron masusi kung unsa nay nahitabo nga impact ni Jess nga to sa 19 anyos nga nakiga relasyon na og nakig-ipon na naghimo nag ilang kaugalingong pamilya sa UN capital dinhi sa to sa Northern Mindanao. Dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal dinhi sa mga higala kay gibutyag sa tuang dugang balita nga Department of Education Candepet Region 10 Assistant Regional Director Federico Martin gipasabot ang kamahinungdanon sa Academic Recovery and Accessible Learning kun aral program. Oras alas 4:28 na sa hapon na dugang na itong uluhan sa itong balitang lokal kay PNP Region 10 nagpatuman o hugot nga seguridad din sa Northern Mindanao. Alayon sa deklarasyon lagi kaganiya mga igala no, ipagawas yun sa PNP dito sa kauluhan nga full alert status karon. Samtang INC din sa ito sa Dakman sa Cagayan de Oro yung nga wala pa mga plano. Pagpawin po instructions sa ilaha pong kadaguan gikan sa kauluhan nga maghimo og susamang kalihukan ng mga rally dinis kadalanan sa itong dakbayan. Wala pa. Pero dito sa kauluhan, makita na itong mahigala. Marag na lagi ito'y uban nun, himong tensyonado po. Aning kalit no, nga pagdagsa sa kaninyo mga INC members mahigala dito sa ADSA. Oras alas 4:22, intelligence monitoring sa mga eskwelahan nagiyong angayang pahugtan sigon ni Kagawad Roger Abaday. Oras alas 4:22, itong dugang mga uluhan sa tuang mga balita din hita mga higala kay gibutyaga pud karon sa itong balitang National INC gipariguro nga di sila muhunong sa pagpangay-gustisya alang sa mga Pinoy nga gikawatan. No? Kinibisan pa man nga dakpo ng ibilanggo si Senator Dante Marcoleta nga usa sa mga nangusog nga mapapanubag ang nagpaluyo sa naghitak nga korupsyon sa gobyerno. Dugang natong uluhan sa tuang nga balitang national kay giingon po karon mga higala nga PNP nagahimo gyud sa paghatag hapon og hugot nga seguridad sa INC rally sa EDSA. Oga DILG gimanduan ng PNP nga ipatuman ang maximum tolerance. Lain natong uluhan sa balita nga national giingon pod mga higala karon nga palasyo walay nakita nga bahad sa seguridad sa nagpadayon nga EDSA rally. Vice President Sara Duterte nagkanayon ng EDSA rally na hitabo karong panahuna nagpamatuod kung unsa na kadako ang frustration o kaning gibati karon na sa publiko nga kasuko o gibati nung pagkawalay paglaom ubos sa Marcos administration. Samtang duna na'y upat ka mga taong arestado, duha usab ka mga pulis ang samdan sa EDSA rally.
TOJ, giingong andam sad nga muhimo sa pagpatuman sa balaod kung adunay mulapas ini. Sa gipahigayan karon nga Manila rallies sa INC particular na diin na sa pagdagsa pod no sa mga gibadabanang 10,000 ka mga tao sa EDSA. No, under full alert status sila karon kaya ang crowd size dito sa EDSA mga higala kaganiha miabot daw kunog mga 10,000 so milapas pa gani daw sigun pod sa NCRPO. So mo na mga higala daghan kay mga tao no nga mi tambong sa kanipong kalihukan. Samtang INC, gi-question ang posibleng nga pagpasakag kasong nga plunder batok kang Senator Marco Leta. Samtang Senator Marco Leta nagkanayon nga they want to silence me. No, kini ang iyahang reaction kalabot lagi ng mga bahad karon nga plunder charges sa ngadto kaniya. Gayon na dinhita mga higala kaya gibutyag pud karon na court orders naghimo no ang Korte Suprema o kaninga korte sa sandigan bayan mga higala sa pagmandog no binta ka mga adlaw nga suspension kang Senator Jinggoy Estrada o sa iyahang tulo ka mga kaubadang akusado sa anumalosang flood control projects. Pre-trial order alang kang Vice President Sara Duterte nga impeachment case ang giaduso na sa prosecution matod sa depensa. Senator Lacson nagi-dasig karon o giawhag karon si kanhi DPWA Secretary Bunuan nga itugan ang tanan o giuli ang tanang gikawat ni nga pundo nga gikan sa gobyerno. Samtang Secretary kanhi no Secretary Bunuan gi-considera karon nga witness no gilantaw karon sa ombudsman nga mahimong witness sa flood control case nga giatubang ni kanhi Senator Bong Revilla. Prosecution panel na bugos nga paglapas sa balaod ang paspas nga pagwasura sa Senado sa Article of Impeachment nga wala pa gihimong pagdungog nini. Duha usab ka mga persons of interest sa giimbestigahan sa bahad sa pagpamusil o pagpanunggab sa tunghaan sa Batangas City. Susunod po din na mga kuan, kaka-divulge ng mga impormasyon, kalabot na gininig ang mga batanon nga planong mahimog krimen. 175 ka mga power generation companies gipadalhan og shock order karon sa DOE. Minor eruptions ang natala sa Taal Volcano. Aduna po'y namuobserve

0: kinabuhi sa mga taga-Europa. Kinsa na kasi natipod karon sa record-breaking heat wave ning panahuna. No, gani karon mga igala, nalunay 22 ka mga syudad sa Italia ang gipaubos karon sa red heat warning sa sugikan sa Bolzano sa norte o Palermo sa southern island sa Sicily. So, ka-experience nila ang grabe kainit. So, payong ligo, inom tubig, mag-isagad po nung ginahimo karon. O gani man, gi-appeal na yun po ni sa mensahe ni Pope Leo sa iya pong Angelus mga igala. So, yan niningilakbitan. Kay para yun nga mapahinumduman ang mga katawhan nga unsa ka importante no kung kaniyang ilaha po din pong himuon aron nga di gyud po din sila nga ma-dehydrate o nga mga matay kay di kalimod sa pipila ka mga adlaw mga higala nga na-experience nila ang heat wave ubay-ubay na ang namatay dito sa Europa. Oras alas 4:29 sa hapon na dugang uluhan sa balita natong international. Amerika gidoble ang ilahang tabang pinansyal sa Venezuela tungod lagi sa nahitabong dakong epekto dihang gitayo nga kini sa sunod-sunod nga lino. Unom ko mga tao ang patay sa Youth Welfare Center sa Germany. Diin adunay suspetsadong giaresto na. Israel military giyong naguba ang underground infrastructure sa Hezbollah sa southern Lebanon. Iran og Amerika giyong nag-uyo na nga hunungon. Ang baguhay lang po nila nga panagbikin o ipagpadayon ang dialogo kalabot sa Hormuz Strait. Samtang dinhisad mga igala kay gibutyaga sa dugang balitang international nga misaka sa 1719 ang ihap sa mga nangamatay tungod sa kusog nga linog sa Venezuela og dunapay ubay-ubay ang namising no libuan pa ka mga tawo namising og nalukong sa mga nahugnong gambalay. Samtang gibutyag dini pod mga igala kay giingon nga aduna poy nahitabo pod karon no nga pagpatigom o charity mga igala nga event nga gisugdan pod ni Princess Kate sa Britain aron pakigbatukan ang sakit nga cancer. Samtang dito po sa Amerika, dugang balitang international, mga migrants sa Amerika nga nasa temporary status, gikinahanglan nga mangita na gyud po sila o ilahang asikasuhon ang ilahang mga permanent status. Kay kung di kini nila maasikaso, kinahanglan silang mubiya sa Amerika. Oras alas 4:30 na, mga inyo na siren mga higala, balita sa tuang lokal, national, international nga mga dagkong uluhan nga gikinanglan yung masiren. Dili na din ta, makisayod ta sa atong kadalanan, ang atua po din pong kalangitan. Kumusta ni ini pong atak na kay kaginya, init yun kaayo, dagko mong electric fan din sulod sa USTP Gymnation, pero ang kainit ganyan sa gawas, gasulod yun po da sa sulod nga mo to ang makita ganyan mo sa palibot ni Ron, puros paypay, landong naman nun ta, pero nisulod yun ang kainit mga higala, ang maragsingaw lugar. No, sa mga giwang po din na sa mga bintana. So, mo na, kaka-experience kaya po. Maski indoor na, ma-experience din mo no ang kainit sa gawas. Mutmura siyang mutuhop, inana ba? So, karon, hapon na, unta, di arang-arang na po. Kay, na matikda na to no aduna ra babot tayo mga pagulan-ulan dinhi pud sa tuwa sa Dakben. So atang tayo mahigala og sa kadalanan habang mga dala ng atong angay nga likayan og angay pud natong agian ani karon tong kauban Magnum 119 Menchoka baktulan.
1: Sa karon ng panahon ng Magdumanji at ni sabilin ang mainiton nga kaponon niya syempre no na may gabon-gabon nga to nga makita pero ni pislang nga tuwa nga mabantayan. So nagpasalapi ang kainiton sa adlaw suminunda na nakasinati kita o kaigang kayo o kanagainit nga palibot in tuang mga dalan sa sakin mga dalan duwi karon is na ay usahay nga makabukog labi na din sa kining agura na area o particular sa kining lampasan na ay kining mga dalan din nga medyo magkabukog. So, sa CM Recto, medyo light to moderate lang ang traffic lang ito ang bus na tiyan, no? Nining ang mga panahona. So, samtang pipilasan ka mga dalan ini, connection sa nasang pit lugar ng dalan is light to moderate lang sa ang traffic kining situation. So, muna ito nga pagulagway sa ito ang palibot ikan sa ito lokasyon sa lapasan area ni Gantong Sidat. Kini sa Magdumanto 19 Mencho, kabaktulan sa Paribaw.

0: serbisyo.
1: Salamat Magnum 119 Metro. Kabagtulan oras alas 4:33 sa hapon. Tinitaan ni Sir Kevin Cade. Sir Kevin, may hapon.
2: May hapon, ma'am. May hapon sa itong mga suking tagpaminaw. As of 3 PM ka na, itong binabantayan ng low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility na nasa kadagatan sa Gasan, Marinduque. Samtang diri sa trasa Tibok Mindanao, sa Tuyo Monsoon o Habagat ang nakaapekto. Diri sa Tuyo sa Misurengkan, makasinati ng tangtang malagsang pagdago, mga Tuyo sa Maragaw mo nakalangitan, hindi pa nasa patpatpata kapagulan, kilat o padulugdog tungod sa Southwest Monsoon. O natay hinay nga Tuyo sa sarangan nga hangin, magigikan sa habagatang kasadpan nga Tuyo sa habagatang direksyon, o ang karagatan hapsay nga Tuyo sa sarangan ang pagbalod. Ang temperature sa Tanakbayan, magigikan sa 24 degrees Celsius, padulong sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw mo sa lupin yung 6:04 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 4:33 PM. O kung naman balik ang panahon. Gikan rin sa BST Pagasa, kini si Kevin Cadiz. Salamat.
1: Salamat, Sir Kevin Cadiz, sa itong weather forecaster sa Pagasa.
3: Magnum Weather Alert!
1: Oras alas 4:34 na. Karong tantuan mga higalaan nyo na yung pumasayra na itong kauban sa Magnum Operation Tabang. Uga, ito pa din po ng mga kanipong dugang no, ng mga balita ng nanghipos ng kauban, mga police reports, hospital reports, developmental news. Mamati sa tagpahinomdom at ang atay mga higalaan, mga update na din po ng mga pangitabo o din sa palibot. Oras alas 4:34.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Mari, ngano naginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Gigutom.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
2: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras alas 4:41.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Oras alas 4:41 sa hapon na sa tunga pagparaguban sa tungtulo mo ng Magnum Reports. Ito nga tayo mga higala. Kaya mga kauban, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Iyap pong gitutukan karon po mga higala. Kaya basi no, aduna may tabong escalation pa lagi ni ini po nga gihimo. Nga lihok protesta dito sa maya kauluhan sa INC mga higala. No, kaya lagi, ilang mga parawagan, batok sa gobyerno, kinanglan na po nga mahatagag pagtagal.
3: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:41 na sa hapon na dili sa tamang higala. Unang sa nato Magnum Hunter 19 mentor ko magtulan kay laing hugna na sad sa Magnum Operation Tabang ikatulo. No, ikatulo nga Magnum Operation na Tabang nato. Para sa mga na biktima sa sunog sa Sitio Little Cebu o Sitio Gaabukayan, Barangay Lapasaning atong syudad. Nakasan ba na itong kauban? Magnum mentor ka magtulan.
4: Sa pagkaman din o karoon nga mga takla sa atong gilusad na laing hugna, ikatulong hugna sa atong Magnum Operation Tabang sa tuang kining alang sa tuang mga kiksunan ng mga apektado sa sunog. Kanitabo sa sitio Little Cebu o Gabukaya na parang ilapasan natin itong syudad. Karoon nga mga hugna, doon at tayo gitunol Magnum Anji nga 200 ka-container sa mineral water. Then siyempre sa mga grocery items, natay na napulo ka kis lugar nga Bitlo nga kan napulo ka kis sa Bloomfield dayon 30 ka kis sa chicken and beef na noodles tay duha ka kis sa kining coffee twin nga sa si which is tapoy parati talente uso ka mga pieces dayon na 5 ka kis nga milk in sa shake dayon school supply nga mo konsepti siya o kanang 3 to 17 years old nga pangidaron. So mo nalga na ito nga na kwan lugar, no? Ito nun, karoon nga mga taknaa. Dayon, siyempre, sa ito ang na generate sa karoon, mabot sa 125,000 nga kining sampit lugar nga kandidat. Din kagahapong adlaw is 85,000 so karon ni kinatibuan mabot sa 210,000 tanan mga tunga na generate sa nasampit lugar nga kandidat sa itong Magnum Operation Tabang. At nasa pikas sa nagkauban na ito karon si Sir Ken Ronan ang barangay administrator alang sa pagkatunol sa maong dugang inabang ikan sa itong mga donors, no? So at least nga kini is ilang gidawat ang nasangpit lugar ka mga donations dinhi sa maong area sa evacuation center sa San Juan 1 Lapasan ting atong barangay sa Lapasan ting atong sidad, no? Sa covered court area which is diriman ang evacuation center dinhi sa plate apod-apod ng pagkatulong sa nasangpit lugar ka mga na item dayon na at least nga kwarsap, no? Nga malipayon ang atuwa ng mga residente din sa barangay Lapasan na palabot sa subling na dawat ng mga inabang. Si Sir Ken Ronan, sir, yung hapon, no? Subli, kininasad. Kininasad ang laing hugna, ikatulong hugna sa itong Magnum Operation Tabang. Then tabang sa itong mga kiksuna na piktado sa sunog din sa inyong area, sir. Kini ang atong mga hinpansad, makita manimo ang atuang kining list lugar sa ito ang mga items at least ang kini malapuso nga natunol o gitawat ninyo Sir Kendron.
5: Okay, no? So again, no, dagan kayong salamat sa Magnum Radio, no? Sa ngalan ni Kapitan Julito Ximer, alang sa katauhan sa Barangay Lapasan sa Duwa Kasityo, Lito Cebu, Gabukaya, no? Mo kaning ikatulong hugna, no? Grabe na ginang Magnum Radio, no? Nga grabe nga operation tabang nila. Ang unang tabang kagahapon, ikaduha, o karon ikatulo, so ubay-ubay, o sabat itong madawat para sa itong mga kaigso ng lapasano, no? Nga kining itawag nga mga school supplies, no? Para sa itong mga estudyante, o doon ay 200 ka mineral water container. napulo na sa kakis na piflo, pinkan, corn beef, napulo na pong kakis. In fact, total 30 cases, chicken o ano, na beef, then coffee, twin sachet, 2 kakis and 30 pieces of mga gatas dayon nga 5 kakis. So, nagandang salamat sa Magnum Radio nga kanunay tabang sa itong kaiso ng lapasanon.
4: Nautunta, Sir Kendo, nga kini nga tabang, it is makatabang-tabang na sa tuwang mga kaiksunan. Sabi na katong nag nanginahanglan pagyot o kini inaut nga ma-inap na gyud sila, no? I-inap alang sa tuwang mga kaiksunan dari sa tuwang evacuation center.
5: So, dako gyud kay ning tabang, no? Mo gini among gilauman nung kanunay yun nga panahon na dunay mga inunaning nga mga insidente, no? Sa tulog. Mag-una agad ang Magnum Radio Operation Tabang. So, kanina ko kayong tabang sa mga kaigsuunan. Nila binakaroon nga ubay-ubay din duha kasityo yun ang sunugan. So, ubay-ubay po nga kaigsuunan na itong apiktado gayon sa maong sunog. Kaya gani, karon 202 ka-families plus doon na pa yung mga individual nga dili pa na siya laki pa ng 202 families. So matotal mga mudagan sa 500 ka-pin gayon, no? Kaya ang mga renter palang daan nga individual, ubay-ubay din kayo.
4: So, nadugangan ang itong mga affected families?
5: Nadugangan din siya. So, nag-cut off na po ni Karon kay Ugma. Doon na ay actual validation sa CSWD.
4: Kini, napabay plan sila or ang barangay mismo nga balikan itong area para sa kailangan o di na?
5: Of course, naapamon yun, no? Magmalaumon gihapon si CAP, no? And of course, itong mga katawan kay Sunang Lapasanon nga makabalikin sila sa ilang mga puloy.
4: Sa ilang relocation, di ba? Murug na tayo ko na din sa...
5: So far, wala tayong nadungog ng relocation, kundi so far, ha, kaniya na itong na-ibaluan, wala pa may ingon na na-relocation doon. So, dili ba po ingon na sila mapapahawa diya? Okay? Posible nga makatukod paghihapon sila sa ilang mga puloy.
4: And kumusta sa ilang mga panglawas ani karon na pa'y ipangilantan, Sir Ken? Sa one bus o sa bakay mga kumusta baka, no?
5: Hinoon, no, wala man tayo natala din ang paglantan, pero nagyo yung mga pila kaihap ng mga buntis, no? So, hinoon, naman po din nga ito ang mga BHW nga 24/7. So, good pa lang sa pagkahisabot sa insidente, ginapabutangan magiging kapitan ng sumerderyo at itong mga BHW nga mo'y magkatiman sa dunay mga palapian.
4: Sa karon unsa pa'y mga murag wala pa sa ilaha nga ilang ginahanglanan paghihapon karon sa imong panawagan basika do na ima sir.
5: So kanino sa atong ginakita karon mga kaigsoonan, no, sa atong mga kaigsoonan nga makagay ano, no, nga nagapaminaw nga dunay malumong kasing-kasing, no, nga ang ilag yung labaw ginahanglan na ani karon nga sa pagbalik kay human sa pito ka adlaw mo naman na siya ang pagluto, no, pagatiman sa barangay sa atong mga kaigsoonan. So ma-advise na po dahil na sikap na ipabalik na sila sa ilahang mga naugdaw ng mga puloy-anan. So, una yun, no, ang kaning ilahang mga pag-establisar sa ilahang mga puloy-anan sama sa kahoy at top, no, mugin ang pinaka-basic karon nga ilang ikinahanglan na kay course, no, ubay-ubay naman na itong nadawat karon nga mga ayuda para sa itong mga kaigsoonan. Pero, of course, lagi ako ay umabutay pag-ihapon.
4: Again, salamat kayo sa imong time. Huwag sunod na sa bebel panggaling napailain ng mga tunod na sa Japan sa tuwang Magnum Operation Tabang, sir.
5: Okay, no, sa ngalan ni Kapitan Julito Ogsemer, dagang kin salamat sa atong kagayanon, no, ng mga nagdunar, pinaagi sa Magnum Radio, no, nga kanunay gayod nagalantaw sa itong mga kaigsoonan, ilabi na din sa itong barangay Lapasan. Dagang salamat.
4: So, salamat kayo. So, Sir Ken Naranan, no, barangay administrator sa nasangpi sa barangay Lapasan ng itong silat. So, at least nga natin itong team nga naman rin karon ito ang mga kaupan, no, si pagpanguna ni Bamba Cherry Pie o Apple Pie. Ayun, napod si Magdom Ramon. Ayun, napod si Dom si Magdom Dayan o si Magdom Dayan Gabon Dayan Mendoza. At least nga nakakuan sa ito. So muna ka na ito ang ining ikatulong hugna sa itong Magnum Operation Tabang. Siyempre din ito malimot ang pagpasalamat sa itong mga donors nga gikan sa ANC Warrior Security Agency, City Mayor Orlando Clarix Uy, ug ang Tensil Construction ang kininga company. lang sila ang gagit ng tunnel. Siyempre, sa makatungkuban pa saan, no? Yung mga ni Donar, sila ang mga donations lugar. Dagal kayong salamat sa inyong tanan na sangpit lugar nga kini ng mga gipang tunnel nila. So, ba't ito ang ikatulong na sa tumagong operasyon tabang gikan din sa San Juan Uno sa Cabot Court sa nasampit na barangay na pasana ting atong syudad. Kini sa Magdumanto 19 Mencho, kumaktulan sa palitawag servisyo Magdumadyo.
1: Magdumad siya itong mga kaisunan din na sa po ilang mga binsahe po no, nga sunod-sunod nga niabot ang mga grasya gikan sa tuwa po nga mga benefactors.
4: Sa Magnum Andre, no, sa Trita. Ma'am, kini, mong...
6: Na,
4: sinanay.
6: Sinanay.
4: Pwede na ba mo sulot ko na? Ha? Oo, oh, sulot ko na yan. Nay! Oo, oh, ba? Ang Magnum Radio, nagtunol na ka to. Tunol na ka to, ginabang, nay. Kumusta man ang imuhang gibati sa karon?
7: Kalipay man ako nga lugar na ngayon mang gusto Magnum. Palit ang radio kay hindi na pagkadungog.
8: Hindi
7: na pagkadungog? Hindi na pagkadungog. Ah, akong radio ka na surong bani. O samay ako madungog sa Magnum nga. Unsi, ano si ma? Murag unsi man na sila nagsugot? Oo. Oh, pagkuhan hindi na pagkuhan sa Magnum. Number one, hindi ako nga palwel. Hindi na kong sugot ka, ipalit na lang istasyon kay up to date yung tuan, trabaho, wapo mo, explain. Ano ba? Mas ganti gina ko sa Magnum. Salamat, Magnum. Salamat kayo. Itagaan ko ni mong ginabuhi sa Magnum. Salamat kayo. Elisa Ranyada.
8: Elisa
7: Ranyada. Oya.
4: Bilang na itatini mo na?
7: 55 bilang.
8: 55
7: lang.
4: Oo. Doon kayo nakalipto ka po yun sa inyong balay?
7: Iya, mga 20 ko katuig. Oo. Pero nag-ibot-ibot ko rin kagayan over na 50 years. Muna, kakugi ako pasalamat sa Magnum noon. Ako, kuha mo sunog na akong marita sa unaan sa John Albino.
4: Na-literato rin mo?
7: Oo, sa una.
8: Sa buko. Ah, okay.
7: Karoon Magnum na. Mabalit, yan balit ako. Lagi, tinuod na akong sunti. Basta nga, ganitin ang ikos Magnum. Kaya maayo ang Magnum kukuha sa ilang programa. Bisa ko kung mga ilan silang mga announcer, palipay nilang kung nga, uy, grabe pa na karun, palita na. Doon na akong kinabuhi sa Magnum. Itagaan akong kinabuhi sa Magnum, pinagin na, salamat kayo, kadasig ako, kay maayos sila mo, kuha sa ilang balita. Up to date, gini silang balita, mga hinamang na, kusa na, karun na hitamo na ako, itagaan mo kami o kinabuhi. Na wala mong paglaon, pero itagaan ko kami o kinabuhi karon sa Magnum. Salamat, salamat tayo, Magnum.
4: Okay. Salamat po kay Nay. Salamat po sa
7: pa. Salamat, Magnum. Salamat.
4: Taon, 95 naman eh. Salamat kayo. 95 naman din si Madam, si Nanay, no? Dayon na sa kining upan para to 3, Magnum Andre. Nga kinikiga nilambit na nilambit pa o oh, nagnilambit dito sa so, Magnum Radio nai Magnum Radio no oh ikaw Japon pangalan mo nai
9: paborito ikot nila ay Marjorie Apot
4: So, karoon na laing na nasad sa Magnum Operation Tabang tunol sad sa inyo ang ako ano walapin na sa inyong Panginang Lanondri ma'am so kumusta sad
9: Pasalamat yung ko, managay mo hinabagikan sa inyong mga Magnum Radio.
4: Saan kayo na yung CR nga gi? Portable CR nga gi pa agi? O, na, mutan sa kanya pa. So, manigay kanya itong dalan, gamay mga ini. Gamay itong dalan, yung kinanglan, tapos ka ng tapin mayo. Okay, sige, sige. balik tayo. So, kumusta kung sa iyong karoon sa laing hugna na sad na itong inabang sa nabinag, gikan sa mga donors, mga donations lugar, gikan sa Magnum Operation Tabang, at least nga nagkatagaan sa kamo karoon sa inyong mga panginang nanon.
9: Ay, dako inang pasalamat, gis nga naadi mga inabang nga niabot-abot karoon. O, dagagi salamat, Magnum Radio.
4: Oh, pila mo ka kwanday? Pila mo ka ano? Pamilya?
9: Kami, doon may kapamilya ani.
4: Okay. Ikaw, isa ma'am?
9: Sa?
4: Ikaw ang, say pangalan ni ma'am?
9: Angging.
4: Oh, kumusta ma po? Nga na yung mga nadawatan sa lugar?
9: Maura gapon, akong pasalamat gapon nga nakadawat mi o gratia diri ah, nga inabang. Ano ba, ha?
4: Wala yung nadala po din.
9: Wala yun, sir, kay ikaduha mo na nga pala, ila, primero, amo ko ikaduha. Tama na namin sa ilang kan eh. Okay na.
4: Pero plano na may plano mo balik?
9: Oo, oh, plano, balik yun mi, nahinay ko an. So nahinabang nga korta na, mayong. Ay tayo tagaan mi ani ginabang kwarta kay gara para makabalik mi kwan tukod.
4: Ini panawagan nga basig na imo donate sa dog kanang kahoy baka o semento sa ba?
9: Katong bayad pa katong maluloyon nga maintay mo atay lag kahoy sa mo og tin para makatukod og balik.
4: Okay, ma'am, ang game. Ikaw po, ma'am. Mopo niya mo, ha? Motukol niya po mong balik dito?
9: Oo. Mawag niya po na akong kuhan nga makatukol niyo balik.
1: Mm-hmm.
9: Nanginanglan niyo mga ayuda sama ng mga kahoy, tin, para amoy katukol niyo balik.
4: Tugito kayo na mo diya nga nagbuyo?
9: Almost 25 years or 26.
4: 25 or 26.
1: Unsa po yung mensahe po
9: niya? Na ako lang itong mga 30 kapit.
1: Unsa po yung mensahe po niya mag-mention nga karon na ay katulong hugna na gyud nga ni abot po gikan sa itong paglunsad sa Magnum Operation Tabang?
9: Ako lang ihihan niya sa mga tao nga na ay mga mamalumong kasing-kasing nga unta kami tanan matagal unta o kaayuhan sa manang hinabang gikan sa mga tao nga maluloyon. Sama ng kahoy gyud para gid nga mabalik ni sa among ipuyan kang nga kami tanan.
4: Okay, ma'am, salamat kayo ma'am ha.
1: Masina pa yung mga mensahe pa salamat magnumensyo. Kay para pod ma-appreciate pod no sa ato pa rin po mga benefactors. Mahibawan po lang na dawat na gid ang ilaha pong mga gipang donar gikan. Dinhi po sa ato ang sige.
4: Dawat no. Sa Magnum Operation Tabang sa no. Karon mo panahon na. Ma'am, salamat kay ma'am ha.
9: Salamat kayo, sir.
4: So, mabuto na. Si... Si Kinsam. Si Sir Vincent. Ah, yung muna yung misis na. Salita. Si Kening nagkugos ang bata. Nagkugos. Sir, sa Magnum Radio, sir, no? Magnum Radio. Ah, sa man, ikaw, ma'am. Magnum, sa Magnum Radio, magpa-ako na. Imong pangalan, ma'am, is?
10: Luz Kalinawan.
4: Luz Kalinawan.
10: Oo.
4: Then, unsaman po ang imuang kwento karon nga kinilain ang pusatin nga hugna sa Magnum Operation Tabang, nakahatag sa tao ka ng kwansat. Please nga, unsaman imong kaminsahe sa itong nag-donate lugar ani nga ito ang item alam ka ninyo, ma'am.
10: Para sa ako, sir, kwan yung kaya na ako aning Magnum, kung ganahan yung ko aning Magnum, pag matagin na ako, mora ginihan akong life na maminaw yung ko Magnum. Dako kay kong pasalamat sir kay kabalo jud ko ang Magnum nga every nga naay mga sakuna ba diya or unsa ba diya nga mga kwan naa gid mo ba oh believe gid ko ay Magnum ba okay naa gid mo firming mo kwan gid mo sa ako bitaw mga kasubo bitaw sa among pangitabo naa bitaw dayon mo andam dayon mo ready mo nga survive mo tanan sa mga kinanglano na mo sa mga nga biktima na mo oh dako kay tabang sa dako kay akong kalipay sir nga naabot anytime gid mo na sir sa daghang gid salamat sa Magnum o mga sa managers sa staff tanan o nga very supportive gid mo sir kamo kay akong number one nga sige number one nga kwan yu ko sa iyo sa Maminaw yu ko permit sa iyo sir labi na kang money abig yu kay ko ganahan ko sa iya mga kuan ilang nangitlang sa iyo na Albino o ganahan ko Maminaw ba okay, mga kuha taon sa mga kuha sa mga palibot na ito karon. So, salamat kikay sa Magnum na usap mo nga nakatabang sa amo din eh. Okay, salamat.
4: Okay, tugay na mo nga nagpuyo dito sa...
10: Kuhan ako sir, ka ng 8 years. Oo. Silingan din may adtong kuha sir, katong...
4: Si Maki?
10: Yes.
4: Ah, may ito si Maki din karon.
10: I don't know, ako sa Sepan may anak. Balay among dingding pagitan ramoy gihimo nilang dingding up and down.
4: Pero wala super tud tud kadum tud de dongko wala tay tud subscription ni ani dini
11: nga man yang anak diri sir
4: ano yan
11: oo
4: siya, wala
11: wala wala siya nagpakita diri.
4: Okay, sige ma'am.
11: Ya, ito nagsugod ang sunog sa ilaha nga. Nakita gid na ano gid na ko dito sa taas kay up and down man among balay ilapod up and down so bali diri banda dapit sa amok sa kwarto nga side nga dingding ra bali ang dingding na mura po ilang gidingding nila ya nag start to gawas nga na siya kay po
4: sabi no nga kayo ma'am ha, salamat kayo
11: salamat press sa akong answer sa feeling. Napasalamat sa inyo. Okay, salamat.
4: So, ma'am. So, ma'am. Manji, ato ang na...
1: Sige.
4: Tawag siguro.
1: Okay. So, yes, mag-mention, no, at least mabati po sa itong mga benefactors po nyo ang ilang mga gipang tunol na dawatan yun po sa ito po mga kaisunan nga naadin na sa may barangay Lapasan ning ato nga Dakbayan. So, bliyo na ito mga higala, no, si mag-mention, naadin na sa may Lapas Uno nga covered court. O, pasalamat ha sa ito pa rin po mga benefactors po nining nahisita mga hinabang nga natunol na ito sa ikatulong higayon or sa sunod-sunod po ng no, mga adlaw. Gikan na itong adlaw mismo sa Sunog, Lunes, Martes, so sa Gunson, nagalusad ta sa Magnum Operation Tabang. So, pasalamat ang mga higala sa inyo pong pagpaluyo. So, ang Magnum Operation Tabang, nag-sumikad ni mga higala, no, sa kaning nahitabo lagi. No, nasunog din na sa may Sitio Little Cebu o Sitio Gaabukayan sa Barangay Lapasan ng ato nga syudad. O kini, gipaluyuhan sa Magnum Operation Tabang, standby fund nga 20,000 pesos, Magnum Radio nga dunay 10 sacks of rice, Madam Anonymous 4 styro box of fresh fish, Uhana 3,000 pesos, 1 Anonymous 30,000 pesos, Anonymous of Barangay Balulang 1,000 pesos, Dayon na Ipunan Anonymous 2,000 pesos, Kuya Mamilito de la Cruz 1,000 pesos, Kuya Jake Boy Sir 1,000 pesos, Kagawad Alan Magsayo 200 packs of 5 kilogram rice and canned goods, Zamid Enterprises 3,000 pesos, Jerica Hydraulic Trading 10,000 pesos, Adi and Inday Patagok 2 sacks of assorted clothes, Anonymous 5,000, Granny's Rice Toppings 2,000 pesos, Charlie 5,000 pesos. Anonymous of the Batian Street, Barangay Carmen, 2,000 pesos. AMC Warriors Security Agency, 5,000 pesos. Mayor Rolando Clarix Uy, 100,000 pesos. Og Tensel Construction, 20,000 pesos. So total cash generated mga higala, anasa 210,000 pesos. So kuan ni siya mga higala no na yung mga na purchase na nini nasa 85,000 pesos o ang cash on hand nasa 125,000 pesos dayon adunay kaning various items pag mga higala no okay nga na turnover na katuuna tong styro ang una na to na turnover katong opat ka styro box sa mga isda dayon gisundan din po sa various items sa kagahapon nga adlaw nga nadawatan sa mga residente dayon kani dayon po mga higala nga pagbalik ni Magnum Mencho Kabagtulan. Oras alas 5.04 na sa itong pagwadaan sa itong tulumunong Magnum Reports sa mamati sa tagpahinom domog sa unya. Masayran po ninyo mga dugang mga balita nga inyo po nga ikinanglang madunggan sa ito ang programa. Oras alas 5.04.
12: Oras hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
13: The

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026.
3: Great Samsung Sale!
4: Tas bang imo blood sugar?
5: Ato na ka may diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500!
4: Ato na kini anti-diabetic properties?
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nga kapamubo sa gluco,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500!
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto!
5: Mabalik sa pinabulong butik sa iyong lugar.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Tanang bills, chukarun!
10: Chill lang!
11: Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-Bills.
13: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kai Atrium.
14: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Oras alas 5:08.
1: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik na mahigala sa itong pagpanaguman sa programang Magnum Report. So, ganing nga panahuna, dinisata sa pagdawas balita ni Magnum Hunter 23 kay PNP Region 10 magpatuman o gahugot nga siguridad dinis sa rehiyon alayon sa pagdeklara o full alert status sa kauluhan. Makisayad na mahigala sa tuwang nga kauban. Aniya si Magnum Hunter 23, Kia Abilianosa.
3: Yes, magdamaan dyan ang magpatuman matod pa nga Police Region Office 10 o masugot nga siguridad din sa riyon. Alayon, sige patuman usab nga full alert status sa ato nga PNP sa kauluhan. Gibutiag ni Police Major Joan Navarro ato nga spokesperson sa Police Region Office 10 nga lauman nga mas daghan nga presensya sa police ang makita sa kadalanan labi na niini nga pagpatuman nila sa mga checkpoint sa kanilang nga foot patrol, sa ilang nga mobile patrol labi na kaya ilapod nga siguraduhon nga pugnan kung unsa man galing ang dunay mga dautan nga mga kalihukan. Pero pasabot usab ni Police Major Joan Navarro po wag na maanji nga gusto sila nga kung doon naman galing magpaygayon aning mga panagatigo pero magpatuman gihapon sila sa kaning maximum tolerance po wag na maanji o gusto sila nga hapsay nga matapos o gadilay po kiniingon yun po nga makabalda sa kaning ado-ado po nga kalihukan sa mga katawan din sa ito nga syudad labi na sa Tibukwa Rehiyon po wag na maanji. So ang tungod kayo nagpatuman man nga full alert status ang ito nga kapulis Sunday ni Alain po sa mga mando sa kauluhan po wag na maanji. Kansilado po ang tanan nga mga leave sa mga personahe o katong mga naka-leave ko wag na maanji lauman yun nga makabalik to sila except na lang atong mga naka itong mga buros katong mga ingana nga mga leave po nga klase po nga leave po wag na maanji sila mga personahe tungod kaya kinangan nila ang mas dugang puwersa o kaninga pagpakatagpon sa ilang mga personahe po wag na maanji noon gikumpirma usab ni Police Major Joan Navarro nga wala man po sila ingon nga na nangakuha ng mga report na doon na po yung magpatuman o mga ildadautan nga kalihukan labi na kaya mas gipahugyan na sab ang ilang nga pagpahigayon sa intelligence monitoring din sa ito nga Tibo Parihon. Aray nini, ano yung pamayag ni Police Major Joan Navarro?
4: Ma'am, mayong nga hapon no, Magdum Kia sa Magdum Radio. Ma'am, ako to na lang may ma'am, sa gipatuman ka ron nga full alert status sa ito nga PNP ma'am. Unsa ang response ato ang Police Regional Office 10 kalabot nini? Ugun sa yung mga lauman nga ipatuman ma'am?
5: Ang maglumsiya nakadawat kita no sa memorandum coming from the National Reporters ang kaning pagpataas sa alert status nationwide, actually this is nationwide, the ineffective kaganinang adlawa, that is karong adlawa kaganina 5 a.m. no hangtod 5 a.m. kaganina we are placed under full alert status kabahin kini sa katong mga mass gathering na nahitabo ito sa kauluhan. But akong pagpasabot magmintiya na nga kining full alert status sa kumisya ka security preparedness measure no sa PNP. Wala kini nagpasabot na doon na kita'y hilga na ato ang gina-expect. Doon na kita'y mga hilga na ato ang na-monitor sa atong area. Balikon ko lang, this is just a security preparedness measure to make it sure na ato ang kapulisan from the regional headquarters, paingon sa pinakaabot sa ato ang mga police station is on alert o ready to respond no kung aduna may mga panagtipot kapagahimuon no with the ongoing nga kalihukan sa atong kauluhan maglumpia. And with that, placing full alert status, of course, ato ang i-intensify ang ato ang intelligence monitoring. Naka-alerto ang tanang mga personnel nato no sa mga posibilidad nga mga kalihukan or mga panghitabo sa inasagsatag sa ka mga AOR. We are in close coordination, of course, no, sa ato ang mga other law enforcement agencies, sa atong local government unit, o sa ato ang mga kabarangayan. Mo ka na ang ato ang buwan sa pagkaroon. And, of course, ang ato ang usab ng pagpahinsog sa ato mga focus for enforcement operation, mga preventive measures, like kaming ang mga police visibility nato, mobile patrol, beat patrol, apil ka na sa itong mga pagpahugot sa itong checkpoint, apil ka na no, sa ito ang mga lakang ang ginhungo.
4: So, ma'am, lauman ba ma'am nga sa pagpatuman sa full alert status, mas daghan nga police itong nga makita sa kadalanan ma'am, labi na aning mga checkpoint?
5: Lauman gayud ka na. No, kay anaaman kita sa full alert, pasamot ni Ana, kumintay full alert, cancel gani ang leave ni Ana sa ato ang mga PNP personnel. All are directed to report no in their respective na place of assignment. So katong nakalim, makabalik kayo na sila kaya naka-full alert man. And, except katong mga buros na naka-retrieve, katong naka-sickmate po sa mga personal nato. But as to other need, dapat mabalik kayo na sila sa ilahang respective places of assignment. Kay moment ka na ang gitawag or ka nang gikinahanglan sa sitwasyon sa pagkakaroon.
4: Mm-mm. Ma'am, gikan ba sa pagbatuman ka ganina 5 a.m. sa full alert status sa PNP, ma'am, wala ba mo yung na-receive nga mga giplanuhan nga mga tipok-tipok sa mga groups or any mga giplanuhan pa nga himuon nga kalihukan diri sa to sa Region 10, ma'am?
5: So far sa ito ang monitoring and we already contacted no our intelligence division. So far, wala pa man sila na-monitor na adunay mga mass gathering or panagsipok in relation no, sa kahilihukan nga nahitabo karon sa kauluhan ng Maglumpia. But padayon atong monitoring ni Ana, ang importante ni Ana Maglumpia, siya kung aduna may mga panagsipok na susama ni Ana, ana ang presensya sa kapulisan aron mamintinar ang kahusay ug kalinaw. Ang ato alamang, dili kini makadisrupt no sa kinatibuk ang peace and order situation, dili kini makadisrupt usab sa ato ang general public. Ang pagpadayag, ato agid kana, ang katungod sa pagpadayag, ato agid kana ang pagarespetuon because that is part of our constitutional right, but importante pod nga balance eh, no nga wala po yung mga katungod pod sa ubang individual nga masupak kay kay tungod no sa ato ang pagpadayag. So dapat balansehon kana nato magdungkiya. Ugan ha ang kapolisan ready to enforce the law no and ready to maintain peace and order.
4: Ma'am, if ever ba ay mga kalit-kalit nga mga mas gathering ma'am diri sa to sa Region 10 ma'am, kaning unsa may merg mahimo nga measures sa ato nga police ana ma'am if ever kaning wala sila nagkuha uga permit or wala sila gitugutan ma'am?
5: Yes, that is why sama sa akong giingon magmuntia that our field commanders on the ground are being directed to coordinate no sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga local government unit. Importante kung sundo kung sa anaa sa balaod no. And kung aduna man gi mga panitipok nga mahitabo, rest assured sama sa akong giingon kanina, we will uphold the constitutional right kining peaceful assembly. No, pasabot na peaceful, magdungkiya ha, dili gubot.
4: Mm-mm.
5: But kaning katungod sa peaceful assembly o kaning maximum tolerance no, will be implemented by your PNP. No, mao ka na ang ato ang pagahimuan. Of course, anagayad ang atong presensya. Dili aron sa pagpugong sa bisikinsa. But ang kaning pagpatuman lamang sa balaod nga kini, mahitabo nga hapsay o walay mga violation sa atong balaod as a whole.
4: Lastly, ma'am, unsay mo raga marching order po ni RD sa tanan nga mga pulis ni sa to as a Region 10, ma'am?
5: Of course, sa karon that we are placed under full alert status, you know, ang ato ang kapulisan are being directed to be vigilant at all times. Dapat alerto sa ato ang palibot, no, exercise, kung aduna may sa aduna may mga panagtigom or aduna kitay deployment sa katong mga lugar nga aduna yung mga panagtigom or mass gathering kabahin sa maong gakahitabo karon sa kauluhan, exercise maximum tolerance and kaning pagrespeto sa tawhanong katungod sa pagpadayag. But importante kaayo, balikon ko, dapat balanse kini siya, dili pwede po nga ang pagpadayag nato is aduna na po kita yung mga pagsupak no sa balaod. Ang inyong kapulisan, andam sa tanang panahon, naka-alerto, andam sa tanang panahon nga implement ang ana sa atong balaod para magpabilin no ang kahapsay ug kalinaw magdumpiya.
4: Salamat, ma'am.
5: Okay.
0: Okay.
3: Matamagdamaan siya ang pamayagi ni Police Major Joan Navarro kalabot sa kanilagi nga pagpatuman ng full alert status sa kauluhan nga gihimo po na dirikaroon sa toang kapulisan sa Police Regional Office sa pangagigikaingon ka ganina magpatuman gihapon sila o maximum tolerance sa ilang mga pag-responde o kung doon ang galing itabo nga doon yung mga mas gathering po magdamaan siya ilang nga gipasalig nga wala po sila ilapason nga tauhanon ka katungod o respetaran po nila nga kating katungod po sa mga tao padayag po sa ilang tagsa-tagsa po ka mga sentimento. Tunay po ang balita gikan sa Police Regional Office 10 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:18 samtang baguhay lang yun po mga higala no ato pong na kaning dawatan ang kompirmasyon og ato pong gisukna po mga higala gikan yun po mismo sa ministro sa INCCDO nga district no district CDO nga si ministro Arnolfo Horada. So gi-confirm na niya nga aduna sila i-rally na gyud karong Huwebes kag ganihan buntag wala man sila gihatag og instruction. Nagulat lang sila mahigala og instruction sa kauluhan no if ever nga ipaabil sa dinhi sa CDO og Misor. So ay aragyapon pod sila mohimo. So karon lang naghimo na sa pagklaro ang Iglesia ni Cristo sa CDO nga mag-rally sila karong Huwebes, Hulyo 2 to 2026 may amphitheater Divisoria nga magsugod sa alas 8 sa buntag. Kana mga higala no kay kaning kon pa na kinanglan pa na nato makuha pa ilang duga mga detalye. Ato pa pong sulayan pa pod si Ministro Horada kung okay ba na siya nga ma-interview kay lagi itong miagi or kagahapon o itong miagi pang mga adlaw nga nag-reach out po ta sa ilaha o kaganiha po gani sa buntag, giingnan po ta niya nga wala palagi instruction sa ilaha nga pwede ba sila ma-interview. Ang giingon lang nga di wala pa sila gi-instructionan po nga mag-rally ba sa sila. Pero karong hapon, nag-confirm na niya nga yes, Huwebes, mag-rally kami dito sa CDO. So, at ang tayo mga higala kayo, makisayod po ta sa mga detalye kalabot nini. Oras sa alas 5:19, din sa tayo ni Magnum Hunter 24 kaya BFP naka-modernize na sa ilaha nga mga ikipo. Sayro na to ang nitali kalabot tini ni Magnum Hunter 24 gikan sa lokasyon kay mga kalambuan puno gikan sa Bureau of Fire Protection aron mas mahimo po ang epektibo ang ilaha po din po nga mga pagpaningkamot. Yes, Magnum Jane.
6: Butchag sa Bureau of Fire Protection nga naka-modernize na ang pamaagi sa pag-rescue o pag-servisyo sa katawhan. Matod ni District Fire Marshal Superintendent Renante Lorono, gakumpleto sa gamit ang siyudad sa Cagayan de Oro aron makaperform og pag-rescue kung adunay mga rescue operations gumikan sa linog, sunog og baha. Dugtong niini giklaro sa BFP nga duha na lang ka munisipalidad dinhi sa Region 10 ang wala pay fire station.
7: Si BFP si Dr. Dibiyo manang nanalang tayo tulog ka munisipalidad nga wala pay fire station. So next na pa is katong mga gamit rescue vehicle, ambulance, fire truck, motorbo, helicopter. Kapila ng mga dog na K-9 na ito na. Ang pinakapal lang din sa K-9 is more focus lang siya sa tao, sa search and pamana, sa search and rescue.
6: Ang pamahayag ni District Fire Marshal Superintendent Renante Lorono, ang District Commander sa Bureau of Fire Protection. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 5:21 dinidayta ni Magnum Hunter 19 kay giingon nga si Kagawad Abada ay gisugyot nga mas mapahugdan pa ang intelligence monitoring bisan din nasulod sa mga tunghaan. Pero matod biya po no ni Attorney Claire Castro nga tuang kaning tigpamaba po mga higalas Malacanang nga dili man mga terorista ang mga bata. No moment niyang tubag, dihang nag-ingon lagi po da si Vice President Sara Duterte nga napakyas lagi na kuno ang gobyerno kaya dapat na intelligence gathering, monitoring din na sa mga eskwilahan. So moto, ingon din po si Attorney Claire Castro nga lahi man mga bata. No, dili man nato i-consider dapat na sila nga mga terorista. Pero karon matud po din Kagawad Abada, no, pahugtan daw ang intelligence monitoring sa mga eskwilahan. Ani atong kauban na ka-standby, Magnum, Mencho Kabaktulan.
8: Di sugyot si Kagawad Abada sa pagpa-increase sa kapulisan o dugang kapulisan sa kining mahimong visibility sa mga barangay kung asa labi na sa mga tunghaan. Na din sa ito ang syudad na ma-private man o ma-publiko nga eskwilahan di kinahanglanon ang police visibility. Ayon na ma-intensify ang intelligence monitoring sa mga eskwilahan labot sa mga ingani labi na aron sa pagsuta kung dunabay mga kining mga estudyante nga ang uban kadaladala o kanang pistola or dunabay kadaladala o kanang konsilyo o baka mga delikado nga butang gumikan sa aron nga mapreparahan o malikayan ang mga posibleng panghitabo na binasa susama sa nitabo dito sa kininga Tacloban City. Nga aron pod nga kini nga mapugnan pa kung if ever magaling dunay mga kining cases nga mga batanon nga gahimo usab or plano muhimo sa maong susama lugar ng mga krimen kung naa magaling. So ato sa paminahon si Kagawad Roger Ampatay.
9: To serve as a supplement to the first reporter, the handsome boy of Nazareth, Councilor Danjan Rodriguez, and other to my colleagues. And this will also consolidate matters that have been mentioned as what is proposing by the first reporter. Now, this special report on a matter of urgent public concern. The safety and security of our schools following the tragic shooting incident in San Jose National High School in Tacloban City on the 22nd of June 2026. So, this unfortunate incident has deeply alarmed our nation and remind us that while school shootings remain rare in the Philippines, no community can consider itself completely immune from emerging security threats. It is therefore our responsibility as a public servant to ensure that preventive measures are in place before such incidents occur within our own locality in our city. In response, the Philippine National Police has announced a comprehensive review of school security policies and has directed all police units to strengthen coordination with the schools, increase police visibility, conduct security assessment, and intensify intelligence monitoring around educational institutions. Likewise, the Department of Education has emphasized the importance of safe learning environment through strong access control, emergency preparedness, and the activation of Child Protection Committee. DepEd issued Executive Order Number 47 of 14 years ago pa, i-issue ni sa DepEd, no? So, karon nag-issue sa bagong issuance of Executive Order. Now, we also note proactive initiative from several local governments, including Quezon City, which has begun active shooter preparedness drills in coordination with the PNP and barangay authorities. The PNP has further emphasized nationwide simulation exercises and reminded the people of the run, hide, fight protocol. Summoning run, hide protocol. So, meaning hide, leave immediately if you can do safely. Then hide, lock down, shelter on the place. Ang itabo, i-lock down itong usaka mo itong napatay. I-lock down niya ang room. Pero wala sige, hawa sa aperta. So, ikaw siya sa bala. So, and then this fight, and this will be the last resort. If your life is immediate danger and there is no more chance to escape, then you have to fight. So, muna karong i-simulate sa atong PNP, no, sa mga schools, no, starting from Quezon City. So, this protocol as a life-saving response framework in active threat situation. Now, this development clearly highlights the need for proactive, not reactive governance in ensuring school safety. This measure highlights the need for every local government unit to adopt a proactive rather than a reactive approach to the school safety. As a chairman of the Committee on Public Order and Public Safety, I respectfully recommend the following action. Please see the screen. Now, first, conduct comprehensive security assessment of all public and private schools in coordination with the PNP, BEP, CDRRMO, and DepEd. That one, that's first one. Then second,

0: lang gi-report lugar nga naay nagdala og pusil na pugnan lang. O mo lugar to nga mga insidente nga sa iyang pag special report at least nga naka-connect lugar ang nasangpit nga experiences nga makatabang
1: ug dugang makadugang sa iyang kini nga special report. Brato nga naipos nga report gikan sa City Council kini sa Magumhantaw 19. So kapatulan sa balita og serbisyo Magum Radio.
2: Salamat Magum Hunter 19 Mencho kapatulan oras alas 5:34.
3: Time check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gyud matupngan.
2: DTX 500, maoy tubag sa diabetes kun diin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Gigutom na

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Oras alas 5:38.
1: Time check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, City O.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Sa itong panag-uwan sa itong tulungan ng Magnum Reports, bago lang yun po naghatag ng info karon siya, Ministro Arnolfo Horada sa INCCDO nga bagong informasyon, naka-hold ako ng tanang mga rallies probinsya o nagulat na po sila lain na po ng instruction. So, katong-atong unang gihatag ng info, disregard lang sa araw to kay base no, doon na pa'y kausaban. So, unang nga na gawas nga report, pagka Pizza Tres. Pizza Tres, di na sa may kuan. Amphitheater. So, wala pa'y kaning konkreto yun po nung kaning pizza kung kanus agyod. So, muning yahapong tubaga ni ministro. Oras alas 5:39 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports sa dinisata sa itong Magnum Operation Tabang. Ato sang hinabion po ni mga higala. Katupanin po nga tuwa pong mga nagpasalamat po ni kaganihan no, pasalamat po sa itong mga nahimong kabahin sa itong Magnum Operation na Tabang. Pasalamatan na to sila.
3: Magnum Operation Tabang.
0: Kaya kini mga higala, nahimong posible no itong paglusad sa Magnum Operation Tabang kung diin po da mga higala no, daghan ba po ang nakapahibulos po, nahimo pong beneficiaryo po nini. Sa itong mga benefactor at itong subling pasalamatan, Magnum Operation Tabang Standby Fund na 20,000 pesos, Magnum Radio 10 sacks of rice, Madam Anonymous 4 styro box of fresh fish, Ohana 3,000 pesos, 1 Anonymous 30,000 pesos, Anonymous of Barangay Balulang 1,000 pesos, Ipuna na Anonymous 2,000 pesos, Kuya Mamilito de la Cruz 1,000 pesos, Kuya Jake Boy Sir, 1,000 pesos. Kagawad Alan Magsayo, 200 sacks o 200 packs of 5 kilos of rice and canned goods. And naadin po ng Zamid Enterprises, naghatag sa 3,000 pesos. Jenica Hydraulic Trading, 10,000 pesos. Eddie and Inday Patagok, 2 sacks of assorted clothings. Anonymous, 5,000 pesos. Granis Rice Topping, 2,000 pesos. Charlie, 5,000 pesos. Anonymous of F. Dabatian Street, Barangay Carmen, 2,000 pesos. AMC Warrior Security Agency, 5,000 pesos. Mayor Orlando Clarix Uy, 100,000 pesos. Tensel Construction, 20,000 pesos. O total mga higala nga na-purchase po sa various item na sa 85,000 pesos. O na po na yun po tayo cash on hand karoon na 125,000 pesos. At mga kaigsunan po nga mihimo mga higala nung sa ilang pagdunay. So, katong natigong mga kaninga pledges niya na turnover naman po din sa Magnum Radio, gipalit na po. O gamoy na hinungdan, nga nanapod tayo natunol no, sa ikatulang hugna sa itong Magnum Operation Tabang dito sa Barangay Lapasan. So, muna mga igala no, kay ang itong pledges gahapon naman tayo, pledges mga igala, 120 plus. So, moto na yun, karoon nanapod tayo na turnover ng mga hinabang. Salamat subli sa inyo no, mga regular benefactors na to din sa ito ang Magnum Operation Tabang.
3: Magnum Operation Tabang.
0: Balikan na nato itong mga balita ang nangahipos ng kauban sa natagsatag sa kolokusyon dinita ni Magnum Hunter 23 Kia Abelenosa kay dunay dalaga nga nakag-meet up matod pa sa chat gikawatan sulod sa lodging house. Detalya itong paminaw itong kauban Magnum Hunter 23 Kia Abelenosa.
4: Yes, sa magdamansin na nagpatala sa kapresahan sa Police Station Tukugon, kini nga, usa ka dalaga man matod pa, kini nga gikawatan sa iyang nakameet up, nga taon-taon na po niya nga kachat sa online pod Magnum Angie Gibutiag sa usa ka dalaga nga nagpangidaron sa 20 anyos kapinton ko lang nga si alias Dayan nga human nga nag-date sila niya nga taon-taon na pod nga katsat sa online kay first time nila nga mag-meet up pod Magnum Angie sa kaninga diri sa ato siya sa Cagande Oro is naka-decide ni sila nga musulod sa kaninga lodging house pod Magnum Angie is diyan nga nasa sa sulod is kaninga na human na po nila nga pag-gihimok po dito sa sulod sa mga nga lodging house Magnum Angie una matod pa nga nibiya kaninga si Chad pero tungod lagi kaya dako po na nga pagsalig nga nahatag yun yan tungod kay kung i-describe po niya Magnum Angie buutan ka ayog na wong di maragadili po din nga kadudahan ang kaninga lihok po na ni Magnum Angie niya gentleman daw kuno kayo wala niya daw mapod Magnum Angie no nga siya nga giukay niya ang iyahang nga bag tungod kay una man nilakaw ko tungod si Chad Magnum Angie wala na ang iyahang nga wala niya nga pitaka iya nga duha ka cellphone o uban pa niya nga mga importante po niya mga gamit po magdumaan. So, isa, sagun sa niya uga apas uga pagpangita ani ka nga Chad wala na pud siya mahimo pud magdamanjig wala na siya pa maagi gid pud nga makakontak atong nasang pit pud nga lalaki may nalang pud kaya kaning nakakontak ra pud niya siya sa mga higala pud at matabangan siya nga makabayad atong naisutan gid pud nga lodging house pud magdamanji tungod kay gibiyahan ra siya sa mao nga lalaki nga wala gibayaran ang lodge uga wala pagigibidin nga kwarta pud nga pauli aron nga makapauli siya sa ilaha nga balay pud magdamanji but yag nga nakawat sa iya iyang duha ka cellphone uga cash nga dili mo minus sa 3,000 pesos kapin kun kulang mga IDs uga ban pa niya nga mga importante nga mga dokumento pud magdamanji so karon huy-huy in taon ang abagan ini nga naisutan po nga dalaga tungod kay sa iya nga grabe po nga pagsalig tungod kay naudaw na rin niya nga nakachat sa online po magdam Angie. So kani po nga itawag-itaw nga looks can be deceiving. So kani po na marunong nailad po siya sa naong ano iya nga kachat po magdam Angie. Kasi pa nga pag-describe, kasi yung description po, buutan kaayo, muraga dili kuno ino nga makahimog dautan.
0: Pero nga, dito man sila dito po magdam Kia.
4: Desisyon na po na nila mag-dumaan siya, dili na po na makabuot kung asa nila gusto git po nga mo dili siya. Basin po nagkasinabtanay na sila mag-dumaan siya, or kaning dugay na po na nag-iplanuhan po, kaning, or baka dating na gin sila sa bisawa pa sila nag-meet up. Unya, karon na po nga natuman po nila mag-iplanuhan po sa chat. So, siya, medyo kampante na po siya mag-dumaan siya. Kanyo ba, nanggit siya sa sulod sa lodging house, like first time pa niya nga na ilang maong lalaki. So, kaning taon siya, maraga, dubli yung kasakit, ano, kasikit pa yung dugan. Kasi syempre, na-develop na siya itong lalaki po magdamaan siya. Unya, nawadaan pagin siya mga cellphone o cash po nga kaning siya nga pagtuo nga dili siya kaning kawatan ato nga naiskutan nga mga lalaki. So, karon ang ato nga na-report na yung mga insidente sa diyan sa mga presa sa Precision Tukugon, o ka nagpahimang nausap itong mga polis nga dili yung diretsyo nga musalig o basta-basta gid po nga muuban sa so, dili pagin kaayon na ito sa natiang batasan pag magdamaan siya. Kaya, uban gid pod karon maayo nga mangilad magpakita lang og maayo nga kaning ilang pamatasan or kaning ilang behavior pod magnumanji para gid pod nga mahaylo ka mailad ka hantud sa nada sila plano nga daotan pod sa imo pero noon mapasalamatan na lamang pod kini nga dalaga kay wala man pod siya ingon nga napasakitan or napasipadan pero mo lagi nakawatan siya aning iya mga importante nga mga gamit og mga dokumento ato ni ipos nga balita gikan sa Police Station Tukugon para sa Magdum Reports kini si Magdum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa dinisata ni Magdum Hunter 19 kay giyong adunay 19 anyos ang nasikop sa usa ka by bus operation. Paminaw na to ang report sa tunga kauban na ka-standby karon si Magnum Mentro Kabaktulan din at ang tangi kaya balikan po na to si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa alang siyang dugang mga balita. Pero si Magnum Mentro sa takay na inaarasto. Yes Magnum Mentro.
5: Masiko pa sa operatibang sa police station na Fort Carmen ang usa ka DCW anyo sa mana ganalang bigit sa illegal gakalihukan o sa pagpamaliga o kapag pamalita sa giingon ga dilgad illegal nga truga sa usa ka operation dinapit sa zone 8 barangay Bayabas di katong sidad din malapusong ang nadakpan ang usa ka suspek diha sa maong area inatul sa pagpalit sa usa ka pakete sa kitong Cebu bukti sa 500 pesos nga bypass money sa mga operatiba ngadto sa maong suspek din sa nasparayon nga operasyon na nakuhaan pa sa laing nga sachet sa kitong Cebu ang nasangpit nga suspitsado din ang maong nakumpiska ukabat sa 5 grams ang nasangpit nga timbang inabulapas usab sa 3,000 ang nasangpit lugar nga kantidad sa gituhang or kantidad sa estimated value sa gituhang Cebu din sa mga kaso ining nasangpit nga suspek makatubang sa paglapas sa Republic Act 9165 Dangerous Drug Act of 2002 ang nasangpit nga patanon din lakit pasaba ang pagpahigayon sa dugang monitoring sa operatiba sa police station for Carmen kalabot sa mga posibleng koneksyon niining lalaki. Balita gikan sa police station for Carmen, Chris Magnum Hunter 19 at Mencho Kabaktulan sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Oras alas 5:48.
1: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Lig-unang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
10: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
11: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik ka mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Balikan po nato itong mga kaubaan Magnum Hunter 19 sa ta. Kay silingan gireklamo human ng harassment at pag-usa sa ka-PWD. Atong paminaw ng detalye sa balita. Ato pong balik-balikan si Magnum Hunter 20 si Ricky Abelinosa sa iyo po mga nangahipos po ng mga balita karong panahuna. Sa itong mga kaisunan po no, din sa ta, Magnum Mencho sa ta itong paminaw ni Hang Report. Yes, Magnum Mencho, kumusta?
5: Ireklamo sa usa ka amahan na kining usa ka lalaki himanaga nang haras sa uga PWD diya sa usa ka area sa barangay Kaswagan ng itong syudad na matod sa usa ka biktimang 75 anyo sa kami report batok paniining usa ka lalaki nga silingan sa nasang pita ga biktima diya natul sa insidente nga nagkagubota ang area dul sa panimalay diining biktima atul sa panghitabo nga giharas nining usa ka suspekado ang PWD nga anak nining 75 anyos din gigamutyag usab nga nakaangkon og bun-ug sa lawas nining usa ka PWD do rason nga mireklamo og gi labanan gid taw nining usa ka 75 anyos nundan nga sa maong nga insidente nga nagareklamo kining usa ka senior citizen na nasuko kining suspeka ug mihimo sa pagpagawas og dautang pulong di nagdala-dala pa ug hait na butang dili masunta kung konsilyo or either I speak sa gamutyag lugar nga nakakita na posibleng hait kini nga mooy misulay ug duol nga to sa 75 anyos rondong gabon kini nunda na nga napugnan kini sa kapulisan o sa mga pragitano na nakaresponde sa nasangpit ka area so nausama nga nadala sa police station ang nasangpit ng suspeka. Takip ang nakuha nga hait na butang. Uga, nakahatag pa o kining kampiyansa nga to sa usa ka 75 anyos. Sa maligay, gikan sa makuyaw kahintang pan nga gi-atake kini o maka-aksyon nga dunggabon kini sa maong suspit sa do. Samtang ang kaso, papailanon sa barangay Lupon sa barangay Kaswagan ni Atong Sinada alang sa tukmang disposisyon na. Balita gikan sa Police Station for Carmen kini sa Magnum Hunter 19 na medyo kabaktunan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan, oras alas 5:52 kagadiya mga igala na tolong lakbitan sa kaning gihimo nga ika 145 nga RDC 10 full council meeting og 2026 state of the region na address nga diha na mention mga igala ang kaning paghatag og suporta sa mga scholars sa One Family One Professional. So daghan puno ang naghimo sa pagpadayag silang kalipay ng mga estudyante tungod kay yang uban. Naagid po din tanpod sa kaning grabe kalisod nga sitwasyon nga galisod po ang ilagi pong pamilya sa pagsustinar gani pod sa ilang pangadaan lang nga panginahanglan niya. Mas labaw na kung aduna po idugang pa nga paeskwelahonon. So gani ang mga estudyante mga higala nga ni himo no sa pag-avail o nahimong benepisyaryo sa One Family One Professional o OFAP Scholar na kadawat og 35,000 pesos. 25,000 pesos isip pa educational assistance sa mga batan-o no alang sa usa ka semester nya gidugagan man to og tag 10,000 pesos gikan sa nasyonal nga botan pinagi ni Special Assistant to the President of the Philippines Secretary Antonio Ernesto Lagdameo. So isip response message ni Secretary Lagdameo kaganiya nagpadayag siya sa isang sa pagsalud do sa gipakitan kay ikag sa RDC Region 10 nga masuportahan ang mga programas national. So samtang nag-awarding ceremony pod kaganihan sa nagkadayang title holders kundi na mihatag pasigarbo sa rehiyon na sama lamang sa Hingog City nga usa sa nahimong outstanding local project monitoring committee. Laki po sa mga NMRA athletes og mga record breakers ang gipasidunggan dini pod sa to sa dakban sa Cagayan de Oro. Doon na po yung mga gipasidunggan mga higala ang kaniganing mga volunteer no ang tuwa po din po mga volunteer fire brigades po din apil na po na si Sir Jeffrey ang giila po siya nga kaning outstanding po mga higalang individual tungod o kaning ila pong grupo tungod lagi kay ilahang pagka volunteer fire brigade nagpakita sa ilha po din pong kaikag nos pagserbisyo sa katawhan maski og mabutang pud no sa delikado ang kahimtang silang kinabuhi dayon napod si kagawad Janine New Paasa dinha sa may barangay barangay trase ning atong dakbayana diin nakadawat gyapon pud siya og pasidungog mga higala tungod lagi sa iha po nga gihimo nga kanunay nga pagdonate og dugo nahimo po siyang parte pud no sa ato apong Magnum aw bayaning Magnum. So pasalamat po dang kaning iha pong gipadayag po nga mensahe dihang nga siya no na recognize gid po nga usa sa mga nahimo gid po nga benepisyaryo ni ini po nahimo gid po no nga nahatagag pasidungog sa baguhay lamang nga natapos nga kaning Regional Development Full Council meeting sa RDC Region 10 og sa gipahigan nga State of the Region address ning tuiga.
2: Magnum reports.

0: Oras alas 5:56 na sa hapon sa itong pagpadayon mga higala sa itong tulumanong Magnoma Reports. Dayon na nga ito din pong PNP no, naghimo po kaganiha sa pagpadayag si Governor Aminal isip RDC Chair nga nga itong PNP o gato pong mga personal gikan sa padaya. Grabe yun ang pagpaningkamot batok kriminalidad o corruption. So gihatagan po itong pag-ila kaganiha nga ito po mga law enforcement agencies o lakip na ang mga taga AFP o kaniyatong Philippine Army kay lagi no ang pagcombat po da sa terorismo dinhi sa tua sa Northern Mindanao. So ang participation sa tua pong law enforcement agencies gihatagan gyud pud og pag-ila kaganiha sa gihimo nung full council meeting o SORA ni Governor Aminal. Dinhi gihimo mahigala nagsilbi nga host city ang Cagayan de Oro. Sa kaganiha gihimo mahigala wala si Mayor Orlando Clark. So timing po nga duna po importante ang kasaulugan po sa ila pong pamilya, ilahang anibersaryo sa ihang kapikas po mga higala nga si Kapitana. So dayon na dinhi po sa Cagayan de Oro di man obligado pero gidapit sila nga bisita sila si Congressman Rufus Rodriguez o Congressman Maxie Rodriguez pero wa sila mahigala nakatunga dayon sila basi na mga kakulian pud mahigala sila mga schedule then si Congressman Bambi Imano si Deputy Speaker Bambi Imano mahigala wala naka tunga pero nagpadala og iyang pong representative og susama si Congressman Lourdes Sua nagpadala pong representative si Mayor Orlando Clark Sua nagpadala pong representative pod si kaning administrator pod mga higala Attorney Roy Raagas then si Congressman Lourdes Sua kang district representative pod Bert Amplayo dayon kang deputy speaker Bambi Imano si district representative pod niya no or assistant niya nga si kaning sir kaning Domingo no so moto kaganiha naagi mga naglingkod sila po mga table so ato pong namatikdan pud mga igala nung tungod lagi niini pong maong mga kalampusan na himong optimistic pud ang panlantaw pud sa uban nga naminaw kaganiha no majority kay namakpak gyud pud sila kay lagi nakita pud lang aduna gyud po yung development sa ato dinhi sa Northern Mindanao og kini gikinahanglan lang yun nga ipadayon sa mga mosunod pa nga katuigan nagpasalig mo pud si Governor Aminal nga sa tuig 2020 nga ang kani po nga mga kongresista po na lagi nga naa din sa to sa Northern Mindanao iyan na po gitap aron nga ipadayon no ang pagpangita o mga pondo nga mabubo din sa to sa Northern Mindanao alang sa duga nga mga proyekto nga maghatag kaarangan sa katawhan. Uy mga higala, napupos naman dahil nga itong oras sa itong pagpadayon sa itong tulumanong ng Magnum Reports. Ugma, maguban-uban gihapon ta. So, shout out din ha ni Yam COC. May hapon din ha no, sa kang Hayawon. Din ha sa may Biasong Makasandig, kang Loy Ubana, Tingson Ramil, din ha ka Aquino Adlao. May hapon din sa din ha kang Arlindo Bagay sa Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Sa mga taga Opol, Misamis Oriental, shout out din ha kang Nilda Cababaros. Din ha po kang Nova Marie, naglanta ko rin sa may Zone 1, Dreamland na bulwa ning atong syudad. Shoutout din na kang Aldes Hamero, Lani Hamero, Nieves Princess Palis Hamero, Randolph Hamero, din na po kang Constantino o sa mga taga Lower Bantilis Barangay Bugo. Shoutout po din ha sa kang Tatsky Gopes Daklag, kang Christine Mauneo Neri sa Dumanhog, Cebu. Shoutout no sa inyo ha din ha. Din na po kang Sir John John Hamero. O ga din ha ni oo, may hapon na sa din ha ni kaning Maria Isabel Casilac. Naghimo daw po sila sa pag-susi sa sitwasyon sa panahon. Nakita nila nga managumon o bahanginon daw kuno. Din na sa may Zone 7, Upper Puerto, sa Zone 5, Mambatagan, Manolo, Fortich, Bukidnon, murag kaulan nun. Iyon pa nila. Din na kang Loy Ubanan, din na kang Joel de la Cruz. O may hapagpawinaw sa din na sa mga taga Kalabay-Labay, Salvador City, Misamis Oriental. Din na po sa may kaning Talaba, no? Sa may Alubihid, Misamis Oriental. Shout out to sab din na nila ni Kuya, ni Mami. May pagpaminaw din na ang mga abana. Oy, hakwa o rana. Di na dayon po. Da, may pagpaminaw po nila ni Ma'am Joanne. Salamat sa po da, sa kanunay. O sa itong makaigsunan, ay mo pagbiya sa inyo pong pag-monitor sa itong tulumanong Magnum Reports kay After Ani. Ang musunod man, ang balitang Magnum. Kauban ni Magnum Jola Kubo o Magnum Ching Interina Enrique. So, gatangatangi, ang programa po ni Magnum Mentor Kabaktulan kay unya mga higala no maghatag po siya og dunga nga lingaw sa inyo ha pinaagi sa iya po din programa iyang programa nga dili lamang mga kantang bago ang iyang ipabati apan lakip na ang iya po din po mga trivia Huwag dugang nga mga kaibalong, nga yapong idalit po sa inyo ha.
1: Magnum Reports!
0: Knowledge is power. So, ay mo pagbiya mga higala, kaya pipila na lang po na, no, ka mga minuto ang inyo pong atangatangan po nga balitang Magnum, dahil musunod po ang Magnum Hits Sikat. O mga Magnum News Alerts at atangatay yapon kamatag oras, doon yung mga updates sa mga pangita po din is palibot. Lakip na mga balita po mga higala nga national. Papasok ko na may hapon din na sa Aka Dental Laboratory. Nagmonitor ko ron sila si Dolsky Aldepolia. Og mga igala, din na napupusok itong nga pagpunag-uban sa tulungan ng Magnum Reports, Timan E. Ayaw kalimte nga sa usa kagawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman kini. Si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o pangalawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:02.
2: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sitio.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX 500 mao itubag sa diabetes, kundi na kini makapabo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeo ug Misamis Oriental. Paimo si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Gigutom na.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwede musulod sa atong mga samad, krak sa atong pamanip, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsao na to paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likayan pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyo na itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o kuman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
4: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakit, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan-unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan-unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 7999. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
5: Oras alas 6:09.
6: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Ito balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
7: Balitang Magnum. Tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas ay sa Jessica, kumusta mga gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum lokal ay katulunghog na sa ayuda alang sa mga residente ng apektado sa sunog sa Little Cebu, lapasaning syudad, itunol sa Magnum Radio, sa atong Magnum National PNP. May kumpimbahang wala permit ang religious group sa ipagayong liok protesta sa atong Magnum International. Dugang tabang pinansyal sa Venezuela, inubli sa Estados Unidos, sumahan na igo sa duha kasunod-sunod ng linog sa atong Magnum Pesos DE. Mimutyag na milambo ang sitwasyon karon sa gawas sa nasun nga natugaw tungod sa guba tali sa Amerika o Iran sa atong Magnum Entertainment. Moira de la Torre, mibutiag nga malipayin siya karong panahona sa atong Magnum Sports. Pinay din sa Alexiela, pormal na nga buksan ang iyang kampanya sa Wimbledon karong gabi.
7: Balitang Magnum.
5: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw na karon ng Martes, Hunyo 30, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
8: O Magnum Chingindrina Indike.
5: O karong salitala sa Magnum Lokal, mabot sa 210,000 pesos. Agad dibukan ang kandidat sa hinabang nga natulol sa Magnum Operation Dabang at sa mga pamilyang biktima sa sunog sa Little Cebu, Barangay Lapasaning Siyudad. Kinamaan matunol ng adlaw ay katulong hugna sa nagkariang canned goods, noodles, sa gatas, kape, school supplies, o 200 ka water container with water in 20 liters. Una rin ito nung usahab sa mga biktima ang upat ka litro kung upat ka bag sa preskong isda o gapil na ang 15 kasakong bugas nga tag 500 kung 50 kilos, 200 ka grocery packs with 5 kilos rice o kangos o 2 kasakong assorted clothings. Nunutini, mapasalamaton si Barangay Administrator Ma'am Kane Ranan.
9: So again, no, daghang kayong salamat sa Magnum Radio, no. Sa ngalan ni Kapitan Julito Ximer, alang sa katauhan sa Barangay Lapasan sa Duwa Kasityo, Lito Cebu, Gabukaya, no. Mo kaning ikatulong hugna, no. Grabe na ginang Magnum Radio, no. Nga grabe nga operation tabang nila. Ang unang tabang kagahapon, ikaduha, o karon ikatulo. So ubay-ubay, o sabat itong madawat para sa itong mga kaigsunang lapasan, no. Nga kining itawag nga mga school supplies, no. Para sa itong mga estudyante. O doon ay 200 ka mineral water container na pulo na sab kakis na beef loaf in can, corn beef na pulo na pong kakis, in tag noodle 30 cases chicken o kuano na beef, then coffee twin sachet 2 kakis and 38 pieces of mga gatas dayon nga 5 kakis. So nagkakit salamat sa Magnum Radio nga kanunay tabang sa itong kaito ng lapasanon.
5: Ang payag ni Barangay Ambassador Ma'am Kin Ranan, samtang niya ang mga pagpasalamat sa mga residente.
10: Tunid gini sila balita, mga hinabang na pusa na karoon na hitamo na ko. Itadaan mo kami o kinabuhi na wala mong paglaong, pero itadaan mo kami o kinabuhi karoon sa Magnum. Salamat, salamat kayo, Magnum.
11: Okay. Salamat po kay Nay, salamat po sa pa.
10: Salamat, Magnum, salamat.
12: Ay, dako gina, pasalamat din nga na din mga hinabangan ni abot-abot karoon. Og dagagi salamat Magnum Radio. Mao na gyapon, dakong pasalamat gyapon nga nakadawat mi og gratia diri ah, nga inabang. Ala ba ha?
11: Wala nadala pud nimo.
12: Wala gyud sir kay ikaduha man ang balay ila primero amo kay kaduha. Tama na lang sa ila kan eh. Mo kay na.
11: Plano na may plano mo balik?
13: Oh, plano balik yun may nainay ko. Nainay ba nga korta na mayong.
5: Ang pasalamat sa mga residente doon ni. Amusang pasalamat sa mga benefit factor nga nagbakuli pagtabang nga di na mabot sa 210 mil pesos ang latigom nga cash donation o mga non-cash donation lakip na nini sila si
8: Magnum Joel ang Magnum Operation Tabang gipalira sa pinis sa Magnum Radio pinagi sa Magnum Operation Tabang standard fine nga 20,000 pesos Magnum Radio 10 sacks of rice Madam Anonymous 4 styro bags of fish Uhana 3,000 pesos 1 Anonymous 30,000 pesos sa barang Anonymous of Barangay Balulang 1,000 pesos Ipunan Anonymous 2,000 pesos Kuya Mamilito de la Cruz 1,000 pesos Kuya Jake Boyser 1,000 pesos Kagawad Alan Magsayo 200 packs of 5 kilos rice and canned goods o whole dressed chicken Zamed Enterprises 3,000 pesos Zinica Hydraulic Trading 10,000 pesos ED and Inday Patagok 2 sacks of assorted clothes Clothings Anonymous sa 5,000 pesos Granny Rice Toppings 2,000 pesos Charlie 5,000 pesos Anonymous of F. Dabatian Street Carmen 2,000 pesos EMC Warrior Security Agency 5,000 pesos Mayor Orlando Clarix Uy 100,000 pesos Tencel Construction 20,000 pesos Cash generated Magnum Jewel mahabot sa 210,000 pesos
14: Dugang Magnum Lokal gikalipay ni City Fire Marshal Fire Superintendent Renato Loruno nga positibo ang mga kapitan dinhi sa syudad kung ugaling mabutangan sa substation ang ilang barangay matod ni Loruno nga kabahin kini sa iyang tinguha apan dili usab siyon nga mahatagan sa katumanan tungod kay dunay mga butang nga kinahanglan konsiderahon
15: Ako ni akompany diri ako ang program diri pud nako nga affirmative ang response sa kada barangay kung kana sa program bitaw sa BP especially kung service o substation di bitaw mo balibad but for sure sa ilang sa karon ang mga kapitanis kan open sila dili sila close ang ilang pagpan sa program for sa BP kaya sila dali ang ilang pag mabutangan pero namo gyud mga requirements po magbutang og substation sa fire truck so dili ma-establish kung wala fire truck Kulangon po sa personnel, ang kulang pa. Di pa nga nakapaspas ang pag-hire sa BP.
14: Ang pabahayag ni City Fire Marshal Fire Superintendent Rinante Loruno.
5: Alas 6:15 na samtang ipasaling ni Misamo sa Occidental Governor Henry Wabinal, Chairman sa Regional Development Council kon RDC 10 na magbalayan ang iyang kakuan nga makakuwag suporta sa nga mapatasan ang pundo alang sa kalambuan sa rayon. Maduba ni Wabinal nga magbalayan usab ang plano sa konsiyo hangto sa 2028 o uban pang mga programa nga makatabang sa tingwa nga mahimong international gateway ang Northern Mindanao.
16: As your RDC 10 chairperson, I likewise commit to sustain my personal championing of the region priority programs and projects by actively lobbying for the increased funding and support. And I believe we can do it with the presence and the help of Secretary Lagdameo and Secretary Magno of the Mindanao Development Authority. The Council likewise sustained the implementation of the Northern Mindanao Regional Development Plan 2023 to 2028 and approved the updated Regional Physical Framework Plan for 2013 to 2014. To ensure that development interventions remain aligned with region's long-term vision of becoming an international gateway, leading agricultural hub and major industrial tourism and trade center in the Philippines.
5: Agapayag ni RDC 10 Chairman og Misamis Occidental Governor Henry Wabinal.
14: Gibutyag ni Council of Philippine Affairs COPA member Bishop Alex Iduabe nga maoy ilang tinguha nga makabot ang hustisya alang sa Pinoy pinagi sa klarong investigasyon sa isyo sa korupsyon. Matod ni Iduabe nga importanteng madungog ang tingo sa 18 ka mga nagpailang Marines ingon man publiko o uban pang personahe nga gilambigit ang ilang mga ngalan.
17: ang amo sa among mga leaders din siya kay di oro. Ang amo malang ang hostisya natagaan lang yun o bigayon ang klaro na limpyo ng investigasyon ma-expose yun unsa ng mga korupsyon nga nahimo. Labi na itong 18 kamarines na nangisulti sila na hilag yung ipang-distribute. Dapat ibistigahan yun ka to, klarohon ka to, di ka to pwede tambunan. Kaya 18 to sila nga itahan nila ilang kinabuhi. Ana nga ka pag-tugan nila. Kaya ganun pong mga manganlan ng mga congressman o senador, dapat sila sa ipa-investigar po nila para nga mapamatunan sa nga wa sila isala. Open lang. Oh. Eh, wala sila isala. Mapamatunan man naman yung ebidensya na. Ito lang naalay kagawasan sa investigasyon.
8: Ang pamahayag ni COPA member Bishop Alex Idwabe.
5: Alas 6:19 nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
18: Magnum Road Hunter.
5: Wala tayo sa Magnum kaya Villanosa niya sa limkit kay Drive. Magnum kaya, kumusta niya karoon? Dagas trapiko.
19: Yes, sa Magnum Road Hunter, niling atong urala. Ito mo direct traffic na karoon na si Andrew karoon sa may limkit kay Drive. Niling atong asyadado na ingon nga dugay nga pagaginod sa mga sakinan. O wala po yung naman tiyan nga bugat nga dagan sa trapiko. Ganyan man, kung isa doon yun po na ito ang alakos pa naon niling aurasa. Wala man kita nakasasay po sa mga pagtatality or mga sinyalis po di ba posibleng ang maulad pag Magnum Road. Pero magkita gihapon sa kaunangan nga doon naging mga sinyalis sa pagpanagom ni nga mga orasa. Ito pagulagoy sa kusap na on, sa dagang sa trapiko.
5: Nay dagom ka na, way dagom.
19: Nay dagom, Magnum Joel. Nay mga pagpanagom. Siya.
5: Aso delikado, magulan.
19: Naay possibility Magnum Joel, kaya bugnog na urabang hangin diri sa gawas nga bahin. So katong mga muhuli ay pa, magdalagit termin sa raincoat at pagdadiri mahumulog ulan, kung mulan manggaling mo niyang mga taon-taon po Magnum Joel. Ito nga pagulagoy sa kusap na on, ang sitwasyon sa dagang sa trapiko. Ika ni sa kusyon sa may limkat kay driving at ang asyadad para sa Magnum Road Hunter kini. Si Magnum Hunter
5: Kaya Avilanosa, sumbre tawag servisyo, Magnum Radio. Alright, salamat. Hindi naman tumigala si Magnum Kaya Avilanosa. O karong migala sa itong Magnum National. Ikaw pa magkaroon ni Acting Philippine National Police kung PNP spokesperson, Police Colonel Alan Rico. Kawalay permit ang religious group nga nagpahingan sa Liyok Putista. Mato pa ni Acting Philippine National Police kung PNP spokesperson, Police Colonel Alan Rico. Nagitunan karoon kung unsang kaso ang pasakabatok sa nagpalayo sa nasangpit nga kalihukan.
20: Again, we have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po. To be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito.
5: Agapayag ang acting Philippine National Police kung PNP spokesperson, Police Colonel Alan Rico. So, tanaw itong mahurot ba kanila dakop ni? Daghang kanya ito na sabta.
8: More than 10,000 siya Magnum
5: Joel. Nga posible, mabot pa ni Suwebes, nga rally.
8: Oh, ang rally.
5: O niya, dili lang ay insini. Murag, dunay ay
8: grupo.
5: Lain-lain nga grupo nga ni Apila, ani. Niya, dunay liwasang Bonifacio. Niya, karoon ang Malacanang, grabe yun. Nagkakan nga suko dito kay Dias Malacanang Magnum Ching, kanang Mindula. Na mga eskwilahan niya.
8: Oh.
5: Wagi ka diya, sulod na yung mga eskwilahan. Ito sa Ligarda.
8: Oh.
5: Ito Ligarda Street. Naagay po yung mga eskwilahan dito. Diha ka muwagi na po sa Malacanang. Kanang may gate niya.
8: Mm.
5: Karon, wala na makaagig. Ipang sirado yun. Ay pa ka na ito. Kaya makasulod-sulod pa ta.
8: Oh.
5: Kana karon, sa litis karon, gisiliuhan gid siya. Kanang ultimo mga residente di kasulod. Mas grabe karon ng mga estudyante, wag po makasulod kaya i-close gin nila pag-ayo. Mm. At loki siguro kay, lagi siguro taguan diya kay...
8: Surprise.
5: O kay, grabe na magiging ang sila doon kay sa Recto Dapit, Pengos Minjula. Unya kaning ligar na magdumtsing, murag street na magyapon nila sa... murag part sa unahan na murag Minjula, nakwal siya, ligar na.
8: Oh.
5: Sirado, gyapon mo ng estudyante. Ama tamo agyan ng ato eskula na masulod sa Malacanang Dapit. Wala na nga sirado na. So, muna ang problema dito karon sa mga residente, tungkol sa katalanta sa atong gobyerno, grabe sinirahan nila karon palibot sa Malacanang. Sa kahadlo, kabasig, nasmagan sila dito. Nini nag-rally. Kaya mo sa kabantay? Kaya kinato, makabantay sa A, karong pitsakwan.
8: Nai-rally.
5: Wala, 3 days sana. Wala na, sirado na.
8: Oh.
5: O, mga 2 days before, sirado na nila. O, karon wala. Kaya mo makabantay. So, karon grabe, hala. Kato mga dagko kayo ng mga 40 footers van dito. Gipang alira, gipang atang, babag na dito sa dalan, sa dito sa Recto. Para di makasulod pengon sa Minjula, sa Malacanang. Kana Minjula, gate man na magdumching diya sa panulong sa Malacanang.
8: Mm.
5: So muna ang sitwasyon karon dito sa Manila. Nangatalantan-tanan, labi na ang Malacanang. Tungkol na aling vida, no comment. Siya kalabos sa nasampit ng eskutanan. Numan na mingon si Obosman Jesus Crispin Limulya. Nga gusto nila nga kuhaon ng

0: officials accountable, it's within the control and the powers of the ombudsman. Okay? Oh, there's a mix, diba? There's a mix. Pag tiningnan niyo po basically the spectrum of being a state witness. Meron sa DOJ na state witness, meron din sa office. May powers din ang ombudsman. I have no idea on that. I cannot comment. I have no comment on that. No? Sige, thank you.
1: Ang payag din ng Justice Secretary Frederica Vida. Alas 6:29 na sa itong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert!
1: Gilusan sa Department of Health and Duets ang agresibong kampanya nga nag-target sa gitawag na batanong avipademic. Kining pinagi sa pagbalin sa palisiya, gikan sa product regulation nga ito sa demanda nga total nationwide ban sa tanang e-cigarette o alternatibong nicotine products. Subay sa dita sa Diwas, 14% sa mga batanon nga nagidad 13 anyos nga 15 anyos kung usa sa matag 7 ka tinunan aktibong nagamit sa e-cigarettes. Okay na may guest si Magnum International sa Venezuela, gidugangan sa Estados Unidos ang ilang tabang pinansyal sa Venezuela. Humanay ko sa duwa kasunod-sunod nga linog, madman ay sa U.S. State Department nga aduna 300 milyones dolyares nga gigahin ang Amerika. Anasambit ang kandidad nga duble gikan sa unang pledge nga $150,000 ang $1 million ang pundo makatabang sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, protection o logistics. Direktang gihatag sa mga partner organization sama sa Samaritan Support, sa Catholic Relief Services, World Food Program o Red Cross. Ibuksan na usab sa Estados Unidos ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas para tagan sa prioridad ang mga relief operations. Minumdumahan nga kapiko sa kalibo ang namatay human ang naigokini sa sunod-sunod nga linog niyatong milabaing simana.
3: Sa Germany, giklaro sa kapulisan sa Germany nga walay ban sa seguridad sa publiko. May kalabutan sa nahitabong pagpamusil sa usa ka Youth Welfare Center nga mikala sa unom ka mga tao. Matod sa otoridad nga lakip sa matay ang 4 ka babae ug 2 ka lalaki nga napulos sa himkod ang panuigon. Samtang 2 usab ka tao ang aresto nga gituwa ang mihimo sa maong salaod. Sa pagkakaroon, dili pa matumbok sa otoridad ang motibo sa maong krimen.
1: Alas 6:30 na nagkaroon sa atong Magnum Business. Ibutay karon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga milambo na ang sitwasyon karon sa gawas sa nasud nga natugaw tungod sa gubat sa Amerika o Iran. Tungod din eh, matutukan na sa Asia ang pagpangandam sa igablakang epekto sa El Nino. Madumari Chu nga Laurel nga ang kondisyon usab karon sa gawas sa nasud mas ipabor sa presyo sa lana o gabuno nga mikuno sa 450 dolyares patag metriko tulinada gikan sa 930 dolyares metriko tulinada. Tungod din eh, ang domestic retail price sa gilaumang mabalik na sa pre-war levels sa 1,600 ngayon sa 2,000 pesos patag bag karong Agosto. Dugtong din eh, gimando sa usab sa kalim ng ato siri nga paspasan ang irrigation, water impounding o guban pang climate adaptation project. Lakip na ang reservoir sa gagmay nga umahan. Sa itong forex rate ang usa ka US dollar palaur karon sa 61 pesos 22 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 9 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 80 centavos, Australian dollar 42 pesos o 18 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 22 centavos, ang Korean won 4 centavos, ang euro 69 pesos o 26 centavos.
3: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Gibot yak sa singer nga si Moira de la Torre nga malipayon siya karong panahuna. Kini man kumusta sa estado sa iyang kasing-kasing pipila ka tuig silang panagbulag sa banan si Jason Hernandez. Matod ni Moira nga nagto siyang ang oras makatabang aron maalim ang mga samad sa kasing-kasing. Gidugang pa sa singer nga nag-grow na ang tanan ug nag-mature din mas importante alang kaniya ang kalinaw sa kasing-kasing. Dugtong niini nag-ingon si Moira nga sukwahi kani adto. Nakakatuna siya kung unsaon ang pagbalibad, pagbutang og boundaries og pagbadayon sa iyang musika samtang dunay protection sa iyang gamayng kalibutan alang sa kaugalingon.
1: Okay, sa Magnum Sports, sa Purmalaga, buksan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang iyang kampanya sa Wimbledon na karong gabi. Mao ay iyang unang ikatbang si Mexican star nga si Renata Zarazua. Si Ayala o Zarazua, kitag na mulula karong alas

0: Also, sa gabi sa prestigyosong Grassa Court event managsama ng Medulla sa Wimbledon sa malamang tuig si Ella o Sara Zula. Diin ang 21 anyos ka Pinay player na taga ka Batok Sali City sa 17 seeded Barbora Chica Sikuva sa opening round samtang si Sasura midaog sa opening round aban napili sa kamot ni Amanda Anisi Mova sa second round. Mga eksonyo ni Bata, ito kompleto detalye sa atong balitang Magno Malakarawadlaw na karong ang Martes, Honyo 30-2026, so karong sa itong headline review. Sa itong Magno Blokara, katulog na nga sayo na alang sa mga residente ng apektado sa sunog sa Little Cebu, Lapasaling Siyudad, na gitunol sa Magnum Radio. Sa Magnum National PNP, may confirm nga one life permit ang religious group sa Gipahigayong Liok Potista. Sa itong Magnum International, dugang tabang pinansyal sa Venezuela, gidubli sa Estados Unidos, sumana igo sa duha kasunod-sunod ng linog. Sa itong Magnum Business DE, ni Butiaga milambos na ang sitwasyon karon sa gawas sa nasud nga natugaw tungod sa guba tali sa Amerika o Iran. Sa itong Magnum Entertainment, Moira de la Torre, ibutiaga malipayon siya karong panahuna. Sa itong Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Ayala, formal lang buksan ang iyang kampanya sa Wimbledon karong gabi. Mga eksulti man lang sa agawasong katilingpan, katawa ng labing gamhanan, managlayab ang atong baruganan kung sa katawa ng matuman, hangdurug makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jubel Jacobo.
1: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: O ba sa mga newswriters, Lani Delgado, ipraburuag newsman siya Elena Curin, dini lamang sa Balita o Serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Balitang Magnum, hangdurugma, dinhilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:35.
3: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
4: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full mana o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits.

0: gikan yung tanan mga bagong friends sa todiya nga nakatunin karon sa to nga programa. Good evening, good evening, good evening sa tanan mga igalang ang ipang kapoy. Mga ipang kapoy og dagway diyan mga kingsunan karon gabi una. Lingkod na lang dayon, pahipi-hipi na lang dayon tanaw-tanaw sa palibot. Unsa ba kay ato ang ma kuha karon kay ang uban mo pay pag-abot gikan sa ilang mga ipang trabahoan. Ala sige, good evening kaninyong tanan mga magong friends. So mga igalang nakaroy gibuhat. Good evening sab ninyo dia. Mga magnum friends nga naminaw karon nag-tune in sab sa tuang sa ilang taksa-taksa ka mga panimalay. Lakip na sab mga kiksunan nga naminaw may galat pinagi sa ilahang ano sa ilang sakinan. Good evening. Mga igalang nagkamulo pag inyong tao ng pagpangaon. Good evening kaninyo dia, may pagtulon-tulon ninyo dia. Og sa mga Magnum friends nga na minaw may gala pinagi o nagtanaw pinagi sa tong social media sa tong FB page Magnum Live sa tong www.magnum99.com sa tong mga Magnum friends. Alas sige, dali na sa tuwang pagbalik sa tuwang mga sikat na music hit songs and standby na sa tuwang mga segment may gala Magnum tag na question ng Magnum knowledge is power. Kinilingya po ng banggiita na bipas panahon mo sa pin Magnum Mencho kabaktulan liminho ng kagayan di oro babalik tabalaman sa pipila ka mga pahin ng damatura sa lasay 5-7.
1: Time Check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of Anlilechon and Putok Batok Insidio.
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balitaong serbisyo Magnum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanip, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na ito paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaon nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits!

0: mga Magnum Friends. At today nga nakatunin ka rin sa itong programa. Good evening. And sa mga higala na ito diyan nga nakatunin karon, may gala dito sa tuang mga pangutana sa itong tagna-tagna question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna-question.

0: unsa nga mga nasod ang miawat sa EDSA People Power Revolution? Unsa nga mga nasod ang miawat sa EDSA People Power Revolution sa Pilipinas? Can give me 5. Mangayo lang kung 5. Pag dili nimo makumpleto ang 5. Wala. Ha? Sige. This is a challenge, dapat makumpleto nimo ang 5. Pag dili gani, wala. Pildi. So unsa nga mga nasud ang miawat sa EDSA People Power Revolution? So actually na kanang kuan kining People Power Revolution na inspired ang uban nga nasud ana. Na-inspired ang uban. Pasalamat lugar ta kay murag kita ang giawatan. Nga na pagani nga ga-try pa og awat. Nga, grabe no? Sa ino, at least nga kana nga mga pamaagi sa anak nga mga kuan, anak nga mga akto binuhatan lugar, panghitabo or insidente. At least na inspired ang uban nga mga nasud nga awaton na awaton nila. And successfully na magdud po yung nakaawat. So unsa nga mga nasud, can you give me 5 nga mga nasud nga niawat sa EDSA People Power Revolution? Right, tanaw na to.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tupagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: Ang pangitabo karon mga kigsunan. Grabe nga rally ni rally oh. Rallies kauluhan mga kigsunan ha. Jumurag ka ng kuan gyud ni kay Bantayonon no. Bantayonon ni. Kay gaka matikod naman gud ning uban. Murag gihurot naman o ka ng pakasapasakhag kaso ang side regular pod ni mga side regular pod ni mga senador no ng senador na side ni Peter Cayetano kan hi Senate President mo rigi mga kasuhan pero ang sa side ni pa Win Gatchalian ambot lang na. Ganon di ba mga kasuhan? Mulugam na ilang kwan ba? Ay nako. Sige, bitanaw na to mga Magnon friends sa tungod sa aning nga itong anitabo lugar ng mga rally lugar din yun. Marami ka na kang tao. Sige, mura ng aid sa People Power Revolution. Murag ka ng kuan ba no? Murag ka ng madumduman sa nato ang nasangpit lugar nga EDSA ang Revolution 1986. Murag ka ng kuan sad ba? Ka ng murag na balik ang memory ba? Kadaghan kita o. So monogar ka na ito ang kuan sad karon. So can you give me 5 nga mga nasud nga niawat sa EDSA People Power Revolution sa Pilipinas. Sige dabe.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Hi, tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Maghatag na ko daan o isa ka bonus, pero tagaan gigin yung 5 ha. Isa ka bonus, ayun na lang. Unya na lang. Actually, daghan kain ni nga mga nasod. 5 lang akong pangayon. Daghan kayo ni sila nga mga nasod no? Pero hindi na nato i-mention tantanan kasing ganing na ay mga nasod pag gani karon nga wala pa na lista tatagaan ng 5 lang so unsa ni tanaw na to mga Magnon friends ang mga inspired lugar ha? It's a People Power Revolution kuyaw kayo ni Pilipinas kay maka-inspire no? Ambot lang ka sa larangan sa korupsyon sa panggobyerno ma-inspired ba ka ang laing nasod sa Pilipinas? Na ambot lang po ka ma-inspired siguro sa kakurap kurakot grabe no bayad dagan mga bayro nun. Kung magtrabaho ka din sa Pilipinas, pirti kadaghan nga mga papilis pangayoon. Papilis din eh, papilis dito napay proseso nga muadto pa kas is muadto pa kas pilhin, handa muadto pa gid sa pirting daghana. Pero dito kas gawas manarbaho? Ay! Wala eh! Tulo ra ka papilis, duha ra ka papilis na, sulod dritso. Aba. Basta kay experience and skills mo ra. Basta na lang kay ikapakita niya nga maayo ka na, adi yung pila.
1: Kunti na mo.
0: Dinis Pilipinas, nako. Bot na lang yun.
1: Na.
0: Labi nagpulis o teacher. Na. Grabe. Makaingon yun ko nga. Grabe na magkainik ka mga... Daghan kay kinahanglanon ipaprint, paliton, bayaran, kuhaon, i-compile, kinahanglan nakabutang sa folder. Ani nga color. Dapat kaning pangalan nara sa right pag nara sa left dili dawaton. Kaninga color pag kaninga color lahi kaninga color dili dawaton. Oh, dapat kining resibo mapalit ni mapalit mapalit mapakita ma-print. Oh, dapat ani pag humag resibo napagi stamp. Pag humag stamp napagi certificate. Pag humag certificate napagi ibutang dito nga imuhang murabag liter. Pag humag liter napagi ibutang nimo dito nga imuhang mga record. Pag humag record ibutang pagyud nimo dito ang imuhang tista. Pag uman butang pagyud nimo dito imong experience. Agoy Ginoo. Ya pag uman kinahanglan kini nakapirma ni siya notaryo. Wala pag uman napagay duplicate pagyud nimo kay tulo ka bu ay lima ka bu copy. Adi na pordoy ang pobre in town imbis kay manarbaho na pordoy. Na pordoy sigig pa-print pero tinggastuha kayo. Lukat sa PSA, lukat dito sa... Ay, nako. Grabe naman eh. Patarbaho, patarbaho. Bayro nun pagin na sa uniform. Diba? Napagibayad na imong... Ay, ganaghan ba? Dito kas gawas? Ay, certificates of kwan lang. Ipakita lang niya, din ipakita lang yung skills. Secure ka na. Grabe ni dog, murag ka ng kuan ba? Murag murag ka ng giyon sa mantapag kuan din sa Pilipinas eh. Giyon sa mantapag murabag pag pam sitaw ka. Karon at tuwa karon? Wow.

0: na inspired sa EDSA People Power Revolution sa Pilipinas. Sige daw, be. And sunod-sunod, sa'yo nang ka. Example ha, example. 1986 man to, nahitabo ang atuang EDSA People Power. Pagka 1987, nisunod dahil ng kuan. Pagka 1988, nisunod na sad ang lain nga nasud. 1989, nisunod ang na lain nga nasud. 90, hantod nga, grabe. Oh, mga, kuan eh, mga banggiitan, mga dagko ni nga mga nasud, mga kiksuon. Unsa man daw ko na, tawag lamang 0917-716-899 para sa tuntubag mga kiksunan sa tuwang pangutan at tagnatag na karoon mga kiksunan sa tuwang panaguban na.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: And then, standby lang sa abdainon niya para sa tuwang knowledge is power at tuwang panayunan. Ang atong iskutanan mga kiksunan. Hindi ni matubag karon ron, maglisod tagpadayon ani. Maglisod tagpadayon. Sige, beso sa tuwang panag-uban mga kiksunan, hindi nga matak na para sa tuwang magnum tag na question, standby sa para sa tuwang magnum knowledge and power. Kaban na gabon siyempre sa magnum mencho, kabaktulan para sa tuwang magnum hit, si Kat Karong Gabi. Una, tuwara sa alas 7:31.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
7: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
8: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sikat
2: with Magnum Mental.
3: Alright, mga gabi, ganyan tanan mga Magnum friends. Balik tayo sa itong programa Magnum Hit Sikat. Oh, sa itong panakuman karong gabi una, dress at sa itong pagparayan sa itong Magnum Tagma question.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.
3: Unsa nga mga nasod na inspire sa Pilipinas sa gipaygay sa naitabo nga EDSA People Power Revolution, which is after the incident, 1 year, 1987, gisundan din nila. 1988, 1989. No, grabe, no? Inspired kayo sa Pilipinas na. Pero sa gobyerno, unsa ka ha? Ma-inspire ka ha ang laing nasod sa tuwa? Nambot-lambot. Tawag lamang sa 0917-716-1899 sa unsa nga mga nasod. Pwede ra ko ninyo tagaan o kuan. Unsa? Tulo na lang, tulo. Para basig malisuran sila sa lima. Tulo, kung matagaan ko ninyo tulo. Kung duha ang sakto, isa mali. Mali, tanan. Okay? Duha ang sakto, isa mali. Mali, tanan. Dapat tulo. Usang sakto, duha mali. Mali, sama. Sige, sa baning nga mga nasod, mga kiksunan. Para sa tuwang magnamtak na tak na question karong gabi una. Sabi nga tuwang ang kwan ha. Kabalo ba muna, maghatag lang kong bonus. Maghatag lang kong bonus. Kabalo ba mo ang China? Ha? Ang China? Bisang unsa kadako ni sila nga nasoda pero na-inspire sila sa Pilipinas. Tungod aning EDSA Revolution. Oh. Ang Chinese na amaze o na inspire sila sa munang ilaha pong gibuhat sad. Dito na itabo sa Tiananmen Square nga protest nga happen lugar sa nasangpit nga insidente di dito na dai nang mga pero medyo kuan nang kaila no.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
3: Sa China, at least na-inspire sila sa Pilipinas.
4: Tagna question.
3: But lang po ka, ma-inspire ba ka ng China sa ato ang gobyerno? Sa itong ekonomiya. Kay murag, sako lang pananaw, mura man inong karun, gimura ginagdaog naman unta. Ginagdaog naman ang Pilipinas noon. Sa daw ni be. So bonus na lang lugar ning kuan China. Napagyoy lain nga mga nasod unsa ni. Standby para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Okay? And then sa mga Magnum friends, gana na minaw karon hala sige. Kung naamoy tubag diha sa FB, pwede rasad mo tubag diha sa FB. Pwede na ito pang greet na diha. Greet. Greetings na ito. Greetings.

0: Ngayong gabi, sumani. Ay, sabi, dahil maligin niya kung nakita niya sa dali sa atas sana. Alam, sige, tanaw na itong mga magrepresyon sa mga tubak ninyo diha karon sa itong pangutana. Sa mga laim, sa insects, magnomenso, good evening. Oh, good evening sa diha. Gikan ni Bajaw. Bajaw Juan Hueso Ernesto. Good evening, Magnomencho, watching from Barangay Consolacion. May gabi din sa mga Barangay Consolacion. Consolacion. Si Kwanza Carlene, mayong gabi, Magnomencho from Bugu. Good evening. Si Alexandria FW, good evening. Sa tanan, asa man ang tao, ang tawanis.
1: Huna-huna, inyong tubagon. Tagna.
0: Ayun si tao.
1: Question.
0: Showing sa Bitamax. Ay, nako. Pasensya na gid in town. Ano, showing sa Bitamax to. Alas sige, si hello, good evening, Magnomencho, good Jocelyn Cortez, good evening. Sir, 917-716-1899. Ang mga caller na to diya, nangatulog kung karoon eh. Sige. Standby din unya tao das ato ang mga interesting nga mga factual information may gala sa ato ang EDSA. Tuloy ako na lang ningi appeal kay para sa nga ma-relate na remember naman unta sa EDSA. Kadi ni tabo nga rally dito sa kining ko ano sa EDSA karon. Remember naman nato noon. At least nga wala lang untay kuan maduguon nga panghitabo. Walay mamatay, walay maduguon nga mga urmaka casualties. Diba at least sa pahayag lang ta sa atong mga pananaw sa atong kinabuhi. Mga pananaw. Pero abi ba ninyo mga kaigsunan? No, kana bitawng nahitabo nga nahitabo nga kuan, nahitabo nga EDSA People Power Revolution. Murabag ka ng I don't know o mabutang ba nato nga ano miss ano para bang murag mabutang nga wala na calculate ang mga panghitabo dayon. Nga naman,
1: kunti na mo'y huna.
0: Gipalagpot na to si Marcos. Gipuli na to si Aquino.
1: Question. Tagna question.
0: Naunsay, napurdoy naman yung Pilipinas noon. Puli si Aquino. Pagka panahon ni Marcos, okay kayong Pilipinas. Okay kayong ekonomiya. 1:1 gantong kwan na to. Pagpuli ni Aquino, kay mo'y gipili sa mga tao. Napurdoy ng Pilipinas. Naunsa ako mismo makaingo ko na miss ano siguro ning EDSA People Power Revolution wala nagamit sa tamang kuan ba although nagamit ginunoon siya no para sa kakuan para katuyuan pero makaingo ni nung tangan unsa miski nag People Power Revolution tang gipuli sa nato. Nahinunda rin ang purdoy na pobre ng Pilipinas. Pobre naman ng Pilipinas. Dako rin may kikutang inoon. Niubos naman ng value sa piso sa dollar. Nabaligya ang nawala tanan mga project ang nuclear power plant. Imbis kitsada unta kay to nga kwan sa to. Ag, wala. Gipasiradaan ni Aquino. Isa ganahan kay kang Marcos daw to. Karon problema ta sa tatong energy, power source of energy. Problema sa ta sa atong wala tay kaugalingon nga kwan source. Doon na anak ta karon kay gimoy gipakuan karon sa yang anak na si BBM no. Nanay gibuksan. Pero late na kay istanan oy. Ulahin na kay istanan na lumba na lumbaan na ta sa China. Ang China karon malambuon na kayo. Nga kaniadto for break istanan nga nasod. Mas dato pa ta ang Pilipinas, mas dato pa sa una kumpara sa China. Panahon ni Marcos nga senior. Pero karon ano, murotek ito is China karon oy. Tiki patat sila buaya na. Ni da purdoy.
1: Huna-huna inyong tubagon.
0: Unang makaingon sa tama nga tama ba ka to nga nag-insa? Tama ba ka to nga nag-insa ta? Makaingon na lang ko ba but anyway. Sige, the what is done is done. Charot lang. Sab done is done. Na tayong magagawa dyan. Dapat unta, kung unta, mag-insa people power ta.

0: Tag na tag na question, Magnum Knowledge is Power. Salamat kayo sa inyo hangop pagkumanuban, mga Magnum friends, sa tuang programa karon gabi una. Okay. Siyempre, sa pagkatubag sa tong pangutana, unsa ba ka nga sa itubag, ani? Kay nga tong tubag, mga kaiksunan, medyo unya na nato ni Bulgar. Ang atong pangutana, mga kaiksunan, is unsa ni nga mga nasod nga na-inspire sa ato ang gibuhat nga EDSA People Power Revolution. Mga nasod ba nga mga kwan nadala sa kaisog sa mga Pilipino nga mapakita silang mga panan-kwan, diba, na-inspire sila sa People Power Revolution, din giawat nila sa ilahang nasod. Na muna nahitabo mga igala, so unsa ni sila? Tawag lamang 0917-716-1899 sa mga gustong mga kwansad, gustong mutubag. Pwede na sad mutubag may gala para sa tuang kining ano sad, sa tuang tagna-tagna question. Para sad nga kwan, kining matagnaan. Kahit kung di ni matagnaan ka ron, hindi kwan na gini ako. Hello, may gabi eh.
1: May gabi eh,
0: Mano Metro. Oh, singalan gani, ma'am?
1: Sally.
0: Sally?
1: Oo, Sally.
0: Sa Kugman ba? Sally Beach?
1: Aw. Oh. Balolang.
0: Aw. Oh. Nay man ito day. Bita sa Balolang. Bita sa Balolang. May gabi diha sa tanan ng mga taga-Balolang.
2: Inyong
0: tubag. Sa may tubag ni Sally?
1: Kuan. Tagay ko. Germany, South Korea, Romania, Myanmar, og Taiwan.
0: South Korea.
1: Oh.
0: Unsa pa?
1: Romania.
0: Myanmar.
1: Taiwan.
0: Final answer.
1: Final answer na na.
0: Sure ka ha?
1: Oo.
0: Sure gig ka ha?
1: Oo.
0: Kay narabay kuan, wala pa nagmalampuson, gistry lang nila.
1: Oh. Sige, okay raman sa kong dili mao.
0: Sige. But anyway, okay ramang gihapon. Sige. West Germany. Sa to?
1: West Germany, South Korea, Romania, Myanmar. Og Taiwan.
0: Final answer?
1: Oh, final answer na na, sir.
0: Imong tubag nga, mo na to, Tasman. Tasman. Busakay mo na to. Imong final answer is... Congratulations! Grabe gi kayo, ha? Oh, grabe gi
1: kayo. Ano lang na sir?
0: Ah, yeah. Dili. Ikaw na mag-ano. Kay...
1: Sige.
0: Di man ako ang mag-load. Di man ako. Okay lang ako ang load. Sige. Ay lang i-drop ha. Kay istoryahon sa kasamong... Ay lang i-drop. Kay istoryahon pa kasamong ano. Samong gwapo nga technician din nga. Abtik kayo, abtik. Bitoy. Nice shout out ni Budia, ma'am.
1: Wala na kay...
0: Wala na? Sige, congratulations. Og may gabi. Bye-bye.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
0: Kabalo ba mo nga ang China? Ha? Ang China sa tuwang kwan, ha?
2: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Kabalo ba mo nga ang China ay na-inspired sa Pilipinas?

0: Diba? Inspired sa Pilipinas, sa EDSA People Power Revolution. Na-inspired ang China. And that nasud nga China, unsa sila karon? Tungod sa EDSA People Power Revolution sa Pilipinas 1986, apil ang China na-inspired. Apil ang South Korea na-inspired. Inspired sila tanan. Ang South Korea, 1987 sila, ilahang gi-expert, ilahang gi-practice. No? Nadayoy Korean People Power. Nga na gi-pressure ginilang military nga ano nga ang regime sa military. Ang Poland 1989. Ang Poland din ni naano sab sa na-influensyahan sa EDSA. Nag-protest sila, peaceful nga protest, civil sa tungod sa nahitabo nga civil war. Grabe nga pangko ano? Tungod sa communist government no sa Poland, but the Poland is inspired by Philippines. Ang Czechos, ang listen drum kay ni pronounce ni ilang Czechoslovakia. Sinsa kayo. Oh, so ang Velvet nga revolution 1989, peaceful nga klase sa revolution. And grabe kadagan tungod sab sa ilahang nasud nga naay pagka-komunista. Naay komunista. So nga na lugar dayon. Ang Chile 1988 ganon din. Sa ilahang mass public mobilization, medyo tungod lang sab to sa usa ka diktador nila nga ko ano nga leader. Tay na baton sila og ilahang Chile People Power Revolution. Ako. Inspired pala itong Chile to sa atin, no? Oh, ang East Germany sa Berlin Wall. Dito nagtipok ang mga German. Grabe kanin. Gitawag sila color revolution kay lain-lain mga color. Sa tibuok Europe, across the Europe, no? Oh, na site lugar dahil nila ang maong kining revolution. Gi-site nila ang Philippines. Na, grabe, no? So, inspired. Pasalamat tayo. Inspired pala yung ibang nasud, eh. dahil sa EDSA People Power Revolution ng Pilipinas. So, murag ka lang magpasalamat sa tana, di ba? Kay apil ang China mismo, ha? Sa Tiananmen, itabo. Sa Tiananmen Square. Sa China, nga usa karon sa pinakadako nga nasod. Inspired by sa Pilipinas kaniadto. Karon ang pangutana, inspired pud ba kaha ang lain nga mga nasod sa gobyerno sa Pilipinas? Unsa pagkanga nahitabo nga ang usa sa pinakapubre nga nasod kaniadto ang China, nga mas dato pagitas China kaniadto. Naon sa pagkahitabo nga ang China karon na imbis kay na inspired sa ato amo naman Hinoy naglambo. Pero ang Pilipinas, basta kay mahal ang bugas, madurugas, Pilipinas. Anyway.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: So pasalamat ta nga at least kini nga mga nasod nga atong ipangiskutan na inspired di ay sa Pilipinas. Pero diri lang ta nabikil sa pagpili na dayon sa kinsang musunod nga presidente. Ba? Kinsa musunod nga presidente? pagpili na din kinsaan mo sunod. Awa na. One mistake. Muna pagbasulan gin nato na sa hantod sa tong kinabuhi. Akita di man ta kuano pero di man ta pro Marcos. Pero at least katong time nga kang Marcos pa, nagmalambuon gyud ang Pilipinas adto. Marcos Senior. Nagmalambuon yun ang Pilipinas. Daghan proyekto. Daghan nga mga infrastructure project. Taas ang ekonomiya. Ang 1 peso is to 1 dollar. Okay kayo ang proyekto. Walay kurakot. I don't know. I don't know kung wala ba yun. Ha? Pero kung makita man sab nato nga malambuon man ang Pilipinas pod kaniya to. So tungod lang sa kining Marcelo. So medyo discouraged ang mga tao ana. Daghan ra ba pod nga matay. Tungod nga kumasayop 3,000 siguro kabok nga mga siguro namatay adto. Daghan pod na injured gipandakop, mga torture, gitorture. But ato lang i-kwan nga sa side sa gobyerno ang ilahang gipandakop katong mga komunista against sa gobyerno. Labi na appeal po ng media po na ito nga nag-against sab sa gobyerno. Basta mo against lagi ka sa gobyerno na itong mga komunist. Pero katong mga regular citizen, regular citizen, tantag ka ng dili sila kontra sa gobyerno. Ang ilahang kasinatian is grabe ka peaceful. Hmm? Ang martial law ang pinaka-peaceful nga pwede kang matulog diha sa daplindalan, walay mangawat ni sa imong kabtangan. Sana sa pinaka-kuan nga panghitabo. Alang ni adtong dili mga anti-government. Pero katong mga anti-government, hindi kakato, yun. Looy, yun. Sumon ang nahitabo, mga gala. Anyway, so tungod sa panghitabo nga grabe ka dili malimtan, memorable kayo. Then nagpahigayon, sabdayon ang EDSA People Power Revolution 1986. Rason sa pagpalagpot sa pwesto ni Ferdinand Marcos Sr. Ug nilangyaw sila dito sa lain nga nasod. So kas napay snap election, medyo nagkagubot pagay ito. Pero ang nidaog sa maong election daw, si Aquino, Corazon Aquino. Hantod niya sa pagpamuno ni Corazon Aquino, dito na dayon mas ni lambo lugar ang kining communist mas ni kuan lugar, no? Oh, pero ang problema lang, oh, ang mga proyekto wala na nagkadimao. Niubos ang ekonomiya. Hantod nga ang ato ang currency, niubos sad. Biskay ta piso 1 is to 1 dollar, nahimo ng 5 pesos, 10 pesos into 1 dollar, hantod nga niubos na gyud maayo. No, karon wala gyud tay mahimo, dili perti gyud kaayo ka utot ang Pilipinas. Daghan mga proyekto wa na nigana. Napasagdan. So mo nang kita makaingon sabta nga tama baka ang katong EDSA People Power Revolution sa pagpili sab nato so puli kang Marcos Senior kaniadto nga karon wa na napulihan lagi ut-ut sad ang Pilipinas. Ay. Sa dugang pa nato nga mga impormasyon may gala kalabot nini para sa tuwang Magnum Knowledge is Power itong oras alas 8:17.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Iksoon, pagpagabana.
1: Itaho sa Magdom Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdom Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat!

0: kwan ba? Mayo siguro, mayo siguro ato ang siguro kato nga time naghiusa gid ta ato nga time ba, no? Although na ay mga nagrally pud ato no nga mga pro Marcos. Oh, na inapoy na kwan ato mga pro Marcos. Pro mostly na ay kanang kwan gid ato. Siyempre, na ang pagkakaisa ng religion at pagkakaisa ng army, pagkakaisa ng media, sa pagka-apil po na ang katumak, komunista. Apil na komunista. So, nakatabang yung lusab lugar to nga nagmalampuson. No? So, at least, na ay kanang kuan. Although, ang East Germany sad. Ang East Germany
1: Cross Productivity Operations Office kuna apo ang kalihukan gipangulohan sa Agronomy Division uga ang pagpapod sa mga ayuda alang sektor sa agrikultura lakip sa gipanghatag mga 1,500 ka mga sako sa hybrid nga liso sa mais nga may gibugaton nga siyam ka kilo matag usa 4,000 ka shay sa biofertilizer nga tigtig 100 grams o 1,500 ka sako sa

0: Urea Fertilizer na may ibugaton nga 50 kilometer gusa ang mga agricultural inputs gihatag pinagi sa suporta sa Department of Agriculture Regional Office 10. Gibutiyag sa apo nga ako kinagikatabang. So, magumayo na palabong iyang produksyon na magpaday ng iyang ligong na surprise sa pagkaon sa dakuyan ang mga abon ng kalidad ng liso. Makatabang usap sa pagpausbaw sa anig pagpakunod sa gas at production sa mga mag-uuma. Balita gikan sa Agriculture Productivity Operations sa Office. Kini sa Magdumya Center 23, Kia Berlinosa. Sa balita o servisyo, Magdum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Belenosa o karon sa tong Magnum Power Advisory gipahibalo sa sipalko ang lang konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong Hulyo 2 o Hulyo 3 ni nga tuiga adlaw nga sa Huwebes o Biyernes kini alang sa pag-facilitate sa hotspots correction sa kamanaan na Feather 1 o Martola G. Arborha Street o kini ipahigayon alas 5 sa buntag hangtod alas 8 sa hapon alas 8 sa buntag kini apektado ang Aguinaldo Street gikan sa GR Borja padulong sa Vela Street laing nga hugna alas 5 sa buntag hangtod alas 7 sa buntag apektado ni ini ang Mortola Street og GR Borja laing hugna ang alas 5 sa buntag hangtod alas 6 sa buntag apektado ni ini ang portion sa kamamanan Feather 1. Mga higala bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

evening, mga Magnum friends. Welcome to Magnum Songs of the Heart. Hope you're doing well and taking things light easy after a full day of work. Mga responsibilities ug paningkamot. Karong gabi, Magnum friends, panahon na usab nga atong ipahuway gamay ang atong mga huna-huna. Pahiyum sa ang mga kasing-kasing ug paminaw nato ang mga awit nga makapahinumdum sa gugma. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Dini lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Bisor. It's our date tonight, so get ready with your hearts and your heartbeats because we'll make you smile, make you fall in love all over again. Ug hinaut Magnum friends nga mugaan sab ang inyong mga gibati pinaagi sa mga nindot nga music ug mga love stories nga makarelate ang matag usa. Whether you're in love tonight, missing someone, waiting for someone, or gapaning kamot nga maka-move on, simply enjoying your own company tonight, you belong here. Also Magnum friends, isend pud na sa comment section sa Magnum Live Facebook page ang inyong mga request of your favorite love songs, songs for someone special, mga hugot or pagilok sa kasing-kasing, the heart tickles, para kompleto atong evening. Kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, dili ta magsugod ug away, but gugma ang atong sugdan. Busa, Magnum friends, mental note, walang iwanan, basta gugma ang atong puhunan. Sige, relax at time, give time to yourself now na makapahulay sa kakapoy sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho sa mga estudyante nga nag-eskwela o sa mga negosyante sa ilang negosyo, Magnum friends. Ready na? Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and full of love. Only here sa Magnum Songs of the Heart.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gigiklaro ni SEBDA Overseer Oga Majority Floor Leader City Councilor Edgar Cabanlas na wala sinadawatan nga dunay pagsaka sa kaso sa pagpangawat sa merkado sa Kugo. Apan maato ni Cabanlas nga usa sa kamanduan ni ini mao ang hugot nga seguridad.
4: Dili alarming kung naaman na o galing, dili alarming ang kaning panghitabo. Kay mas maimbod ka na nga, ila ka nang nabantayan ka ron. Kay para nga magkahiusa sila. What we need from them is to be united sa ilang paningkamot. Mangita sila pamaagi nga. Kung doon naman o galing, pagsaka. I don't think nga grabe nga pagsaka, kung dili natingali pagsaka gamay. Ang ako instruction kanila, nga ako instruction nga kinahanglan nga bantayan giyod.

Magnum friends, you've heard the music from Ketama called You Are the Reason. That song reminds us of one beautiful truth, that when you truly love someone, they become your reason to keep hoping, keep trying, and even keep believing. So para sa tanan nga nagpadala og dedications karong gabi, hinaot nga nakaabot na sa inyo mga special someone, ug syempre ang message sa maong song on Magnum Songs of the Heart. Kay usahay Magnum friends, naara gyud sa mga awit ang masulti sa mga pulong nga lisod isulti sa personal. You are tuned in to Magnum Songs of the Heart. Kini si Magnum Appleby sa gugma ug musika. Uban gihapon ta ha, right here sa Magnum Radio 99.9. Siguro Magnum friends, ang uban ninyo karon na sa mga higdaanan, nag-relax, nagpaminaw sa to mga love songs. Ang uban po tingali nga nag-inusara karon, naghunahuna sa mga panghitabo no sa tibuok adlaw, o ang uban nagpadala gihapon ug mga kabalaka sa ilang kasing-kasing. Pero Magnum friends, dili nato itugot na matulog ta nga bugat ang ato mga pagbati, labi na sa atong mga kasing-kasing. Mao na karon Magnum friends, tagaan nato chance nga kiligon ang atong mga hearts and tickle your hearts. Pakatawa nga hinaot makagilok sa inyong kasing-kasing karong gabi una. Sige, try nato daw ni Bay kung mugilok ba ang inyong kasing-kasing karon. Ingon sila, ang tinuod daw nga gugma dili masukod sa kadaghan sa imong gitsyat, pero sa tao nga bisan busy magita gyud og oras para nimo. And tickle your hearts. Kini daw Bay Magnum friends, kung mugilok ba gyud ha ang imong kasing-kasing. Usahay ang pinakalami daw nga good night kay dili tungod sa imong mga words kun pulong, kun dili tungod sa tao nga nagpadala niini. Tickle your hearts, gitika ko heart be. Kung gusto mo pagilok sa inyong mga kasing-kasing for your special someone or sa imong gipanguyaban pa lang, isend sa comment section sa Magnum Live Facebook para mabasa nato na diri sa Magnum Songs of the Heart, Heart Tickles nga segment nato Magnum friends, because they say love is sweeter with the laughter. Tickle your hearts. Anyway, time for me to say goodnight now, Magnum friends. Thank you so much for spending your evening with me. Salamat sa tanan nga bukas ang inyong mga kasing-kasing for the night to fall in love, and hinaot nga ang mga awit nga atong gipaminaw ug nadungog karong gabi-i. Nakahatag kana kaninyo og pahiyom, paglaom ug kahupayan sa inyong mga kasing-kasing. As you end this day, remember, Magnum friend, that love is not only found in grand gestures. Sometimes it's in a simple kumusta, a sincere prayer, a thoughtful message, or simply being there for someone who matters. Mga Magnum friends, rest well, dream sweet, and may tomorrow bring you more reasons to smile, love, and be loved. This has been your Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibusag ni Police Major Peter Tahor, hepe sa Police Station Tukugon. Nga doon na sila intervention aron na masiguro ang seguridad sa katawan. Labi na sa palibot sa merkado. Mato ni Tahor, nga doon na sila personahe. Kamay mo sa paglibot surin sa merkado sa Kugon aron masiguro ang kaluwasan usab sa mga mamalitay. Tumamalang pamagaroon ni Police Major Peter Tahor, hepe sa Police Station Tukugon, kalabot sa mga pagsakasakaso sa pagpangawat, labi na sa merkado sa Kugon.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna uno sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Gibuyag ni Consihal Janjan Rodriguez, chairman sa Committee on Services sa Consihal sa Sudan, nga grabe ang epekto karon sa social media sa brain growth sa kabataan. Mati Rodriguez nga kinahanglan na taga na kiti o pagtagad ilabi na nga apektado na ang ilang mga kahibalo tungod sa impluensya sa paggamit usab sa mga gadget. Giduwang pa ni Rodriguez nga kinahanglan ang mga ginikaran usab nagiyahan ang ilang mga anak sa paggamit ni ini.
3: Kanang exposure to the extreme kaning screen time sa social media, sa games, sa mga bata, can affect also ang ilang brain growth, no? Kaning pagdako sa ilang brain o kaning ilang knowledge. Kay makita nimo ga-delay ang kaning karon ng generation tungod anang mga games.
2: Ang pamahayag ni Consihal Janjan Rodriguez, chairman sa Committee on Service sa Konseho sa Siyudad. Samtang gibati ko si Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pagpangulo ni Senator Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee kaniadto nga susamang dunay gipanalipdan mato ni Cayetano nga makita ang mga ahensya sa gobyerno klarong dunay koordinasyon sa paghawid sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control project.
4: Na kung titingnan mo po, yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Pa, nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla. E para bang may konting, nung umpisa parang konti eh. Ngayon malinaw na may coordination.
2: Ang pamahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. O karon sa itong Magnum Water Advisory gipabalo sa Cagayan de Oro Water District CONCOWD ang ilang mga konsyamante nga dunay paghinay ngadto sa pagkawala sa tubig sugod karong adlaw kun Hulyo 1 ning tuiga sa alas 10 sa buntag hangtod sa ugmang adlaw Hunyo 2 ning tuiga sa alas 7 sa buntag kinalang sa realignment sa 300 mm diameter steel pipeline o diameter 200 mm diameter UPVC pipeline nga apektado sa nagpadayong drainage project diya sa Biasong Tinib Makasandig. Ang mga apektadong lugar mao ang sa paghinay sangtod sa pagkawala sa tubig mao ang tibok poblasyon area barangay 1 hangtod sa

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas 2:01 sa Kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Proton spokesperson Major John Navarro nga padayon ang ilang pagkikoordinar karon sa mga field commanders sa mga schools official. Mato ni Navarro nga kini aron masigpagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante sa tungaan sa syudad ug masusi ang mga security measures nga gipatuman ug mapaligon usab. Gidugang pa ni Navarro nga gimonitor usab ang mga estudyante nga dunay mga record nga nalambigit sa kagubot.
4: To alam ang ana is to ang mga field commanders na to coordinate no sa ilang respective ng mga school officials para po ng kaning mga checking sa mga bags pud na malangay dapat kuan na siya ang sistema ni ana magdapat ora siya random nga target ano man sila kung kinsa ka tong mga estudyante no nga adunay mga past record nga adunay mga na involved sa mga violent incident no adunay mga allegedly a member of gang no adunay mga kaaway na, nga mga pamaagi himuon ka na. No? That is why ang direktiba sa atong regional director na si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang kining too close coordinate no sa ato ang mga school officials aron pagalantawon ang mga security measures na ginagpatuman para mas paligun pa kini mag.
3: Ang pamayag ni Proton spokesperson Police Major Joan Navarro, samtang ingon ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga ang atubang nga kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta nakabase sa pag-angko ni ini nga midawat siya sa 75 million pesos nga donasyon gikan sa tulo ka donors samtang kini kongresista mato ni Castro nga kinibisan pa man nga dili gikan sa gobyerno ang donasyon mahimo gyapon kini nga masakop sa provision sa plunder law bayan sa ill-gotten wealth lakip na ang pagdawat sa bisan unsang financial benefits nga may kalabutan sa posisyon sa gobyerno.
5: Pangyayaring ito ay patungkol sa 75 million pesos na dinonate sa kanya. Ang kaso na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo ang admissions. Pag sabi at sabi niya naging truthful siya, umamin siyang manggap siya ng 75 million pesos mula sa tatlong donors. So doon lamang po iikot yung kaso at sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umanong kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan na sa kasong plunder, nandyan po yung binabanggit na ill-gotten wealth. At ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity.
3: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Mga higalang na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: んだけど、
1: さあ、musika balita og serbisyo magdum radio.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Chief Operation Division sa BFP Region 10 Fire Chief Inspector Willy Tan kang tanang tawag nga ilang madawatan sa Emergency 911. Kina-validate nila kini aron na masiguro nga dili binuang lang ang mahatag usik sa oras. Matunitan nga kung ugaling dunay mga madawatan nga prank call, ang maong numero i-forward nila kini sa main office.
4: Ang atong tanong ang tanang gid nga mga calls gid bi amo ginang gid kwan nga legitimate walay prank calls. Kaya na nato na sige may mong calls kung mabalik nato nga wala gi emergency assistance or na emergency ang kwan ka ng mga tao kalog lang. Kaya na sige na kwan gid pina confirm amo pina ita confirm sa kwan gid na pagid ni kanang tupit na kwan sa national office. Katong mga prank calls nga mga numbers nga mugawas amo na siyang i-forward sa national office para i-report. Tagaan din sila kwan. Pangitaon din sila i-verify din siya. Kung ma-verify ito siya ng prank call, ibutang ito sa last priority ng call. Ito siya ginag-lock. Last priority ito siya.
3: Ang pamahayag ni Chief Operation Division sa BFP Region 10 na si Fire Chief Inspector Willy Tan. Samtang gitugyan na sa Department of Justice kung DOJ sa Office of the Ombudsman ang pagpasaka og kaso, batok ang Senador Joel Villanueva kinihuman sa pahayag ni Ombudsman ni Jesus Crispin Lumulya. Nagipaubos sa bagong preliminary investigation ang kaso ni Villanueva sa pagkalamigit nini sa anomaly sa flood control project. Mato ni Justice Secretary Frederick Vida nga naa sa Ombudsman na ang na direksyon kung hingpit nga kasuhan si Villanueva.
5: We continue working together. Okay, whatever the lacking documents or lacking pieces of evidence, we continue what's available. We need to know. I cannot say lacking documents, no. Kung hindi satisfied, we make it satisfactory. Kasi at the end of the day, we want people accountable. Ba? We want those who have done this republic wrong to make them accountable. Ganto yan eh. Ganto yung babaguhin, di ba? Pag may maling ginawa, dapat din muna ulitin, di ba? Yung tama, pwedeng ulitin. We need to defer to the Office of the Ombudsman. Kasi at the end of the day, it's the control of the Ombudsman and we respect yung kalang evaluation of the pieces of evidence related to that by the DOJ.
3: Ang pamahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Mga galing na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Alas 4, Jess.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan ang aikang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa lasod o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ika na mayong adlaw. Welcome to Dini Maigala sa ato nga programa karong buntag na. Uy, July 1, no? Uy, pizza uno na, bulan magigsoon sa Hulyo. Grabe kayo. Dali na kayo, Maigala, ang atong adlaw panahon ba? Pizza uno, Merkulis. Adlaw mga maninay, mga suki, tigominaw. Alas, sa tanan po nato mga naakaroon sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Mayong buntag sa tanan. Welcome to Dini Maigala sa atong programa karong nga buntag, buntag na Pilipinas. Mayong buntag, kumusta mo mga amigos nato, mga amigas nato ah? Labi na gatong na ni kay Sikay karong adlaw, kumusta man ang inyong kinabuhi di ang mga maninay, mga suki?
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kumusta man mong tanan? Okay pa ba mo? O nang itawag, may galang okay na gyapon. Ningkamot gyapon ta para mabuhi. Di ba, mga kapobre? Pobre, paningkamot. Pobre, paningtiil. Paningkamot, dala paningtiil. Ang uban ganon, sa'yo kuno kayo siya na naglaba-laba? Ah, pagkatsada sab. Tinglaba kuno ganon, nayahay ka ning uban ba kay... Na ako hindi pangutana ba nga kinibang akong amiga? In love ko no kay sa iya mismong palalab, yang uyab, in love ko no kay siya. Siya nga, kuhan gid ko, nag-ipon ko no gid siya sa iyang uyab karon. Kay buutan na ko no kayo, kadlaon pa lang, inani pa lang na ko no, o ganang gabi, ganang gikan sila work. Ay, pirminti ko no, maglungag, manglaba. Ah, maukunin mo plansa sa iyang uniform para ugma. Ah, pagkahayahay ba? Mura gid siya nakakita magigsoon og helper.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wow, kagigipon magigkasim uyab nga. Dawi mong mama, ito kabalo nga. Dinis Cagayan, naging nanak kay kaipon, dinis Cagayan. Ito kabalo yung mama dito sa bukid doon. Aw, ganahan magigkikon niya, sir, eh. Ganoan. Ganahan gig kayo niya, sir, kay gabi pa lang naan ganyan, sir. Wa, bago pa mga abot gikan sa work. Ah, matingala ko, sir, kay tulog na ko. Magagasa pang gripo, sir. Akong bangunan, masigwa na palong ba? Ay, nakita na ko kung uyab na ko, sir. Ay, naglabaha pa sa akong mga gamit. Ako mga medyas, yung ipang laban, gabing dako. Uy, unya, pagka humanyag laba na, sir, mamalansa na po niya sa akong uniform para ugma.
3: Magnum, ay, buntag na pagkahayahay. Pilipinas.
0: Pagkaswerte, mga bayhana. Nga, pagkabuntag katlaon, sir, sa'yo kayo mamata, sir. Ay. Una pa siya mamata ni mo, sir. Uy, mau ba? Alas dos pas katlaon, mata na. Magtiwas na po niya siya, sir, panghulom. Dahil pagkataon-taon, magluto na rin siya, sir, para pamahaw na mo. Ay, ginsab ka, oh. Nakakita agad po ka, okay, mong helper, oh.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O, nang nisugot din ko, sir, nga mag-ipon na lang, mi. Kay, grabe ka, kugi nga, lalaki, eh. Kuhan kayo sa ako, buutan, bagi kayo, sir. Buutan, ha? Bantay bitaw. Ah, sige, sa tanan, may gala ka rin, naglaba na sa isbuntag, nagluto na. Maing buntag sa inyong tanan, diha. Sa ato mga viewers na to sa itong FB page, Magnum Live, boy, may buntag. Pizza uno na ta, Merkulis. Both Sabton, may gala. Sa tanan po na to, mga nangutan na may gala. Labi na karong magigsoon, sir. Merkulis man, sir. People's Day karong, sir. Kay na naman tas, firmero mga, sir, nga. Adlaw, sir. Bulan, sir. Sulod. Na, People's Day karong, sir. Walay People's Day karong, na. Sa tanan, mga nangutan na kagabi ipa, walay People's Day. Walay People's Day karong adlaw, may gala diyan sa City Hall. Dito na sa Sabado, mga igsoon. Adlaw, may gala nga Sabado. Pizza, may gala 4. Dito na may gala sa West City Central School. Ang People's Day. So, balik ko na to. Sa tanan na to, mga suki. Walay People's Day karong adlaw sa Manangutan na may gala. Wala karon na. Wala, wala, wala.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa tanan may gana ng lupad na karon kay nagtrabaho na mga drivers na ito. Aoy, may buntag sa ito mga drivers. Mga kugihan kay ang mga drivers. Labi na mga long distance ang mga biyahe. Mayong buntag sa iyong tanan diha mga drivers na monitor sa ato programa ha. Kumusta mo diha mga drivers? Okay pa pagyapon ta? Okay pagyapon? Makapangapi pagyapon ta sa mga daplin-daplin? Now, kapi yun. Pag medyo aksyong duka-duka na, hunong gidayon sa daplin-daplin na higop sa dagig kapi para pa yung painit sa atong kalawasan. Di ba? Makapainit man sa atong kalawasan ang kapi. O, naipatsada kayo. Ha? Pangpainit ba? Sos, grabe sa kayo. Pang kuan yun, pang tirada yun.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yan ang maglangang may kalas atong paraguban sa atong programa Karabuntag na May Gala. Buntag na Pilipinas. Ang bakta magalang nagkukuluan sa mga balita. Karabuntag na balita, ta balita, balita, magalang lokal. Kuluan sa mga balitang lokal. Gigod, mga egzon, mga suking, tig, paminaw. Sa atong mga balitang lokal. Hustisya, may gala, gisinggit sa Osaka in town, kaminoridad. Usa ka babaeng gipatay mga igsoon dito sa may Bukidnon.
3: Buntag na Pilipinas.
0: Samta ando ka mga balita ta may gala balita balita mga igsoon balita balitang lokal. Kikaingon sa may gala sa tundog ang mga balitang lokal. Bureau of Fire Protection. Padayon mga igsoon ang hangyo may gala human sa sunod-sunod og paspas may gala nga sunog karo mga panahuna.
3: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Samtang duga mga balitang lokal PNP Region 10. Wa matupay na monitor may gala sa ato karong mga panahuna human dito sa kauluan. Nagagubot sila sa grabe nga mga ipagayong rally. Dini sa ato, nagmonitor ang atong kinibang kapulisan. Hugot ang monitoring, nakapull alert sila. Pero wa sila na monitor mga igsoon nga lihok protesta dini sa ato may gala sa Region 10.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O karon sa ato mga balita, may gala, karong buntaga, balita na to, balita, balita, mga igsoon, balitang nasyonal. Gigon mga sukit tinaw sa ato mga balitang nasyonal. Nay ubay-ubay, may gala, gipang dakop, mga igsoon. Human lagi, may gala nga, grabing kagubot, kagapong adlaw, dito may gala sa kauluhan. Human giingon, may gala sa lihok protesta sa INC. Samtang giingon sa mga igsoon nga, Senador Ping Lacson. Nagtuog di ko magpadala may gala si Ubunsan Rimulya may gala sa pressure sa INC rally. Samtang Senador Ivy Marcos. Agoy grabe. Gisingkitaan magalay ang igsoon kagabi alayon sa rally. Gisingkitaan ni Senador Ivy Marcos nga bangag ko loyang igsoon.
3: Magnum. Siya
0: nag-ingon ha. Dili kami. Pamilabot ana. Siya nag-ingon nga bangag ko no mag-igsoon ang niyang igsoon.
3: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Grabe may gala, patutsada mga igsoon sa rally kagabi eh, si Senador Amy Marcos. Yung igsoon magin eh, may problema niya, kaya mga igsoon. Bahala na sila diha, mag-away-away sila, watay labot. Namatod pa niya mga gala, nga iyag yung gibirahaan niyang igsoon kagabi eh. Ah, giayo-ayo gin niya mga igsoon, nuk as, ang kitaan niya yung igsoon. Grabe, gisunod na Amy Marcos, oh, grabe ilang kaaway gin siguruhan niyo. Ah, grabe na gin ilang bangi, aning mamagsoon karon. Ah, grabe ilang bangi. Samtang sa tunduga mga balita, may gala balita, balitang internasyonal. Sa atong balitang internasyonal, dito may gala sa Pakistan. 14 ka bata, patay mga igsoon, man mahugbak mga igsoon ang gitawag may gala nga tutoring center. Mahugmak pa may gala sa dihan ng mga estudyanteng bata nga nagtutor-tutor dito, gitundutunduan ng mga bata. Mahugmak pang atop mga suking tikuminabtos dito may gala na huslo sa mga bata. Patay ang 14 kabuok.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa tunduga mga balita, karong nga buntaga, balita, balitang sports. Gikagubtan may gala nga super trade. Gikagubtan mga igsoon karon may gala sa team sa NBA. LeBron James, di na mo balik sa Los Angeles Lakers. Ayay, naunsa mo ni si LeBron James. Daghan na magkay paborito ani ni LeBron James. Bisag tigulang na si LeBron pero pwede pa. Ah, makakuha pa daw ni mga igsoon og bisag duha na lang kumatod pa ka championship. Grabe ba? Oo, so duha ka championship, oy sure ball na. Duha ka championship ang iyang makuha daw. LeBron James di na may gala modula may gala sa Los Angeles Lakers sinunoa. Ah. Muambak siya may gala sa laing team.
3: Magnum. Agoy. Buntag na Pilipinas.
0: Oh, dira kukuluan sa mga balita karamutan sa Dubai sa mga tabutag dapat sa lagway sa tao dito sa Tamag Dumater Landi Delgado. Masaya na kong uluan balita ka nun di sa Magdono Center. Di alitari daw ato tayong report Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yes, magpapresinan na itong mga top stories ni Buntaga karang nga pagkatangan sa itong asuking tigpaminaw. Narita karang itong Magnum National kay PNP, pito ka mga pulis, o duha ka sibilyan ang samda nanon sa lihok protesta sa Iglesia ni Cristo. Reporta kaya Palace Press Officer Underscore Attorney Claire Caso, gito magkaroon ng pahayag ni, sa Iglesia ni Cristo na dili patas ang pagpatuman sa Justicia sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Reporta sa itong Magnum International kay 3.6 bilyones dolyares nga ang mahimong epekto sa kasamtangang Ebola outbreak sa ekonomiya sa Africa. Reporta kaya ang Russia karon na nakasinati sa kakulangon sa lana na gikabutya na tungod lagi daw sa pagpangatake sa Ukraine sa ilang nasod. Di pala sa itong Magnum Business kaya 12 pesos nga rollback sa presyo sa LPG, epektibo karong adlaw Hulyo 1 ning tuiga Magnum First Aid. Di pala kay 85 pesos nga wage increase sa para sa minimum wage earners sa Metro Manila ang ay makanang epektibo. I-anonsyo Magnum Presid na 85 pesos ang wage increase sa Manila ni sa Magnum Presid ang minimum wage earner sa Metro Manila 85 pesos.
0: Pila dito ni increase og 85 pesos.
4: Sa Metro Manila Magnum Presid.
0: Metro Manila ah, wala abit ang NCR na, NCR.
4: Sa NCR lang ni sa Magnum Presid.
0: Oh, apil ang region 10 ha.
4: Wala labot tumana man ta diri Magnum Presid. Lai man to sa itong Magnum Sports, Magnum First Aid no kay pipila ka atleta o ga coaches gipasidunggan sa 2026 Collegiate Press Corps Award Magnum First Aid. Gripota kay Pinay tinista Alex Iyala nakabanti na sa second round sa Wimbledon na sa London na Magnum First Aid. Mano itong mga nagunang balita karon no na may pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21, Nani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Nani Delgado. Dinis at ang magkala bulagwan sa Tasgawaks. Kumusap sa nato magkala Magnum Hunter 20 ang palibot karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
4: Lang sa itong pag-monitor sitwasyon sa itong kaning panahon o sa ito po rin pong bagal sa trapiko. Wate ang ngay kabalaka ay labi na sa isbitanan po magdumapasid ini pong atak na tungod kay Regi. Ang ito ang mga kadalanan laos-laos o magyapon po rin ang kadayang klasis mga sakinan. Kaya sa iyo po mas kabuntagon, wapay daghan po mga sakinan nga agi po magdumapasid sukuhay na sa mga peak hours nga kuot na ipo di labi na kung intagdagan na sa trapiko din sa dalang CM Recto. So kaganiya sa ito pong pag-monitor magdumapasid ng giga din sa may Marcos Bridge way mga na disgrasya man po dinidin po sa may CM Recto, dinis may Velas, dinis may Julio Pacana, dinis may Corrales, dinidin po sa may Captain Vicente Roa Street ng atong dakbayan. Wati na matikdan magduma first aid ng mga kakulian po nga angay kabalaka sa itong mga nagbiyahe karong nga sa isbuntag. So susama sa itong sitwasyon karon sa itong panahon, ang ato po rin po nga nakitaan magduma first aid, medyo ni pabor-pabor po no, ilabi na ni atong nga ni Himo sa pagbiyahe sa isbuntagon. Kaya sukuha sa naagi mga buntag nga sayo palang gani magduma first aid, ano na ni kusog sa mga pagbundak sa ulan o gano'n na po iwan po nung naka-experience po din sa ito sa lalawigan o sa dakbayan ng mga pagtutalite. Pero karon arang-arang magduma first aid ang ito nga panahon. So sa tumakay sunan, hinay-hinay lang yapon po nung sa pagbundan sa mga sakinan dahil na magdala lang yapon nung mga paprotectas ka o galingan. Kaya din naman po na tumatagaan ang magduma first aid nung itong sitwasyon sa panahon. Magulat po manta sa ito po mga abiso gikas pag-asa. Pero sa agad naman po magduma first aid nung kanilang paprotectan lang po sa kainit kay pag-abot sa kaning adlawan mga alas 7 pat pasaka na rin ang oras magduma first aid. Naglagiting ang kainit naman po na itong na-experience niya. Usahay kumpulita na wa may init pero walay ka ng aharing adlaw pero alingiing gihapon. So nagyapon tayo panginahanglan po doon sa ato po din po mga pangprotekta kalabot po doon sa Diana. Sabi na itong dali regyad gihapon kay matandog kung panalitan na mabuad o ayos init o baka ano mga kaning kuan po mabutang sa sitwasyon nga kaning diigid po kaning igang para sa ilaha. So, narabaw po tayo mga eksyunan din, no? O sa narabaw po tayo sa Gibutyag sa Northern Mindanao Medical Center sa Niagilang Press Conference po naman naman first. Hindi nga, ang ato po rin po ng mga kaning sakit din po, no? Sa agad, nga kahato din na sa ospital, kanilaging na yung mga taas nga presyon. So, muna matikdan po na to, no? Nga dapat kinanglan yun na hinumduman sa itong mga kaisunan, nga magdalagya po ng mga pamprotekta. Ilabi na po nga, biyahe sila pa yung din sa sandros ng syudad, o niya, no? Sa pag-sidlock na po sa adlaw, pasaka po na sa paingon sa hapon. Maka na itong pag-monitor, sitwasyon sa tuwa nga parang, ano, sa tuwa po rin pong dagang sarabi ko. Kinis Magdum 120, Angel Rosales, balita ako sa Bisho, Magdum Radio.
0: Salamat magdumantan ang jalasado. Pabutang may galang katotood magkaisong kay babati ta sa inyo. May gala standby sa pag-asa. Babati ta sa inyo karon. May gala si Senador Amy Marcos kagabi eh. Grabing singgitaan niya si Senador Amy Marcos. Gasinggitaan man siyang bangag.
5: Magnum!
0: Na, naunsan na niyong magsuon.
5: Pilipinas!
0: Dapat ka mong magsuon. Magkuan mo. Mag-ala ba? Mag-close mo nga igsuon. Ayaw nang ano. Di ko ganahan na ng binirahay ang magsuon. Di ko ganahan. Inis at nasa tumagno. Weather alert sa pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
0: Justin Navarro, good morning.
6: Mayong buntag sa inyo, mayong buntag sa itong mga susunod ng linaw para sa itong lakaw sa panahon ng itong adlaw. Ang update sa itong monitor na weather system tulad sa itong Philippine Area Atlas Compatibility as of alas 2 ganin at sa kadlawan kayo mahimo na sa tropical depression. O kamiya ang lala na sa karon sa tropical depression, Henry. As of karon sa at ang datos sa alas 3 sa buntag, ang iyahang lokasyon kay na sa 70 km west southwest of Abucay, Bataan. Na siya lakas ng hangin na moabot sa 45 km per hour, ug dapat huros na moabot sa 55 km per hour. Nagkapatayin siya naglihok pa doon sa northwestward ng direksyon sa tulin niya 25 km per hour. Pero naman sa Mindanao, wala man sa epekto sa ato. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang nagpatayin kini na naghatagogotekto sa kasagpang bahin sa Mindanao. Pero nga buntag, ang Zamboanga Peninsula Farm, ang Lanao del Norte, Misamis Oriental o ang Misamis Occidental, makasinati sa mapanganurod nga kalangitan, inubanan sa katag-tatag na pagulan, sila tagtag na nalugdog tungod sa southwest monsoon o habagat. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pagulan. Ang tangang ubang dapit sa Mindanao, makasinati lang sa panalagsang paglagong na doon sa mapanganuron na kalangitan, inumbanan sa patak-patak nga pagulan, kilatog pagpanalugdog tungod naman sa localized thunderstorms. Posible nga po ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Sa itong hangin naman, kahinay na doon sa kasarangan ng magagitan sa habagatang kasadpang na doon sa habagatang silang. Pagkatan silangan ng direksyon, ugang kadagatan, hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nagre-range na 26 to 32 degrees Celsius. Ugang itong adlaw, nisubang unyang alas 5:27 sa buntag, ugmusalat ng alas 6:04 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4:29 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro Pagasa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert.
0: Alas 4:29. Anong oras mga nanay, mga tatay? Lupad sa tabulyara sa atas mga report sa itong mga kauban. Dini sa tamagala sa mga report sa mga kauban sa gawas. Bitalo pa rin sa nato mga report na sa itong Magdaman 20, Magdaman Ter Angie Alzado. May matod pa may gala sa report ni Magdaman Ter Angie, unom ka insinitis kawat ka ron. Grabe ning uban, no? Grabe ning relax gabon ba? Oh, so, di ato sa nawaton, be. Magdaman Ter Angie, kay unom ka insinitis talas kawat. Grabe, sab. Matod pa insinitis, tinatala magigsoon sa Kugon Police. Unom ka... Sumunin ka kaunom. Hindi ang detalye. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter ang G. Alzado.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Sa incident is pagpangawat, ang ipatala karoon din sa police station to Kugo, no, mga nagikinig nila po mga nabiktima po Magnum Hunter ng mga constituents din po silang area of responsibility na inahangla nagit po sa assistance po sa itong mga otoridad. Aron po nga masumpo ang mga insidente po nung susama ni Ini. Unang nga mihimos pag-report sa itong mga otoridad, kini residente. So, if kinikita ang barangay kamuman aning atong syudad, kaya sige sa gunso na gitpon ni Magnum Hunter nung doon na gitpon gakatala ng mga pagpangawat sa kaning water meter din na po sa ilahang lugar rason nga si Mrs. Abdella Makadi o Mr. Abdella Makadi may dalikit yun din na po sa police station na tukugon aron nga ipablatter gihapon ang pagkawala sa ilaha pong registered nga water meter tungkol kinakahatag na kaniga porhisyo nga to kanila o gadili lamang sa iyaha apan lakip na siya po mga kasilinganan nga mupoy unang nga biktima sa mga kawatan nga pag yun ikita ni ini mga panahuna gani gibutyag nga dunan na sila pagisusi sa mga CCTVs palibot o pagisusi po sa mga posibleng adunay kasayuran kung minsan sa kawatan apa nagpabilin paghihapon nga blanco sila kung kinsa gyud ang pangawat din sa may barangay kamamanan ni atong siyudad sa mga water meter apan sa niagi mga adlaw aduna matudpay mga na-report pud magduma first nga aduna lagi mga magpakaron ingnon nga mga palit o mga kaninga scrap pero ang tingwa di ato maniin din sa mga panimalay o mohimo sa pagpanguha sa mga butang nga pwede nilang mapahimuslan sama na lamang nini po mga water meter nga pwede gyapong mahimo nila nga mabaligya sa kapiga libo ang kantidad. Samtang aduna po ilain pa ang mga nagahimo sa paghidangas din sa police station to Kugon. Uman kini sila nga biktima gyapon po sa sunog ikaduha mo kining incidentes sa pagpanlungkab sa usa ka Toyota Grand Dia van. Napatala kini nga mga insidente. Umalagi nga din sa may bagong dalan barangay kamamanan ng atong nga syudad mga alas 5 ang taknas ka punon na biktima si Mr. John R. Flores, 64 anyos. Yung lubulupyo sa maupong barangay sa wapagyapon mailan nga suspitsado gibutyag ni ini pong biktima niyang yahang kaninga sakyanan nga Toyota Grandia van nga dunay plate number nga MBA 540 naka parada ragit po magduma for city na doon na po so gingong nga gikitan sa usa ka taxi nga giguba sa suspect ang lock sa pultahan sa sakyanan o gipangkarga din o gipangdiskarga sa suspect ang mga parties aircon ini lakip na ang underneath sa bracket bolts aircon compressor o mga connection sa wiring so susama og gipangakuyan gid magduma first aid ang iyang Toyota Grandia van moinungdan nga dihang siya pud magduma first aid ni adto na siya pong sakyanan gikakurat gid niya kay nagubaan na ang iya pong mga ubang parte sa sakyanan ug kulangan na gid pud magduma first aid rason nga kini nagmugna intan pud og kahasol ngadto sa nahisgutan pud nga biktima giingon nga aduna na sila na tumbok magduma first aid nga usa ka tawo pero mali gid di pa pud nila gid ma pinpoint nga mao ba gid ni siya kay wa mo gid kaning konkreto gid nga ebidensya apan gituhan nga kini nga maong suspect usa gihapon ka minor di edad ug nailhan kini sa pangalan nga si alias Brian moinungdan nga ila pud kini nga gi-report sa dinis sa police station to Kugon ikatulo mo kini uplifting sa may Aurorama Kugon ning atong nga dakbayan apan kini siya magduma first aid nga kawatan gibuhian ra man hinuon pod so nagpatala ang kaning mga personahe sa kaning Aurorama Kugon aron pod lagi nga ipa kaling record ang gihimo ni ini pong usa ka Emilio Garcia nga nagahimo sa pagpangawat dina sa ilaha pong establishmento matud sa representante ni ini nga Aurorama nga nahitabo ang insidente dina sa barangay 39 kung diin na butang pod ang maong establishmento mga alas 10:50 buntag ug gibutyag kini nga maong suspitsado nga si Emilio nga taga barangay Carmen ng atong syudad nanguha kini siya og power dose hair supplement gamay ra gud ang kantidad magduma presida na lang sa dulag 200 pesos apan wa mo gud niya gibayaran kay nasapon man siya sa akto nga nagkupot og sulay sa pag kaninga dala sa usa ka piraso sa power dose hair supplement nga dili po the intention daw kuno nga muhimo sa pagbayad so mulusot ra siya magduma first aid sa exit nga di pod niya ipakita pod nga na siya ya dala pod kay

0: siyudad. Mga alas 10 ang taknas kabuntago na sa ira na niya, nga duha ka managlahing matang sa war, ang nahanaw nga gimalabanang wikabat nga to sa dulag 14 mila peso sa kinatibukang kantidad nga kini gilangkuban sa 60 metros nga BMX wire nga nagkantidad sa dulag o nagkantidad sa 7,200 pesos samtang aduna po 60 metros nga THSN wire nga nagkantidad sa 6,600 pesos doon sa mga wire may aligar sa kining biktima nga pugsanong gisulod so wala maisang mga suspetado ang ilahang Pinoyanan aron kakawon ang uban pang mga personal lang kaptangan ang kaso pero ang gindorso na sa mga intelligence operatives sa kaplisan alang sa dugang nilang paghimo sa pag-imbestigar ni nga nahitabong insidente. Samtang doon na po yung nahitabong pagpanguod sulod sa unit at pagkugon diin kining nga maong isabasyamento nahimutan mo na din as may barangay 33 ng atong nga dakbayan ugang ilahap po din pong representative mihimo sa pag-report din sa police station to Kugon tungod lagi kay kaning usa ka biktima nireport sa ilahang station sa police station to Kugon kay samtang anas siya sa mga isabasyamento sa Aurora mga alas 5 takna sa kahaponon, kini nga 25 anyos nga dalaga nga taga barangay Balulang ng atong syudad na kawatan sa yung iPhone 11 color purple nga dunay market value nga 15,000 na pesos. Idala sa biktima ang yung cellphone sulod sa yung bag samtang namalit o nasulod sa maong tindahan. Sa dihang ihanak ini nga kuhaon, natingala na lamang kini nga nahanaw na ugwa na sa sulod sa yung bag bisan pa man sa yung pagpaningkamot sa pagpangita ni ini. Gipamugol sa maong nga biktima nga iyapang pong gisirado po ng iyang bagpod magduma first. Idapan mo lagi na tungon na puliki po siya sa pagpamili sa iyang paliton. Yadagan pong tao na itong tungura. Wala po niya na matikdan nga gihilaptan ng iyang bago gikuha ang iyapong mahalon nga cellphone. So karon narapod na na-report din sa mga police station 2 Kugon. O ga, ulahin magduma first yun ang kining insidente sa may tipuluhon basketball court diin na usa ka 17 anyos nga kaning lalaki nga residente din sa Maytipulohon barangay Kamamanan ni atong syudad ang mi-report sa itong mga otoridad tungod kay samtang naa siya din sa Tipulohon basketball court mga alas 5 ang taknas kahaponon gibutang lamang ni kaning alias Jaboy ang ihang Wico brand nga cellphone sa kilid sa court samtang nagdula so nawili man pud siya magduma personal sa ihapon lagi nga pag kaning basketball so wala niya na namatikdan nga nawala na ang ihapon din pong kaning cellphone diyang iyang gipangita og kaning paningkamot niya nga ma-recover lagi ang among cellphone dito na nasa Iran nga usa ka 20 anyos nga lumad nga residente sa Bukidnon apan nagpuyo na karon din sa maong barangay nga giila sa pangalan nga si kaning John nang mo na day kuno yung nagkahupot nini pong maong cellphone so naana sa posisyon nini pong 20 anyos nga ulit ako depensa po din ni John nga gitulong ra sa iyaha ang cellphone sa iyang amigo po nga gila sa pangalan nga si Isayas so mo hinungdan nga iya pong gidawat po pag dumapersin sa so, diyang misulay si kaning biktima nga si kaning minor nga si Alice Jeboy sa pagduol kang kaning atong sa kang Isayas sa nangutana basta pas nga misibat o didagan paldulong so wala mailan nga direksyon. So kini nga dugang mga impormasyon po magnumapersin nga yung nakuha o pwede yung ipatala sa police station to Kugon kasi yung nga bahay nagigiha po yung intention nga kawaton nagigit po ng ihapong kaning cellphone kung wala lang yun niya na tumbok kung kinsang nag-agunit ini posibleng di na po mabalik sa iyang posisyon ang maupong gadget hangtod ng panahon wala po yun ko yung karifikasyon na ito pong nahisit ang ulitaw nga kaning iyang gireklamo kung unsay katuyuan po niini sa iya po nga kaning papanlimbong nga muhimo na sa pagahan kuha din po nga cellphone dahil si Batpo dahil po mag-dumaforce din wala nagtugan ng taro kung ganong iya kinigihuptan ang nahitlitan po nga cellphone. So ang mga incident ko sa pagkawat na naanaman po ni sa PlayStation 2 Kugon ila po rin itutukan aron nga mahatagan o ga hostesya ang mga nabiktima na purhisyo din tayo po ni yung mga kawatan. Makarito nang hipo sa balita gikan sa PlayStation 2 Kugon kinis mag-220 ang dyan sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Oya, mas kwento 39 na ning unang adlaw mga igsoon. Unang adlaw sa bulan sa Hulyo. Grabe ba, pizza uno na. Ah, sige, sige, kamas na mong tanan niya, kamas na mong tanan, wad-wad na mong tanan, panikay-sikay na. Wad-wad na mo ha, sa tanan wala pa ng mata, mata na mo riha, kay buntag na. Kamas na mga maninay, mga suki. Dinita ni Magnum Jin Luna kay maton pa ni Magnum. Oh, standby lang. Relax lang. Oh, relax lang dia. Dagoy babae na biktima kuno sa scammer online. Bitan na ito sa Magnum Hunter Jin.

0: Sa babae may na biktima kuno mga igsoon sa Kinibanga online. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ni reklamo sa mga kapulisan ang usa ko ba yuman kinina biktima matod pa sa usa ka scammer online. Gigabudyaga ni ini nga biktima ang si Dayan nga nagpaas if matod pa nga distista ang usa ka babae magduba first aid nga gataod matod pa og braces. Gibudyag magduba first aid nga ngayon kiniog ka 15,000 pesos. Pero pag abot lang sa biktima rito sa area, kanang balay lang bitaw siya, inato lang siya magduba first aid nga ga-perform matod pa kiniog peke nga braces. Gibudyag ni ini nga biktima nga dismayado kay siya magduba first aid. Tungod yung 15,000 pesos, iyan na biyang na-deposit. Tungod sa naiskutan po nga, nagpakaroon ignan nga dentista, apat sa diha-diha peke matod pa ang iyang ginahimo kod no nga pagtanyag ni ini nga braces ni ini iskutan matod pa nga reklamante mihimo matod pa no sa pag-istorya nga tupod sa mga dentista nga di na lang matod pa siya mudayon nag-alibay na lang siya magduba first aid ba nga sakit na to'y ang ipon dili pa pwede mataoran ni kabutsa din disista nga pwede na matod pa siya mo balik sa sunod ga adlaw nga dili na sakit yang ipon tungod kay dili na matod pa mahimo nga iuli ang 15,000 pesos nga iya nga gihatag nga tupod sa naiskutan nga dentista. Pero ni ini magduba first aid daga initay gyud sa no tungod kaya mitug-a nakadugayan na naiskutan nga biktima nga dili man itinuod ga braces ang imong ginataod kabantay ka nang sa kilid-kilid magduba first aid na matod pa ang quality ni ining braces. Iyaha nga na matikdan kay matod pa niya, dinagidyo mailad magduba freeze eh, tungkol talaga kaya mga igsoon ka braces po, dasayod siya. Piki o dili po ka braces, tungkol po din yung magduba freeze sila pagkonfronta. Reklamo kayo kit sila magduba freeze eh, o ipagawas din ng dentista, ang naiskutan po ang babae, dugtong ni ini. Tungkol nga 15,000 pesos magduba freeze eh, dahanaw na gino tungkol kaya huwag yun giulin, ini po nga dentista, ang naiskutan po nga 15,000 pesos, tungkol ni ini. Pag incidente, gi-refer to sa barangay Lupon, aron dito na sila magkasettle, kaya lagi puutin ang naisigutan po nga biktima. Pauli, ikid ba diba freeze no, ang yahang 15,000 pesos, nga yahang gi-invested to, tugod kay, alam ka niya, quality matod pa nga braces. Hapong ginatanyag ba diba freeze it, dili matod pa, hygienic siya ba diba freeze it, tugod kay naalaw sa balay, na ang ihapong mga gamit matod pa magdang freeze it, dili gitanto bitong hinlo, alam ka niya. Kaya po lugar mismo, nakasulay na noon ining nisgutan po lugar ng pagpataod. Kali ang magduba first aid ang nisgutan po ka dentista o apang mihatag sa iya po mga dukang apamahayag kalabot sa mga insidente. Para sumutag na Pilipinas, kini si Magnum 124 Jane Luna sa bita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Bawat mga galas Magnum 124, Magnum Hunter Jane Luna. Gikan may galas sa lokasyon na karong abutaga. O yan, oras alas 4:43. Mga maninay, mga suki, wadwad lang gigapon ta mga maninay, ha? Labi na rin may galang sa iyo sa kabuntagon. Ay, katong wala pa ng mata! Mata na muli agay buntag na, mata na muli agay buntag na. Sa tanan di ay na itong mga naakaroon sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Mga mama, mga papa, katong mga nang nagluto na karon. Ah, luto, nagsudaan ka na, sige. Luto na ta, kay buntag na, paningkwa na, pang digamo, ang tawag sa bukid, digamo na. Ha, pag digamo na ugsunan, kay mag, para makapamahaw ta. Sige. Ha, nindot ni may galag umano, kay sayo pa kay sa buntag. Grabe na ila mismong pagpanikay si Kay, no? Grabe na may galang ila mismong kamas, ala, kamas diri, kamas dito. Wadwad diri, wadwad dito, na sige. Ah, katong mga wapan ng mata, ay, bata na mo. Ay, namog hallelujah. Kama sa muntunan niya kay buntag na naman. Alas 4:44 na itong oras, mga maninay, mga suki. Wadwad lang sa ta, wadwad lang sa ta, wadwad lang sa ta, wadwad lang sa ta. Wadwad lang sa ta, karong buntag, ah. Kamas na ta, kamas na ta, kamas na, kamas na, kamas na. Wadwad ta, wadwad ta, wadwad ta, wadwad ta, mga maninay. Napa itong higala na to. Ay, itong mga message ninyo, greetings ha. Naghan pa may nangutana. Magnum IP, karong adlaw, naabay People's Day sa Merkulis man karon. Sa may nangutana, may gala, baliko na to sa mga nangutana para di bumapalaw. Walay People's Day karon ha. Ato ibalik-balik ni kay para di bumapalaw. Maluis ato sa inyo, magpriti-priti o niya mo. Dabig tagadan sulihon mo or tagadiha mo siya. Biking mo, ah, biking mo, dool-dool naman. Kato mga pigsagan, uban pang mga bukid. balik ko na to ang People's Day wala karon. Ah, sa manangutan na may gala walay People's Day karon sa City Hall. Ugma na may gala sa Pitsa 4 adlaw nga Sabado. Balik-balik ta na sa inyo kay basig katong uban nga karon nagligo na kay moadto lagi kay basig pagtuo ni lagnaa kay Miyerkules ra ba. Noon niya primero pagit magigsuon simana mga sukit ti Kabinaw. Pimerong adlaw may gala sa kinibang bulan Sulyo. So, wala may gala ha. Maliko na to. Walay People's Day sa mga nangutan na mag-eksyon din sa ato mga linya karon. Walay People's Day. Ugma na may gala sa Sabado. Pitsa 4 diha sa West City Central School diha sa Carmen. Okay. So, naibong yung nangutan na mga higala. Mayroon siya, sir. Naay People's Day karon. So, at least nga natubag na to yung mga pangutan na ha. Kadita gusto nga kuan mo mga palaw unya mo. Ato nang ibalik-balik sa inyo kadita gusto nga magpriti-priti mo mga higala kay dapay uban nga lagyo in town. Dito sa mga kiribang Mambuaya, mga Bayanga, Lansulihon, magpliti in town, di ba? Maluoy sa town. So ato na lang gining puslan man may higala nga nitong baba nato mga igsuon nga para man inyong kapaminaon. So ato na lang istorya sa inyo nga wala karong adlaw ha. O dito na may higala karong ubabot sa Sabado Pitsa 4. Diya sa Carmen, West City Central School. Okay? Magnum FB, sure yun ka nga kang mga lalaki. Talagsara kayo ng lalaki nga kapanglabas, sir, sa ilang mga uyab. Maubah. Kay mga lalaki, may lang na sa pirmero, sir. Pero pag magdugay na, grabe kay na kasalto ang batasan, sir. Ah, grabe sabi ng imo eh. Maubah, may lang na sa pirmero ng mga lalaki? Bitaw po, sakto po din iya siguro. Base na ka-experience ni si ma'am. Nga iyang uyab, may lang si Pimiro. O, may buntag na Romeo tangguan niya ay. Sus, gabi ni si Romeo niya. Kapaminawa mo si Lumbia. O, may buntag na Romeo. Sus, ginoo. Gabi ni si Romeo tangguan, no? Grabe mo ni Minaw, mani pimentir. Kadaadlaw mo ni Minaw si Romeo niya ay. Ha? La, may buntag na Romeo. Sus, ginoo. Sus, ina. Agkaino iman niya ay kini. Sige, may minawa na si Romeo tangguan na din sa atong programa. Ah, sige, sige. May butag na Romeo. Sus, naaraman na nang sige, yung pahipi na sa plin niya. Wala na yung washing, wala. Minga washing ka ron. Ha? Minga washing. Pandamay. Alas na 4:47, ha, si Lumbia. May butag na sa natang Lumbia. Uy, Lumbia, kumusta na muna? Okay na muna si Lumbia. Basta kay Minaw lang ta permanente. Maintain lang yun ang atong programang paminaon. Ah, maintain lang yun. Wala tayo numero ha. Masa yun mga ig numero ba? Wala tayo numero ha. Masa yun mga itag numero. Wala, wala tayo numero karo mga panahon na kay bawal magod na mag-iigsoon ng sugal. Bisa pagbuingon mag-iigsoon. Kasi bawal sir, nga legal man yung kitayan sir, legal. Pero sa mata sa Ginoo, bawal gid mag-iigsoon ng sugal.
1: Magnum, okay? Buntag na Pilipinas.
0: Pandama yun. Lagi, manan sila nga sir oh. Ayaw lang yung kwani, ayaw yung away lang. Kinanglan nga magkuan lang gid mo ba? Kalabitong ba nag-asawa, magsinabot na mo. Ayaw mo pag-away-away. Kay di maayaw may gala mag-away-away ka mo sa inyong mga tagsa-tagsa may gala ka kinibang kinabuhi. Okay? So, di lang gid mag-away-away. Maintain lang gid mag-ikson ang mayong dugan. Magnum Incho sa tao, Magnum Hunter Risa Cross. O Magnum Hunter... tumakauban ba? Dawato sa nato. Magnum Hunter Mincho. O Magnum Hunter Kia. Mato pa ni Magnum Kia sa ICT. Udo kanong kabarangay sa syudad. Gipasidunggan cross DILG. Uy, mayo niyo. 61 kanong kabarangay mag-action sa syudad. Gipasidunggan sa DILG. Sa balita og service na si Magnum Hunter Kia Abelianosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: 61, matod pa ka mga barangay sa syudad ang nakadawatog pa si Dungugikan sa Department of Interior and Local Government kundi ay LG Region 10 naman ili nakapasar. Sa ipay gayong calendar year 2026 Barangay Anti-Drug Abuse Council kung badak functionality assessment. Kinitungod kinapakita matod pa nining 61 ka mga barangay ang ilang hugot kapag patuman sa mga anti-illegal drug initiatives sa grassroots level sa ilang mga barangay. Gibutyag sa LG Region 10 yung usaka functional nga badak nagpakita ang barangay nakapatuman sa gikinahanglan nga mga rekisito sama sa pagpagayon ng regular regular nga meeting, pagpatuman ug mga anti-illegal drug advocacy and awareness campaign, pagmintinarog insaktong dokumentasyon ug pagpaligon sa partnership tali sa mga stakeholders ug kauban nga mga ahensya. Human sa makuting proseso sa pagsusi sa DILG Region 10 sa 80 ka mga barangay syudad, gipasidunggan ug ilang giila ang paningkamot nining 61 ka mga barangay. Silang dedikasyon ug nagpadayong paningkamot sa pagpatuman ug usa ka drug-free, luwas ug ligon nga komunidad alang sa tanang mga kagayanon. Balita gikan sa DILG Region 10. Kini sa Magdumahan 323 kay Abelianosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Kia Abelianosa balik ka tas Magdumahan Taranji Alasado siyang report. Oy, alas 4:50 na magkalatong oras. Tanmay Magdum Sinluna kanakon na ilad sa illegal nga employer na ayagin mong kumpiyansa lagi ng abroad. Ah, kay kasagaran mga ison dapat mag-apply mo sa abroad ka ng kuan gyud. Gisi naman hindi akong uniforme. Gisi man. Kao, paag mo sa iro, guro. Nako iro, magrabi ka sa albay sa iro. O, oh, gapak-pako ng mga sinina. Kana laging sinina na sa gawas. Ang paggawas ni mo kadlaon, aha. Basta na kayo bitas-bitas. Bugoy sa ni nga iro sa mo. Puro magkadako o sa namang gamaya kay nga iro. Oo, oh, so, grabe kay nga, kuhan nga iro. Ano bang, matingala ko ka ng kadlaon mo gawas ko. Ang katag ng mga sinina na sa gawas. Grabe sa ni nga iro, oh. Oo, mini pincher ba? Grabe ka, bugay kay nga iro. Oo, bitas-bitas ko. Gana mga maabot niya ng mga sinampay kay magpatong mo sa bangko. Bitas-bitas ko niya ba? Kuya, uning iro ng mini pincher. Gamay ra ba kayo? Mura ra ba? Kaya wala kadakos. Una, gamay lang, magulang lang sa gamay sa iring.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Babae, mga igala, gusto kita mo abroad pero agkay na biktima speaking employer. Na dapat may galagan ang itawag na apply now pay later. Mao ginadili yun na siya, kuan. Dili na siya matawag ninyo may galang piki. O niya ato mo rin maging soon sa ato may gala sa kinang PUEA. I-check nyo dito nga, ma'am, sir. Kanang gusto mo kubo abroad. Kung saan ni okay ni siya nga employer ni, di pukta na mo sa PUEA. Kailang i-check na dito sa ilang website. Oy, wala man is lista ni na. Ay, kupiyansa. Jake Sato Report, Magnum 24, sa balita akong servisyo na si Magnum 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sige, Magnum Jane, kana?
2: Sabag di ba, President, no? Kaliyang naiskutan nga biktima, mihimo matutpa sa pag-reklamo tungod na niini matutpa nga peke ng employer yung na-encounter online, hindi ka po siya gamag, di ba, Frisi? Diyan, nagtanyag matutpa kini o ga trabaho abroad o ga na ngayon matutpa kini o ga processing magduma Frisi. Ngayon kaniya o ga na matutpa sa balol 5,000 pesos ang processing fee nga down payment lang ni siya magduma Frisi, no? Ang ipangayo lugar nining naisigutan po nga employer magduma Frisi nga na ila sa pangalan nga Sun Man Power. Pero ito nang gisearch magduma Frisi, dili naman siya makita kay matutpa ni ini po nga biktima nag-deactivate na matutpa ang naisgutan nga di siya sigurado po no kung Facebook page or Facebook account dito siya magduma Frisi. Kaya kiningan na message o gano'n tumatod pa na itabo po ng ilahang nga transaksyon kasi ilahang nga pag-transact magduma Frisi. Tapos pa no, niya po na sa Iran, nga nagi something wrong. Muna yan, kapot siya magdumapresid, no, tungod kay, una ni ini, nangayor siya o magdumapresid, ang kiningan, iskutan nga, employer, kani si Sun Man Power, o tapos pa na, banabana sa 7,800 pesos para i-plate lugar niya pa Manila. Kaya dito mo na sila ipasan may magdumapresid, ang tangusar na padayon, ang ilaha po nga pag-process, ilaha po mga requirements, o unsa pa diya magdumapresid, no, hapa ni kapot siya, kini nga na iskutan sa lugar nga employer lugar magduma Frisi. Sige mo sa pa nga niya pa send na pirmi sa Gcash. Ito nakurat no ang naiskutan sa lugar na kini nga biktima. Kaya kung panangitan nga lihiti mo sila magduma Frisi kaya ipaapas na lagi doon sila dito magduma Frisi doon sa Manila. Panangitan nga lihiti mo sila magduma Frisi at sila ganyan sa itaho po nila nga mudalikyat dito magduma Frisi hindi ka opisina man lang nila dingin sa siyudad ko diyan na di oro ngailang maduulan tapos opisina po rito sa may Manila. Ay, kabut siya din po nga, biktima magduma Frisi. Nga, wak man yun, no. Wag yun siya, nakita lugar nga. Kasi naon niya, kung isearch po niya magduma Frisi, yung may nakayo, like, naiskutan po, followers, ang naiskutan po nga, Facebook page or account. Patungo din niya magduma Frisi, dito na naong himo matutpa sa crowdsourcing na naiskutan po ng lugar nga biktima. O gusto dito sa iran magduma Frisi. Pake, giday magduma Frisi doon, naiskutan niya employer. Gausab-usab lang sila ang pangalan, gati change name lang sila magduma Frisi, no. online o gatugod ini magdugang presida na pakias gisiano sa pagbawi po sa iyahapong nga na-invest katong 8,000 pagkinilugay ng 5,000 pesos nga ihalugay nga nagasto kay katong 5,000 processing fee man to nga pang down payment ang magdugang presida ika ng processing fee magdugang presida daghan pagkid kayo kagiprosesa ng requirements kalay na sa mga liti mo mahal din ang magdugang presida kabante ka ng uban nga mo abroad kay mo ingon din sila mga utang na lang kuhani kay para makagawas yun ko tungkol kay dako kayo bayad ang magdugang presida pero dito ginapunoan sa legit po ng mga employer niya kalay ang uban magdugang presida may ingon din sila nga mo ibawi iran ako na ining makatrabaho na kurad to ako na nagtatatahan din sa Pinas ang ining nga utang. So, gani magdumal presid, approach po siya nga tigi-tigi, pero barato siya magdumal presid. Ito na po, no, yung po nga nasairan nga, dili ito tanto nga mga sakto nga mga requirements ang ginatangayo ni hindi nga sun manpower. Tungkol din yung magdumal presid, hindi ko nalang din no, sa pagbablatter ang naisgutan po nga biktima at magkiwang man siya matumbok po nga tao. Kung kisa nagpaloyo ni hindi pong usama to pa ka Facebook page or account, gapa ngayo matud pa no gapaila nga isip pa employer ni ini nga San Manpower magduba freeze nga wa gyud na tuya suka dakit ipo diri sa regard kay di oro nga mismo pud nga employer dagan mo diri mga legit nga mga employer magduba freeze no nga gatabang abroad di ka kanabi tong mulin niya bitaw ka sa peso magduba freeze kay nang mga ilang mga job fairs kasi sila mga legit bagay na sila magduba freeze do kami agi man din sila sa tukpa pud nga mga proseso o pang requirements ako nasab na sila po mismo na makatanyag po ng mga trabaho na ito po sa gusto nga mga mo abroad so kayo siya magdubal phrase kitanyagan niya siya o trabaho Thailand po di siya magdubal phrase kabantay bitaw ka ng mga gusto mga teachers sa Thailand magdubal phrase po na no ang iyong po nga pangandoy
0: wow, one day in Thailand 15 days in Thailand pag abot ay 1 year in Thailand alahi na
2: pero dako gina sila sale dyan magdaba free seed bro gina dako
0: pero nagbayan ang betas Thailand ha kay nabi ito yung mga kuha na to mga kaigsuna na to mga LGBTQ plus dito sa Thailand nga bag sinumbagay dito sa bar mo ito nag viral ta
2: lahir oh ito yung mga pinag gida lagi dila itong bandila dito sa gawa
0: sinumbagay dito sa bar lagi mga LGBTQ basta kay gubot ang bar siya kuhan ay Thailand ay
2: dagan mo gano'ng mga members sa LGBTQ ang ari doon sa Thailand magduba free seed o kay kana din ha open gina siya diyan
0: dagko sa sweldo dito ba kay dagan mo ato sa Thailand dagko sa sweldo dito kay dagan mila sideline
2: dagan kailang kining pwede bitaw masudlan nga trabaho rito magduba free seed eh pareha diri bitaw nga makaingon gito sa ay nga taas matod pa ang mga requirements kailang dagan ki requirements pa pero dito magduba free seed o dagan kayo nga dali ni mong masudlan matod pa no ang ilahalog ang iganahan kay nami mga country gihapon magduba first aid no nga kani bitaw nga daghan mo mapilian nga mga trabaho kat paspas pod sila magrecruit magduba first aid Canada naagya po na diya daghan gihapon kay diya matrabahoan magduba first aid mo no atong mga kaisuran pong mga Pinoy daghan din na magbalik-balik po sa gawa sa naso sa UAE daghan gihapon din ha nga masudan gihapon nga trabaho nga halang kanila no nga makatubos gid sa ilaha pulgang ginhawa magduba first aid nga makahatag sila og dako-dako pud sa ilaha po nga pamilya pero kani magduba first aid iyag yung pangandoy nga makatudlo gid dito po sa Thailand no naning kamot gid siya magduba first aid mo na nga siyang processing fee ya nga public Manila magduba first aid iya hagin ang gipiyungan no pero maupo lagi na magduba first aid kay na ay nailad man gid siya ni ini lugar nga San Manpower magduba free seed nga missing in action man noon din magduba free seed no nga wagin niya makitipod ang asa ba kadi nga ga opisina magduba free seed pero paramitan nga madunggan nila magduba free seed gamit ba lang pangalan or sila ba kagid mismo ni ano po no nga makatag po sila katinawan kalabot ini kay lagi daghan na matod pa hangga kailad ini pong naisgutan po nga nagpaas if po nga employer magduba free seed nga pangayo matod pa o kwarta nga to po sa mga buot po mag abroad magduba free seed nga imbis gusto nila no nga makalingkawas po taon sila sa ilang pong kalisod hindi mo na nung mas isod magduba free seed tugod po lagi kay ilaha pong inhatagan po ng kwarta o sa matod pa kinika scammer nga tago matod pa sa mga naisgutan po ng mga Facebook account o Facebook page aron usab nga kinima ka pangilad samtang no ang DMW mismo na no nga nanawagan nga likayan ang paghatag po ni pong iskutan po ng mga Facebook page or account dili ilihiti mo magduba first aid gawa sa mga dunay kay mga opisina din hi kay usap po na sa mga legit kid magduba first aid kay mga employer na nasa mga opisina din hi nga mo konekta sa imo dito padulong sa Manila aron ikaw makalahutay gid ka nga makagawas kun dili man galing ka maka-apply sa peso magduba first aid ilawit ang mga job fair di ka sa dole job fair na nila magduba first aid so pwede gid kayo no nga dito ra ka po direkta po sila mo mga agency mo tana ka rito sa si mga requirements sa mga available po nga mga trabaho para ikaw magiyahan ka og dili ka mabiktima sa mga mangingilad na Pilipinas, kini si Magdumahan 24, Junula, sabita og serbusyo, magbrajo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum 1234, Jane Luna. Sus, grabe mito ng mga abroad ta. Kapoy biya kayo mag-abroad. Labi na kayo mag-ingon na siya. Ay, need to down payment. New Zealand ka? Kuy, kaya kita ko kayo sila sa New Zealand. 250k mong starting. Siyempre ikaw, makadungog kag istorya nga 250k mo na sagag mabuang. Ha? Labi na na yung mangingilad. Ay, mabuang yung gas mangingilad. Labi na mangingilad, mga ikalang nga. Maayos ang kayo mong istorya. Diba? So need you ka og down payment. Kabalo ba kaday? Kung pila imong swildohon kada bulan, kumuato na ka og New Zealand? O kumuato kag siya na daday, dako kay ka og binulanday. Ang siya na da, 300,000 pesos ang imong binulanday sa siya na da. Sus, mabuang din ka, mahigsoon. Pag, wang, kuratan ka ba? 300! Sus, yun noong ko. Mura rin kag mabuang. 300,000 good ang ingon, mga ikala sa imo, di simpre mabuang yung kana. Yun sa kinahalan, mangita yung kagkwartag 50k nga makadaon ka karun kay gamay lang kay islat nga nabilin. Asos, to ana. So good ang istorya, mga ikso sa hangin. 50k yun, mga down payment, kinahalan ang tagaan, tagang mga 3 days to 1 week. Makakuha kag 50k, makadaon ka, masulod ka na sa slot nga maayoy madala dito sa Canada or New Zealand. Masya, trabaho na ko sa New Zealand. Magbantay-bantay na kag baka dito sa Canada o sa New Zealand. Bantay na kag baka. O anad kag mga bukid nga trabaho o anad gapon. Bantay na kag baka dito. Bakiro-bakiro kuno kag baka. Sus, pastilan pa ita. Ikaw saan, kisi-kisi po ka mag-exon. Mangitang 50 mil. Ah, mangita sa kag-exon. Manguta sa ka-prindang yuta mag-exon kay New Zealand lagi. 300,000 ang bulan. Damay nga nga kinanglan yun ka kinahan ako. Gamay na kay islat na bilin. 15 ramo ka buok dalon dito sa New Zealand. Kung ako maka-down ka karong 50k, masulod ka na sa 15 nga slot. Hawasan ka, ikaw sa lintahon, may gala nga gusto sa naging abroad. Gadali-dali sa blagi. Gusto sa naging mag-exoon nga magkakwarta sa naging binulan nga tag 300,000 daw. Angita yung kagkwarta. Ah, pag madaon, di mo to 50 mil ah. Babay na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So kamuri ang katong mga kisik-kisik yun, hilig yun kaya magala ng mga abroad-abroad lagi. At tomos POE, eh, dito mapangutana. Pangutana mo dito nga, ma'am, sir, kanang gusto, ingon mo gustong taga-magnum, nga dini daw mo ani, mamutana daw dini, legit ba ni? O, ano mo, POE na di house, Trinidad Building, oh. At tomo diha, pangutana mo dito, kanang pwede, mangutana lang. Pangutana lang rin ako, wala mo siguro bayad ni. O, may bayad ang pangutana. Pangunta na mo para nga sure ball yun kayo yung kwarta dili masayang. Di ba? Di masayang yung kwarta kay kabalo na kita nga naagyod, bisag-asa yun mga iso, naagyod mangingilad. Bisag-asa ka mo, ato ka sa abroad, baasa ka mong paingo, naagyod mangingilad, bagay ka na digin na ikalimod, nga naagyod mga mangingilad. So kamudi ha, labi na kay hilig yun, gusto mo insigida nga abroad, kaya ang mag-abroad dili na insigida mga igala nga karon, muhatag ang kwarta, makalupad ka diritso. Di ba? Kay moron requirements mga igala karon. Kinanglan yun yung insigida mga requirements yun mo diha. Tanan kumplito kag dokumento papel. Oo niya, siguro wasab. Pangutan asabo niya na i-office. Ayaw niya sa online-online lang. No, kinanglan na i-office. Pagbayingon sila nga bisita lang sa opisina, mauni-mauni at to, eh, yung opisina, tanawa, ganit to. Huwag agtupod sa POE. Di ba kaya nasin na yung mga kaso na yung agency? Di, nakadown ka ng 50 mil, 30 mil, 20 mil. Wala, una-una ni mo, huwatuwat na ko sa tawag, kaya naingon man to nga, okay, down na yung kwarta. Bayad naman ka, so huwatuwat lang ka, ha, huwatuwat lang kang pila ka adlaw. Tawagan na ka, ana, mauna ni karon. Huwatuwat itaw ka, isa kabulan, ginoon ko, wagi tawag na itabo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So dapat na kaya nugon kayong kwarta, di ba, sa mga mailad, lisod kay pangitaon ng kwarta mo, yung una-unaon. Ayaw mo basta-basta buhi lang sa kwarta nga magbasa mo dias online unsa para diyan yung makita. Isin Gcash na yun kaya para mabutang ka slot sa kinibang direct hiring. Sus, ginoon ko. Ayaw na yun ang pag-una-unang mga inana. Diba? Pangutana mo sa ahensya sa gobyerno nga di mo mailad. Diba? Oo. So, pangutana mo. Naanam mo sa website sa POE, guban pang ahensya sa gobyerno nga pwede makatabang sa inyo. Di agyod. O, pangutana mo rin itong susaman eh. Sure ball na eh, kayo. Nangayaw na ba ang down payment? Nangayaw na ba ang placement pay? So, kaya ang kwarta kayo, sus, ginoon ko dili sa yun. Maluoy lang itong maghilak. O sayo ni Moanis Magnum, maghilak. Kaya nailad. Tambagan na lang itong ato lang na mo sa polis. Dito mo pa blatter, mauni mo una. Lisod na maginay mo na pangitao na sa online mga igala kaya nakablock, nakablock naman. Di naman mo ma-search din ang ila mismong website or page diha. So, ayaw yun bas online-online gani, ayaw yun kumpiyansa. Siguro hagit pag maingon sila nga visit lang sa among office kana murag arang-arang. Ato ni mo ilang opisina, tanaw ni mo na ay mga gitawag nila mga BIR, mga unsa pa na adias, mga dingdingi pang pilit. Legit-legit rin na yun.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba? Mga permit niya sa mga dingdingi pang pilit, pagbasa-basa. Unsa ba gini, goods ba gini, ato rin kas PUE para sureball yun. Diba? Ayaw yun. Kaya ang kwarta nga yung mag-ibuyan, ginoon ko labi ng mga, okay na itong gabaha ang kwarta, okay itong kwarta gikas malita kay. Bahalag ipanghatag na to. Pero kanang dugo singot na to nga kwarta, inutang or prinda baka diya unsa ba? Ay yun sayangi kay ang pangapangandoy ay pagdali. Kay ang pagdali-dali, dali na sa gamailan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ano naka-istorya tani ini kay nakakita kailan na ilan sab? Pastilan, paita, hantod karon sige lang kita hinuktok. Nakakita mga amigo ng ilad. Kanin laging abroad lagi yapon, sus Ginoo. Hantod karon wa pa maka, wa pa malukat ang maprinda ng yuta, tungkodan ng abroad-abroad. Eh, Ginoo, damay. Alas 5:05 na magalang atong oras din sa ito maraguban sa itong kamurama karabuntang kabuntang na Pilipinas sa wadwata kay buntag na, wadwata kay buntag na. Kawas na kay buntag na, wadwata kay buntag na. Matod pa ni Freddy sabihon nga sa online rin daw ko noong kay dalit na kay tultulon. Online na, dalit na tultulon. Bito, dalit na ito kay tultulon online. Oh, basta makakunik lang ang internet, ah, dalit na kay tultulon. Pag-open mo, dili ma-open. Dili ma-search. Pandamay. Tanmay, magbalik tayo ng mga balita. Dili sa itong paraguban sa itong programa Karabuntag, Buntag na Pilipinas. May buntag itong higala niya, Gojonel. Gojonel! Dol! Wadwa na dol! Kibunta na dol! Yes, ipuna na itong migo na ito, Gojonel. Kumbate na, Gojonel. Kay buntag na. Luto na sa tagpamahaw, ani. Ah, luto na sa tagpamahaw para maayon nagan sa itong mga estudyante. Pagbalik ta do ka mga balita mabati diri sa ato barangay uban oras nanay tatay alas 5:06 na sa buntag.
4: Time check is brought to you by J Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
5: Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE sigurado.
0: Nagatos ka ba sa hindi ka internet o glaw sa servisyo? Solba na ibang problema kanya sa tunapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang oro city proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawa niyong kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung nawala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicentero, Condor Antonio Luna Street, Cagandaro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
6: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika.
0: Alas doon yan na ba si Manoy? Kung anay ka na? Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanod na, DTX pabanod doon na kani powerful extract na phytochemicals o ka-antioxidant gikan sa di sugar, sugar cane mga organic compound ebiktibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama ibong 6 live panggaan. Sa DTX pabanod ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanod mapalit sa mga butikas kagindiorog bisamis orital labi na sa Bayan Nature Wellness Center your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building President Kirino Conrick Cape Street, Kaganero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 03-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Alas 5, Jess.
9: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
11: Nagpaminaw kamo sa
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik ta may gala sa ato paraguman. Alas sa 5:10 na itong oras. Dali-dali agay na uman na itong oras eh. Ma, basta din mo una-unaon ang oras. Dali ra kayo. Pero una-una ang gini mo, bantaya ka sa oras. Labi nagmagulat ka sa imong partner nga nag-shopping. Ah, muna kag mabuang eh.
12: Buntag ha? Na Pilipinas.
0: Mag-uman ka ba, mabalit. Oh, magulata ka, amura kag mabuang. Bisag unsa kani mga babae bitaw, mamalit bitaw, bisag unsa ra ka pamaliton. Wala, madadto na sa bito, ikaw kasunod-sunod nga itigbit-bit bitaw kas dala. Ah, dugayas oras mahuman eh. Sa puton ka, ma'am, high blood ka usahay. Adto na sa bito, nahapit na sa diri. Ano yung mga babae, eh, kadugay, magkay kahuman o pamalit. Tanaw na sa dini, tanaw na sa kuan. Oh my God. Alas sa 5:11 atong oras. Dili sa ta mga egzo ni Magda Matarajik, ang panday ko nung awala ni Tuman o Balor, itanid ki ang kontrata o gadget. Gipangawat, gireklamo. Di ang detalye, dawato ta Magda Manta 20, gikan may gala sa lokasyon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yung reklamo karoon o gabang pag-ilad o gabang pangawat ako sa kabanday Magnum Apersin nga gikontrata sa sa kababaan nga gikan pag yung time kini siya abulad Magnum Apersin noon ang kamot yung tawad niya makatigog kung makapadala o kakwarta aron nga nigulit niya doon na siya iyapong Pinoyanan nga iyapon rin po nga kapuyan po Magnum Apersin nga disente o resulta yun po no sa iyong pagkahago sa iyapong kapagpanarbaho apan gikakurat na lamang nini po nga usa kababaan nga si Ma'am Gretchen na human lagi nga paguli niya din Carmen ng atong dakbayan na wala niya ikita o tarong Magnum First Aid ang yung ipangandoy nga kaninga Pinoyanan tungod kaya wala gigitiwas o trabaho siya pong nga gikontrata ka panday nga gila sa pangalan nga si Mr. Gary. Ibut niya kung kini si Gary iya kini nga giya tudulan Magnum First Aid hindi po nga akong kandidat sa salapi nga gi alam-alam man po Magnum First Aid hindi po bulto nga gi hatag din po ang maong kwarta aron mapalit ang mga gikinahanglan tungod sa pagsalig so alam alam ka nagpadala siyang kwarta aron lagi patiwat sa ang iya po nga mga gikinahanglan Magnum First Aid nga ma-accomplish gid pud nga parte sa iya nga balay nga iya gipatrabaho o galakip na ang pagpamalit sa materialis mo god mahirong na dako dako gid nga kantidad ang iya gigahin lakip na ang pagpamental pud ani pud Magnum First Aid sa iya po nga balay kay dito pud tantong dako gid dayo ang iya po buot nga matukod sa Pinoyanan apan malagi na gi putyag di mga gretchen o nga damha nga kinisiya mabigyo nga sa pagpangilad nini pong nahisitan nga suspisado nga si Gary tingin ang iya nga mga kaninga gi-expect Magnum First Aid wag yun po din ta nakatagag na katumanan din yan ang personal nga rakitan ang panimalay gireklamo karon ni ining nga si Gretchen ang maong suspitado din sa police station tungod lagi kay gawas po Magnum First Aid nga nailad na siya sa tagituwas nga kontrata nila o gagiya himo po Magnum First Aid ang pag pangawat pag yun din nga suspitado tungod kay nasaira nila nga siya di agyapon ang mikuha sa mga cellphone sa mga members pamilya nini nga maunga complain ng trason nga duha no, sa mga angulo ang yapon rin po nga kaninga gilaraw karon may pasaka po rin po nga kaso nga ito sa kaninga tok nini pong nahisit ang suspitado tungod kay napurhisyo yun po in town na po sila kay nahurot ang tanan nga materyales pag yun baligya o bang kwarta wala na o gamayunong dan nga siya gid sa iyong bahin ako gid yung kasabuyo kay iya beto hinaguan ang iya pong nga na rin nga gigahin nga kwarta para sa nga tuning alam nga iha po nga gipatukuro nga yan gipaayo. Dini po nahisgitan nga suspensado nga si Gary apan ang tuning mga panahon na wapay kita mao nga suspect rason nga iha po gipanawagan karon nga kung kinsa man lagi ang makahataw o gaw kanyang lokasyon nini. Andam po siya muhataw magdumagpersin o qualify kaya lagi nang gipatungan na po sa ulo o gaw kwarta para po nga mapadali ang pagtumbok sa lokasyon nini po maong suspensado nga iha po nga gituuhan nga naabot na sa lain pa nga probinsya na dili lamang din si Misamis Sorrentan apa na nagpalayo-layo na yun mag-numa-fersed kaya giingon posibleng modus sa pag-iitod din niya ang mangilad nga sa mga iyahang kliyente nga andam po na magastong dako aron nga magpaayo o gabalay ang mga panday gawas ng paning panahuna o ganipod tataw po mag-numa-fersed nung kang gachan kung asa gitpod na kinini pa iwan apa niyang ipaniguro nga mapapanubag kinis wala o sa di madugay makalit na hipos kumulita gikan din sa police station for Carmen kinis mag 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Antaran Jal Saro. Itong oras, alas 5.15 na. Grabe nga oras, kapaspas kayo. Dinita kayo na laki na biktima na sab sa Pixar, na sab sa LTO. Na, naganang gini sila si kabiktima ng LTO. Gabalik-balik na gini sila. Oo, oh, gabalik-balik na ni. Ani dinig Magnum. O, oh, mag PM naman. Biktima, kuwag lisensya. Biktima na sab sa Ristro. Sus, ginoo ko. May balikan ta report Magnum Magnum Anjay din eh. Stand by lang unya. Balikan ta raon niya Todd. Alas 5:15 na ang atong oras din may galan sa atong baraguban. Lalaki na biktima ko na si Tandrandes Barangay Gusa. Bilo para sa nato may galan si Magnum Hunter 24. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Damdan ang usa ka lalaki human kini mabiktima sa usa ka hit and run dinha sa may barangay Gusa ning atong siyudad ang naisgutan ng lalaki mihimo matutpas sa pagtabok alang gyud da mismo duol pud sa may Virgen Ernesto magduba Percy dinhi kaingon ang usa matutpas ka multi-cab padulong na unta sa FCN direksyon magduba Percy mao matutpas may bangga nining naisgutan pud nga lalaki nga nagresulta gyud siya nga pagkasamdan ug nakabaton gyud kini bayubay po nga bunog siya nga lawas. Ingon magdaba first aid nga mihimo matutpa sa pagsibat gilayon ang naisgutan nga multi-cab sa dihang nahitabo po ang panagbangga. Magdaba first aid mihimo matutpa sa pagsignal ang biktima nga mutabukay na siya magdaba first aid kaya apikin na alam kaniya nga muatras pa siya base niya magduduwa siya mabanggaan gidungon. Ito nga nilahos sa siya og tabok magdaba first aid apan wala matutpa ni Hunong ang naisgutan nga puti nga multi-cab o gilayon kini siya. Na banggaan, hinuon magduba first aid, dili kitang tungkusog mong tungdagan ni ini po nga multi-cab, kaya posibli nagduduha po to siya, mutabok ba ni, dili, na nang magduba first aid, pero, taksingan gini yan ang naiskutan po nga biktima na apas kitao niya, kini sa diha lugar nga nagbiyahe siya, tungkol sa mga insidente magduba first aid na, pagyod no, ang naiskutan po nga biktima sa simintado po na dalan din po sa maya highway, nga nagresulta yun sa iha po nga pagkasamdan, gitala na sa bitambalangan ng mga biktima, dito no, doon na yung mga medical po niya iha po nga gipangkuha mo diba Percy, pero usad no, nga kini siya kagdato po sa mga nga lalaki kung nga baka to drive diba lalaki baka to o babae kaya wala mo din niya nabantayan po ng dagoy mo diba Percy, kaya wala magpun minapuno sa mga nga multi-cab, galing po siya kaposibli matutpa kini nga hapaso, naroon usad nga kini manubag po sa gihimong po kaniya pagbangga o pagbiya din na mismo sumay ko sa highway ng atong siyudad. Pero sumunod na Pilipinas, kini si Magnum Hari 24, Jane Luna, sumay tao ang serbisyo, Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Yabate yeah, mga report, Magnum Hari 24, Jane Luna. Alas 5.18 na, grabe kadali ah, gamay na lang itong oras na bilin. Gikan sa report ni Magnum Jane, ang magta si Sniper Kumbake, ako ni mountain bike ko, nawala ang mountain bike. Nayuban tagaag mountain bike dili makuha ah maunhan gini madugay ni ma maunhan gini madugay kay dahang kay kapadikad nga kuha to mountain bike balay kay maservis-servis mo to nimo ba yawat na lang to dito makuha na wa gyud maunhan guys lain gyud ma lain na ba ning mga wayog basura kay pagtanaw gani nga nanas gawas ibutang apilo nagkarga ang damay mountain bike gikawat. Nagpila ka ni nga mountain bike. Basig ba mountain to mountain bike? Siguro nga mahal kayo tag 200,000. Sos, ginoo tabang mga langit. Sa balita og servisyo na si Magnum Sniper Randy Kumba!
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
13: Sa mga balita mag-investigator kutlog ikan diri sa atong area of responsibility sa may Segundo Distrito which tingabayan sa Misamis Oriental, Dakbayan sa El Salvador, ang baka makabuhi sa dalan mag-investigate, mabanggaan sa motor, impact, ang kanding sa mag-investigate, itigway na mo sa dalan, kawat niya po. Bisikleta mag-investigate, iparking sa limo, kawat lang niya po. Ang tangyayari ng bisikleta mag-investigate, nagdala sa nga si Jonathan Apa, taga-alubihid, Misamis Oriental. Ikan siya sa lumihid mag-umpresid, nanarbaho siya isip usa ka construction worker riyak sa Dakbayan sa El Salvador. Parking niya skilid mag-umpresid, kumpiyansa lagi kayo siya. O pagkahapon na po na alas 5, kay tinggawas na mas mga trabante, mohinungdan mag-umpresid nga, iyan na ding ipangita ang iyang mountain bike. Ready nang iyang pakbak siyang likod para biyahin na papauli sa lungsod sa lumihid ni Samis Oriental. Ay naunsa pa pagkita buha mag-umpresid nga, imbis ka iyan ang ato ng iyang mountain bike, iyan ang ginuuno, padulong sa iyang iparkingan. Wala naman niya ang iyang mountain bike mag-proceed.
0: Ay, naunsa.
13: Pinangunta na niya iyang mga kauban mag-proceed. Wala, may niingon po na doon ay naghulam, nagsakay sa iyang mountain bike. So, pala, piko, panday, dok-dok sa martilyo, baliwala lang mag-proceed. Ang iyang mountain bike, parking laman dito. Naunsa ba magkitabu ang ano, wala mang iyang mountain bike mag-proceed. So, gipaabot niya taman yun dala cities gabi eh. Wala man yun eh, uli mag-present kung yun naman magaling. So, yun ang gideklarar nga, gikawat yun to. So, ang nagtawa mag-present, hoy-hoy ang yung abaga, ang yung mountain bike balor o 12,000 pesos mag-present. Gikan sa iyang pagpalit, tulong patok kabulan mag-present, ahiya pa rin gikawat. So, muna mag-present ang masubanon di kayo sa usa ka tao nga kamus in town nga naning kamot nga magapalit og mountain bike para git ipanarbaho. So mo ni mag-umpresid na pangitabo nga ito nakutlo so far wala kayong mga dagkong kaso pangitabo nga natalas ka pulisan sa Dakbayan sa El Salvador. Sa dili pa ta malimot mag-umpresid dahil sa imong programa Maminaw, happy birthday kang Mrs. Jovi Osman diha sa Villa Flora Subdivision, Barangay Kugman, Dakbayan sa Kayanduro. Happy birthday, Job. Happy birthday. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat kayo, Sniper Kumba. Apiki kos oras, may gala sa ito managuman. Huwag na kita yung oras, may gala mo para yun pasunahan na sa tanang mga naminaw. Garo na ni kay Sikay, mayong buntag sa tanan. Wadwad lang kita ni mga kapobre. Amogin po. Lisod po dito mo, wadwad. Wad-wad galit na sila nga na sila'y kwarta. Kita rin nun nga may sapi. Di ba? Gabi ning kamot galit ng mga arangan na skinabuhi. Sa'yo pas bunta, gala. Grabe ng paningkamot. Tawag na dito, tawag diha. Asa paingon. Kita na nun nga may sapi. Kita nun na may tapulan. Maupo ng sakit na tong Pinoy. No, may ngunta, may gala. Masina, tas uban nga. Sinso sila, pero kita tapulan man. Diba? Mo nag-iingon lagi may galang nga ano, masina magkasuban nga kugihan man na sila. Masina magkandila nga ikaw tapulan ka mang dako.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Morang sakit na tong Pinoy kay magsilos ganita, silusan ganito ang tao, ato ding dauton. No? Mao na sakit sa Pinoy, dauton ato basta masina ta. Masina pa ta nganong giasinso sila, nasapian sila ho. Oh. May nga tawahan na kalitra man ni giasinso. Ano ba? No? Silos din ta. Ato dahil yung mag-isong dauton. Masinso kayong tao, ignore na itong namaligyang siya bo.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: No? Amot ting mindset na itong Pinoy. Masinso kayo itong siligan, ignore na itong namaligyang siya bo. Eh, ginoo ko tabang. Masa naman eh. Tabang, Lord! Abin akong birnes, ugma, wibis naman eh, ugma eh. Pagdamay. May buntag niya ini. Nakakatawa mo nang itaano eh. Oo, may buntag na idea ko na sa Sambuanga karon. Sambuanga si Bugay. Naminaw ko na Sambuanga si Bugay. May buntag. Oy, Ma'am Joy Martinez. May buntag na Ma'am Joy. Saan? Pagana sa US. Dali ra ba? Pagana US. Dali ra. Ah, sa yun na kuno. Gusto ka mo ana og US. Pakigmin nyo kuno og taga US. Ah, okay. Lisod mantang laki mamin nyo og taga US. Babay, siguro dali ra, pero mga lalaki, lisod maminyo. Oo, di ba? Wala, simple ra, or making friend kag taga US, para makabiyahe kag US. O, di ba? Ana, nakasimple. May muntag diya magdumipi para Santaana Taguluan with love. Oy, may muntag diya sa taga Santaana. Minaw ko karon sa Santaana Taguluan. Kumusta si Kagawad Runigyo diya? Ni kwa na ni Kios na yang tiyan. Kios na gamay. Kita na ko siya dito sa kwa no? Kita na ko siya dito sa para sa tong last na ko nakita. Gibingaw na ko na siya sa kahanginan, siya gibingaw na sa kahanginan. Aw, oh, sige lang kay gibingaw kan sniper kumba. Sige to kag ang na diya sa kwan El Salvador. Ay, gibingawa. Watching ko magdumipi kay Irendo Bagay Santaana gyapon eh. Grabe ni taga Santaana gyud oh. Dia magdumipi. Salamat imo ko gi-inform wala day people's di karon kay muanna ra ba unta ko. Ay salamat. Sa inyong pagkabinaw may buntag diya sa Mambuaya kuno sa Zone 1 Isab. Edgardo Paran minaw kuno diya karon buntag na si Pilipinas sayo kuno kay sa naminaw diya sa Mambuaya. Oy sinay. O balik ko na to ah, walay people's day karon kay Merkules, walay people's day karon dito na daw sa adlaw may galang Sabado. Pitsa 4 na West City Central School. So karong adlaw walay people's day ha. Kay daghay mga basi mga palaw in town mo, nay nahapit na palaw. Nag-visit in town gid siya kay moadto ta siya. May gani. Di lagi ko ana magdumipi kay sige lang sila away basta politika. Ah, okay. Ayun na politika para pre na importante nga natay matungtong sa atong kuan. Matungtong sa atong abuhan. Mao na gyud importante. Oo, mao na importante gyud matungtong sa abuhan. Pasagdi na sila gaway-away dia. Basta kay ngato dem na matungtong sa abuhan, mao ra gyud na anong paning kamot kada adlaw. Shout out sa ko palihog magdumi bebe. Please lang, please. Uy, may buntag sa tanan. Just biking on kuno, may buntag bugnaw kayo ang puy-an ang biking on magdumi bebe. Ah, sige, biking on, may buntag dia. Magna Bebe, watching from Barangay Consolacion, pa-shoutout sa Bahaw Pamili, Alki Salas og Boris Pamili sa Barangay Nazaret Sub. Sige. May muntag sub din listening Randy Santisas. Mayong muntag Magna Bebe, shoutout ko sa akong pares nga si Ri Castrodes. Nga busy kayo og prepare para trabaho. Watching from Dreamland Bulwa, oy taga Dreamland. Grabe sa Dreamland Bulwa ba? Nga Dreamland Kulba Sab. May muntag sab dahil kuno diya sa Indahago. May muntag akong migo da, Rick Doms. Ting survey nas area karon og kumustang area ang palibot. Wa may mga balibuog kamot na kasulod. sige, may muntag ni Boss Rick Doms siya. Boss Kanduy. May muntag niya Boss Kanduy atong migo. May muntag sab ni Amle Magbanwa. Kapi-kapi kulo siya karon. Sige, may muntag niya. Wala ko igong oras, may galam, nagnanumbra tagamay. Salamat kayo ha, pasinsya kayo sa wala na nabasa. Si Juanito Cobillan, may buntag niya Juanito, Bini Asinas. Boss, advance happy birthday, Scarlet Heart Sabihon. Uy, sige, advance happy birthday niya. Happy kita sa oras, may galam sa nagkaman sa programa, tawag ka lang buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan, mga listeners, viewers na to. Salamat. Amping mong tanan ha. Alam mo kumpiyansa kayo, matag-adlaw na tong trabaho, amping lang kita, magbiyahe ta, magmotor, magbisikleta, ayaw gin mag-drive og hubog. Ha? Makainom gani mo, tulog mo na sa inyong asa mo nag-inom-inom. Lain gani inyong ginawa, namos balay sa inyong barkada, ayaw sa kuli. Tawag inyong asawa, nga naara ko din inyong istorya akong amigo, BPM na kay hubog kay ko. Di ko ka-drive, basing madisgrasya ko. O diba, kay uban mga ikalabay, nga asa balay ka. Nakusong ka uban sa trabaho, gainom lagi mi. Pananggit po mo sa inyo mismo mga partner kung mag-inuma mo kay para kabalo po siyang asa ka. Kay kaso yung kaso yung di ka kauli, apason ka niya. Ano lamang guna, sinabtanay lang ba?
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O ano, raka mo po na sawa, pagkuhan niyo po na ninyo, tugti po na ninyo mga bana mag-inom-inom po, padalagsa, pero kada adlaw ay sugot. Birthday sa yung amigo, di, okay, inom mo diha. Pag di kauli, kay hubog kayo, apasa, at least kabalo ka asa ni mo apason. Diba? Ano naman ang sinabtanay para walay gubot ba?
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Happy kita sa oras mo sa programa tawag kailang buntag na Pilipinas. Unang adlaw sa bulan magigsoon sa July. July 1, adlaw nga Merkules, ha? So unang adlaw karon mga kaigsoonan. So sunod bulan, Agosto na. Human sa Agosto, Bermans na.
15: Magnum, buntag na ba? Pilipinas!
0: Pagka person blanca nyo kaman sa gawas o katilibang katawa lamig kamanan, maglayang ang barugan ng kusang katawa ng mga tumang salamat din lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:27.
16: Time Check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of Anlilechon and Putok Batok in Sidyo. Wow!
17: I feel good! Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
18: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
19: Bugas-bugas, akong katul-katul,
20: DTX 500 na.
21: DTX 500.
20: Aduna kini antimicrobial properties.
21: Nga makatabang sa pagkuha.
20: O pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
21: DTX 500.
22: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
25: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro.
26: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
27: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
28: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
29: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
30: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
31: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili ka mo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Alas 5:33.
32: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Alas 5.34 ang uluhan sa mga balita sa Tumagdum Morning News, mga balita at sa Magdum Lokal, mga Frank Calls, mo ay nakong hagit sa BP10 Regional Command Center sa Hotline 911, Magdum National, PNP-7 ka mga polis o duha kasibilyan ang samdan nunod sa liyok protesta sa Iglesia ni Cristo. Magdum International, 3.6 billion dolyares na hibong epekto sa kasamtangang Ebola outbreak sa ekonomiya sa Africa. Magdum Business, 85 pesos sa wage increase para sa

0: Today!
1: Julio numero 79 ng adlaw na tawo sa San Roque, Cavite sa Olivia Salamanca. Usa kini ka Filipino doctor nga nagbansay sa United States sa Women's Medical College of Pennsylvania sa Philadelphia og ang ikaduhang babae nga doctor gikan sa nasud sa Pilipinas. Gayong si Olivia nagtunga sa Cavite National High School og iyang mga amahan mao si Jose Salamanca, usa ka pharmacist og nagtukod usab sa usa ka pribadong eskwelahan sa Cavite, ang Kolehiyo Ligaya.
2: Magnum Radio.
0: History today.
1: Karon sa mga balita sa Magnum Lokal. Dagkong hagit karon sa Bureau of Fire Protection Region 10 Regional Command Center ang hotline kung sa hotline 911 ang mga frank calls. Hinoon, gibutyag ni Fire Chief Inspector Willie Tan, Chief sa Fire Command and Operations Sector, Section, o Supervisor sa Command Center, nga madumala gihapon nila ang nasampit nga tawag, tela wala pa manini. Daghan ang legit nga tawag may kalabutan sa medical o vehicular assistance o ikon man mga queries.
3: Sa pagsugod sa itong 911 June 23 until karon na maayo ang pagkakunta itong system na sa ito sa technical. Ito ang mga telecommunicators, maayo po ng ilang kuhan, ang ilang pag-receive sa mga calls. Nalangit tayo mga daghan mga prank calls pa karon nga kanagin nga kuhan, nga challenge, dili na gina nga binira. Sa tibok, mga other nga 911 nga mga command centers, nagya po na siya. So nay isa ka shifting nay isa ka call lang is maabot tag 200 pero gamanit sa media po nata dayon ubay na po nato mga legit nga mga calls gikan sa medical antod sa mga vehicular accident o naay nga mga queries o naay mga pangutana lang asa makita o direction kana isa gyud po na sa mong mga mong ginatubag among ginatagan o assistance o referrals.
1: Pamahayag ito ni Fire Chief Inspector Willie Tan, Chief sa Fire Command and Operations Section sa Regional Command Center Supervisor sa 911 sa BFP-10.
4: Plano ni Kagawa John Aleph Cordova sa barangay Puerto ng siyudad ang pagdonar sa konseyo og metal detector sa Puerto Elementary School isip pagpahugot sa seguridad kini dinot sa nahitabo nga shooting incident sa Tacloban City kundi inalambigit ang duha ka minor de edad. Mato de Cordova nga iyang giduso sa plenaryo ang maong sugyot sa ilang sesyon sunod simana.
5: Isa po siguro sa akong i-open puhon first Monday of July after sa among flag raising is akong i-raise sa plenary nga mag-donate mi o metal detector labi na sa akong Puerto Elementary School o Puerto National High School kay sa among panlang budget karon o sa akong observation sahoy ragyad ang ilang gamiton sa pag-check sa mga bag.
4: Ang pabahayag ni Kagawa John Aleph Cordova sa barangay Puerto ng siyudad.
1: Alas 5:39 pagbansay sa mga gahibog illegal mining og quarry sa Lawigan, Gingusgan sa Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter Kaya Abelian Noza.
6: Gibutyag ni Misamis Oriental Provincial Governor Juliet Uy, Gingusgan nila nga bantayan ng Lalawigan. Aron nga legal quarrying ug mining na lang ang mapahigayon inay nga masagulan sa mga gahimog illegal. Kini aron nga malikayan nga madaot ang kinaiyahan ingon man makahatag sa insaktong bahin sa kinitaan ni ini sa mga barangay. Gidugwang pa ni Governor Uy nga kinanglan ang pagtinabangay sa komunidad gikan sa provincial government ngadto sa katawhan aron mapatuman ang gisaad nga mga programa o mga benepisyo sa matag usa.
7: Kinanglan gyud ta og tinabangay no collaboration kay kami sa provincial government ima na mo mahimo tanang programa kung wala ang pagdirisa sa barangay officials labi na gyud sa tanan ang katawhan. So kini para man sa ilang tanan kini atong bantay kalikasan. Nakita ninyo ang impact na ang income sa province na i-share sa barangay na hatag yun na ito. Na may resibo na. So muna nga, avoid yun pa ng mga illegal. Illegal mining, illegal quarrying. Kaya ang katungga illegal, sila raman, wala may balik sa gobyerno. Ang dalan na ito, maguma. Diba? Kinaiyahan, maguma. So may man itong imuuna ito ang illegal, mahimong legal, kaya mabantayan tanan ang
6: ang tipik sa pamayag ni Misamis Oriental Provincial Governor Juliet Uy. Balitagikan sa Kapitulo Provincial sa Misamis Oriental. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Abelianosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Gibod siya sa Public Employment Service Office kon paso Misamis Oriental galigon ang labor force mat participation sa Lalawigan nga naa sa 72.

0: 3% sa matod ni Mr. Peso Manager Jerome Mundo nga nagpabiling taas ang employment nga naa sa 97.4% ug 2.6% unemployed. Dugtong ini nakabot sa Peso ang ilang target sa pagkatud sa programa ug serbisyo sa probinsya.
1: Ms. Samis Oriental showed a strong labor market performance with a labor force participation rate of 72.3%. A large portion of the working age population was either employed or actively seeking work. Employment remained high at 97.4%, leaving only 2.6% unemployed. However, underemployment stood at 13.9%, indicating that while most workers had jobs, a significant portion were still seeking better or additional work hours to meet their needs. Consolidated accomplishment. In summary, the combined initiatives of PESO over two consecutive semesters have consistently met and in most programs exceeded its targets. As reflected in submitted semestral office performance commitment and rating to the Provincial Planning and Development Office with corresponding performance percentages. Overall, PESO demonstrated strong performance and commitment in delivering programs and activities that support employment opportunities, community development, and other employment-related services.
0: Ang pabahayag ni Mr. PESO Manager Jerome Mundo.
2: Alas 5:42 na mga programa sa CPDTAN, gingusgan alayon sa pagsaka sa IAPS sa mga sayong nag-ipon. Sa balita og serbisyo ra si Magawa Hunter Angie Alzado.
3: Gingusgan sa CPD Region 10 na mga programa aron nga mahatagan o gatabak ang mga individual o katubong mga couples na sayo kay po nag-ipon magduma first sino kay Miguel sa ipon sa taho gikan sa batang sa PSA nga nasa 10 anyos nga to sa 19 anyos ang sayo na kaipon nga nakabatunog ilang karelasyon nga nagahimo na din po sila sa pagpuyo o gausa ka Pinoy Anan mo magduma first sin. Tungkol din eh, gikabalaka mga po na sa tuwa po nga gobyerno nga managhano ang atong nga populasyon inabinani ini po nga mga batanon nga sayo po nga nagahimo uga kaning ila pong kaugalingon nga pamilya taliwala po man nga naapay kaning ako lang mong pagigpud no, sa preparasyon sa ila pong nga tagsatag sa kakinabuhi tungkol kay dili pagigpud unta sila haom nga magahimo sa ilang kaugalingon pamilya tungkol lagi kay dili pupuda sila capable po sa pagsuporta silang kaugalingon nga pinansyal nga kaning financial nga aspeto o likit na sa ila pong kaugalingon po gani po mismo po magdumapersin nga preparasyon sa ilahang kapasidad sa pagbuhi sa ilahang pamilya. Samtang nga gibot siya po na karoon sa CPD Region 10 na pinagi ni Director Adrian Omega nga naningkamot kaya po sila sa paghatag ng mga intervention aron yung panalita nakamugna na gipon sila o ilahang kaugalingon pamilya na doon na namin mga anak magdumapersin nga di po nga mahimong sagunson yun po ng pagbato nilang mga bata nga mas makapasamot po no, sa ato apong poverty incidents dito sa Northern Mindanao. Ano po mahayang ni CPD Region 10 Director Omega?
2: Ay, isang may galato sang paminaon ang pamahayag mga sukit na ganoon niya. Paminaon na to.
4: Karoon sa mga kabatanunan 10 years old to 19 years old.
5: Tinood ka na, no? Ang mga mag-couples, no? Mga nag-ipo, no? Nakita nga misakan sa milabay nga napulo katuig. No? In fact, kung nakita nga nag-double na ganini compared dito sa mga legally married good siya. Now, daghan kinig mga rason. Isa na ni sa mga reason is that economic factor. No? Nakita nga sa mga magtiayon o kining mag-ipon medyo aduna yoy kamahal, no? Kataas sa magamit nga amount kung sila magpakasal diha sa simbahan, no? Or any other form of marriage tungod kay of course kinahanglan magyud nila nga mugasto. Ang ikaduha ni ani is for practical reasons ang kining mga misulod aning nag-live-in, no? Nag-cohabit is they're trying to see kung sila bagyot or test ang bago nilang chapter sa ilang kinabuhi kung sila bagyot mo ang mulungtad or magpadayon, no? And napay mga daghan ni nga mga reasons nga nung nagtaas kini nga mga kaso sa nag-live-in. So not only in Region 10 but in the entire Mindanao. That's why ang atong programa sa Responsible Parenthood and Family Planning atong ipanghimusgan tungod kay even if wala sila officially or legally nag-minyo, atong pagyapon silang matagaan sa mga services on Responsible Parenthood and Family Planning.
3: Ni Director Omega kay dibigyan di kalimun mag dumapas ito nga taga nagipod karon siya pong pangidaron na nagipod po sila lang kaugalingan po ng mga pamilya kay nagyaipon-ipon na mag dumapas iba. So dili ma na iba nga di kapugong sa ila pong ipong bati nga gusto ang gipod lang di mabuwag sa ila pong mga nahimong special someone. So mo na iagiya butyaga ni Director Omega nga sa ila pong nga bahin tungkol sa realidad man po di katanya yun sila sa mga servisyo aron po doon nga matap. Kini po nga tuwa po rin po mga kabatanunan nga sa'yo po nga nagminyo o sa'yo po no, nga nabutang sa kaninga sitwasyon nga kinahanglan na po nila mag-uban sila po mga kaning i-consideran lang nga part or special someone para po nga sila po magdumapasid mag-iyahan na mag-iyahan nga mahimo gihapon po na nila nga ma-survive po ng ilaha po nga tansa-tansa nga sitwasyon hindi po nga mahimo nga kabahin po magdumapasid na sa populasyon din sa ito sa Northern Mindanao nga makakontribute lugar o gasamot sa ito po nga poverty incidents. Mukha na itong nahipos ng balita gikan sa CPD Region 10. Kini si Magdum Hunter 20 ang siya sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Gipahibaloan ni Regional Development Council kun RDC 10 chairperson og Misamis Occidental Governor Henry Ominal nga giaprubahan na sa konseho ang kapin na 500 bilyones nga balor sa mga prioridad og high impact nga mga programa og proyekto para sa fiscal year 2026 sa iyang pakigpulong gipahibalo ni Governor Ominal nga 20% diini nga ang pondo na ilawom sa 26th General Appropriation Act matud niya dako kini nga kalampusan alang sa rehiyon kung gitandi sa ubang rehiyon sa Mindanao adunay average ga 15 to 16% lang sa gisaad ga pondo ang napaabot.
6: As the region's highest development policy making and coordinating body, the RDC continues to strengthen governance system, improve public service delivery, and advance reforms that make government more responsive to the needs of the people. The RDC approved 198 resolution addressing key policy, governance, and investment concerns in Northern Mindanao. The Council also endorsed over 500 billion worth of priority and high impact programs and projects for fiscal year 2026, which 20% was funded under the 26th General Appropriations Act or GAA for fiscal year 2026.
0: Ang pabahayag ni Regional Development Council 10 kun RDC 10 chairperson ng Misamis Occidental Governor Henry Waminal.
2: Bagong produkto sa ngagama sa munggo, gipasigan po sa DOST Misamis Oriental sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Mincho Kabaktulan.
7: Gipasigal po sa Botana sa Department of Science and Technology kung DOST Region 10 ang paggama sa usaka produkto nga makatabang ngadto sa mga kabataan nga makabaton og saktong nutrisyon. Kini ang gipromota sa DOST Food and Nutrition Research Institute nga nagbukas sa pag-adapt sa local entrepreneurs LGUs ug NGOs din sa lalawigan sa Misamis Oriental labi na sa paggama, pagpromote ug pagmarket sa mga nutritious nga mga produkto sama na lamang sa rice mongo crunchies, rice mongo curls, rice mongo instant blend A ug rice mongo sesame nakansang available sa mga national market sa maong produkto nga gama gikan sa lalawigan sa Misamis Oriental usa sa mga makatabang labi na sa pakigbatok sa malnutrition gamit ang mongo din usa sa mga produkto nga nakadevelop sa nutritious, barato ug lamian nga mga produkto nga gisagol ang munggo ug ang humay nga na market sa tibuok nga nasud nga nagbitbit sa tumunga gamatagaan ug solusyon ang malnutrisyon ug matabangan ang mga kabatan-unan sa pagpahimsog sa panlawas pinaagi sa siyensya ug teknolohiya. Balita gikan sa DOST Misamis Oriental, kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Si Itso, may klaro nga doon ay counseling sa mga individual nga ginabaubo sa testing sa HIV o AIDS. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
3: Ikaw, Prons, butan sa City House Office, nga doon ay ilang ipahigay nito ang mga counseling ngadto sa mga individual kabupobol sa ilahapong nga pagbatas sa kaninyang posibilidad niya. Basin sila noong doon ay ito'y mga ipakamping balatian sama na lamang nining HIV o AIDS. Kinikibahin gihapon sa pagsiguro nga katong nga mga individual nga posible no nga reactive na gid sila na positibo lugar po magdumapersin nini po nga maong mga balatian, mag-prepare po sila kung unsa po ilang gikinanglan pagkabuhaton o karoon po sila magihan po magdumapersin kung unsa ang gipod na no pag alam sa pag-accept po na ini nga kamatuuran. Kaya lagi doon na po yung uban nga mo research po din po no sa pag-himo, sa pag-depress o pag-kutlos kinabuhi. So may hinungdan nga ilang ginang-emphasize po nga after sa kaning or after or before po yun nga magdumapersin no na ini po nga pagpahigyan sa task nga libre doon naging pagpasabot nga to sa mga hintungdang individual nga mo avail po na ini pong nagisitan nga servisyo. Gani kita po magdumapersin no na himo po tang kabahin po dyan ini sa naka-avail po sa mga bisyo kay open man ni sa tanan kaninga gitry lang gid pud nato pud nung kay lagi kabahin man pud ni sa advokasya pud sa City House Office nga ang ato po mga miyembro sa prensa ma-aware pud nung kung sila mga serbisyo ug kita pud mahimo pud nga kabahin sa pagpasabot ngadto sa publiko. So atong gi-avail pud ang serbisyo pud magdumapersit kay dito magud kay susukon na gamay mo pud din po nga kaninga tudlo kwa lang kag blood sample ug dito din pud i-check din pud magdumapersit kung panalitan ikaw ba kay posibleng nagbato na ba sa HIV o AIDS. Dili pasabot nung nga nagpatas ka nga nanagid po kay imo pong balatian, patas lang po na magdumapersin. So sa to pong nga bahin, nagpatas na para po nga mahimong ma-experience po na to nga doon na po tayo dugang kay balo. So gibot yan karoon po na sa City Hall sa office nga kaninga nahisitan nga proseso, ilang magid po nga kita niya gato sa to mga kaisunan din sa Cagayan de Oro. Aron po nga kung panalitan man na mapasayo ang pag-detect ka na ini po nga maong sakit. So dahil yun po sila ang makadawat po intervention. Kung panalitan man na nanagid po sila na ini po nga maong balatian, maglisod po sila sa pag-cope up lugar po magdumapersin at least dapoy makahatag o giya sila kung sa unsang pamaagi nga mapaubos sila sa treatment po na dayon din sa tuas na dak bayan. Nanigibot yaga karoon po da sa City Hall sa office nga ilagit po nga gina-encourage po ng publiko no nga labihan ito nga doon ay mga multiple lab partners kato mga multiple partners magdumapersin no kung babae man o lalaki or babae man to kaninga babae man to lalaki or lalaki to lalaki or kaninga sa uban po yung mga genders po magdumapersin. So mas maigid po nga maghimo din sila sa pagpacheck sa ila pong kaugalingon. Kaya lagi, labi na ni ini pong maguha lang po na magdumapersin daga sa ulo po na sa Pride Month di ini nga bulan sa Hunyo. So mogi po nilang yagi na emphasize po mas mayo nga matagan din sa accurate nga health information ang publiko nga labi na sa pagtanyag po nilang inclusive sa tanan. So ano yung pamahayag ni Dr. Ronald Romano sa City House Office kalabot sa amin ini nga ilaha po nga mga yung nga programa aron matabangan nato ang mga individual nga naapoya HIV o AIDS.
8: I think in general we do conduct this counseling so that there would also be adding the correct information po. It is really mandatory prior to testing that they would have the counseling kit. So with the during the counseling man po dara po nato i-guide ang ato ang mga clients what to do if the test would come out reactive or non-reactive so that they would be guided sa next step, you know. So, ina na siya. And, yes, we really need to do follow-up when they conduct the self-testing at again na sila i-contact it. You know? And, as of now, sa ato as a City Health Office, they still need to go sa mga facilities just to avail of the kit, no? And, kinagay po natin sila na doon sa on-conduct ang test. And then, ang kit man po nito man po siya instruction. And, kana, very important with noon, party na siya sa case management for ato ang client, mapa-reactive or non-reactive, that we really need to follow them up. Kaya bahala non-reactive sila, we still need to guide them. Kaya basing dyan sila mag-avail of other services like PrEP and other commodities.
3: So, maramang dumapersin ng pamahayag, gikan po naman sa batan sa City House Office ni Dr. Ronald Romano. Gikan sa CHO, kinis mag 220 Angel Sado, sa balitaog Servisyo, Magnum Radio.
0: O karon sa itong Magnum Operation Tabang.
9: Magnum Operation Tabang.
0: Muabot na sa 260,000 pesos ang kinatibuk-ang kantidad sa hinabang ang natunod sa Magnum Operation Tabang gadto sa mga pamilyang nabiktima sa sunog sa Little Cebu, Barangay Lapasan ng siyudad sa maong kantidad, balor 85,000 pesos ang na-turnover sa mga biktima gikan sa na-purchase ng various items sa niatong Hunyo 29, samtang 120,000 pesos ang kantidad sa napalit ng mga nagkariyang item kagahapon kinihuman natunol kagahapon ay katulong hugna sa nagkariyang canned goods, noodles, gatas, kape, school supplies o 200 ka water container nga adunay water in 20 liters nga nagkandidad sa 120,000 pesos. Unan ini natunol usab sa mga biktima ang upat ka Starbucks sa presong isda, 15 ka sakong bugas nga tag 50 kilos, 200 ka grocery packs nga adunay 5 kilos ka rice o canned goods o 2 ka sakong assorted clothing. Nunot niini mapasalamaton si Barangay Administrator Ken Ranan.
10: So again, no, daghang kayong salamat sa Magnum Radio. No. Sa ngalan ni Kapitan Julito Ximer, alang sa katauhan sa Barangay Lapasan sa Duwa Kasityo, Lito Cebu, Gabukaya, no, mo kaning ikatulong hugna. No. Grabe na ginang Magnum Radio. No, nga, grabe nga operasyon tabang nila. Ang unang tabang kagahapon, ikaduha, o karoon ikatulong. So ubay-ubay, o sabat ng madawat para sa tumakayong sunang lapasan. No, no, nga, kining itawag nga mga school supplies, no, para sa mga estudyante. O doon ay 200 ka mineral water container na pulo na sa kakis na beef loaf in can, corned beef na pulo na pong kakis, instant noodle 30 cases, chicken o ano, na beef, then coffee twin sachet, 2 kakis and 30 pieces of mga gatas na yun nga 5 kakis. So, nagkakit salamat sa Magnum Radio nga kanunang tabang sa kong kaiso ng lapasano.
0: Ang pabahayag ni Barangay Administrator Ken Ranan, samtang aniya ang mga pasalamat sa residente.
11: Actually, gini sila yung balita, mga hinamang na sa na karoon na hita mo na ako. Tagaan mo kami o inabuhi na wala mong paglao, pero itagaan kami o inabuhi karoon sa Magnum. Salamat, salamat tayo, Magnum. Salamat, Magnum, salamat.
10: Ay, dagong inang pasalamat, Jeff, nga naging mga hinabangan ni abot-abot karoon. O dagong salamat, Magnum Radio. So, dagong pasalamat niya po nga nakadawat niyo, gratia diri, nga hinabang. Dako kay kong pasalamat sir kay Kabalogyo kong ang Magnum nga every nga naay mga takuna ba diya or unsa ba diya nga mga kwan naagid mo ba? O believe kay ko ay Magnum ba? Okay. Naagid mo firming mo kwan gid mo sa amo bitaw mga kasubo bitaw sa among panghitabo. Naagid bitaw dayon mo andab dayon mo ready mo nga survive mo tanan sa mga kinanglanon namo sa mga nga biktima namo. O dako kay tabang sa dako kay akong kalipay sir nga na naabot anytime gid mo na sir sa daghang gid salamat sa Magnum o mga sa manager sa staff tanan o nga very supportive gid mo sir.
0: Ang mga pasalamat sa residente, dugtong niini among pagpasalamat sa mga benefactor nga wala nagbakuli sa pagtabang diin mikabat sa kinatibukan nga 216 pesos ang natigom nga cash donations o mga non-cash donations lakip na niini. Sila Magdob Operation Tabang Standby Fund nga naa sa 20,000 pesos nga cash, Magdob Radio 10 sacks of rice, Madam Anonymous 4 ka Starbucks of fresh fish, Ohana nga naay cash ga 3,000 pesos, One Anonymous 30,000 pesos, Anonymous of Barangay Balulang 1,000 pesos nga cash, Ipunan Anonymous 2,000 pesos sa cash, o Kuya Mamilito de la Cruz, 1,000 pesos ka cash, Kuya Jake Boyser, 1,000 pesos ka cash, Kagawad Alan Magsayo, 200 packs of 5 kilos of rice and canned goods, Summit Enterprises, 3,000 pesos ka cash, Jenica Hydraulic Trading, 10,000 pesos ka cash, AD and Inday Patagok, 2 sacks of assorted clothes, Anonymous, 5,000 pesos cash, Granny Rice Toppings, 2,000 pesos cash, Charlie, 5,000 pesos cash, Anonymous of Dabatian Street Carmen, 2,000 pesos cash, AMC Warrior Security Agency, 5,000 cash, Mayor Orlando Claudix Uy, 100,000 pesos cash, Tensil Construction, Dunaya, 20,000 pesos cash.
2: Alas 6:00 na may gala. O karon sa itong barangay news update na pamangano karon ng Barangay Agusan Council o buos pabulo ni punong barangay Andrew Meliasa sa tanang Agusanon mabiling mabinantayon batok dengue labi na karong panahon sa tikunan din mas dali mamudaghan ang mga lamok nagdala sa sakit. Giyawag usaw sa matag panimalay ang pagsunod sa 5S strategy aron malikayan ang dengue. Search and destroy. Paitawag ta nga posibleng pamugaran sa lamok sama sa mga sudalan nga dunay nagtigom nga tubig. Sa protection measures, paggamit usab sa protection sama sa mosquito repellent, mosquitero o pagsulob usab sa husto nga sanina. Seek early consultation, dali nga magpakasulta sa health center o doktor kung doon ay sintomas sa dengue. Support fogging, supportay ang fogging operation sa mga lugar. Nga doon ay kaso sa outbreak, sustain hydration. Siguro ang igo ang pag-inom sa tubig o malikayan ang dehydration. Uban sa minsay nga One World Against Dengue. Hinuusang paningkamot na pagbintina sa kalipyo sa palibot, pagpugong sa pagsaka sa kaso sa dengue sa barangay. Pagtinibagay alang sa usa ka luwas, limpyo, himsog nga barangay Agusan. Alas 6:01.
12: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron magabaton og ligong immune system, tumar og Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, magkaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market Seri Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang AB Page Klinika de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complicating Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balhin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
5: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
6: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
11: Magnum Morning News.
12: Alas 6:07 na karon sa itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
11: Magnum Weather Alert.
12: Arian Joson, good morning.
13: Yes sir, maayong magandang diha kaninyo. Labi na po sa mga sikinting paminaw. Update na kita ito nga low pressure area nga ito nga binabantayan gahapon na kini nga bagyo kagaling ng Kadlawon o gipangalan na ito kini sa pangalan nga si Henry sa kinika tropical depression ng category. Uga na kini sa 70 kilometers sa west and southwest sa Bukaya, Bataan. Uga paingon kini sa nasud sa China. Hinoon kini nga bagyo, wala man kita nakita nga direct ang epekto ana dinhi sa Mindanao, kaya nga dinhi sa Mindanao ang makaapekto sa tuang panahon pero adlaw mao ang southwest monsoon or hangin habagat. Busa ang Zamboanga Peninsula, ang Barm, ug ang dinhi pod sa northern Mindanao, nakasinati kita og mapanganuron nga kalangitan ug sa asang chances sa makatagatag nga pagulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa southwest monsoon. Pagposible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kasarangan nga sa usay kusog ng mga pag-ulan. Magatohangin sa tiyutibukan nga Mindanao, hinay nga sa kasarangan nga gikan sa habagatang Kasadpan nga sa habagatang Silakan o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura na ito din sa northern Mindanao karong adlawa kung magpaday na mapanganurong ang kalangitan na doon ay kabugnawan nga mag-range sa 19 to 32 degrees Celsius. At adlaw nagsubang na alas 5:20 City sa Buntag o magsalog na buling alas 6:04 sa gabi. Sa Binsider Time, alas 6:08 na sa Buntag, ikan rin sa buhatan sa DOC Pagas sa Mulugan El Salvador City, kini si Arian Tioso. Nagang salamat.
12: Salamat, Pag-asa Weather Forecaster.
11: Magnum Weather Alert.
12: Presyo pala lito sa tabeli. Liyon sa nato mga presyo pala lito na sa Magnum Hunter 20 sa Picas Linya. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzano.
7: Pero po sa inyo, lima pa na muna mga kapalit ka sa Agdaga, 48 peso sa Patagilos, Bugas, Kumay, hindi karoon sa merkado ni ato nga Dagmayan, diin ang kining na isitan nga tag 48 peso sa Magdumapasit, mo ninong Flanders Rice or imported nga Bugas sa Kumay. Sa ato na pagyapon po iuban, nga nakadisplay karoon nga Flanders Yapon nga gikan sa Thailand, tag 46 peso sa Matagilos, so 46, 48, 49, sa agad po sa presyo karoon sa mga Flanders nga nakadisplay din hinagikan sa Thailand, doon po ikikan sa Vietnam. Samtang sa 50 peso sa Magdumapasit, sa mga bugas na imported ikan Vietnam po sa agad niini kaniya ang Yang Chow Alas din ang Queen Bee dayon na ang kanipong Princess Bea sa agad 50 pesos yapon po ang presyo niini din sa maong merkado din kung maingon po ta sa ubang bugas salo-salo rice sa 50 pesos yapon po ang matagilo ang Master Chef 50 pesos yapon po ang matagilo so monis na mga nai 5% na broken na magdamaposin nga nasagol nini po nag-isit ang mga bugas nga gikan pa sa gawa sa tuwa po nga nasun samtang sa tuwa po din po ng mga imported nga bugas ang balansa ng 54 pesos ang matagilo ang gray sa uga katabato rice 53 pesos ang matagilo ang display po karoon nga kaning head rice nag 55 pesos ang matagkilo ang 7 tonner 57 pesos ang matagkilo ang mangkaloy daga 56 pesos ang matagkilo ang display sa karon nga gray sa lokal nag 53 pesos ang matagkilo ang mga red rice daga 63 to 65 pesos ang matagkilo sa manalabang din nga Valencia red o red balingatag ang display po karon napoy nag display po karon og kaning bahay nga bugas pag dumaporsin nga pinakabarato 40 pero di kay pa di pa kay ta sinatipod ani po no kung kani nga kinanglan pero siya daghan yun nga tubig kay kato magong fancy rice gani nga atong brown rice mag dumaporsin na magyapon po din yung nakadisplay na po siya tubuon yun guys so kinanglan siya daghan nga tubig so kung mabalit ka sa brown rice na akaroon sa 44 pesos ang mataga kilo samtang kung may importa sa ang Japanese rice mag dumaporsin ano sa 52 to 55 pesos 55 pesos ang matagal kilo. Sa mga bugas po nga mais, ang yellow corn po ron, 52 pesos ang matagal kilo. Ang white, nasa 50 pesos po ang matagal kilo sa numero 10 o numero 12. Sa itong pag-monitor niya po sa presyo sa karne, huwag ipon kayo kausapan po pag lumapersid din yung mga paranghuna. So, gani man, kung ato pong itande mag lumapersid ang noon sa mga namalit, mas dagan yun ang namalit yung hapon din sa mga imported nga cut. Kaya naramang good po sa 100 na sa 100 pesos mong good ang diferensya kung itandin mo po sa karne sa lokal na nakadisplay din sa merkado kaya nasa tag 210 to 220 pesos ang presyo sa imported na karne samtang nasa 300 to 320 at 250 pesos ang matakilo sa karne po nga lokal nga gikan pa na sa slaughterhouse sa itong dakbayan nga gitumo din po din sa merkado sa kugon kung impunta sa ito ang mga isda ang isda natin mapalit ron nga taga 70 pesos ang matagkilo nga to sa taga 100 pesos ang matagkilo sa tamban ang tamban itong matikdan nga barato-barato o kauban po din ang amag nga taga 80 pesos nga po ang matagkilo ang burot po ron po pag naman for season nasa taga 120 to 160 pesos ang matagkilo sa yapon po sa Budlisan para sa Salagua, Prussia. Ang baligya po na parang na lukos ang dagmay ala sa taga 140-160 samtang ang dagko-dagko nasa tag 250 pesos ang mataga kilo. Ang tibutima nasa 100-120 pesos ang mataga kilo. Ang display po na parang na kaning karaw ang dagko mo 300 na yapon sa taga 120-160 pesos ang mataga kilo sa dagmay. Dayon ang mga bangsi ala sa taga 160-280 pesos ang mataga kilo. Ang bangon, ano sa tag 200 to 240 pesos ang mga dagko, ang mga gagmay, ano sa tag 150 pesos ang matakilo. Ang display port na tilapia, ano sa tag 150 pesos ang matakilo. Gikan ako nun sa dagat po, magdumapersin na tilapia sa dagat, magpuno ko na. Dahil na ang display sa karon nila ng mga buso, ano sa tag 60 pesos ang matagkilo. Ang kaming mga kinason, nasa taga 15 pesos ang kaling mga litog. Doon ang mga tuwai, nasa taga 100 pesos ang matagkilo. Ang green shells nasa taga 100 pesos yapon po ang matagkilo. Nino mga panahon na, ato na matignan mga person ang presensya sa mga person sa standard system nasa J.R. Borja. Karoon naman din sa Atbang, napunin po din sa Usmania, naghihipos na karoon sa mga basura. Di po hinoon kay tantong dagang basura, karoon mga mga person sa kadalaran. Kaya lagi natapok-tapok na, ready na lamang nga kini, nga hakutin ko sa standard system. Araw po nga masimong hinlo, ginapalibot sa merkado, o di po na manimaho po mga mga person, labi na sa mga musulod po dati ni ng mga customer. Bakal itong pag-monitor sitwasyon sa libo sa merkado sa Kubo, dagas trapiko, nakit na sa mga presyo dito sa mga naguna ng mga panginahanglan sa itong katawan na namaligya no, para pang merkado nila, nagmerkado tungkol kaya doon ay pang-consumo para po pang negosyo. Lagi dito nilis may Kubo Public Market. Kinis maging 120 Angel Sado sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
12: Salamat Magdaman ng Angel Sado, alas 6:15.
14: Check is brought to you by DJM Tailoring.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifa tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
21: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Para ito may galaw karon sa atong mga balita sa atong Magnum National. Ikumpirma ni Acting Philippine National Police PNP spokesperson Police Colonel Alin Ray Co na doon ay pito ka mga polis ug duha ka sibilyan ang samdan road sa surprise rally sa Iglesia ni Cristo gagamon. Samtang upat usab ang naaresto ug wala magdugay girelease sa maong individual. Hinon gibuti ang DICO nga stable na ang kondisyon sa maong mga polis.
3: Meron po tayong pito. Masabi ko po dito, isa po ay nagkaroon ng difficulty in breathing. Yung isa po ay accordingly na mall siya. Nasundok at medyo nagbugbog, nagkaroon ng pain sa neck at sa shoulder. Meron pa po yung na sandwich ng dalawang bus. Buti na lamang po, awa ng Diyos ay hindi po naging mas grabe o naihinto naman. So ito po yung isang initial na inaresto natin kasi sinabihan na po yung bus driver to stop but he kept going forward and backward yung para pong hindi po natin alam ang kanyang intensyon kung bakit atras abante siya. Pero yun po, naipit nga niya isang babae pa naman na police doon. Meron pong natadyakan sa may parte ng tiyan. At lahat-lahat po ay pito nga. At meron din pong nasugatan ng civilian na dinala naman po natin at nalapatan ng first aid kagad. At they were sent home.
4: Kumusta?
3: After po na gamot po siya. Okay naman po, sila po ay tinitignan at tinaalagaan po ng ating medical service.
2: Samtang ginusosab sa PNP o kabilin sila sa profesional kay patuman usab ang maximum tolerance sa magpatunay kausay kalinaw sa liyong protesta sa EDSA.
3: Tinaasahan po natin na mas magiging maayos kanilang kilos protesta at isa pa po, sana ay self-police. Police po sila ng sarili nila na wala pong mga kontrabando o ano pa mang bagay na daladala po. Ang approved nila, I'm holding the actual permit, actually a copy of the actual permit right now. Ang programa po nila ay specifically doon po sa White Plains Avenue, papunta po sa Temple Drive, doon lang po Quezon City. At binibigyan lang po sila simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi bukas. Sa permit nila ay more or less 100,000 po na participants. Yun po ang inilagay nila sa kanilang ano. Siguro yun po ang estimate nila na mag-attend po.
2: Pamahayag gato ni Acting Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Alin Ray Co.
4: Gipamugaw sa Office of the Ombudsman nga pareho ang ilang panawagan sa Iglesia ni Cristo para sa accountability o transparency nga gihingusgan sa Ombudsman kininunod sa mga isyu nga giatubang sa pipila ka opisyal sa gobyerno. Matod ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga subay sa plunder case sa Senator Rodante Marcoleta nga base sa pamahayag sa Senador gidawat niini ang 75 milyones pesos campaign donor nga wala gideklara.
5: Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, we have, our hands are quite tied here. No? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
4: Ang pabahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Mahirap kalabanin ang mga kurakot. Kini ang iyang kondisyonado alam Peter Cayetano. Ngabisan sila, mga senador, maglisod sa pagigbatok sa gigong pagbaton kung pagtabon sa mga kasus kaywian sa kasamtangang administrasyon. Matod ni Cayetano nga kini rason iyang paglambigit sa rally sa EDSA Shrine, White Plains. Wala direkta usab gitubag ni Cayetano ang pangutana kung hangtod karon sa rally sa Iglesia ni Cristo.
6: Alam niyo po, mahirap kami senador na. But whether you talk of yung magkapatid na Villar na alam naman natin kaliwat kanan yung kaso dahil nga naninindigan or dahil nung eleksyon may tampo sa kanila, si Senator Padilla tuloy-tuloy ang batikos sa kanya pero nakita niyo yung mga sakripisyo. Si Senator Bato, hindi naman niya kailangan magpakita doon but he wanted yung pagbabago. Si Senator Bongo, sinasabi palabas na yung kanyang warrant. Of course, si Senator Jingoy kinulong na. And he's willing to present evidence na binabargain sa kanya na lumipat lang siya ng site, hindi siya ikukulong. So hindi ko nababanggit lahat, na narinig niyo yung speech ko kanina. So kung kami, nahihirapan kami sa sitwasyon na may cover up sa pagnanakaw sa ating bansa dito sa flood control, nahihirapan kami na ang sinasabi, maging fair lang yung impeachment. Pero ayaw nila na mag-preside, hindi sila. Ayaw nila na ibang majority. What more the ordinary Filipino na konting ulan ba na continuously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is not just in the Senate, it's in the hearts and minds.
2: Pamahayag ito ni Senador Alan Peter Cayetano.
4: Giklaro sa Malacanang nga walay kalabutan si President Ferdinand Marcos Jr. sa posibleng kaso nga plunder nga gipasaka sa Office of the Ombudsman kang Senator Rodante Marcoleta kininunod sa 75 milyon pesos nga campaign donation nga sa mga magbabalaod nga wala sa SALN. Sa opisyal, matod ni Palace Press Officer Yusey Claire Castro nga wala sa presidente apa naa sa ombudsman ang maong kaso.
7: Sila naman po kasi nagpo-protesta. So ano po ba yung pinaka-goal dito? Kasi kung mangyayari po ang goal ay binabatikos nila ang maaaring ikaso kay Senator Marcoleta. Hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa ombudsman. So hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Nasa kamay na po ito ng ombudsman.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Yusey Claire Castro.
2: Samtang nawagan si House Deputy Majority Leader og Iloilo Congressman Lawrence Defensor sa tanang sector og kaubang magbulaod nga suportahan og ipalabang ang sugyot balaod doon nga tiguhang magpatuman sa resenting staggered og inahinay nga uspaw sa sulan sa mumuong Pilipino. Matod ni Defensor nga pinagi ni di mabuta mabukatan ang negosyante sa nasangpit nga sugyot.
8: Kapag malaki po at biglaan ang pagtaas, siguradong patay ang bill at hindi matutuloy ang pagtaas ng sahod. Ngunit kung reasonable at dahan-dahan ang pagtaas sang-ayon sa kakayahan ng ating mga industriya at ng ating gobyerno, sigurado po akong matutuloy ito at masasabi ninyo, in this lifetime and on my last term, we gave a real chance to change the lives of the Filipino workers and for the private sector to seriously contribute to national development by helping our poor Filipino workers.
2: Pamahayag ganto ni Deputy House Majority Leader Iloilo Congressman Lawrence Defensor.
4: Gipamugos si Private Prosecutor's Attorney May Divina Garcia Congrasya nga andam ang mga bagong private prosecutors, mga bashers o social media attacks sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matod ni Divina Garcia nga gipangandaman sa mga bagong nagtudlo nga private prosecutors ang mga batikos o papandao sa social media samtang sa taliabot nga pagdungog sa Vice Presidente.
9: People to raise issues if only to divert attention from this important constitutional process. So yes, expected po siya. Now, kung ang may pag-aalinlangan po, kung yung tanong po is there any inconsistency between my representation of former Yusek Cabral and my participation now in this impeachment proceedings, I don't see, with all due respect, I don't see any inconsistency.
4: Ang pamahayag ni Private Prosecutor's Attorney May Divina Garcia.
2: Alas 6:28 na giila sa Malacanang ang tubong sa total cellphone ban sa mga tungaan. Hinoon gibuti ang Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga kinanglan sa tao una kung makatarunganon ang silot nga kumpiskahon ang cellphone sa mga malapasod hangtod sa pagtapos sa school year.
7: Inong opinion kay Secretary Sonny Anggara. Sa ngayon po ay hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Pero may mga schools na po, especially sa mga private schools, ay talaga pong ban ang cellphones during classes. So ibinabalik naman to or hindi kailangan mailabas ito during classes. So but pwede naman nilang gamitin, especially pag kailangan po ng mga sa emergency cases.
2: Pamahayag ganto ni Attorney Claire Castro.
4: Nagdabol sila late Congressman Ferdinand Martin Waldas o mga opisyal sa Commission on Higher Education, CONCHAD, Department of Education, CONDEPA, Department of Health, CONDOH, o Department of Social Welfare and Development, CONDSWD sa Tacloban City. Tumong sa panagtagbo, gatukion ang mga dinalian o interbisyon nunod sa nahitabo nga pagpamusil sa San Jose National High School. Gisugyot ni Romualdas ang pagtukod sa Usaka Regional Rapid Response Network sa mga voluntaryong psychologists, psychiatrists, guidance counselors, social worker ug pang mental health professionals aron mo responde sa mga tunghaan o komunidad nga apektado sa kagubot ug pang traumatikong insidente.
10: So let us demonstrate and show that we will come together as one, harnessing the resources, human capital, trained expertise, volunteers who have the capacity, the ability and the experience. Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures, these organizations, doing it in a cohesive manner, refining it along the way para ma-address natin yung problema agad-agad.
4: Ang pamahayag ni late Congressman Ferdinand Martin Romualdez.
2: Alas 6:30 na karon sa ato nga Magna International sa Africa. Nag-abiso ang United Nations gan UN nga posibleng mabot $3.6 billion ang mahimong epekto sa kasatangang Ebola outbreak sa ekonomiya sa Africa. Nimo usab 328,000 katrabaho ang mauwa alayon sa epekto dini kung mapugan kundi mapugan ang pagkaylap sa maong sakit. Matud sa UN nga hangtod karon wala pay aprobadong bakuna nga magresulta sa usa ka dagkong crisis. Isa lang nga sa data karon sa Democratic Republic of Congo, muabot na nga 2,307 ang taong nataptan sa sakit o 377 o sama ang namatay sukad gidirektang kung gideklara ang outbreak di atong Mayo 15 nining tuiga.
4: Sa Qatar, nahidangat na. Sa Qatar, ang representante sa Estados Unidos apan dili sila magpulong sa pipila ka opisyal sa Iranian, matud di Foreign Minister sa Qatar, anaana lang silang nasod si US Envoy sa Jared Kushner o Steve Witkoff. Makigtabo ang duha sa mga mediators kung na diin tukion ang kasamtangang nahitabong negosasyon. Lakip na niini wala pa na pagbalhin sa 6 bilyones dolyares nga frozen assets sa Iran sa Tehran. Mahinumduman nga aduna ay kasabutan ang Estados Unidos o Iran kung di aduna portion ang ilang nasabutan.
2: Karon sa tumagdong business, gianunso ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pagpatuman sa 85 pesos nga wage increase para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ang pinagadako usab sa kasaysayan sa NCR, ubos sa bagong wage order nga mamumuo ang non-agriculture sector, kasanang ang nagdawat sa 695 pesos nga daily wage, mutaas na kinikaron 780 pesos ang sulan matag-adlaw. Ipatuman kini pinagi sa duha kahugna. Epektibo ang unang tranche sa 60 pesos sa Hulyo, 19 samtang ikaduhang tranche sa 25 pesos sa Enero sa 2027.
11: Since 2023, pandagdag pa ito ngayon, ang naging wage increase na sa Metro Manila ay 210 pesos. Itong 85 pesos ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Metro Manila.
2: Samtang gawas sa Metro Manila, nagparehin usab ang diskusyon para sa usbaw sa suhulan sa ubang rehiyon.
11: Ongoing lahat yan. Ongoing lahat yan. Siguro mauuna ang Region 4A, Region 3 and Cebu, Region 7.
2: Pamahayag ganto ni Labor Secretary Francis Tolentino. Samtang sa Forex and Sweet, ang usakis na nagbalo karon sa 7 pesos 22 centavos. Kredyon dala 43 pesos 9 centavos. Sugong dala 7 pesos 80 centavos. Stalan dala 4 pesos 18 centavos. Taiwan dala 1 peso 90 centavos. Korean 1 4 centavos euro. 79 kung 69 pesos o 96 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni actress Cheska Fausto nga malipayon o kontento siya sa pagkasingle. Matod ni Cheska nga naguol ang iyang mga ginikanan nga posibleng dili na siya maminyo. Ilabi na siyang estado ning panahuna hinuon bukas gihapon siya sa pagbaton o ginigugma.
12: Yes, very much single. Yes, it's a choice kasi now that I'm single, na-enjoy ko siya sobra, Tito Boy. I get to focus on, you know, growing, knowing myself even more, and kumbaga mas matatag yung faith ko.
13: Okay. Yeah. Hindi ka naghahanap?
12: Hindi, Tito.
13: Nag-aantay lang?
12: Hindi rin nga ako.
13: Talaga?
12: Siguro.
13: Uh-oh.
12: I mean, it has come to a point wherein I told my mom, I was like, I'm okay.
14: I'm okay.
15: Gandang feeling nun.
14: Yes.
15: Wonderful feeling.
14: I am so okay. And then she was like, baka ang anak, hindi ka na magkakaasawa niya, no? Magkakapamilya in the future. And I'm like, I'm not closing doors. But
15: of course.
14: I would like to tell you that I'm really okay on my own right now.
15: That's good.
4: Ang pabahayag ni Jessica kung actress Jessica Fausto.
2: Karon sa Magno Sports, gay pasinungan na pipila ka mga atleta o kotse sa 2026 Collegiate Press Corps Award sa Pasig City. Sa tinuig, usap nga pag-ila, naghatag inspirasyon sa kalibutan collegiate sports sa gikan sa UEP o NCA sa Far Eastern University. Si Regen Ribuzora, napili usap kining Women's Football Player of the Year. Human iya minus mong performance sa malabang season. Matod ni Ribuzora nga wala niya damha ang nasangpit nga pasidungog. Ogi konsidera ang pag-ila dili lang sa kaugalingon apan sa tibuok football community.
16: Actually po, nakakatuwa po. Sarap po sa pakiramdam na makuha po yung award na to. Kasi unexpected po. Kasi marami pong deserving na makakuha ng award na to. And then syempre po, grateful po ako. And kasi nakatanggap po ako ng ganitong award. And then nakikita ko po yung mga magagaling din po na atleta. Kaya sobrang ganda ang opportunity po na experience ko po. Sana po patuloy pa rin pong supportahan yung football hanggang makuha po nila talaga yung gusto ng football community po. Sana po patuloy pa rin pong supportahan.

0: wage increase para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ganon so sa Dolly. Magdapit Chairman Cheska Fausto Biangkon ng Malibayon o kontento siya sa pagka-single. Magnus Porsche, pipila ka atleta o coaches gipasidungan sa 2026 Collegiate Press Corps Award. Handrog maalang sa atong Magno Morning News, kini si Magno Versid Blanca.
1: Og Magno Jane Luna.
0: Sa usag kagawas ng katiringman, katawa labing gamahanan, maglaban marugano ko sa katawa lang matuman sa balita og serbisyo, Magno Radio.
2: Inyong nabati ang Magno Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magno Radio.
0: Oras alas 6:37.
3: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka pananaw,
4: ug pagpamilod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulo ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Pwemi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
3: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3 for longer life.
2: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, kung awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano mong minum ka may banggamot.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Aro kita mag-isgot, mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom, posible nga mapaubsan ang mga risgo nga

0: kasagaran sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi. Pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mukonsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
1: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
0: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kaunoran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
0: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
5: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga eksyon dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Balhina sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
17: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
16: Mamamatay? Ganun katindi?
17: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
18: Isang paalala mula sa NGCP.
19: TJX 500.
20: Ako sa Jubilee.
21: Sobra kataas akong blood sugar.
20: 300 kapin gitistingan ako og inom
21: TJX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
20: Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
21: 95 na lang.
19: TJX 500. Mabalik sa mga butika. TJX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
19: TJX Coffee Mix.
15: Pamasaga butika.
23: Luya ba si Manoy o guwanay gana? Basin may diabetes ka, mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa palia o di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar. Pang sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-45 504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Oras, alas 6:47.
11: Time check is brought to you by McDonald's.
24: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
0: Tanang uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod niya balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local PNP Radio 10, nagdeklarar og full alert status alang sa posibleng ipigayong laing kalit ng mga rally din sa riyon. Samtang kukpo parayon ang monitoring sa pagsiguro sa kalinaw sa dakbayan human sa kalit ng rally dito sa kauluhan. Ekonomistang si Mr. Ray Talimio na balaka nga madugangan pa ang kawadon og kumpiyansa sa mga mamumuhunan sa Pilipinas human sa lightning rally sa INC kagahapon na wala mapangandami sa gobyerno. Insurance program alang sa mga mamumuong Pinoy ang ilusad sa Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas kung iltap o giingong aprobado na ni Presidente Marcos. Mga biktima sa sunog sa sityo Little Cebu, Lapasan, Cagendero, mapasalamaton sa mga tabang nga ilang nadamat gikan sa daghan ng mga matinabangon sa dakbayan o dalawigan. Sa Magnum National, Malacanang mitubag sa pahayag sa Iglesia ni Cristo nga di patas ang pagpatuman sa ustisya sa Mestasyong Marcos. Sa Magnum International, Russia nakasinati karon sa kakulangon sa lana. Sa Magnum Business, 12 pesos nga rollback sa presyo sa LPG, epektibo na sugod karong adlawa. Sa Magnum Sports, Pinay, Tennis Star Alex Yala nakabantina sa second round sa Wimbledon Open sa London.
24: Magnum 45.
0: Sa atong Magnum Opinion karon, uban sa balita opinion, daghan ang nakurat o nahingangha sa lightning rally sa Iglesia ni Cristo kun INC sa EDSA kagahapong adlawa. Mga taong pribado o anasa kagamanan nakalitan sa mga kalihukan nga nakapahasol sa mga biyahedor labi na sa mga trabahante o tinunan. Ang ilang giralihan, maugyapon ang korupsyon nga gipaimbestigan man tuod sa kagamanan. Pero hangtod karon, wala pa'y dagkong utok na nakasuhan o nasilutan. Ang mga buaya nagpabugnaw paghiapon sa ilang malunangan. Mato ni INC spokesman Edwin Zabala.
1: Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
0: Ang mga pamahayag gitubag ngayon sa Malacanang pinagi sa Undersecretary sa PCO o Palace Press Officer Attorney Cleo Castro.
2: Ang Pangulo ay hindi na muna pumunta sa kanyang supposed to be event para sa pagtulong din sa ating mga kababayan dahil minonitor niya po ito. Minonitor niya po kung ano maaaring maging kalagayan ng ating mga kababayan na naipit traffic dulot ng surprise rally na ito. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan. Doon sa mga nagrarally, ang pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent. At ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno.
0: Igsoon, tingog o pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 5:54. Mga eksyon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum, June Albino.
3: Ug Magnum, Aileen Akurin.
0: Karong adlawa, Miyerkules, Hulyo 1, 2025. Karon sa detalye na sa ato mga balita, batuon na lakpitan kuna ang Magnum Operasyon Tabang para sa mga biktima sa sunog sa Lapasan. ni ana sa ikapat nga adlaw, ikaw lima magduway rin, ikaw pat ka adlaw. Ang atong magdumo presenta bang tulo na ka batches or loans of donations nang among natudol sa Magdum Radyo diin mga hinabang nga gikan sa mga tawo tinabangon dire sa atong bayan. May kapat pang batch or load of donations nga among gitagtang itunol karong adlaw. Pabuta lamang.
4: Murag ikatulo pa rin magdum dyan kay ikatulo. Katong unang adlaw duha man to. Tapos gapon din ang
0: ikatulo.
4: Upat din karon.
0: Ikapat karon, yes. Ikapat. Ikalima ba yung imidyon?
4: Ikapat ka adlaw man mong iyon.
0: Ah, ikapat.
4: Ikapat kay gayon karon.
0: Yes, ba't ang atong declaration sa atong operasyon tabang?
4: So good atong pagkahitabo.
0: Sabado, no?
4: Domingo na hitabo magdum dyan sa hapon man ang katong sunog.
0: Ah, Domingo sa hapon ang sunog?
4: Oo, Domingo.
0: So, natunong pag-Domingo ba?
4: Oo, natunong Domingo.
0: Pabuta mga action kaya doon pa yung mga lugar, mga nabilin-bilin ng mga nabang among itunol. O niya, padayon pa yung mudamat o mga nabanggi ka ninyo. Kaya sayon ko sa kanako sa nasgutan nga sunog, sa kanagas mga pamilyang biktima sa mga sunog, di paigo o kulang pa ang mga nabang nga una nang itunol nga doon sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Karon sa ito ng sa detalye na o sa ito masigutanan sa ito mga balita karong buntaga, una mga action PNP Radio 10 nagdeklarar o full alert status alang sa posibleng ipigayon laing kalit ng mga rally dito sa Rion samtang ang kukpo parayon ang monitoring sa pagsiguro sa kalinaw sa ito bayan naman sa kalit ng rally dito sa kauluhan kaya gikamot siya graba o gikonfirm pa nato ni o gikonfirm na ba ng morag karuhibis ba to? May laing rally diri sa ato nagbay na pagayon?
4: Kana atong nadawat po nga information magnum dyan.
0: Manang gusto na ito makonfirm. Kagapon na ito na hipos nga may laing nasab nga rally ba ito yung pagayon diri sa ato nagbayan. Gimension magani nga asa na ba itong text ni magnum Angie Alsado? Nga matod pa niya sa iyang text kagahapon. Magpa-interview na daw ang taga-INC o naa sila instruction nga karong Huwebes ilang rally dito sa atong dakbayan. Mauni ang kamutyag nga nahipos
4: pero marag information. Sa dugang napod nga message magdum dyan, marag na change napod nga marag dili lang sa sila napod.
0: Di nasab?
4: Wala nag-mention o dili madali ang rally pero katong interview marag ihold sa akin marag naslay order gikan sa taas ba to magdum dyan nga dili
0: sa magpa-interview
4: dili sa
0: pero as to the question og madayon ba ang rally
4: kana murag walay nag-ingon nga dili madayon
0: nga di madayon ang unang kabutyag madayon ang lugar pa yan ang rally sa Karhubis pero gusto natong makuha ang hingpit nga confirmation pinagi po dun ta silang tigbaba
4: ang message na yung magdum dyan kay new info naka-hold lahat ng rally sa mga probinsya. So, dili pa sigurado kung ba din ang rally
0: naka-hold karong Thursday. Lahat ang mga rally sa probinsya.
4: Oh.
0: Kagahapon pa na.
4: Oh, kagabi nga gagahapon nga update. Oo, tapos ingon siya nga maghulat lang sa unsa mangani order gikan sa ilang taas.
0: Murag but pasabot nga giplano na unta karong Huwebes.
4: Oo.
0: Pero may instruction dito sa kauluhan. Hold lang sa.
4: Oo.
0: Okay. Naspikas ninyo karon si Major Joan Navarro, ang spokesperson sa PNP Region 10. Major, may buntag, ma'am.
5: Yes, sa kamay buntag, Magnum June and Magnum Aileen, o sa itong mga speaking kami ng sa Magnum Radio.
0: Ang sa basis ninyo sa pagdeklara o full alert status, kining Major, considering nga muraman o di pagyod konfirmado nga doon na ipagayon ng mga kalit na usap ng mga rally sa pipila kabayan sa atong nasod, basis sa pinakaulahing mga kalambuan nga muna hipos, ma'am.
5: Magdum June, ang kining full alert status nato no gipatuman kini isip kabahin sa nationwide security posture no sa PNP. Bisan pa man ang maong mass gathering or kalihukan na hitabo dito sa National Capital si June. Magdum June. So this is part of our security preparedness measure aron nga masiguro na andam no ang atong pwersta sa pagresponde sa bisan unsang mga eventuality or mga kalihukan no in relation no sa ato ang mga na-monitor sa imo pagitan ganina nga adunay mga religious group no nga mohimo og panagtipo or kalihukan magdungyon. Ang ato ang tinguha ni Hana is to ensure safety and security sa tanan ng mga partisipante kung aduna man o sa general public as a whole.
0: Mm-hmm. Ah, okay. Pero karong panahon na wapa mo'y nadawat ng information nga sa mga local offices sa Kokpo may nag-apply na o kining permiso para sa maong rally, Major, ma'am?
5: Kagahapong adlaw, we already directed our field commanders on the ground to closely coordinate no, with their respective local government unit. Labi na sa katong mga kinsay nagkuha o permit to rally no, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga AOR. And so far, as of this time, wala pa man po kita inadawat nung adunay na monitor ng magpahigayon o panagtipo o kalihukan magdungjun. Wala pa kita inadawat ni Ana. But padayon ang ato ang monitoring no, o andam kita sa tanang panahon, naka-alerto kita, ilabi na to deploy our personnel on the ground kung gikinahanglan sa sitwasyon.
0: Mm-hmm. Naamoy mga di man gani kahingawa o mga anticipation baka magdumaili no, nga basin o kanabitin nga hold. Ano ba no? Hold na una. Pero para sa detabod ito sa kolong nga
4: makalit.
0: Kalit lang.
4: Oo.
0: Tanan, medyo nakuratan magdumaili no? Labi na kaway, nag-away, nag-apply o permiso. Ayan na nagkuha ang permiso nga sa nga naglihok na magdumaili. No? So, naba na nga mga sa, naba na sa inyong nauna nga basin o mahitabo ang dito sa kauluhan nga nakalitan ba? Nga nagtuo nga naipagtuo nga bisan gani sa itong mga interview prior sa mga rally na itong miaging
4: Domingo
0: nagong Domingo magdumaili na. Kama gani kana bang mura o di man gani relax pero mura wala kayo'y wala kayo'y makakreate o alarma ba no? Ang naisgutan nga rally. Kini gudwa gini dama nga may tabo katong kagahapon adlaw nga rally. So nares inyo na una major nga basin og mayon nga murag mingaw ba mingaw pero
4: taglipat-lipat.
0: Pero basi mo kalit lang major ma'am.
5: Magdung June sama sa kong gingon bisan pa nga madayon or dili madayon no, ang mga bisan unsa nga mga lakang or mga mass gathering na andam ang inyohang kapalisan no, sa Police Regional Office na ng Maglungjun. Doon na nai-direktiba ang atong Regional Director ni Ana at si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano sa ato ang mga field commanders to ensure nga kung doon na may mga kalihukan, mass gathering nga mahitabo, dapat dili kinipod maka-apekto no, sa safety, security, kahapsay sa palibot ilabi na sa ato ang general public magnumjun no, nga aduna usay mga kanya-kanya nga mga kalihukan no dapat ang ato ang traffic is ma-manage ka na ang maong kalihukan dili gid kini maka apekto sa kinatibuk-an nga daloy sa ato ang mga tagsa-tagsa usab ang mga katuyuan magnumjun
0: unsa bay kung good guideline nga inyong pagasubayon kuno galing doon na ay susamang rally nga may tabo panlitan din sa atong nagbayad sa atong rehiyon kung walay permiso dakpon diretso or tambagan giyahan nga kuha sa mong permiso samtang ni anam mo nag-rally na mo din kuha mong permiso dito para maging ligan inyong mismong kalihukan. Major, ma'am?
5: Magdum June, we will always exercise maximum tolerance no kung makasugat kita inana nga classes nga sitwasyon magdum June. But we urge ilabi na katong mga grupo to nga sundon ang sa ana sa balaod magdum June no dapat mukuha sila og permit sa ato ang local government unit unless of course kung ang usa ka lugar is declared as freedom park. But kung gamay mo kay kini atong freedom park, kung makita na to nga naka-apekto na gid kini sa pinatibuk-an nga ilabi na kung trapiko And aduna po makita nato nga aggressive, no? Nakahatag kinighulga sa ato ang katawhan or gubot. No? So kabalo na kita kung unsay angayan nato nga mga pag-abuhaton magnung June.
0: Mm-hmm. Okay, so pag i-expound ko ng maximum tolerance, maximum tolerance, kining pagmintag maximum tolerance, bahala na og usay masumbagan, usay mabunalan, masipaan ang atong polis, maximum tolerance na gigapon, or kuno galing violent na ang usa ka realista, pwede nang damputon sa Tagalog pa, Magdumaylin. Major.
5: Yes, Madam June. Kung makita na to nga violent na nga doon na kinihulga, no, sa seguridad sa ato ang katawhan, dili pod nato tugtan nga adunay mga violations of laws.
0: Mm.
5: Nga mahitabo, Madam June. Kay trabaho sa inyo ang law enforcement kita, Madam June. Trabaho nato i-enforce ang balaod.
0: Mm.
5: But as much as possible, ato ang pag-istoryahan kini nga malinawon, no, ang labi na ang mga organizers sa maong kalihukan. Ang ato ang ira kasabot nga ang inyong kapulisan sa Pulutan will always uphold kining ato ang katungod, no, sa malinawon nga pagpadayag, no, apil ka na maximum tolerance, but ato agayong gi pangayo, no, ang kooperasyon ilabi na sa ato ang mga kaisunan nga mo apil sa maong kalihukan, tumuon kini nato sa malinawon nga mga pamaagi, Magnunjon.
0: Mm. Okay, naana ba mga giya ngadto sa mga local offices sa PNP Magdumaylin, no, nga saban naba moy sidang madadaan dia kay basig daghan lugar ang madakban kuno galing maging violent sa bakulang, ha. Okay na ba naba silda ninyo, ready ba ninyo silda diha? Naba ba mga paslakan? Napabay mabutangan o nasa ba dada kung galing manubra? Usaban na sa mga gipangandaman, ma'am, nga kung palitan doon ay ubay-ubay nga madakpan tungkol kay Violentina o sa mga violations na ay mas nanasay badadaan po sa ato mga kinig sa maong mga realista kaysa ka na ato lang hiktan bakag PC niya, no? Hiktan bakag kanang cable tie o niya ipadapling lang nato. Kanang ba higyan pong plastada? Magdumaylin. Major, ma'am.
5: Magnum June, nagtuo kita, no, nga kining maong grupo, Magnum June, dili kini musalmot sad sa inyong ana ng mga gawi,
0: okay,
5: no, or mga demeanor, or mga lihok,
0: Magnum
5: June, kabalo kita on sa kining grupo, and taas ato ang pagrespeto ni ana. O nagtuo usab kita nga kini sila musubay gayod, no, sa unsa ang anaas sa ato ang balaod, Magnum June. But kung aduna may mga incident tigid nga musalmot kita ni ana nga mga sitwasyon, andam kita, no, sa tanang panahon, aduna kita mga contingency plan tabahin,
0: okay,
5: ni ana in kaso nga dili maayo ano ang resulta. But we do really hope, no, nga the cooperation and support of everyone, dili ninyo kontra ang inyong kapulisan, but ang inyong kapulisan anaa to ensure nga mahimo kining hapsay ug luwas para kanatong tanan.
0: Ma'am, kamo sa Philippine National Police, kumbinsido ba mo sa gipagbisugan ning mao nga grupo, corruption daw, meaning accountability, transparency, accountability, patas kapag patuman sa hustisya, di kay selective daw. Ang selective justice daw is injustice, Magnum. Magdumaylin, tama ba itong linya? Selective justice, marag pinili lamang nga pag padagan sa hustisya, is inhustisya gapon. Major, ma'am, kamo pa sa PNP kumbinsido sa ilang ipagigbisugan, that is why maximum tolerance ang inyong ipatuman o inyong ipatuman, ma'am?
5: Magnum June, we are law enforcers, no? And kitang tanan man, gusto gid kita og hustisya, no, accountability. Even kami sa among organization, we implement accountability sa ato ang mga personnel, no, nga kung adunay masayop Magnum June. But kung asa ang pwesto, no, sa inyohang PNP kabahin ni ining mga hisgotanan Magdum Jun, we always remain apolitical, no? Wala kitay gidapigan, but ang ato ani ini ang paghimo sa ato ang mandato, ang pagpatunhay sa kahusay o kalinaw sama sa kung giing kanina, ato ang pagrespetuhon ang kauhanong katungod sa malinawon nga panagtipo, no, or kining mass gathering Magdum Jun. Naka-focus kita sa ato ang mandato, no, ang kaning pagpatunhay sa kahusay o kalinaw. Bisag unsa man kana ang mga opinyon, bisag unsa man na ang kanang mga panawagan, ana ang kapulisan, para gayud nga wala koy mga insidente or mga violent incident na maitabo Magdum Jun.
0: Lagi sab, tama nang gingon ni Major Navarro Magdum Jun kay taliwato niya, dili political ang maunga pagigbisog, kinibang kay corruption man ang target, Magdum Jun, but di malalis po nga gisakyan po ni ubang mga politiko. So nahimo ng political na noon. Unya, ang mga politiko sab, nagatubag sa pandir dito, pandir diri, upan pang mga kaso. So, muna nga medyo tama lang sab na nga dapat magpabiling neutral, professional ang atong kapulisan aron nga dili sila masaypang milambigit na sa usa ka politikanhon nga pagigbisog. Kay sa ako ni kabutyag, ang pagigbisogan, corruption ra unta nga nagbaha sa atong nasod, ani tungod kay gasakay pod ang mga politiko. Ang uban kanila, doon na po'y mga giatubang pod nga kasong plandir o guban pa. Magdabay din, na yun mo na noong nasabugan na nos politika ang nasgutang mga kalihukan. But of course, sa yun tanga, kumintag Iglesia ni Cristo, ang ila, dili man politikan ng ilang pagibisugan, kundili maoban ang may tungod sa transparensiya, accountability, o niya patas nga pagpatuman sa ustisya, kaysa ang ilarang kauban. Kaya kini si Rodante Magkulita, Senator Rodante Magkulita, marang member, no? Oo. Sa Iglesia ni Cristo.
4: Yes, Magdum Jun.
0: Pero ma'am, kamo, kumbinsido nga doon nagbahang korupsyon sa atong nasyon. Ma'am, kamo sa PNP?
5: Magdum Jun, sama sa kong giingon, kabahin sa maong mga issue, Magdum Jun, no? We remain neutral, no? Kung ado na may mga kabahin ni Ana, Magdum Jun, no? Nagtuo kita nga, ado na na po yung mga lakang naghihimo ang ato ang gobyerno for to ensure accountability, Magdum Jun. No?
0: Pero imposible, Magdum
5: Jun. Ang alamang ini, we remain professional, no? Nakafocus kita sa ato ang mandato, ang kanipot patunhay sa kahusay at kalinaw.
0: Actually, gipangutana ko na Magdum Jun, pero sayon kung kabalo ni sila nga na ay graming corruption sa Pilipinas, kay mismo ang commander-in-chief na ng iyon. Di ba? Commander-in-chief na ng iyon eh. Nga gabaha ang corruption sa Pilipinas, muna iyong ipi-investigahan. Mag 1 year na, this coming July, sa iya mismong Lain Osab, nga State of the Nation address. Ahuma na ba? Wala pa? Awa pa?
4: Wapa, karoon pang katapusan.
0: July, oh. So, gipangutana ko na, pero na sa kuno na nga, kaya mo lang yun ng PNP. nagbahagin ang corruption, kay ilan ang commander-in-chief, ano yun? Nagbaha ang corruption. Mahiya naman kayo. Mauna iya mismo giluwatang pabahayag na itong panahon sa iyang State of the Nation address. Ang gilaoman siguro, pag-abot sa iyang suna, karunghuli yung magdabayin, kanabang siguro, di na siguro mahiya na ba, naman kayo. Nahiya na ba kayo? Ano siguro? Sa, nahiya na ba kayo? Saan naman kayo? Sa baka, no? Lain na sab nga linya nga litukod sa ato presidente. Major ma'am, salamat kayo. Thank you ma'am. Sayon ko gaga-perform lang mo sa inyong trabaho. Thank you ma'am.
5: Salamat Magdum Jun and Magdum Aileen and sa ato masugtik pamina sa Magdum Radio.
0: Inyo na mga igsun si Major Jun Navarro ang tigbaba sa PNP Radio 10. Yes, sa speakers linya, si Captain Amy Simon, ang spokesperson sa Kukpo. Captain, may buntag, ma'am.
6: Yes, may buntag ka mo dyan, Magnum Jun, o Magnum Aileen, o sa tanang mga sukintik paminang sa Magnum Radio, may buntag ka na itong tanan.
0: Captain, unsa kasikas karon sa Kukpo, considering sa mga gikabalakang kasikas nga naglabigit sa posible daw, nga may lang daw sab nga lightning rally o kalit nga rally, nga ipaga yun, din sa ato nagbayan, ginugugwa ni pag-una nga basi karong Huwebes, Pero ang latest ngayon po nga mong nahipos, di daw, may na yun, hold lang sa daw, ang message nga mong nahipos, nagka na yun, asara to akong, sabi akong cellphone nga nagbinuang man, nagka na yun, ang latest nga mong nahipos, new info, naka-hold lahat rally sa mga probinsya, mag-antabay uli kami ng bilin mula sa itaas. Thank you po. So klaro yung ang latest info daw, new info, naka-hold lahat rally sa mga probinsya, paminta mga probinsya that covers mga syudad sulod sa probinsya, o bisan ka to mga independent cities o di lang component cities like independent cities like Kaginuro. So balik ko na ko, new info, naka-hold lahat rally sa mga probinsya, mag-antabay uli kami ng bilin mula sa taas. Thank you po. But bisan pa ning maong nga mga kalambuan, Captain, nagpabilin ka mong naka-full alert status gapon karong panahuna. Captain.
7: Yes, Magnum June, immediately gid pagkahapon no naaman ka naka clear man diretso ang atong full alert status. So sa pagkakaroon, napagihapon kita ni ana nga status at the same time padayon gihapon ang atong coordination and monitoring. So gahapon naamagitay gitahasan ng atong city director to coordinate with the Iglesia ni Cristo in a professional way kung naabagin sila yung mga kalihokan. But for the record po, kaloy sa Ginoo diri sa Cagayan de Oro, kabaluta nga aktibo ang atong relihiyosong grupo nga Iglesia ni Cristo. Apa never po ta nakakuha og record or naatay na record na tali nga kagubot ang ilang gihatag. So far, cooperative man sila as to sa ilang concern na wala sila ipahigayon. At the same time, kung naamanggaling, compliant sila kung unsa man ang mga permit niya mga panginahanglan nun.
0: Wala pa siya nag-apply og permit, ma'am? Karong panahon na?
7: Wala, Magnum June. Ang statement lang, base po, nga girelease at tua sa office concern na gitahasan to coordinate sa ilaha.
0: Oo.
7: Is naghulat na po sila sa giya or guidance sa ilang national.
0: Okay. Oo. Pero of course, ready sa mo kay Basin o mga ganyan, kapul alo status sila. But muhintag ka na bang mga pasilidad nga dadaan sa kundo galing dunay dakpon, dunay dapat dakpon kay Bayolintina. Di man talong ka, sa'yo man ta reliyoso maning ayan si Magnum Aylin. So what ang mag-expect nga sila mismo maging source sa violence. Pero base na isa kay panahon ba? Labi na kayo nasabtan. Marag, di lang kay mga membros INC ang pwedeng mulambigit. Pero ina ng dagan sa istorya dito sa kauluhan, Magnum Aylin, kung naidilit ang INC nga gusto mo appeal kay pagigbisog maning, di man na ni pagigbisog sa mga membros INC, but pagigbisog manik, kining batok sa corruption nga pagigbisog sa katawhang Pilipino nga dili gusto sa corruption o nabisgo ni samot ang pag-antos tungod sa grabing corruption sa ato nasod. Captain, so ready sab mo sa mga karatong gilakbitan ni Major John Navarro ganang contingency measures pamantag contingency niya, apil lang akong ugaling na ay madakpan kaya na ay violente, ni telemembro sa INC but violente na basig sa kais panahon naging mabutangan nga presuan dito butang ang silda tempo na da diretso sa Lumbya magdiwali sa temporaryo butangan ana no nya dayon o nya og maudtuhan di mahimong pagutman violation of human rights ra di mahimong pagutman na ikapakaon major a captain ma'am.
7: Yes, Magnum June, naagid tayo ginatawag na security plan and contingency plan.
0: Okay.
7: Part ito siya sa tanan ng mga kalihukan o bisan wala pa mga panghitabo apan karon binakaroon kayo naka-full alert status sa kung unsa man galing ang atong ipiparahan, anaanagid, anaatikok po.
0: Sakyanan, kanang kargaan. No? Example, mabot sila napulo kabuok, 15 kabuok, naagi masakyan kaysa manawag pa ang na nai-ready ba nga kumpalitan naano na nga kalihukan, naka-ready na. Dili ka itong ihit apa. O dili ka itong tumilan pa. Natumilan na. Para diretso madala, unya kung galing man doon ay maging violent o dapat hiposon sa ato. word hiposa magdi mayo nga term na hiposa magdibali ni. Na yung connotation ba no? Ikustodiya. Arang-arang, ikustodiya. Sa ato mismong kapulisan, Captain. So na nga mga measures nga yung game mo?
7: Yes, Magnum June. Apil galing na sa ato mga measures kanang sa mga medical.
0: Medical.
7: Kaya na magyot tayo mga inter-agency coordination o apil na sa ato mga plano when it comes to situations nga na ata ipahigayon nga siguridad. Kaysa naandan gid na ito pag-abot sa panahon nga na ay mga approved rallies, isa sa itong mga precautionary measure na is ang protektahan ang nagpasiugda sa rally. Kaysa ito man kita nga in abidan sila sa rules, but ang katong mga tao nga mo kumpriniso sa kahapse o kalinaw sa ilang ipahigayon, kana mampod ang isa sa atong gi-insure nga dili pod matake advantage ang tanan nga mga approved or mga rallies nga with permit. Kaya usually with permit mangit ang nakandak diri kada yung dioro o ang kanang atong ginamonitor kanang dili mo hatag og permit or dili mo kuha og permit. At the same time katong mga mo take advantage kanang mo sagol Magnum June nga gusto og kagubot o niya maapektuhan ang kahapsay og kalinaw or ang mga tumong og tinguha sa usa ka approved na rally.
0: Okay, now ang LGO, ang atong mayor, may reach out na ba ninyo or in his behalf ang little mayor, ang atong city administrator nga gasilbi sab na nga may city manager dito sa atong nakbayan kining sa pagparagal sa atong syudad, may reach out na ba ninyo coordination nga unsa man mo ready na ba mo dia kay basin og naa sa lightning rally may tabo sama sa tabo dito sa kauluan nga daw na ganay pipirang nga gipangdakop dito unya wa ra bay permiso ang ilang pagpagin sa rally, siguro nakakuha na karon. Naabay mga lihok nga gihimusab sa LGU para ang ako na mao nga para pagsiguro while expecting nga mga damgyon ang kukpo. Pero at least na ay coordination na gihimo ang LGU sa pag-coordinate sa ato mismong kapulisan para nga hand in hand mapugnan gyud ang violence at ulo niya sa kalukan kung galing mapahigayon man, ma'am.
7: Yes, Magnum June, kanang atong interagency coordination standard na siya nga apil ang nagkalain-lain nga local government unit o nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno nga kikinahanglan nato. So kanang establish ni ko kung contingency plan Magnum June, once nga naana na ato it immediately activated na nato the instruction of our city director, naana da yun na automatic ang ato interagency coordination to our focal person. So immediately na ay pag na sila kopya na or itagaan na sila or i-call na lang sila kay naa naman tay mga focal persons immediately gid na once nga mo convene na ang kaning atong interagency ang task group.
0: Okay, ma'am, sa mga mass rally or kining mga dinaghan nga mga pagduyok sa katawhan, naatay team sa atong kapulisan nga nag baton ana mga taming-taming ba magduyo di ba taming
4: shield.
0: Oh, shield nila. Oh. Para nga kuno galing simba ko lang magbinatuhay. Simba ko lang ha. I'm not saying mao nay mahitabo. Naara ikapandong ba? Ikapandong.
4: Oh.
0: Moros ka uluhan gyapon. Mm-hmm. Nga uban gyud lang ginahimong taming nila para ga og naay mo sipa. Sama nito ang uban
4: nga nay team ana Magnum June nila.
0: Oh, ang uban gani nga mga relista nga dito na magtunob-tunob sa Abagas mga relista unya mo. Has magpain ngadto sa mga pulis. Natubo na sa nagiging mga panahon sa mga kalihukan. Nabata na, ma'am? Nabatay
7: yes,
0: shield?
7: Naatay ginatawag na CDM, contingency, Civil Disturbance Management Team.
0: Okay.
7: Equipped git kana sila katong na ay vest, na atoy shield. Kana actually Magnum June, once nga na ay rally activated na sila, insecure na to na sila ready for reinforcement in cases nga na ay mga panghitabo yun nga dili nato i-expect. Bisan ka ng mga ordinary rally nato diri Magnum June, naagita na ready na sila, appeal na sila sa atong teams nga gina-prepare. Then ang ato pong regional office immediately na anapod na once nga na atay mga inaning ang mga naka full alert status sa or na ay mga expected nato nga mga angay preparahan ng mga kalihukan automatic na naanay activated dayon na mga CBM team from the regional office, from the regional mobile force. But si Cook po alone is naata.
0: Nah.
7: Duhata ka team ang atong nakaredy gid na naatay equipped gid na sila sa through our city mobile force company po sa Cook po.
0: Ang lagko ba naman panahon nga doon ay operation, meaning na ay kalihukan, ay rally, o niya din sila dito, mo-adto dito, parang pag-lugar, pag-control sa crowd, yun na, what the hell is sila, di siguro sila dapat magdalag armas mga bari, kasi ba kung mailugan ba?
4: Oh.
0: Oo, sa tantong liok sa tao ba, niya na ay mabunutan, di siguro sila dapat magdalag armas, ma'am?
7: Yes, Magnum June, wala gid na sila okay. Armas, ana-ana sila baton, aka ng
0: baton
7: shield, o kanang ilang helmet, o katong vest nila. So, ina-ready gina nato sila Magnum June once na i-rally. Pero dito lang nato sila kay murag harsh naman po tanawon nga naana sila naka-display daan nga bisan peaceful pa ang conduct sa rally. Dili sa pud murag offensive ra pud sa tanawon. Isa pud na sa mga istratehiya nga atong gitanaw para mamintinar ang kapsay o kalinaw sa tanaki. Not unless otherwise needed na gid siya sa maong sitwasyon, ready for deployment na gidayo na sila. Always gitaga ready ana nila sa panahon nga naatay mga kalihukan or activities dili. Do dili nakita or wala sukad nakita kay wala man lagi tay history nga karon sa pagkakaron nga naay mga agresibo gyud nga mga conduct of rallies, but rest assured nga sa tanan nga activities nga rally nga gina-approve ana atay ready CDM team gyud nga gina-ready immediately ready for deployment na sila in cases of
0: kana deployment. At least magbili na ready ang atong kapulisan kay basig mahitubo tong dito sa Mercados kung magitumbang jeep. Di ba? Nagitumbang jeep dito.
4: Hmm.
0: Unya na rin, nagdungaw ang pulis na diya mismo sa mong karyan niya na gitumbang jeep. Video ni lima yung dungog sa atong dakbayan ba nga pwede din na. Usa ka hayo ba na si ito niya naapagin sa simod, halos simod sa atong kapulisan, gitumba ang jeep. Di ba? Undo, saan matang kining maunga grupo, kining INC mga may gugmaon man sila sa kalinaw. Kay mga reliyoso man sila nga mga lugar nga grupo. Katong dito siguro sa kuan, dito sa Kogon, nga gitumba nila ang jeep. Sagol ba? Sagol. Di na tamang video kung sabay, kisa pa mga naglagong sagol. Muna nga sayon na nila natumba ang jeep. Bisan tunog naras at tumangan sa police station. Dili sa ato nagbayan. Major ma'am, salamat kayo. Thank you ma'am. O amping lang ta sa pag-perform sa inyong tahas. Labi na siya na nga mga lugar kalihukan nga gikabalakan nga ipagyawin dili sa atong dapit. O gunya, simba ko lang. Dili unta mahibong violent. Thank you ma'am.
7: Pagang salamat mag-dumsyo na yung alimay ko taas.
0: Inyar bati si Captain Amy Simon ang spokesperson sa Kukpo. Sa mong pagbalik kumat sa panumdum, ekonomistang si Mr. Talimio Nabalaka yung madugagan pang kawadun o kumpiyansa sa mga mamumuhunan sa Pilipinas human sa lightning rally sa INC kagapon nga nakapakansilar sa mga kalihukas presidente.
4: Oo.
0: Kanabitang kalihukas presidente pag ikansilar na ganina.
4: Oo.
0: Medyo dakong butang ba?
4: Uh-uh.
0: O dakong impact?
4: Uh-uh.
0: Muna ang mga gisagkupas media dito sa kauluhan, nagapangutan na pasab kung unsay maging ihatag niya imahin Anis Balacanang nga tungod sa mong kalihukan, ang mga dagkong kalihukas presidente gikansilar. Kagahapong adlaw. Standby sa mga pagbalik. Oras alas 7:28.
9: Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Nanginahanglan ka ba ang materials para sa imong balay? Opisina, tungaa kinahanglan o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
14: Tanang bills jo karon.
16: Chill lang.
17: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: GCash G-Bills.
25: Craving for authentic lechon sa Sidio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sidio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalamit.
26: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: More. Ay inumdum kanimo

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortify Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortify Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
2: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balhin niya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
3: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Inom na o Mighty C!

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras alas 7:37.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magnum 45.
1: Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines nga unta kagapong adlawa, usas mga pinasalugang didapit ang atong presidente sa nasod, Presidente Marcos, gilangkuban daw ni sa mga accredited ng mga international journalists and media professionals nga naisakopsab sa mga local chapter sa mga press association. Og dire sa atong nasod na kinigitawag og Foreign Correspondents Association of the Philippines. Naka-experience gani ko ani kaniya to magdumailin sa dito pa sa Laing Network kung nabilong nga sakop sab sa nasgutan nga kaugpungan natong panahon nga doon na sila ayaw doon tinuig bagina nga kalihukan nila panagtagbo dito sa atong nasod. Anyway, si Mr. Retalimio, ekonomistang niya sa atong nagbayan, ilado pag-ayo, doon ay mga kahingawa, kabalaka nga lugar madugangan ang kawadon o kumpiyansa sa mga mamumunan dinis Pilipinas human sa maong lightning rally sa INC kagapuan lawang adiin nakapag-cancelar po sa kalihukan sa atong sa atong presidente. Kay pagka-cancelar magdumailin, nagkayungit sigurong report ng mga foreign po ng mga correspondent from the Philippines. The President of the Republic of the Philippines was not able to report sa sila dito. It was because of the corruptions in the Philippines that's been rampant.
4: Mukunik
1: ba? Oh, in Italia, Manila na.
4: Paingon gihapon dito.
1: Oh, so dito gihapon paingon. So, corruption lagi gihapon, naginundan. Anyway, na-speaker din niya si Mr. Talimio. Mr. Talimio, sir, bye buntag.
5: Mayong buntag, Magnum Jun, Magnum Aileen, and to our listeners of Magnum Radio.
1: Pasabot ko nung ganong lugar moapiktar sa kumpiyansa sa mga mamuhunan ang netabo kagapong adlaw rally sa ANC may kanselar o nakakapag-kanselar sa mga kaliukas presidente unya napagyod wa pagin mapangandami so blind ang atong gobyerno
4: murag nawala ang intel pero ingon to sila nga naadaw magnum John nadaw na dawat na

0: Pero ang problema nga nung mapangandami nga namin.
1: Nako na dawat ngayon po, pero wala specific whether okay, ano sa ang adlawa. Among kanukan og asa. So murag weak pagamay siguro ang intelligence monitoring. Anyway, so Mr. Talimion, sa imong dantaw.
2: Pagdong Jun, ordinarily ang presidente dili gyud mo cancel og any appointment. No, ang unless nga nagdaot gid siya, dili gid siya makabakod to attend, no. But usually o magpadala siya yung representative kung naay conflict of schedule. Pero for the lightning rally nga dili mangani ni siya as big katong nahimo sa November 2025. Na rally, na 3-day rally ng Coast-Oriented Group, also led by INC. Wala bang gani ito siya mag-cancel or anything na nag-worry to monitor the situation, no? Kaya ang nahitabo magdong dyan, it raised more questions than answers, no? So, tana din ang katawan nga, unsa baka importante, unsa baka dako ni siya rally nga kinahanglan yun na personally the president will monitor it, no? So, dili tayo mag-tagog like say we put words into the mouth of our president, pero ang ato is naba sila intelligence report na dadawat nga nga that will warrant na the president will have to be in Malacañang. Dili siya pwede na sa gawas sa Malacañang na base na mahitabo nga dili na siya makabalik dito sa Malacañang, kailangan siya sa gawas. So mao na nga yes to stay home about tong akong article, no? So ang ato ang katawhan dili ni mo mapugna na mangutana nga gyud ko, no, ang rason, di ba? So mao na nga in so doing nga tungod kay ang event involves foreign correspondence na dagan kayo mga questions diha sa mga participants, kay gikan man na sila sa lain-lain nga nasod or they represent different countries and then they are based here in the Philippines. So nai dagan pa ko tana nga nung wala makatubag. And in so doing, makaabot na sa lain-lain nga nasod na they represent. Nga nai something brewing in the Philippines. No? And then we are known for that 1986 people power. And then nasundan pa gid sa people power to. So, and then nai mga failed attempts. So ang ato is, we don't want these correspondents to speculate nga naagi something wrong or brewing in the Philippines. Kaya may tabuan eh, kung na sila yung report sa ilang mga nasod. Ang mga investors na to, especially the mga foreign direct investors na to, somehow we'll have second thoughts, no? Nga naagi siguro yung problema sa Pilipinas. So base ng ila, kung ito na lang na to ang 2028, ayan na lang dahil ito mag-sulot sa Pilipinas, di ba? And then we lose so many opportunities na nag-benefit ang atong ASEAN neighbors, no? Okay, kung lantawa na ito, mag-lisod na ganit aga-truck, dugangan pa o political instability, mo nang samot yun nga buubos ang atong mga economic indicators, no? Magnumjun. Nakita na ito nga na in my other article na giusab ng gobyerno ang projections nila for 2026, ang inflation for example gimo nila between 6-7% from 2-4%, ang gross domestic product growth ilang gi-reduce from 5-6% na himo na lang 3.5-4.5%. So muna siya admission on the part of the government na hinay gyud ang atong ekonomiya o dili gyud nato mapugan ang inflation. Nadugangan pa ning kagubot sa corruption related na mga rallies. Makaingon gyud ta ang we are in for a bad year of 2026.
1: So mas gwapo unta di ito kining Mr. Talimyo nga bisan pag na atong naisgutan nga rally, gipadayon gapos presidente ang pag-adto sa katong kalihukan sa PUCAP, yanana, uguban pa niyang kalihukan para i-impress nga ito mismo sa mga investors, mga mamumunan nga dili sila ang magduha-duha kay mismo ang presidente is confident enough nga makabalik pa isa sa Malacanang sa iyang paggawas para mo ato dito sa PUCAP nga kalihukan kining Mr. Talimyo.
2: Exactly, Magnum Jun, no? It should have shown that the president has control of the country, no? Dili kay gamay lang nga rally na ano na kanang in quotation mark na talaw, no? Diba? Ang atong ang reason na gihatag is i-monitor daw personally. Mura magwala may National Security Council, wala may Department of National Defense, wala PNP military, no, to do that, those things. And then igo lang siya i-apprise na president, mauni, mauna, diba? Dili kinahanglan nga siya. Kaya kung siya mismo, unsa may iyang buhaton, tawagon niya ang PNP nga, na nasara ang EDSA, aprabrihan, or diba, he should only get information and updates and then give directions. Hindi kay siya mismo ang mag-hands-on na mag-decide kung unsa yung pakabuhaton because we have institutions that are functioning well, supposedly. No? So, another indication na murag hinay ang atong PNP, military, DILG, that they're not doing their function because the president would like to be on top of it, no? So, daghan kayog implications, Magnum Jun.
1: Lagi, no? Kayo na, panalitan, presidente sila ang nasod. Mutawag sa'yo nga, Mr. President, how are you? Are you okay? Ano? Yeah. Yes, I'm okay. In fact, I'm in the event of FOCAP, Mr. President. Ano, no? Kasi may yun nga, no, I'm here in the Philippines, in Malacanang. And I mean, more negatibo ang impact na, no? Oh, since na ba din, kulba na ba din, kaya presidente mismo,
0: di nung gawas.
1: Oh, kulba na ba din yung kalimukan, kaya di naman mo gawas. Oh, pero huwag din gawas to siya, o niya iyang ipa-impress upon nga to sa presidente, mga sa Laydaso na nawag, kumusta kayo, how are you, Mr. President? No, it's okay. I'm okay. The Philippines is okay. No? So, medyo positibo ang impression sa mutawag bakang, higala bakang niya presidente. Labi lang si Trump siguro magdumali, no? So, unsaon yun ato pag kinibang, unsaon yun pag kanabitang unsaon yun pagdepensa. Depensa ba yung gamit, dapat nga term gamiton? Nga kanabang dili maghatag og mas dako nga impact nga tos mga mamumuhunan ang nesgutan nga gesture nga gipakita sa presidente nga ba ang pagkansilar sa iyo mismo mga kalihukan kagapon daw despite the fact nga 7,000 na kuno ang milambigit sa mga kalihukan magdumainin. Sa ilang permit na ito, sa ilang applicants permit nila, mga 100,000 daw. Pero ang actual daw nga mitambong kagapon sa kalihukan, 7,000 na. So meaning, minimal ra ang mga nga gidaghanon, Magnum Island. So, unsaon ni pag pasabot para nga di magsamot ang pagduwa-duwa sa mga investor sa pag-invest diri sa Pilipinas kini Mr. Talimyo. Kating kini mga tigpamaba, dili sila lang siguro si Ate Claire. Kaya si Ate Claire may ating pa-explicar, wala samot naman noon. So, dala pang pangaway ba? Mr. Talimyo.
2: Magnum Jun, kung atong itrace, gano'n man nga nag-rally sila, di ba ang ilang giingon, it's because of the kining unresolved na corruption issues. Mao man na ang sinugdanan. No? They are calling for accountabilities. Ang nakita nato nga in the Senate Durable Committee na hearings, dagan kaayog mga hearings na ni Agi, nga naagyoy direction nga naset na nakita nato nga more than 38 congressmen were involved, meron ding senators involved, DPWH officials, and then katuda yung mga contractors. Pero unsa ang nahitabo at the end of the day? ang contractors and then selected lang and then senators, mauna ang murag nagiging focus ng ombudsman. So ang perception ng mga tao magdumjun na here is a problem brought about by the sona of the president, and yet di nga naklaro na nai efforts to derail the hearings and the investigations. And then dito sa Senate leadership na crisis, nakita nato na ang forum nahimog issue nila, no, nahimo nila nga ang na infact si Senator Lacson was telling there will be 9 na senators ang posible na mapriso. So ang nahitabo, nakita ng tao na murag na divert man ang direction kay nahimo mag political and then padung dito sa 16 votes sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Nakita na to na siya nga murag ba na siguro ang tunong. That's why people are complaining na dili na mao ang solution to imprison Marcoleta. Dili na idayon si Chis o si Joel kay niambak ni sina sa Picas. And then they are also building up the cases against Bongo and then Mark Villar. So dili na mao ang solusyon. Ang atong solusyon is address kining problema nato sa corruption head on by calling all those involved. Kung pwede mapauli si Sandico, mapauliun. Dayon bring Martin Romualdez. Dayon katong congressman nga klaro kayo nga they were involved. That will appease the people. That will appease the business community. That will appease the investors. Kay nakita naman na nila, and yet naklaro na the government, especially the ombudsman, is going to a different direction. Kana siya masulbad, and that will address kana imong pangutaan na unsaon pagsulbad aning perception na gakahitabo, and it's causing dissent. That's why natay mga rallies like this. Mo lang to magmagnam dyan.
1: Mr. Rui Talimio, sir, thank you so much sa mong panahon. Huwag inautpantang ang kinatong mga pag-isutis kung magmailin, magbunga, unta, o panahon nga makaamgo na ta, nga maamguhan na nato nga, wow, okay na. Murag na-change ng direksyon eh. Di man pa yun sa impeachment, di na pa yun sa impeachment. Kundi dito na pa yun sa katong yung tinuray yun nga pag-gukod niya itong mga tinuod nga utok na labigit sa nagbahang korupsyon sa Pilipinas. Nga maoy usa sa mga subject ngano nga ang INC nagpaygayon og lightning rally kagahapon adlaw. Ug ituan pa nga duna pay mga mosunod nga kalihokan. Salamat Mr. Talimio, sir.
2: Daghang salamat Magnum June, Magnum Aileen and to Magnum Radio. Good morning.
1: Inyo nabati mga igsoon sa Mr. Rui Talimio, ang usa ka ekonomista dinhi sa aton bayan. Oras, alas 7.54, sa mong pagbalik kaman sa panumdum. Insurance program, alang sa mga mamumuong Pinoy, gilusad sa Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, o giingong aprobado na ni Presidente Marcos. Standby sa mong pagbalik. Panumdum mo na.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
6: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas laro na ba bisan gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
10: Great Samsung Sale.
1: Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balhin niya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
11: Gigutom.